0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: K5 News FM. News FM. Foro de los Pueblos.
1: Okay, mga K5, balik kita, last and final stretch sa aton palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Again, in behalf sa aton regular nga partner K5 Eljan Castaño, K5 Eric Tenerefe, maging kaupod ninyo temporaryo tub-tub sa takna last 9.
0: Foro de los
1: Pueblos. On the break, mga K5, nagtimpla ko anay kiginbindan ko ni K5 Eljan kagapon sang DTX coffee mix. May supply ko basta ras K5 Eljan mo. So nag-inom ko DTX coffee mix. Na tikabalo naman kamo, of course, di tama ka mo pwede sugiran nga kung mag-inom ka kay DTX, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kabalo na kamus na yan. Ang ari ang bag-o, mga K5. Kita yun na may galutaw-lutaw na sa ka DTX coffee mix. Panos na chia seeds. Ang chia seeds, among ina nga kung mag-inom ka DTX coffee mix, kung gusto ka bala magpa-slim, isa na sang pwede mo magamit DTX coffee mix daw. Nga, ang chia seeds pagtupa sa tiyan mo, way labot ka ginasilhigan yung gut mo or tinae mo, ang feeling mo, way kagana magkaon. Way kagana magkaon. Siguna ni nga, kung nga buyon yun, gabutid-butid ni maglakat mo. Gabutid-butid di siya mo noon. Siitan ang salanin, sinin mong dako sa buyon ko. Subong way na daw, halos gatak-in-tak-in na gani ko. Ah. Kay, amo na ning ipikto sang sige-sige ko nga inom sang DTX coffee mix. So mga K5, don't forget, DTX coffee mix, madakbakal sa atong Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga dekalidad nga produkto ni Dr. Miloy. Diri sa Bacolod, of course, ara kita sa Libertad Street. Ernais na subong, sa daan nga gate sang Paglaom Sports Complex, kadako gid sina dra sang karatula, pwede ka muna makabakal. Sa mga leading supermarkets and grocery stores, mabakal nyo man ang aton nga DTX coffee mix kagang D3 Bio, DTX 500, Mighty C. Ah, maskin extend, pwede mo ganit mabakal eh. Basta kompleto kita, pangita lang, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Foro de los Pueblos.
1: Gina Faburada Perolino, gamonitor sa aton sa Isabela. Mary Ann Olbido, nagapamati sa aton sa Barangay Estefania. Of course, nagamonitor man sa aton si Gracia Subongra sa Escalante. Si Budjig Panso, nagapamati man subong sa aton dira sa Isabela Negros Occidental. Tatalo mayong aga lang dira sa imo. Efren Placido sa Inubaan, John Eric Rosal sa Cadiz, mga ka-K5.
0: Foro de los
1: Now, let's go to work. Let's go to work. Ang matas ang K5 subong, si K5 Wilson Villena. Ara naka-standby, live sila subong to, dira sa may Ascenso Market. Inidribla sa kilid sang Bacolod Memorial ning. May pader na ng Bacolod Memorial kundi kahalin lakturan sa Takuling going to Alihis. Sa tuoyar ng Ascenso Market. Si una, huwag ginada daw, huwag gini, gapangwala na balas yung nas taytay. Sa ulihin, may nagbutang daw kayang-kayang lang bla, nang daw, tela lang, aging butangan ato patop, dasun ordinaryo nga lamisa. Di kadalabay ko da, kaya lagyan ko ginada perme, lingko ini, hindi labutan sa tuig ni, bago na ni nga talipapa ni. Tiara agad, subong mga K5, kakuray na nada, pwerte ka damo na. Kaginkwaan pa special permit sang barangay kay barangay Kapitan Johnny de la Vega gintagaan isa special permit nga pwede sila makabaligya dira. Of course, it will be on a temporary basis. However, may nakitaan ang aton nga City Health Office, mga K5, parte sa sina nga lugar. So, ang matas ang K5, si K5 Wilson Villena, ato sa lugar, mga K5. We will check on him.
0: K5 News FM Live Report.
1: Anaunta live, K5 Wilson Villena. Good morning.
2: K5 Eric, sorry kita diri sa Bono live sa may Ascenso Market, diri sa may Barangay Alihis, Sunod sa Bacolod, K5 Eric. So the reason why nga ari diri kita sa Bono ang K5 News FM, inibagod doon ang pagwa sa statement o kung napahayag.
1: Ang so, attire mo, Subong Wilson, daw Hawaiian attire ka naman, Subong.
2: Oo. Oh. Opinya ako sa mga nagkasa Eric.
1: I like it. Okay, go ahead, Wilson.
2: Kasutil ka bata na eh. Si legal office no KFM Eric sa siyudad sa Bacolod nga ipaghukso na ini ang asenso market street sa may alihis KFM Eric. But upon sa aton si mga pag-istorya galing kita nahuya si Ma'am nga Gatuba sa camera ka maghatag sa payag KFM Eric no. Na istorya naton siya kag kinina KFM Eric just before we air no subong aga ang pahayag niya nga naglapse na ako natapos nagali ini ang ilang special permit KFM Eric this May 31.
1: Correct.
2: So, supposedly, kasi amo ni ang ginaulo-areglo pag itagaan, inis na subong sa 10 days, no, nga note ka, ano, nga adlaw pulo kadlaw kay Feveric nga chance pala para makabaylo kagawana ng ila sinitag sa tagsa ka pwesto direct kay Feveric sa ini nga merkado but before kita mag dig down naman niya sa detalye kay Feveric ano ta ang background so 2023 galikit kay Feveric December nga bulan na bukas ini ang kwan ang asenso market sa ini nga dalan kay Feveric kaga kadamo sa benepisyo nga gindala sini especially sa publiko kay sa nastorya nato nga nga nagburubantay diri sa Central Market kay Federic before ini nga hawan pa ni kay Federic kadamo sang insidente sang pagpanghold up sa ini nga dalan kay Federic so especially dulom ini nga dalan kay daan so pila ka bang incident ang record sa hold up panay diri so pagbubang na ini sa kwan sang Central Market. So wala na sa amin natabo ang pagpahold na panay and at the same time, damo man sa nagkapasalamat ng mga residente, masakalihis kay Feveric na nagpadulong dire nga magpangumprabla kay Feveric sa ilas ng Malaklon. Kaya kung magpadulong pa sila kung sa downtown, like magaling sila alasinggo, we're going to downtown, hindi ko sila makabalik sa inatagsa-tagsa kabalay kay Feveric, alas 7 na sa gabi. Kasi mabigamo pa, maluto pa, manyapon kay Feveric. Eh, amo okay. Lang na mas bintaha man ko no nga ari di ang ari
1: so this started 2023 pagsugod sina Wilson kayang-kayang lang na da kundi pader na sang patyo nang likod lang nila kundi pader na sang patyo kayang-kayang lang na si una daw tela lang blagi na huluhigtan bulo baligya kay December premiere da baligya da mga pulupalupok sang uli nagbulo baligya na da sang mga prutas-prutas. Sa uli nagbulo baligya na sang mga isda-isda daw nag-algo talipapa na. Now, klaro na ina nga lugar kay Pipe Wilson nga kwaon suno sa city legal office. Okay? Okay. Ano ang sitwasyon da subong? Pila kabilog ang stall dira?
2: Dili kay sa Derek, base lang yung sakol yung makita, no? No, mga sobra ini ko sa 15 ka store kay Federica kay Helen pato sa punta oh.
1: No.
2: Kaya laya pa ni kay Federica
1: sa tay-tay.
2: Sa punta just after some tay-tay. Kaya kang punta mas dilis ang dala na dire sa may alihis road sa ini kay Federico. So mo siya kadamo dire ang mga sanggi. Kaya ang rentas dire per stall kay kay Federic no nga nagapadulong sa barangay is 2,000 pesos per month ni ang stall di kay Federic.
1: Sa diin sila gabayad? So,
2: sa barangay kaya direct yun no, ni Kiseric ang rental so ang
1: 2,000 ang kada stall buka barato eh barato kayo eh
2: kaya ginagamit na kuno sa barangay Kiseric sa mga projects sa mga sweldo sa tano din other miscellaneous expenses siguro Kiseric dala but ati amo na ang ginusisa nato hindi sa pila ka mga
1: okay.
2: Pakibayad Kiseric go ahead.
1: Ina nga lugar kay Pipe Wilson, special permit ang ginahatag, meaning that place is supposed to be temporary in nature. Correct? Temporary in nature. Pwede ta kadtuan kag inspeksyonon isa-isa pa tadawon ta ang kamera ta kung ano ang sitwasyon, kung temporary siya o kung hindi.
2: Sige, sige, kay Pipe Eric.
1: Kaya ang isa sa ginareklamo kay Pipe Wilson ni Attorney Cho niyang ibanda may mga aircon.
2: Ayaw, meron si Kipa Derek, barbershop ni barbershop.
1: Tanahon tabi, mga ka-K-5, nagatabog na si K-5 Vincent Subong, ginasunod niya na si K-5 Wilson, nga naka... Nakakuan? Ha?
2: Ari masabat sa bigay sir. Ay oh. Gagunting si sir.
1: Ha? Hindi ka magpalapit ba si Kuni? Kuha siya. Si Guntingan niya ka na ron?
2: Sir, mga kaka. Sir.
1: Anong reaksyon nila?
2: Sir.
1: Hambalab lang mabakal ka?
2: Bye.
1: Furo. Ari, subong si K-5 Wilson, ha? Nagatanaw kita mga K-5 sa Ascenso Market. Eyes to the board. This will be the main topico da son nga adlaw eh. Amo na ning mga main nga topico sa Bacolod da son nga adlaw kay Pablo Wilson naguna na one step ahead ang K5 News FM because this will be the subject of a demolition sa siyudad sa Bacolod as ordered as stated by Attorney Chu mga ka K5. Damo stol no. Supposed to be temporary lang ini siya eh. Kita mo, ara si Kipay Vincent, oh. Ginakwaan niya man video ang ginagya ni Wilson. Damo-damo, well, gali Vincent, no?
2: Hindi kami kapamangkot. Mamiaksyon lang. Sir, ari, ake sa Derek, insert ka lang si Mamu. Oh, reaksyon lang. Mamiaksyon lang, kamuhaon. Kamung kumulong din, ma'am, sa visit illegal. Ang reaksyon ni ma'am. Ang balik ka, pantay lang ka mo, sir.
1: Oo.
2: Ah, sige. Sige, sige. Ano na, sir? Dapo, nakapangangin. Ito, sir. Sige, sige. Yeah, Kaverick, actually, this is not the first nga stall na napamangkutan nato. Nga yeah. Bantay lang ari, diri, kagindin, ilas, yung nga, nga tag-iya, gini. So, pila na nila ba, ano, at learn na nila ako na pamangkot. Ma'am, good morning, hindi ka pamangkot, sir.
1: Bantay lang ko din. Actually,
2: sabi ko na siya illegal, di, sir. Hindi ka lang saan. So, may mga permit, special permit, tumuli mo na ako, special permit lang ito, but, sige, sige, sir.
1: Okay. Wilson, Wilson, hindi may pagulpiha. So, ang pamangkot, makutabi ko may connection sa kuryente.
2: Check ko lang yan. Ma'am, good morning. Pwede ka, ano na, ma'am? Sabad na, ma'am. Ano reaksyon lang, ma'am? Ano reaksyon? Kamu ko na sa City Legal, dari, ma'am? Reaksyon lang, ma'am?
1: Oh, taya, camera.
2: Oo, kung may buslan nga merkado kay Ferre, kay ini nag-survey man ni at the same time merkado naman sa nga barangay alihis kay
1: Ferre. Tikon wala gid abi merkado nga sa Iluhan, ano na lang? Ma'am,
2: ginapos man ini nila ko no kay Ferre mo ti amo na nakipagdialogo man ini sila sa barangay no kagapon kani actually may meeting man ini sila kagapon gina-check ko pa ni kun ano ang ilang resulta sa meeting. Ayan sa ato, ito kaginatugin na daan ito sa 10 days na kita Eric extension na from May 31 na nag-expire ang special permit. So that 10 days will serve kung na may dialogo nga matabo, may changes nga matabo kita Eric or there's an extension of the another special permit naman after isang nag-expire na May 31 kay kita Eric. So amo na klaro na kita Eric mo nga first call, ma'am, may ara dito ma'am, ano, first call, ma'am, no? May ara sa kontador, kada renters kita Eric may ara dito sa kanya-kanyang ano. Ma'am, thank you so much, ma'am. Oh. May kanya-kanya lang ako okay. Sa Derek nga kontador.
1: Di ang hambal ni Attorney Cho, i-demolish ini kay number one, paso na ang ilang special permit. Number two, kay Pepe Wilson, hindi na permanente, hindi na temporary ang nature of their existence, kundi may pagka-permanente na kay may kuryente na sila gani. So, talon gini Attorney Cho in isang City Legal, Wilson? Ang pamangkot, paano sila nakakuryente kay wala man titulo ina nga lugar? Why man na da business permit? Temporary permit lang na da?
2: Gano'n kasi ongoing pa ini ang dialogo kay Malabot na ini si Kapitan kasi kagawad I don't know just correct me if I'm wrong sa nalang kasi Eric yung kagawad ipon amo ni ang nagaikot sa hindi nga pangaswan hindi nga pangaswan hindi nga pangaswan kagawad ipon sa mga LG so it's a kain na kung napaano nangin posible nga nakakuryente ini sila given nga wala man siyang titulo o kung ano man sistema si Eric but most probably nakogin ang posibilidad nga ti barangay may ano kiti barangay din ang tanan-tanan nga naga ano diri nga nagahikot sa ining area kay Sir Derek.
1: Okay. So it will be the barangay nga magasabat sini. Okay. Now, lapit man lang da barangay hall, ma-report kay Pipe Wilson si kay Pipe Carlato, standby na si Carlato. kwaon ko si K5 Carla. Thank you, Gid Wilson. Kagin pakita mo sa amon ang ini nga lugar. If ever kag makaswing ka lang, son, liog lang, kung basi may ngagaw lang, kung makaswing ka sa barangay hall, karon na lang ha, ano, may ngagaw mo ginakaroon? Kung makaswing ka sa barangay hall, but meantime, from there, kaya ara mo lang sa pihak tong yasang prime water, blang, gin, ito blang gintanaw mo ng ligad? Ging kayo o na son, ging kayo o na son?
2: Yes, ging kayo na son.
1: Oo, so, kwaon ko na si K5 Carla may defensor, kay nakita, ginpakita mo na sa amon ang Ascenso area. Thank you, Ged. Kay kwaon talaga ka sa last portion, karon ba si mapicturan mo, mapadalaan mo lang ko picture, sang aton nga dalan, tubla nga nagligad, para nga may palakpakan naman ta sa crime, a crime, prime water, para mapalakpakan ta sa lason.
2: Kung sige nga ni Feveric, so sige nga, na lang po, anay ang alihis nga dalan. Main pasubong alakat is ang barangay hall. Kasi para maklaro po na paano nakakurente, ini di ang ini nga lugar at the same time.
1: Kagreaksyon ni Kapitan E, kay ti patal-talgi ko nun ni Atornicho mo.
2: Sige, sige.
1: Kay kung hindi, son, son aton-aton man lang ni son, no? Aton-aton lang ni nga dua. Kung hindi magpati, kuno na si Kapitan, ang natabo sa barangay 16, matabo man da, kay mampile di jakaso mo. Kay not following oy, instruction gani opening of classes, subong mo, not following instructions, kundi failure.
2: Oh,
1: Carla, standby.
2: Tanahon na ba, kasi na mo ginaasmatabo kay Sir Eric, so kasi nasa minasampulan na dito nga punong barangay sa barangay 16. So, te, miski pa paano isang out na lang, may ato, hindi nga mga manuguligyan kay Sir Eric, kaya doon puro kay 5 na sanang niya para mati.
1: Dira, mismo?
2: Dira, mismo? Oh, nagaling nagatong, imoradyo di sa tong.
1: Oh, tuod ka. Kung na mo may kapamati, kung na ko, tiba si Kigan, taninila, so nagahamba ko, kung ipadimuli sila da?
2: Anak, yeah, why problem? Anak, if I'm very, hindi. Just reporting.
1: Hindi ah, ang aton man lang na, tiya muna na tabo mo, we cannot say, hindi naman pwede ma-sugarcoat ni Kambalon nga hindi, kaya tiya muna ang gusto sa syudad mo. We cannot sugarcoat everything mo.
2: Thank you, Captain Eric. So, muna na tayong updates na itong weekend rin sa may Ascenso Market sa may Barangay Elysio na sa Bacolod. So, standby kita para sa updates sa Manodica dito sa reaksyon ni punong barangay kasang barangay council mismo sa pagpapakuha din sa Ascenso Market no, sa ining area. So, hindi ka marita ka na tulong sa inyo, Captain Eric, no, sa kalwa sa Mike ECD Private Unitex 500. Upo nato si K5 Vincent Coralde and naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kapag kalingawan sa Negros, K5 Vincent.
0: Foro de los Pueblos.
1: Thank you so much, K5 Wilson Villena. Ahay. Tigil pakita ni Wilson sa aton anong itsura. So may picture na kita mga K5 ba? Nga amoy ng itsura kag daw tal-talon gid sang syudad sang Bacolod daw. Ari ang main event. Sabaw pa lang itong kay Wilson, aring pataw. Si K5 Carla may defensor lungka. May balita siya. Amo na ning pagsampol sa lingko eh. Nga ang City Legal Office, kung hindi ka magsunod sa ila instruction, wala duruga mo, ma-file kaso si Attorney Chu. Ma-file siya kaso. Kag ang isa diri sang isampulan, kag ginsampulan mga ka-K5, for not following instructions, is barangay kapitan sang barangay 16, barangay kapitan may ara nga kaugalingon, nga karwas. You see? Kay gin-clear na ang barangay 16, anay kay na-clear na, ginbutangan kuno karwas ni barangay kapitan Jun-Jun Ligaya. So nangakit yung City Ligas niya, daanong ni nga daway na ni sa lugar, ha?
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Carla, may defensor Longa. Good morning.
3: Yes, kay K5 Eric, good morning. Kag sa atas rin ang mga tagpalamati. Kay K5 Eric, ati nagwala gi kapugong ang City Legal Office.
1: Nano day?
3: Nano? Nga wala gi sila nakapugong nga magpasaka sa kaso bato kay punong barangay Jason Ligaya sa barangay 16 na kay K5 Eric.
1: Lagin pailan lagi la kaso si Ligaya?
3: Yes, kay K5 Eric, bangon nga sa sulit-sulit bala nga pag-clear sa ilang area o kung sa area sa barangay 16.
1: Not following instructions, ha?
3: iya sa K5 Eric kag tinaga promesa man nga i-clear man ang dalanon i-maintainar kay K5 Eric pero ti wala gid na maintain ang pagtinlo sa lugar kay K5 Eric kag gibutangan pa sang car wash ang inang pendo na wala kay K5 Eric siyempre bisan pa nga mahambal kaya nga indi gid wala gid ay dugay ka park ang sarakyan pero ti mga 5 minutes man na ang lawig sang vendo machine kay K5 Eric ti what if may isa may mabulos naman ti maka cause gid sang traffic sa dalanon dira sa barangay 16 ko makita nato nang dalanon dira kay K5 Eric per tila gid kakitid kiti sa unhan sina may ara sang eskwelahan na muna dang ETCS sa nga extension man nga school kay K5 Eric ti makita nato nga magutok gid sang dalan sa aton kani nga pag bisita dito last time may mga salakyan pagid nga nakapark ako di natinloan nato yung SK nga hall to wala na to nila nagamit sa buwa ya ka K5 Eric still ara sa gihapon ang mga nagapinarking mga obstruction na
1: Janay Carl ato ang gingkadtuan ta nagligad tong ginsulod bang gani ninyo to di ba drama sa barangay 16 right
3: yes
1: ato ang gingkadtuan yung SK hall nga dog inhimo talyer diin dapit to yung karwas naman ni Kap
3: aral na sa guwa naman yan K5 Eric
1: ilang gabang yan ha tuod bala ara so, kung diging clear to ang SK hall to sa guwa gimbutangan naman karwas
3: oh tiya mo na kay K5 Eric kando nagubutas
1: na naman ang
3: legal office nga inabalang ga permisa man sila nga i-clear and maintainer ang lugar pero titi sa gihapon sila ya ang kabutang sa obstruction na kay K5 Eric o kon illegal obstruction na ang ila siniya nga ginbutang ti sa nadaraon sa aton sini nga nakuha nga impormasyon na kaya punong barangay season di kaya na kay K5 Eric. So ginahulat na lang ang ombudsman na kay K5 Eric na mag-issue no dira sa area sang barangay 16 na muna lang na ginahulat sang City Legal di nagpasaka na gininis na isang kaso. So may ari diri sang pahayag gikan kay City Legal Office Head Attorney Carol Joseph Chu aton nga pamatian.
4: Ang aton sila na gin-file na by mail ang kaso yun. So as of now, we are waiting pa sa ombudsman's update. We are expecting ang ombudsman may ika-issue sa summons man sa iya to submit his counter affidavit to the complaint both on criminal aspect and administrative complaints we filed. So, kung nadumduman nyo, no, as I said, this is the first time nga ang City Legal Office mismo ang nag-file kaso sa isa kakapitan, party direct, hindi niya mere negligence or ano nyo, ng pagpabaya, patumbaya sa iya obligasyon. Nakita tadi, this is deliberate, no, intentional. Una bes, gin-clear tanada, gin-patindugan niya pag-clearing ta, personal nga interest, yung patindugan niya yung bindo carwash. Amo na dahil ang pinakadapo nga punto. Ang isa ka public nga lugar, sidewalk, dalan, pag after ta maklear, ang City Legal ang nag-clear, gintagaan ta sa isang post-demolition report nga nag-asilingdara nga gina-acknowledge naman nga mintinaho na nilang lugar. Despite of that, gimpatindugan niya sa niya bindo carwash. Kaya kung manotisyaran niyo dito, ang niya bindo carwash, mapundo ang salakyan para tinuan ang mga e-bike para tinuan sa dala na niya mismo. So, ang ato dira, this is to send a clear message, no? Nga, ang kampanya sa City Legal Office parte sa pag-clear kag pagwan paghawan sa aton mga dalanon kag mga including ang sa aton riverways waterways seryoso niya no kun nagakaigo nga mapala kami kaso sa isa ka punong barangay o barangay official iubraw niya namin madumduman niyo sa ubo first time man to nga City Legal nagfile man kaso criminal case sa City Prosecutor which is pending sa mga for falsification charges sa mga empleyado sa gobyerno kay seryoso tang amuna so ang aton these are the first nga ginapangubra sa City Legal to show to the public nga ubrao nato nang nagakaigo kinanglan kag nagakaigo subong dako ng epekto sina subong ang pumuluyo gambar nga din na ang mga transaction dira sa umbo subong ang hagan-hagan na way na hindi ta masiling 100% pero ipulbaan na subong tanan nga mag-transaction dira kay seryoso kita kasi wala ta kita I think July no July 13 to I think lang last year ang pag-demolish na then after a month ipatindugan niya Bindo Car Wash. Based from information ta after a month niya yung patindugan Bindo Car Wash, pag-verify ta sa last March 2026 ipadalhan ta man sa warning niya notice nila nga copy clear na yung Bindo Car Wash but why gives a making of bra? Kaya muna napilitan ta mag-file kaso. Ang personal niya yung patindugan niya Bindo Car Wash ang iba na barangay at bra mo na gintuyuan na naman, gina-clear mo na naman, kaya ipang-warningan mo na naman ang mga kapitanes. Nagkado di siya, kaya ginako yung man. Ang ari mo pag hindi, no? Sang, after to sang March bala, nakita na kami sa mayor's office, nag-commit man sa nga, clear on niya to ko, no? Gintagaan ta siya isa ka bulan, subra yun. Dua ka na, April, May. Ara pa kaya ako na sa subong. Iyan na hambal. Nga i-clear ya. Pero ang samo niya, tapos nagkinatapos lang kami, i-agyan na doon namin. The same man na sa Villamonte, no? May mga demolition kita to, gintagaan na naman si Cap Flores na, nga post-demolition report. Okay. Hopefully, pang may tinahon na nila. Ang sa Barangay 27, hopefully, pang may tinahon man na doon nila.
1: Okay. Klaro, klaro, Carl.
0: Puro.
1: Mayo ang statement ni Attorney Cho nga hindi sila unfair para sa tanan. Ang yes, unfair yes. Lang gid Carla subo nga aga si Solomon Recto. Siya lang gid ang unfair nga tao ni. Itan pa batiagin si Solomon nga unfair siya ha? Unfair siya. Okay, Carl, seriously now.
3: Yes.
1: Klaro na niya, decided na file na gani as a matter of fact, no? Ang kaso yes. Kontra kay Barangay Kapitan Nelson Ligaya.
3: Jason.
1: Now.
3: Jason.
1: Jason Galay, John yes. Ligaya. Okay.
3: Yes, yes.
1: John Ligaya, get file. Now, sa pag-file siyang kaso, ginmensyon ang Villamonte.
3: Yes.
1: Waya da ginmensyon yung party sa Ascenso Market?
3: Wala na mention na kay KFM Eric, kaya tiamula ng aton sinigabalikan, kaya ang latest dira nga na-report naton kay KFM Eric last time, nga ginahatagan dira sila yasang special permit from March to May 3, tinag-expired na ka K5 Eric. So, nag-notice na gin sa subong nga tinloan ang area. So, muning i-follow up na naman kay Attorney Chu, kundi in-iniya pag-asailungon naman ini nga mga vendors sa K5 Eric. Kaya tinag-iga doon nag-pangita ini sila sa lugar nga masailuhan sinisang mga vendors dira sa Ascenso Market ka K5 Eric. Ang after some boundaries, ang alihis kag takuling bala ka K5 Eric sa may taytay dira. No? Tupad in na sa Bacolod Memorial Park sa K5 Erika.
1: Okay. So at least klaro ina K5 Carla. Kay may nakasugid sa akon. Actually, natawagan ko si Attorney Chus mo ay sagasabat eh. May nakasugid sa akon nga ginatiliskopyo yun ha, ining ang alihis. Kag kuno, madimulis ki siya eh. Madimulis ki siya. Kag nga kung hindi magpasugot, nga kung hindi pagida niya, mangisyo pa yung kami dere isang mga iban nga kaso kung hindi magpalo instruction mga kapitan. So in short, subong to gabirada gid si Attorney Cho. Carl, mayari di ka pamangkot, Carl.
3: Yes,
1: nga ba si politika ini kay kontra na nila yan si Junjun Ligaya?
3: Amo na nga ito, klaro, pagkikipipirik, pero ganti makita, madminaton ang salabi, no? Ang violation bala sa ina nga area kay kikipipirik. Ente kita mismo nakasaksi man kita kay gintiloan man dira nga area no demolish dira nagligan nakatambong man kita kay KFM.
1: Ato kita to hindi lang may patrol yes. Patrol yes. Ka pa to sa duty ka pa to sa patrol
3: yes. Yes
1: so pag hawan gali sito ang sagwa binutangan niya sang bindo mas bindo karwas
3: yes
1: di unfair man to na unfair man tapos ang marsoy padalaan sulat sige Gyapon.
3: Yes.
1: So, I hope that they can do something sining alihis, no? Kay ang depensa naman sa taga-alihis, Carl, na para nga klaro si mo magpamangkot o babawas iya mo ne. Ang natabo nga ang taga-alihis naman nga may gani kay ari kami di. Why na gani kinawatay di kay nagsanag na ari kami di. Ang hambal ni Attorney Chu ni ano man temporary dali pa aircon kamo.
3: To.
1: Temporary lang ang permit nyo permanente kag Carla. Carla ari Ordinaryo nga magpatakod ka Black Oriente, balay mo. Kung wala ka titulo ay katanan gani, hindi ka pagtagaan. Karon nga na nakorintihan na da sila haw.
3: Na, amo na da aton man sining ipaklaro man.
1: Toki babi, geng toki babi, kung anong inabeng?
3: Yes. Okay, sige, yes ka kifeperika. Aton
1: ni assignment mo na, kala assignment mo naman, brigada, eskwela, kita subong, assignment mo na. Ibutangi sa assignment notebook mo. Yeah, assignment number one, tukibon. Amo na bla, kuan ka subong, yeah. Ano ganina, hekase, kanay subong hekase.
3: Yes, so ato na ibaloon ka K5 Erika. I think latest naton is sige natagan dira sila yas. I mean ang aton sige nga nakuha dira nga report last time nga gitagaan nila sila yas ang special permit na expired na kay K5 Erika.
1: Okay, good.
3: Yes, kay K5 Erika report gikan sa Bacolod City Government Center ni balita nga dulong sa yung DDX 500 MITC kag D3 Bio. It is kay K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Foro de los Pueblos.
1: Sila niyang pili niya, guro, sir, dogin clear na sang kuhan, dogin clear na sang City Hall. Nyari na kay Hawan, butangan to nakarwas, hindi manguro, Ma'am Gina Burha. kada mo sa mga analysis naman sa aton, ang mga analista rin na, si Ma'am Titina Marhen ganito, sige lang niya inom niya DTX Coffee Mix, kapamati isa sa aton mo. Oh. Romara Duran, nag-ugtas la pamati sa aton. Oh. Lerma Lunday Mituda, mayong aga lang. Ma'am Gina Burha, ginako na ninikap nga iya na karwas, ginako ida sa previous nga mga pronouncement ni Attorney Cho. Standby na Arf to, kuha si Arf to, kuha unta si Arf ma-report. Si Rerek daw dira sa Purok Maya sa Barangay 16, amuman. Okay. Dito na unta kung ano ah. Arf, liyo kuha na, kuha si Arf to. Kuha unta na, hiling confirmation lang. Resibo lang kuha unta kay Arf, parte sa... May nadakpa naman kuno nga gagamit sang droga or pusher dito sa Kabangkalan. Kay ina naman nga lugar ang syudad sang Kabangkalan, Bawario.

0: ani ang resibo lang to mo resibo lang kwaon ta nga may tawag sini may ginhimo nga raid kay may raid kuno eh may raid nga tabo kag although gamay lang 40,000 but we want to know the report kay kun matuod ini tinga nga gindeklarar na drug free kag drug lord dra ni taniway na lang naging deklarar nga drug free kag drug lord
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay. Itan tan ipakita na itan ang resibo tadabitan kay si Arfo nagpadala headline way man nag standby
1: Foro de los
0: Pueblos. Way patay cellphone niya. Itan ipakita ditan ang Alihis Road tablatan. Kaysa Alihis Road mga ka-K5 kadumdum gamo to nagigantong kasadya mga ani nga si Wilson Villena bla nakaputi naman tong spatos niya nga nagtindog na sa tubangan sang lamawan naman tungod kay may tubi nga nagapuswak ang prime water tiging kadtuan gito sang mata sang K5 kag gindalata sa balita yawer ara na oh ikay una sa prime water to ipakita bitan kay mapalakpak wa nay tanduga kalam ng kamot ko oh ari na. Isombit yung Titan. Mga ka-K5, ang nagadanaw, ang nagapuswak, ang tubi nga ara sa dalan sa tubangan sang Bacolod Memorial sa Alihis, nga gindala diri sa palatuntunan Foro de los Pueblos, ginkay una sang Prime Water! Beauty, ha? Dami gali. Itan-itan ka nami gali sa prime water, tan. Kinanglan gali, medyo pulpugon mo siya once in a while para nga mag-iho, no?
1: Foro de los Pueblos.
0: Prime water! Kampyon, kampyon! Itan, palakpakan, liwatan ang prime water, tan. Palakpakan! Nga may wow, haba to ya, itan man. Why na niya singgit-singgit? Palakpak, balaliwatan! Oh, why na singgit-singgitan? Why na singgit-singgit? Butangi bitan singgit-singgitan? Butangi singgit-singgit bitan? Sige, bilawat. Okay, mga ka-K5, it's good. Nga ang aton ginadulong sa inyo nga mga obserbasyon, paagi sa matas ang K5, nagakasulbar. So kung mapusdakan tang primoter, gali kang malumpatan kadali, ginagiho Manila, tatlo na! Tatlo! Lakson Street, tubang video, kampyon, ginobra. Apat kadlaw nga pulpog, upod kami ni K5L dyan. Rosario Street, upod banta ni K5L dyan. Anong kadlaw nga hanos, gin kayo. Ang Mansilingan, mga ka-K5, doon nagnaming performance ang Prime Water, duwa lang kadlaw nga hanos ko, lumpatan mo tudo, pusdakan tudo, gin kayo, kampyon. Alihis Road, mga ka-K5, atubangan sang Bacolod Memorial, isa lang kaagi, mga ka-K5, ginkayo dayon. Ang wala ginkayo, ang ato sa Libertad area, mga ka-K5. Wala pa. Prime Water, ato pa naman sa Libertad. Lupisayna Libertad. Ang tubi ito, nagagwa na sa dalan, laputyak ng dalan, kag may lumot na ang asfalto. Prime Water, ikatatlo ko lang nga pusdak sa inyo kag lumpat, kadtuoy palihog. Kayuhon tanoy, kayuhon, para mapalakpakan naton. Score sang Prime Water, sa limata kagabin balita nga kalayuhon, tatlo na ang ila. Sa anong takagindala, apat na ang ilagin kaayo. You diloha. Score! Ang score sang maestro sa Prime Water, Subong. Prime Water, ang score mo, 85.
2: Aww.
0: Itan mo lang, inasinggit-singgitan. Liwat. Prime Water, ang score mo, 85.
2: Aww.
0: May, Hindi ka ginita, no? Okay. So, muna mga K-5, dumayong performance, ha? Dumayong performance. Sige. So, din pagin nga mga area, libuton pagin na sang matas ang K-5, kay kung pulpugon mo gali, daw nagagiho sila. Maayo, ha? Larga bola.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kadlaw si Ma'am Bings Delpin, no? Gina Purano, gayuhom-yuhom. Kaya si Ma'am Titina Marhin, dumasaot, no? Sige ni Ma'am Esperanza Insole.

0: tinunto ito. Amo gani na kinanglanggid imidya na kinanglanggid imidyam bal ni Kenneth Tsiongko nya para magiriho. Ari pagid kahapon gid si Minto din pagid tan pagwaad at tani nga gawatan kay magkomentaryo ko tan sa Senado tan sa diiniatan. Agin si Minto sa mansilingan na ni tan. Uy grabe mga kakipay. Baka very good kay Prime Water. Ikaw na, mabuko kusi-kusi. Antagin ka sa guya, Prime Water. Kanami, ginsiminto na nila. Baka nami kay Prime Water. Oh. Ba, hindi na ako magtawag kay Prime Water. Galanggabang, ah. Foro, Delos Pueblos. Kenneth Tsiongko, to, ari na to. Ginmidyas na to, nagiho. Nagiho. Timayo na niya. Better than nothing, Prime Water. Kampyon, kampyon ang inyong solusyon. Very good, good. So, keep up the good work. Kantuan nyo naman to ang Lupisay na Libertad. Baong guwakos ni Kondo Piait. Dugay-dugay tudlo, tadugay-dugay kay uho nila. Pero sige lang ha. Hindi kita magkataka mga K5 para nga makayo lang nila. Mabulig kita sa pasilidades ni Doc Ramil kag sa K5. Ang mata sa K5 malibot. Kadtuon na muna perme, kagdira kami ma-report kay si Wilson na namitan niya magtindog sa dalan. Kay nga, para kay Wilson daw serbisyo publiko ya, nga miskin maagsikan siya sa iya pantalon kag sapatos nga puti, basta makabulig lang. Amo na yung mga fighting spirit sa K5 mo. Foro de los Pueblos. Good, good. Okay, good ha? Good, Primoter. Now, masaylo ta mga ka-K5 sa isyo dito sa Senado. Kahapon mga K5, may ara na tabo nga dako nga brohaha dito sa Senado. Because kahapon mga K5 at around 2 o'clock in the afternoon, magasugod na ang sesyon sang Senado. And possibly, they will adopt several rules kag i-report na sang Senate Secretary General nga nag-submit na sang sabat si Vice President Sara Duterte sa akusasyon impeachable offense from the House of Representatives. Mga ka-K5, wala madayon ang sesyon. Inabangod, kay nag-abot ang katapo sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG. And few minutes later, nag-abot man si Secretary John Vic Grimolia sang Justice mga ka-K5. Nag-abot. Kag naghambal nga aristohon nila si Jinggoy Estrada ang senador na ton, no? Mga ka-K5, paghambal nga aristohon si Jinggoy Estrada, senador Jinggoy, nagbalik sa pananawan sang kadamaan nga sang nagligad lang adlaw, nagpiansa si Jinggoy Estrada. Timalibog ang ulo nyo, nga nagpiansa si senator Jinggoy nga gindakop naman. Mga K5, ang ginfile nga kaso nagligad nga ginpiansahan ni Jinggoy Estrada is 90,000 tong iya nga piansa. Piansable offense ato. Piansable. Ini iya mga ka-K5 ang gipapanaog sang hukmanan sa iya bag-o naman ini nga desisyon for a crime that is not bailable mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Isa ka sala, isa ka akusasyon nga hindi ka pwede makapiansa. Okay, now. Ara karon kay dakpon sang CIDG si Senator Estrada sa sulod sang Senado. Ang grupo ni Estrada nga ginatawag naton Majority Black sa Senado. Headed by the Senate President Alan Peter Cayetano, nagpamalabag. Ang hambal ni Alan Peter Cayetano, nga hindi ko pag-ipadakop sa imo si Jinggoy Estrada. We are co-equal branch. We need respect. Nga kung gusto mo, dal-ona mo ni siya subong sa sagwa, kag maukdana mo siya, dal-on siya kung diin to, sandigan, bayan, or diinda, kag isurrender na mo siya. But you cannot arrest any member of the Senate here in the Senate of the Philippines under my watch.
1: Foro de los Pueblos.
0: So grabe gid ang panindugan ni Senador Alan Peter Cayetano. Ginakaptan gid ga ginadepensahan mayo ni Marcoleta mo, si Jinggo Estrada. Sila ni Senator Amy Marcos o pod ni Otto ni BBM ara gid. Ara man mga ka-K5, sila ni bilyar ning babayi. Ginabantayan nila si Jinggoy. So, kwaon gid dyan ni kwan mo, kwaon gid ni John Vic Remulla. Kung sa pulong pa nga in Ingles, may natabo mga K5, impas, may impas na tabo. O kung daw, stand-off mga ka-K5. Nag-stand-off kagapon. Nga may stand-off sa Senado. May stand-off because hindi gusto ni Senador Alan Peter Cayetano in his capacity as Senate President nga dakpon sa sulod sang Senado si Jinggoy Estrada. Take note mga ka-K5, sa gusto kag sa indi ni Cayetano, dakpon gid si Estrada. Kay non-bailable ang offense. Unlike sa primero, yan nga nagpiansa lang siya 90 mil. Now, diri mo makita ang puwersa mga ka-K5. Diri mo makita. Kay nagsulod, pagsulod gid ni Secretary John Vic Remulla, balabag na yun si Cayetano. Gasabdan na yun. Si Cayetano, gulihan mo lingmo, doka luming, blaga, sumusubo na siya, oh, no? Doka luming, no? Puro kung mag, kakadasig siya magsinggit, no? Gasyagit siya gulpi mo. Gasyagit siya gulpi. So, why gid makuha, ang natabo nga ginpagwa nila si Jinggoy, kag-abot sa sagwa sang compound sang Senado, didto siya ginkuha sang pulis. Kag sang Justice Secretary, kag dalon sa Sandigan Bayan. And by 8:30 in the evening, mga ka-K5, ginremit na sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, si Senator Jinggo Estrada, and he is now one of the inmates preso sa presuhan sang BGMP Quezon City Jail. Upod dito, sila ni Rebillato na itong daan. Sulod. Ato na to ang iban ng mga co-accused ng mga engineer. Si DPWH Secretary Bunuan, gindala sa ospital, taas BP niya. Now, amuna ang dalagan kahapon. Now, ang question. Ano na tabo sa sesyon? Mga ka-K5, wala madayon ang sesyon kahapon kay ang bilog nga majority block, 12 tanan, pati si Jinggoy, 11 tanan, pati si Jinggoy Estrada, atoto, sa sagwa, kay gindakop na si Jinggoy. So why na ni ang ilang session hall waay makadayon session. So wala matalakay kahapon ang party siya kay Sara Duterte. Wala man to matalakay ang official nga pag-turnover sang papeles nga nagsabat na si Sara sa akusasyon sang Kongreso. In short, one day down. So, ang target nga base mga June 8 ang batalya. Kay ining sabat ni Sara Duterte mga ka-K5, ni Vice President Sara, nga ginhatag kahapon sa Senate Secretary General nga supposed to be ihatag sa Senate President, tiway tumatag kay wise na nagindakop Jinggoy mo. So karon pa na ihatag. So meaning, paghatag sina karon, maobra naman na sang sulat kag resolusyon ang Senado ipadala atong sabat ni Sara officially sa Kongreso, kagtagaan naman lima kaadlaw ang Kongreso to answer. on or to comment, not to answer, but to comment on the answer of Sara Duterte. Kuha nyo, nag-file sang kaso ang Kongreso, ginkuha sang Senado, nag-convince siya into an impeachment court, ginpadala kay Sara Duterte ang complaint, officially 10 working days, nag-lapse kahapon. Pag-lapse kahapon, dapat i-take custody and acknowledge sa Senado and with an official endorsement, ipabalik sa Kongreso for comment 5 days. And thereafter, mga kakay-five, dira palang magasugod ang batalya legal kag magasugod ang pag-cross-examine nga daw korte na ang aton mga senador. Bantayan lang ang detalye siya. As we go along, mga kay-five, we will do some extensive reporting parte sa sining nagasulod subong nga exciting nga parte sang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Why nagkita time sa aton pagpangalagad? Gina-remind ta lang kamo nga ang D3 Bio kinanggalan gid naton. K5 Eric Tenerefic with K5 Elgin Castaño saying, thank you so much. Buwas naman. Bye-bye. K5 News FM.

0: sige, kung may edit picture, dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
6: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aray gapon ang pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang gani-carot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
6: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Siling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
10: Mas no.
6: Ano na yung interval?
5: Maedukar ka pa.
6: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, no ba lang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita ba lang na permilang kulang sa tulog? Nagatrabaho kong gabi, ining sigi-sigi ba lang na kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod din sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
11: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo nga mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
7: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
11: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imong mga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress.
10: Mm.
11: So wala na tayo mang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kadadlaw.
10: Mm.
11: Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo nga selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala ya ga inom DTX 500 kag may TC, yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Mm. Nami man sa mga palautang. No? Nagapigaw ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tawo, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon.
10: Mm.
11: Tingala ko damo gid ya nga kwan, gabilin niya impormasyon sa ano sa uto ko kay grabe patulogon mo.
10: Kag DTX.
11: Mm. Ginom pa DTX 500 kag may TC.
10: Yes, ang pagpulaw doc ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal. Kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
11: Mm. So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog.
10: Mm-hmm.
11: Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
10: Gani.
11: Lain matyag mo, no? Mm-hmm. Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga pigaw ang imong defense system bangon sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise, gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag may TC agud nga mabuligan pa kusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
10: kwa? Shift. No, graveyard shift.
11: Graveyard no. Shift, no. Mm. Mga gapulaw.
10: Kapulaw.
11: Yang may TC ya, isa ni kalkalain nga vitamin C nga magaboost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
10: Na nagapulaw. Driver,
11: importante gininimo ang
10: DTX
11: 500 kag may TC.
10: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok.
11: Mm-hmm.
10: Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli ya dokaw nga gatambok ang iban.
11: Mm-hmm. Hindi bala ambalta Sir JP nga kung kulang ka sa tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao.
10: Mm-hmm.
11: Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agud nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulak ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit siya punta. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imong iningitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga DTX 500 kag may TC kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
10: Low sex drive.
11: Low? Uy,
10: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw.
11: Mm-hmm.
10: Si engineer, why giniya gapulaw, guru mo?
11: Wala yun, nami tulog na yan.
10: But silingon, palatulog gid ka, kuya, gali.
11: No?
10: Kay sulbang gana ko. Kami ni engineer.
11: Kay gana TX 500 kag may TC, Sir GP, mamo na nga premiado ang imo nga gan sexual appetite.
10: Abaw.
11: Mm.
10: Nagapataas magalidok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
11: Mm, yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas kag kun sobrahan sa pulaw kapin pa kun habitual na permi na lang wala tulog posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun indi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag may TC kay makorek lang na ya. Ang D-sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag may TC agod healthy ka per me.
12: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
13: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
14: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
13: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500! May TC, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit na akong ulo, tiinom ko may TC alkaline vitamin C.
16: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
12: May TC! Mabalit sa
16: sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sa adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi isang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo pirmi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, pirmi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ni ang makapasiguro sa imo nga hindi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi isang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
11: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon. Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant. So para ba transfer na kaunon man. Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sige transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Strancer GP o kun ini pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yang gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ila mga sekreto Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo, no? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ti simple preska nga hangin, wala stressor boy. Gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakakalawin kaon ng kapulo, tumtum, kinsi ka klase nga prutas, kagulay, Pusto. Kung nakainom ka sina. Meaning pa, kung damo, gigaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa kurason.
19: Problema sa kurason, no? So, ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline yung vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason, agud ini ang hindi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP.
20: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress, kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan-nan may balance. That's why gatumata DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan-nan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
11: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress. sa kabuhi, dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
16: DTX 500!
21: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
16: Mag DTX 500 na!
21: Masamihin na kapalatian?
16: I-DTX 500 muna!
21: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
16: Mag DTX 500!
21: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura!
16: DTX 500!
21: DTX 500!
22: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
23: Imong blood sugar test.
22: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
23: Ilan na lang imong blood sugar?
22: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
16: DTX 500!
18: Informasyon sa ikayong lawas.
10: Daw, pariyo lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
11: Ragoy.
10: Damo sa nagapaligo, pero daway lang yapon ligo. Mm-hmm. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
11: Wow.
20: Kay sala ang habon.
10: Sala ang habon.
20: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho si mulawas. May harap manini nga papain, nga lin sa papaya nga kapaputi sa imo. Tanaman nyo sa GP, hamis. No?
10: Yes.
20: Hamis. Gapula-pula, kay ang habon sakto. Ha, ang habon, puno antioxidant kay may DSE nga makita niyo man sa DTX 500 ari sa habon. Mm. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
11: May habon ka nga naga-protekta sa imo panit.
20: Uy. May ga-detox pa sa imo skin cells.
10: Direct antioxidant sa skin.
11: Ga-protection. Ga ano na, ga-tinlo.
10: Mm-hmm.
11: Oh, ga-patay kagaw. Ti, din ka pa, DTX Beauty Soap.
20: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag-DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon, Dok Sam, nga deodorant. Anong deodorant ta, Dok Sam?
11: Tungod sa kadamo, user sa Klinika Diopresh.
20: Gabi.
11: Ubos mo, meaning pa, damo gid baho ilok. Oh, hindi, gali. Damo gusto nga maghamot kan ilok. Ano ko damo bawa ilok.
19: Oh, protektado ka sir boy, 48 oras sir boy. Basta naka-klinika Dio Fresh ka kayang
11: wow.
19: Extra virgin coconut oil sina sir boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
11: Pag wala ka bawa ilok, meaning pa naka-klinika Dio Fresh.
20: Okay. Anyway, no, ang klinika Dio Fresh may tea tree oil, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sa imo ilok. That's why ang klinika Dio Fresh hindi lang ni deodorant nga ginaplasan kada pamo. No, ginapatay gidya ang cause ang pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Clinica Dio Fresh deodorant, Dok Sam.
19: Pero kadaga sir boy, nami gid magpangapi no? Painit sang aton nga chan, pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi ninga kape sir boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong selula. So hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon, no? DTX coffee mix.
20: Amo na sakto, Dok Sam, start your day right. Kadapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka basko klase nga kape. For me nga duha ang super antioxidant, may ergotionine nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambals ang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotionine? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidants ng lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotionine nga makita sa DTX Premium Coffee, may
11: wow.
20: DSE. Nga so, pinakabasko. Yes, Dr. Amil.
11: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
20: Kampiyon.
11: Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro sir boy ang isang pi.
20: Correct.
11: Pang kape nga ra sa gidagad. Pero ang iya sugar stevia.
20: Stevia.
11: Oh, natural.
20: Diba? Kasi timplahon pa bis ka magbain chinko,
11: bis. Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX ko coffee mix. Damo na ang nadik.
20: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo habang gapangapi ka. Din kapla kita kape ha, nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
19: Yes.
20: Kasi lain yang
19: timplada. Ang iban sir boy, but dayan magtulon sa ditribayo sir boy. Ginapuga na lang nila ya sa
20: buwan
19: sa ila kape.
11: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, ginabutang lang sa kape para sabay na lang tanan.
20: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus.
11: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid ya problema sir boy.
20: Extend may maka, may kalabuwas ka. ani nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sa imo selula mga carbon dioxide na mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo ni ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayod sang bakho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
11: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka, nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gituag blood circulation.
20: So, pamasahe ka.
11: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon, nga gusto kayo hindi ka dali magtigulang, dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka, either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
10: Correct. Importante ang touch therapy.
11: Oo. Kag ang mga kwanya, mga ano na, mga
10: points
11: bla kaya niya mano
10: pressure points
11: makabulig ang pagpamasay gamit ang syempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
10: bag DTX herbal oil
11: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
19: baguna.
11: Kay taka na mi ko sa blood juice kay ginapiki basi dugay-dugay mo naman yung pikion bla
10: herbal oil la DTX herbal oil no pilian lavender, pero, kag lemon.
11: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit nato nga mga reseller, legit nato nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mga product center.
10: Alright. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
0: Talk ni Doc!
20: Thank you, Sir JP. No? Subong adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3 Bio, si Clinica D3 Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
11: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
20: Oh, dugay-dugay ihi.
11: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi yun, sir boy mo.
20: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi, dako na ang prostate mo. Paano pala sa Klinika D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sa imo prostate, Doc Ramil?
11: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog.
20: Mm-hmm.
11: Sobra ka tatlo nga magsige ihi pa naan sa gagabiyon, dako na nga problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance.
20: Mm.
11: Nga aga ka hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils.
20: Mm-hmm.
11: Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
20: Lain.
11: This is the time. Nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia.
20: Mm-hmm.
11: Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Mm-hmm. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
20: Correct.
11: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na to nga ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio.
20: Everything.
11: Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong nga inang hormonal imbalance. Mm-hmm. Wala naman ibang rason, sir, buhay mo.
20: Correct.
11: Mm-hmm. Nga pwede nga maghubag imong kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
20: Kagaw. Mm-hmm. Duwalang gid ang cost, no? Mm-hmm.
11: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
1: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Malakas mga butika! May DC! Ang alkaline! Nga vitamin C!
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo gid.
1: May DC! Mapalis sa mga butika!
24: Para sa
0: libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
4: May mga herbal tip taga juice tip sa mga may amo na ang problema, Sir Boy.
8: Oh.
4: Like, you can have your tomato juice.
8: Kamatis.
4: No, one half glass two times a day before meals. Because of lycopene, grabe. No? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate.
8: Mm.
4: While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
8: Ma-absorb na nan, oh. Ma-correct, no?
4: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
8: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, inin siya, kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka, alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo no kagahon ginapakdol ka man sa kasawa mo kay pigaw na ang imo sex drive kita ko ng imo prostate.
4: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
8: Correct no ti initanan tanan ginakorek ni Clinica D3 Bio. Paano si D3 Bio may ginatawag lauric acid, may mga ara man siya gani mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
4: ang dinaro. Ang rason nga nga gahubag.
8: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 bio sa Clinica D3
4: ginakorek bio. Niya ina hormones.
8: Ginakorek niya ina hormone, correct na dokramin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Clinica D3 bio, pati si Manoy ginabuligan man para kung, makaiwas sa
4: prostate. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nang problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painumon mo di tribayo. Pero kung hindi na palangga ni mo imbana, hindi na paim na.
8: Tawa.
4: Paim na di tribayo. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amo nang problema, paim na di tribayo. Para nang wala pa bala inakabalatean, Sir Boy, yung painumo na, kag-ari pa yung pinaka-the-best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3 Bio.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3 Bio.
4: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw kagainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, blasa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy. Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
20: Ang payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
4: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong mga positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng ditribayo, wala ka problem sa gitawag imo nga mudo, imo nga emotional health. Tungod sini nga rason.
20: Di mo makita ang epekto sa klinika ditribayo and pro in and probiotics, no? Grabe gid ang kombinasyon sa klinika ditribayo sa probiotics, no? So di mo makita nga ang imo mood, ang imo mood, ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika ditribayo, Doc Sam.
19: Mm-hmm. Kung ikaw sir boy stress, no, syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamuan sa probiotics sa aton nga tiyan, no? Mm-hmm. So ang klinika ditribayo ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta sir boy, mm-hmm, no, amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no? Uh-huh. Hypertension, no? Uh-huh. Yang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka-ditribayo ka, sir boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung ditribayo, may arasa sa ginatawag anti-stress activity, uh-huh, no? May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, sir boy. Uh-huh. So, malikawan natin ang stress kung naka-ditribayo kita.
10: Uh-huh. Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmi ka pinangakig, oh, gamo ang balay kung namo ng asawa, abiri galuhin nyo na ditribayo. Kulang na sa ditribayo, nga ang ditribayo nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, mm-hmm, gabuot si misis.
4: Okay. So inom gid ditribayo, ah, kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinaing.
20: No? Tinaing. Kaya.
4: So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Wala gi ko nagsalayan.
2: Hello, panibago naman nga adlaw. Panibago nga programa. Balanyo na na. Hindi ko na paghihambal pa. At sige ah. Ini nga programa ang tinig ng mga suta.
1: Inaiya idol.
2: Ang numero uno, kagdominante nga programa. Suno sa pinaka-latest nga survey ni Bong Sansaw.
1: Wow!
2: Isa ka oras nga programa sa radio. 50 minutos nga commercial kag 10 minutos nga wakal. Piho na, dayon ang talent fee.
1: Nge! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Ay, wow! Ka mga birigod sang inyo tanan pagpakilala ba?
1: Ma'am, may hinduwa kami nga classmate wala gatindog, ma'am.
2: Meg, kita na nang ginatomod nila, Meg.
3: Oo, man, Meg.
0: Ay, oo, gali, no? Kamu dira sa likod nga duwa, bungkoy kag kulatoy, no?
3: Yes, ma'am.
0: Inyo na turno magpakilala.
3: Ako na mapakilala, mama.
2: Oo, na, Meg.
0: Oh, sige, bungkoy. Go ahead.
3: Hello, mga ma'am. Ay, nilio classmates. Labi na kid sa transferin nga si Tantan. Ako kala si Bungkoy ah. Pero ang tuntun kong angalan, Bungkito Hinayupak.
1: Labi nga apelido ba?
0: Class, please quiet. Wala pa natapos si Bungkito Hinayupak.
3: Kadlaw ka mo sa ako na o suya ka mo?
0: Pabayi lang sila, Bungkito. Padayon lang, ah.
3: Ma'am, ang andom kung magdako ko, ma'am, matukod ko siyang sindikato nga grupo.
0: Oh! Ha? Hala, ano?
3: Para ang mga bisan sino nga kakadlaw sa akon kung magambal ko? Pang-kidnap po, kung kakuhaan, kidney.
0: Hala, unsa mo na, Bungkoy, oy?
3: That's all, ma'am. Thank you.
0: Hala, maayo man imo handom, Bungkito. Kita mo ho, golpe lang naglinong ang mga classmate ng mga sabaan.
3: Ako pa ya, ma'am.
0: Okay, next.
2: Ma'am, ako na, mama.
3: Ikaw naman, Mega.
0: Okay, sige, pakilala na.
2: Hello, ma'am. Kagang mga classmates, kadlaw na ka mga daan sa gusto na makadlaw, ah. Kaya tandaan ko itsura ninyo, kita nilang tasagwa. Kaya wala na damay makadlaw nga daw, suya. Para sukta nilang tamagwa.
0: Na, guro ko na to, eh. Kaya naglinong na sila.
2: Eh, mayo man kumagsobong sina, ma'am. Ako ya, ma'am. Simple lang, uya, kung ginakadlawan ko siyang iban. Wala ko nayagi na dumtan. Pero hindi ko man nalimtan. Suktan na ila kami niya magsugat na isdalan.
0: Hala! Sadya-sadya! Ino!

binandol nga 500. Amo na nga, ang ayan man ko nga tawgon nga si Attorney 500son, a.k.a. Bong Sansaw. Kadami gali, no? Kundikit ka sa presidente, kay habok kagidya. Ugaling ang pamangkot na. Basi pila kadlaw, gabaan na sila. Pero kung mag-abot ng adlaw sang gaba, hindi man kuguro madalada. Kay ang ako niya nga trabaho, amo man lang ni Hua, walang personalan. Trabaho lang. Sila man yung sukton sang tao, kung sa diin sila nagkuha sang paldo-paldo nga kwarta. Ako niya, talent fee lang gini. Talent fee ko lang man ni. Bahala na sila. Total, ako yaga ubra man lang kuya sang ginapaubra nila. Wala man kuya gapangawat. Sadya-sadya ino. Why?

0: Ay, salamat.
1: Budat nga, nagpasalamat ka.
0: Ay, salamat. Kinagamatamat na balik sa normal sinuli.
1: Nga, aman.
0: Kay naginistorya ko siya. Kagin pamangkot ko parte sa mga colors.
1: Di ano man?
0: Kabalo pa man sa mga colors. Oh.
1: Paano mo nambal na?
0: Singin pamangkot ko siya. Kundi ng color pula. Gintudlo yung color pink.
1: Aya! Ano?
0: Kagsangit pamangkot ko naman siya kundi ng color blue, gintudlo yung color violet.
1: Aya! Nye!
0: At least hindi layo ang iya paminsaron, hindi bala tabugo.
1: Aya! Kag nga naman!
0: Di kay lapit-lapit man ang sabot niya sa akong pamangkot.
1: Aya! Ano nga lapit man?
0: Ang bati ka rin sa color. Lapit-lapit ang pamangkot niya sa... Ang pamangkot ko sa sabatya.
1: Ay, budat. Sa lahi niyo ginaguro, no?
0: Nga, mayo magsabat sa mga colors. Oh, mayo ka?
1: Nge. Medyo may ara-ara.
0: May ara-ara nga, no?
1: Ara-ara hangin sa ulo niyo.
0: Sadya-sadya, ino.
1: Ayaw! Ha ha ha ha ha!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
1: Ako galing si Ariel,

0: Akan pusulai kisah negliga, kisah pijak utama, yang basen tiyo ko, to Marcos ang, may disi, alkaline, vitamin C, 2 kapsul, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan, salamat sa may disi.
1: May disi!
2: Mabaka sa mga butika,
1: may disi, ang alkaline, nga vitamin C.
3: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko, ang tiya ko naghambal, try ko ang may disi, 1 kapsul, 3 times a day, 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko, salamat sa may disi, efektibo.
1: May disi!
2: Mabaka sa mga butika,
1: DTX, Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty
2: Soap.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergy nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squaling Capsule, proteksyon sa mga balatian.
10: Moderna Max.
11: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
13: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift, OT, Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
23: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
22: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: Pero ano ka, boss?
1: Ano man ina, boss?
0: Abaw, kuro tadi gali, boss ba?
1: Wah!
0: Pero, para makilala tang isa kag isa, pwede ko ka pamangkot sa ngalan mo.
1: Ah, ako gali si Norbing, ikaw ya.
0: Ako naman si Jaguar. Pwede mo ko blitohon, pati apelido, bla. Ipasi, bala kung magparintihan na itaw.
1: ako ya si Norbing Di Malunhaw, alias ko Bulitasan.
0: Magrabi ba? Ako naman ya si Jaguar Amoskol. Ang alias ko ya, Uyaban ah.
1: Wow! Sa edad mo ngayon na, nagapang-uyab ka ba?
0: Aba, oo eh. Ikaw ya, how?
1: Nagapang-uyab man eh.
0: Di pareho lang ta eh.
1: Di, ngaari ka di subong sa ospital haw.
0: Ah, kukuan. Ngaari ko di sa ospital. Adri ko gobra.
1: Wow. Doktor ka de?
0: Yes, of course.
1: Yuga eh. Daw sa hindi mapatihan ba?
0: Hey, kabalo ka man gali, pero mamangkot ka pa ba?
1: Pero tuod man, gangaari ka di haw?
0: Eh, natural. Inadmit man pareho mo eh.
1: Ay gali ka. Tinga, na-admit ka di haw?
0: Gusto mo gyan mabala ng kamatuoran?
1: Oo eh.
0: Kabalo ka. Una nga pag-admit ko di. Nasobrahan ko pasikat sa uyab. Hasta nakalabalda ko.
1: Wah! Ang ikaduha ya.
0: Samtang arin ako diri sa ospital ya. Nagtuyo ko nga malagyo. Naglokso ko sa bintana. Tikataas gali. Pagtupa ko sa dalom. Nadungagan pagin ang balda ko.
1: Hala. Sadya-sadya ino.

0: Mabuhay gid siyan sa burog?
1: Wala gid magdali na. Wala pagid yapon makabugtaw sa mahamuok yang pagkatulog. Hey, ambot kung saan o pa na siya makabugtaw, ha? Nga kalawig ligid niya sa tulog, ya?
0: Kag ang katingalahan. Na sige lang siya tulog. Wala man siya kaon-kaon, pero buhi siya Japon, no?
1: Hindi man na siya madali-dali patay. Kaya kung patay na na siya, wala na inagatulong laway, eh. Pero samtang gatululo ang laway, buot silingon, buhi pa siya.
0: Gani eh. Kag samtang gatulo ang laway, mukatunog mansang huragok kya gani.
1: Oh gani. Samtang gatunog ang huragok kya, gakusog man tulo ang laway, ha. Ay, wala na kita sa mahimo ko ni nga maghulat. Kung saan o si Kapitan huga ako makabugtaw.
0: Te, kung dugay pa siya bay mabugtaw.
1: Ah, te, dugay pa tamantos kay mamigado. Eh, kayo wala matakwaan nga source.
0: Ay. Doon mo ginamatabo sa ito na.
1: Sa Diyos sa Jay, no?

0: Mads Marites?
1: Ano, Mads Kayot?
0: Total, wala ka man yaga income, no?
1: Ah, oo. Nga aman, gaan mo ko income?
0: May! Ay, hindi ah!
1: Aw! Oh. Abi ko gani kun hatagan mo ko, Mads.
0: Agoy.
1: Ay,
0: hindi ang buot kuya silingon. Tungod nga wala ka man sang income, kag wala ka man trabaho, ikaw lang di anay bantay sa hospital, eh?
1: Nga.
0: Kay kun mag-ayo si Norbing, ikaw una tilaw sang iya bulitas.
1: Nga. Ay, ti Mads, paano gali ang kauno namon sa mga bata ko kundiri lang ako magtiner?
0: Dulungan talang kadisang bili namon nga luto sa karindiriya, ah!
1: Ay, ti paano gali ya, Mads, kung wala bilin?
0: Ti wala man ako inugdulong, eh!
1: Nga!
0: Kung wala na baligya nga bilin, may mga dagmog man to, ah! Hawat pa na iya pang hapin-hapin sa gutom.
1: Anay! Grabe ka man ya, Mads ba?
0: Ay, sige na bala, Mads, ah. Ikaw lang di anay bantay. Agod nga makapadayon ako sang amon karinderiya.
1: Mayo gali, Mads, no? Kaya ako gali ang himuon mo diya nga wat, sir?
0: Ay, oo, ah. Kay lablab mo man siya, hindi bala.
1: Ikaw gani, lablab mo man siya.
0: Ati, sadya-sadya ta ino.
1: Na!

Ngayon, napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihinig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Sa una, problema. Gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: It's the best part of the day.

Idol. That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: O galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Baba sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Baba sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
23: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500! Pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level? At DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. At DTX 500 na! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang

0: MITC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: MITC, mabaka nga butika. MITC, alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang MITC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, na nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: MITC, mabaka sa mga butika. D3, bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio, D3 bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman sang atong

0: Bio. Health News D3 Bio.
1: O si Rosita, Kapangluyang Lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Subong adlaw tunanta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Sport Biotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, putiktahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Sport Biotics and Clinica D3 Bio?
3: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa ang MCT.
2: Wow.
3: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pagkanto sa monolaurin.
2: Wow.
3: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
2: Fungi na, no?
3: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
2: Grandasig ba?
3: No? D3 Bio, amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
2: Uy, isa ng bacteria.
3: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag UTI, Sir Boy.
2: Wow.
3: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
3: Mga butika. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagid mo Spore Biotics,
2: champion.
3: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics. Kay ang aton nga Spore Biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus Reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilm sang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gako sang ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics gak create galinis sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
2: Hindi na infectious.
3: Kundi
2: no?
3: Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try good ninyo. Kag, hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
2: Oy, bonus kay Mr. Bonus kay Mr. Amunay ang kanami sang kombinasyon sang gatawag pro-bio tandem, no? Ga-complement each other ang D3 Bio kag Spore Biotics kontra UTI. Ang UTI, hindi lang ni sa palakwan ka, ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka, may multiple partners kani kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear,
3: wala hugas-hugas
5: sa lang panghugas
2: o gapungko sa bedsheet nga medyo higko, kausar sa mga towel sa mga hotel nga wala naging tinluan mayo.
6: Ay,
2: so kisa hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, magsuplemento ka na sa klinika D3 Bio kung Spore Biotics para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-pro-bio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Kampyon Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod, 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps, mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
4: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
3: 11 Mbps, kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Kamusta, kamusubong adlaw, Martes? Second day of June na kita, June 2, 2026. Welcome sa inyo pala tuntunan, ang 11 Mbps. Before anything else, we would like to say happy birthday sa kay Station Manager Jean Shatita. Tidiin ta sini, Ma'am Jean. Happy birthday lang sa kay Ma'am Jean Shatita, Station Manager. Sa K5 News FM Cabancalan or Southern Negros. Ay kanami ah. Amo na nga daw in the mood man ako mag-greet sa kay Ma'am Jean Shatita sa birthday niya. Kay temprano pa ginapasikto ka na mo. What would you like to eat for lunch? Wow. Happy birthday. Kamu iya nga mga ka-K5, kamusta na kamudera? Samtang nagapamati kamo, kamustang inyo sitwasyon? I am hoping that everyone is fine. Everybody is fine. Although nga nagakatabo subong sa aton palibot daw indi gid manami, especially ang mga update naton halin sa House of Senate. Ang ginatawag naton nga upper chamber. Mataas nga panalgan sang Kongreso. Nga subong ang mataas nga panalgan daw kasubong lang nga nag-usdang. Kun aton istoryahan, amo naman ang imahe kag kredibilidad sang institusyon. Imagine, pagkatapos sang isa ka semana nga ginistoryahan nga nag-walk out ang minority kagin pakamalaot sila sa ila nga pagtalikod nga as if nagpalagyo sila sa ila obligasyon kahapon nga adlaw, it was the time for the majority to boycott the session. Why nagpakita iya ang majority? Ano ang rason sa majority block nga wala sila nagpakita sa session sang Senado? Ang rason kay they are contesting and protesting the arrest of Senator Jinggoy Estrada. Hindi sila gusto naging arrestar si Jinggoy sa kaso nga plunder. Plunder, pagpalapaw, pagpangawat in short sang pundo sang gobyerno. Aligasyon pa man lang ina kay akusasyon. However, sa idalom sa aton nga layi, kung ikaw ako saran, wala ka siyang may mahimo. Mapasaka ang kaso sa korte, ang korte automatically will issue a warrant of arrest. Papanaugan ka sa warrant of arrest. Tapos, hulaton ka pa iya kung sano ka magpadakop. Di wala na. Siling ni Secretary Janvic Rimulya, hindi ah, dakpon ginanamon siya iya. Hindi na kami iya magpaligoy-ligoy pa. Siling ni Alan Cayetano, ang aton Senate President, iya hindi lang. Hindi. Pagwaan nyo lang siya sa Senado. Pagwaan niya sa Senado, pwede nyo dakpon. But this time, hindi pwede. Siling ni Janvic, lumang tugtugi na yan. Last time, hindi man pwede dakpon si Bato Kayara sa Senado. Te, diin sa Bato Subong, gin-surrender nyo, hindi ba naging papalagyo nyo? Hindi na kami gusto nga maisahan nyo pa kami. But while nagabais sila, all about sa pagdakop kay Jinggoy Estrada, ang masubo lang, kay samtang ginaakusahan si Jinggoy na nangawat sang pundo sa gobyerno ang netizens, mayoriya, kumbinsido that indeed, guilty si Jinggoy sa pagpangawat. Ahead of any court decision, ang netizen, kumbinsido na ya, nakadecide na ya, na nangawat si Jinggoy. Ano ang ila rason? Simple lang. Never learned kasi. Hindi kasi natututo. Daw pa rin yung balas ang kanta nga, andyan ka na naman. tinutukso-tukso ang aking puso. Daw ay blakadudlaan, balik-balik, na-convict na sang una sa kaso nga pagpangawat. Nagimo naman liwat! Amo na ang pinaka-problema gindi Jinggoy, he is going against public perception. And public perception declares that Jinggoy is guilty although he is not yet guilty. He has not been proven guilty yet. Uy, pa siya napamatundaan mo. Ihiringon pa na. Pero ti, ang netizens iya, naghambal na iya. Nga wala kaya imuya nagpanuto, wala kaganyan nagbago, amo ka lang gyapon, ang hambal sa netizens, ikaw ya Jinggoy, basa na ya ang papel mo sa publiko. Bisan anhon mo pa na nga erase, bisan anhon, labhan mo pa ng papel, magisi lang ng papel, hindi na na ya maguba ang pananawan sang tawo sa imo. Ang problema ni Jinggoy Estrada is the kawatan stigma. Isa ka stigma nga nagdikit na sa image niya bilang isa ka public official. Bisan magpakabuot siya, luhod si Jinggoy sa simbahan, picturean. Ah, ang yaw-yaw sang netizen, why na nagarespeto sa simbahan mo? Bawaran naman, hobaw ang kawatan, hobaw! Tanan lang ang yaw-yaw. Bisan kuno abi friendly ka? Why na malisyahan agyapon niya sang tawo? Kaysa ila pinsar isa lang. Guilty kay muyas pangawat? Di karon kay guilty siya sa pananawan sa publiko tapos nag-apin sa iya ang iya mga kopdanan sa majority block. Ang nakita sang majority block nga paagi nga mahimo nila is to boycott, to turn back sa ila responsibilidad bilang senador sa Pilipinas. In effect, the drama continues. Ang kadramahan sa Senado nagapadayon. Di samta nagadrama sila iya sa Senado, kita iya nga publiko, paano? Asa na lang tayo sa kumod nga ay hindi na niya muya. Tinunto ito? Ininto na ito? Pero ang sabat sang mga senador, hindi pa tapos. Itutuloy pa ito. Hay, nako. Nako, nako, nako na lang. Kung amuning dalagan sang aton panghimanwa, maabot ang adlaw. Napuluton gid ang Pilipinas sa kangkungan. Kay mana nga aton nga mga politiko, puno sang kadramahan, puno sang kaartihan. Pagkatapos ang aton sining analysis, makuha na kita sa mga balita gikan sa aton sining mga kaupdanan sa newsroom karon. May pagkadalo naman ng mga latest updates sa national story supod sa kay K5 Sunshine Lacson. Nagmaoy nga pulis sa emergency clinic sa Cadiz. Ay, nakuha iya pa kuno yung simpatiya sa publiko mo. Empleyado nga ginaligar na ngawat sang wiring, pasakaan kaso sang Negros Power. Alias Butsoy, gintiro sang pito kabeses patay sa barangay Sumag. Anong background ni Butsoy man? Ibaluon ta na karon na kung anong background niya, anong trabaho niya, nga gintiro siya, sinong possible suspect? Ibaluon na ito ni nakaroon sa report ni KK5 Wilson Villan. Ha? Samtang, ginaligar nga isa kakatapos ang rebuilding hubon dakop sa checkpoint kasunod sang inkwentro sa Escalante City. Soko and Explosives Ordnance Division ginpamunuan ang clearing operation sa sitio Cagayon. Isa naman ang dakop kagisa na kapalagyo sa Bypass Operation sa siyudad sang Kabankalan. Kag-ari ho? Sultiro? Ah, bayida siya? 50 anyos na sultiro pagyapon. 50 anyos. Hindi ko yan magtawag sa iya nga 50 anyos nga sultiro. Pasinsyahe lang ko. 50 anyos nga laon. Dakop sa Bypass Operation sa siyudad sang San Carlos. Kagibaluon ta ining exclusive report sa ato sininga news director ka K5 Julius Mariveles. Ining fungus ko no nga panlaban sa RSSI, ining nga fungus gin palupad na budo missile no, pak pak ish, gin palupad na kuno sang SRA para awayon ang RSSI. Pila ini sa mga balita nga aton sining nga pagdalon sa inyo sa pagpangalagad naton temporaryo sa palatuntunan ang 11 Mbps. Sa ngalan sang inyo regular anchorman kagang aton Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Hineroso, ako naman si ka K5 Elmer Ubaldo. Mayong agagid sa mga nagatutok na sa ato sining nga pagpangalagad, kindly like and share. Ma'am Chimi Aragon, good morning. Joel Flores, good morning. Greet lang si Nilo Manaay sa Adela Mansilingan. Liz Nath, dabi sir, happy gid maglantaw sa inyo. Pa-shoutout lang. Boss Joe, happy happy birthday. Ma'am Jean Shatita. Bings Delphine, ariman kaupod naton si Miriam Loryeso, Rosalie, si Gina Purano, Merlita Malvas, Evelyn Pason, nag-monitor lang, happy birthday lang kay Ma'am Jean. God bless, alin sa kay Evelyn. Rosalie Regula, good morning. Ray Sendico, mayong agaman. Sa kay Julie Hinovea Lumagdang, Merlita Malvas, Bings Delphine, Jingle Canoy Tikar, and Jonah Dugaduga and Jimmy Aragon. Ruth Valero, good morning. Gina Purano, good morning Sir Elmer. Merlita Malvas, mayong aga. Lunita Suyod, good morning Sir Elmer. Monitor lang sa Hacienda Palma, Barangay Andulawan, Ilog. Judge Espinosa, mayong aga man. Gina Purano, happy happy birthday Ma'am Jean. Mercedes Tabuada, good morning. Listening and watching from Handumanan, Merlita Malvas. Good morning lang kay Tungtong Buyok, JB and Jeremy Buyok, nga nag-monitor lang sa Hacienda Palma, Barangay Andulawan. Gina Purano, good morning. Melissa Lachica Gador, mayong aga lang, watching from Barangay Oringaw. Evelyn Pason, good morning again. Lunita Suyod, hello kay Engineer Emmanuel Miraflores Cuales Miragdos Tobilonia, Ma'am Pretty MK, Ma'am Eva Fegalanza, Ginger Bone, Randeradni Tibos. Gina Borja, ari lang ko diri, Sir Elmer, nagapamati sa radio, watching live sa FB. Good morning and enjoy your day. Mirna Hambri Hambri, hello, good morning. Irene Palermo Rodriguez, good morning. Liz Nat, wow, nigali boses mo Sir Elmer. Kapin pa siguro kung nagasigabong ang speaker, gaalingaw-ngaw. Siguro ang tingog mo sir, no? Wow na wow. Happy watching diri sa HJ Sir. Wala gid kuya ga-absent sa K5 nga program. Salamat, salamat. And Red Obrador, good morning, watching from Makati. Amo na sir, may ara pigado gani nga gapangawat kag may mga posisyon sa gobyerno, gauna man pangawat eh. At iaraan silang poder mo. Ruel Fidel. Good morning, Ruel. Tita Ariola Hisona, mayong aga. Marilyn Parkon, good morning. Salamat gid sa pagtutok ha. Correct ka gid, Sir Elmer. Mga pinalang tayo para di ka ma-stress. hindi man ako na-stress ah. May mga point lang na gusto ko mahatagan sang emphasis, that's why. Nga binin nyo doon, nag-ugtas gid ako. Part ina sang aton sininga trabaho and part ina sang public speaking. Magsiling ka gani, the art of public speaking, may volume and tone ina. Volume, kung kaisa, mabulyuman mo gid ang tingog mo. Kag kung kaisa, medyo makanay-kanay, tone naman. Volume and tone. Umali Bench, Sir Elmer Migo mo si Anay Speaker Martin. Ay alam, miguhay kami. Subong lang ko bala kabalo. Luz Viminda Olarte Villeza, good morning. Leonardo Rilos, mayong aga, tamyaw ko lang ang family. Sumido, Rodel Sumido, ay natakluban na. Si Charlie Sumido, salamat, salamat. Dira sa Pontevedra ang Sumido family, Rodel and Charlie. Boss Joe, good morning. Lodi, present lako from Pulupandan. Nakatutok na, hasta naman matapos ang program mo. Amo man si Ma'am Chimi Aragon. Katuan naton si KK5 Sunshine Lacson sa pinaka-latest ng mga balita gikan sa newsroom. Janice Bandico, good afternoon, watching from Barangay Carolan. Permigid kuya gapamati sa imo programa, sir. Salamat, salamat. May Dagay, good morning. Dan, like and share. Thank you, May. Aramang gyapon si Bings Delphine, nakatutok man si Marilyn Parkon. And of course, si Leonardo Rilos, Ruth Valero, Evelyn Pason, Romoy Duran, nakatutok dira sa Hinigaran. Neni Dalawraw, good morning, Sir Elmer, watching from Sagay City. Rosalie Regula, nakaupod man. Salamat, Rosalie. And Richard Bilando Pasilan, good morning, Sir Elmer, baskog ding hangin kagulan sa Barangay Kalubang Ilog. Uy, halong ka mo ha, halong gid. Sa mga area subong may aras ang ulan, kag may hangin nga upod, halong gid ka mo. Dad Boy Mendoza, good morning. Watching and live, or watching live? Sige. Veronica Delgado Recto, good morning man. Sa KSS Federation Officer sa Ilog. Si Wifey Lynn Ortilio Titong, ara man. Ray Sindico, good morning. Melanie Maravilla Bautista. Aber, kantuan na naton ang balita karon nga pagadalon sa aton ni KK5 Sunshine Lacson. Aber,
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Shine, good morning.
2: Good morning, KK5 Elmer. Subong adlaw Martes, amoning pinaka-latest na update, no? Detenado na as of now si Senator Jingoy Estrada sa Quezon City Jail male dormitory sa Palat of Quezon City. Kay kahapon, nabindala ini siya sa Camp Crame, sa K5 Elmer. And tapos ginbalhin ang senador sa another facility. Subong ara na gid siya sa ginasiling naton siguro regular nga presuhan. And gin-confirm ini mismo ni BJMP spokesperson jail superintendent J. Rex Bostinera. Aside from Senator Estrada, nag-surrender man si Denril Cesar Cortuna, Manny Bumagat Bulusan, tag-Arturo Lugres Gonzalez Jr.
0: Mm-hmm.
2: So, isa na ni sila subong kapresuhan, no? Ang senador, kanang tatlo ka mga anay opisyal sa Department of Public Works and Highways. And amunang ni, ang gin pangako sabi ni Bustinera pang BJMC sa publiko nga wala pang maging special treatment nga ipakita sa sining mga akusado nga nagapangatubang sa high profile cases. Si Bunuan, actually, ginpangita naton siya kay kahapon kung di pag-surrender niya, nagsakaan niya ang BP. And hindi na yung maligawan kasi K-5 Elmer na may nag-react ng ara na, drama. Kung sa prisuto na gani, gasinaka ng BP, damo na sa ginabasag.
0: So, ginonitor na to. Maluoy man ta kay Kwan, kay Jinggoy, kay ulupirahan ko ng tuhod, ya?
2: may amo pag ginayagaling ang istorya nga. Ulupirahan ng tuhod niya. Kay kahapon, ang ato niya ginmonitor, si Manuel Bunuan is the former secretary of DPWH. No? So, hapon, pag-surrender niya, sumaka ang iyang blood pressure. So, gindala niya sa PNP General Hospital.
0: Uh-huh.
2: Ang sili ni Bustinera sa BJMP, sili niya ti the whole night, ya bilong nga gabi, dito siya yan nagtiner sa hospital. Tungod sa hypertension.
0: Ati hospital so, arrest eh.
2: Yes. So, wala pag hindi siya makatulog sa presuhan dito sa Payatas sa Quezon City. So, as of now, Tuesday, June 2, 2026, ara na sa presuhan ang apat. Ang akusado sa 573 million plunder and graft charges our Senator Estrada and apat ka mga anay opisyal sa GPWH. So lima sini sila tanan. Ang ara sa presuhan, apat, ang isa ara sa ospital.
0: Ay kaluoy man.
2: Ang mga latest na update. Kasi five and more, nauna pa ni ma-report no, sa imong program, 11 MBPS, kining ang ilustre ti Pampanga tragedy. Pag-inbat kay Anthony, kay ti tani bala makuha na.
0: Pila na to? Kay daw kahapon, daw pulo na tong patay ko no mo?
2: Yes, oo. Masubo-subo kay Juan Gidgali ang nakuha na nga bangkay is 17.
0: Ah, okay.
2: Just 17 na tanan. May missing pa na tatlo. So kung tatlo makuha, kabay pa nga may ma-risk. I mean, kabay pa nga may buhi sa ilang tatlo. Pero kung makuha, ini sila nga tatlo, nga wala na siyang kabuhi. So matotal, ang nagkalamatay is almost 20 gin ka mga individual. May 20 ka tawo, reportedly, lun sa mga construction workers, kag may isa to ka ido nga nakita, no, na kot-kot man, na wala na siyang kabuhi. So, kabay pa ang tatlo makita kay ti ang ilaw sini nga mga pamilya nagahulat na gid bisan paano buhi o kon patay makuha nila ang ilang nga mga ta ka K5 Elmer. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kita mo ang report parte sa kay Jinggoy nag-aahay. Kaluoy man. Amo na lang ang reaksyon ko. Kay may ara nga kundi kay na nag-comment na friend ko no kami ni Martin Romualdez. Ahay, Diyos ko. Kung friend kami, subong naka-auto na ko. May ara bitaw nga ang gusto niya lang na mabatian ang balita nga pabor sa opinion niya. Kag kun makabati siya sang balita nga hindi pabor sa opinion niya, nagapanginit siya. Di ano abing idayawon ko ya si Jinggoy? Ano pasalamatan ko si Jinggoy? Kay priso man siya, tiko di. Ahay, kaluoy. Amo na lang na eh. Kaya karon mabilib ko ya, dayawan ko sa kabuh ko na amig dyan kay Jinggoy, ah. Hindi bala, no? Kundi kabalik-awot, kundi libago naman ta. Good morning lang sa kay Mami Lily Inting Balinas, Johnny Ohano, nag-upod man sa aton, Rosalie Rigula, Evelyn Fernando, good afternoon, watching sa Barangay Tara Mabinay, Villa Flor, Manay Jue, good morning, happy birthday kay SM Jean. To be in America, okay by me in America. Mierna Hambre-Hambre, Sir Elmer, watching with you. Salamat, Gid. And Melanie Maravilla Bautista, good morning lang sa kay Ricardo Bautista sang Habitat Tangum. Death Delmo Tubaga, hello, sir, watching live here in Barangay Takuling. God bless your program. Salamat, salamat, Death Delmo Tubaga. And Delmar Delphine, good morning, Sir Elmer. Pa-shoutout na lang kami dira sa Delmar's Batsoyan dira sa Barangay Singkang. Jingo Walker, good morning, Sir Elmer. Pa-shoutout na lang Bobby Uyog, LDRRMO Ilog, kag Jake Buenavides. Shoutout na lang from Barangay Punta Taytay, Bacolo, Jingo Walker, Amansia Intana, Ray Sendico, maulanon nga aga, gapugada pa ang hangin diri sa Barangay Tanawan, Kabankalan. Michelle Sarabia, good morning, sir, watching live from Malaysia. Taga Malaysia, malay ko sa iyo, Malaysia. Edson Tumbay, good morning, Sir Elmer. Dali na lang, ah. Ang pamangkot mo, son, dali na lang. Ako gani ga sako man. Galing kiti may ara pa siya sang talapuson pang obra. Pagkatapos to, ah, ara na siya. Gina Purano, good morning, watching live sa Sunshine Valley Subdivision. And Susan Gillian, mayong aga, from Barangay Bata sa Purok Pine Tree. Arlene Tambuong, good morning. Uy, si Ma'am Nani Linde, si Nal Shiflet, mayong aga, good morning. And si Evelyn Yanson, good morning, Sir Elmer, watching live from Hinubaan. KSS members, Chai Puka, Garchi, Choi Melisio Garchi, and dira sa public market sa Ilog. Good morning lang, halin sa kay Veronica Delgado Recto. And sa, sige pa bala, kawatan, hay, wala pagbago, kawatan. Uy, ma'am, hindi lang, ma'am, ah. Hindi lang. Daw ginulbaan ko kunabi. Nga patu-patuan ta nga friend ni kuan ni Martin Romualdez ala. Catalino Estor, Barangay Kagawad sang Barangay 5 Bacolod, good morning. And of course sa kay Barangay Kagawad Bona Estor. Katuan ta ang report ni KK5 Chester Veronque. Ining may nagmaoy kuno nga pulis sa emergency clinic. Pero sa mata sa mga netizens, nagsimpatiya sila sa pulis. Anong rason haw nga nagmaoy siya? Ano, ang pamilya niya daw napabayaan? Ang pamilya niya daw wala dayang ginatipan? Kung nga ang nagmaoy siya? Ibaluon ta na ang detalye sang sina nga balita. Lupod sa kay KK5 Chester Veronque, but meantime bagay lang wala special treatment siling ni Ma'am Nanelin Desinal Shiflet. And Death Delmo Tubaga, shout out lang sa kay Nanay Maxima Ralios, Tatay Eddie Rosian sa Barangay Nabalian, Purok 6, Himamaylan. Happy Tuesday! Salamat kagawad Catalino Estor. And Lunita Suyod kay Richard Bilando Pasilan, Nanelin Desinal Chiflet, Remya Sir Nicola, and Captain Lucretia Paglumutan Duniza o Duniesa. Good morning lang halin sa kay Lunita Suyod. Nalipatan ni Jinggoy ang banigya sa prisuhan siling ni Romar Duran. And Janice Bandico, good morning, Sir Elmer, watching from Kabankalan City. Sa Barangay Carolan, permigid na kapamati sa programa. Salamat. And Bernard Rojas, good morning, Sir Elmer. Monitor lang kami diri sa Tampalon, Kabankalan. Kent Bulaca Waniza, good morning. Candelario Langido Revilla, good morning, Sir Elmer, watching from Kabankalan City. And Janray Tabara, good morning. Okay, ari na sa aton nga linya si K5 Chester Verong kay mayangot sining pulis ka nagmaoy sa emergency clinic sa Cady City.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Chester, mayong aga.
3: Yes, K5 Elmer, imbes nga ibas o kon habuyan sa malain nga mga tinaga sang netizens or pumulo sang kadison ining pulis nga nagmaoy ka K5 Elmer sa Cady City Emergency Clinic, nagsimpatiya pa sa iya ang mga pumuluyo ka K5 Elmer na nagasiling kag nagasingitan man nga amo man ang ilan na eksperyensyahan sa pigaw nga serbisyo sang Cady City Emergency Clinic. Natabo ini isang Domingo ka K5 Elmer mga takna alas 6 sang hapon sang tinalikdan nga Domingo kun sa diin na aksidente ining utod sang pulis ka K5 Elmer sa na aksidente ini Cadiz kag suno sa report suno sa mga sa pamilya sining pulis nga masubra na isa ka oras wala ni lagin atipan or gintatap ang utod sini or ang biktima nga na aksidente. Rason nga nagpinangakig ka K5 Elmer ining pulis sa mga staff kag mga doktor nga may pagpamahog pangadala. Rason ka K5 Elmer nga may mga tinaga gani nga mga naggawas man sa may mga video karon nga naga nagagwa karon.
0: Daw nagbinaisay abi.
3: Nga na videohan ang pulis samtang nagapamahog kag naga wadang sa Cady City Emergency Clinic kay K5 Elmer. Rason man nga sa karon or sang kahapon nakuha nato ng pipila ka mga staff dito nga willing gin sila magpasaka sang kaso sa sini nga pulis. Pang ka K5 Elmer, nakita naton sa reaksyon sa mga netizens nga daw nagasimpatiya pa sila sa pulis tungod nga husto ko nung inhimo sa pulis kay man pigaw gid man ang serbisyo sang Cady City Emergency Clinic.
0: Tinga nagano nagano nga nagdugayan sila ya kag natipan ang pasyente, anong natabo haw?
3: Amuna ka K5 Elmer da ang masami nga ginareklamo sa mga pasyente ra kag sa mga biktima kay ti ang plastada sini ka K5 Elmer na aksidente ining utod sa pulis taga dugo sa ulo naga bleeding. Si gusto sa pulis nga hatagan dayon sa nagakaigo nga pagbulong agud nga ti mag madugto ina ka K5 Elmer kun sa ulo ka maigo mo. Ang gusto sa pulis ing pamilya sini nga di panon nga mauntat bala ang pagbleeding sang ni sang pilasya sa ulo o galing suno sa iya, suno sa pamilya nila, mga inuras na kagwala sila ka K5 Elmer agin atipan sa Cady City Emergency Clinic.
0: Rason, basi damo pasyente? Basi ikapulo pa siya sa linyada sa mga pasyente?
3: Ati amo na gani ka K5 Elmer kay ti kun suno man sa Cady City Emergency Clinic. May health protocol sila, pero ting punto naman sa pamilya, sa pulis, nga una mo i-prioritize kasi nagadinugo ang ulo mo. Nagadinugo ang ulo sa pilas. Rason dito ka K5 Elmer nga nakuhaan sang video ining pagwadang sang pulis ka K5 Elmer sa Cady City Emergency Clinic nga nagapinangakig kag naga may pagpamahog ka K5 Elmer sa mga staff or mga nurses kag doktor dito ka K5 Elmer, no? Kag piulihi talang nakita kag nakwa ang mga reaksyon sa netizens nga nagsimpatiya pa sila sa pulis nga husto kung nang inimo sa pulis. It's because nga kadamo nagid sa mga experiences dira nga natabo sa May Cady City Emergency Clinic nga daw ginapabayaan ang ilang mga pasyente kag pigaw ang ilang serbisyo. Timaon taman dugay-dugay K5 Elmer nga makwa tato ang side naman sang Cady City Emergency Clinic kaysa subong medyo masako-sako sila kay kadamo sa pasyente. Wala pa dito ang ilang
0: ano oras to haw ang pasyente gindala?
3: Gindala ka K5 Elmer suno sa report mga alas 5 sang hapon.
0: Okay. So, hindi naman aguro mag alas 5 na daw yuta na lang aguro tawo.
3: Nagadamo abi ka K5 Elmer, mas nagadamo abi ang pasyente kung gabi na mo. Ikarabanan na mga nagapa-emergency gabi na.
0: Tipro, amo na ba lang ang punto? Kay man, may personal experience man ko na mo nga na-aksidente ko sa motor, back ride ko, nagtabugid ko ya sa ulo sa pick-up nga nasugata namon. Pag abot ko sa hospital, damo pa yung interview ya.
3: Oh, sakto na. Kuhaan ka pa mga ngalan.
0: Damo pa. O, sang ulihin na lang ng sige ka kwan, daway na kugana magsabat. O, sige. Sir, nang balikan ta ngalan mo gani, sir? Sining ko kung si Elmer. Sige, ang apelido, sir? Nga. Singko Ubaldo. Ah, si Agong Elmer kagali, sir. Dito nagpalak-palak dahil ang isa, duwa sila dahil nag-attender mo, ang isa nagapahid sang dugo di sa agtang. Tasig man kung may kilala ka.
3: Oo. Tiyan mo ginman ka, Kifeb Elmer, na masamay na ginaka-experiencehan kay instead nga dapatan sa nagakigo kapag bulong, alam mo, pabla pamangkot kay Kifeb Elmer, sino ka, play edad mo.
0: Paano natabo? Oo. Anong ginasakyan nyo to na nung nagbagbagbunggo daw matyagan mo daw investigador sila isang pulis?
3: Te amo man ka kay Fabio Lemera reaksyon sa mga pumuluyo nga kuntani unahon anay ang pagdapat sa bulok
0: at
3: kumanda ang information dahi kasi ang naman to gintapig sa pulis galing ginakuan mo na ang sala lang sa pulis kay Kipa Wilmer kiti na mahog siya kasi inconfirmar man gani ni pulis sa lieutenant sa deputy chief of police sa Dalin Grace Loreno nga paghahatagan siya sang disciplinary action kay ti wala ginatolerar na kumu kay pulis ka mamahog ka at isakto man ang yata ni emotion nga para sa pamilya yang nga mahingaga o bulong galing kay ti sala lang niyang pagpamahog kagang pamagil
0: niya. Oo.
3: Isa karon kay Kipa Belmer, ginatinguan ko ang doktor nga ma-file sang kaso sa pulis. Kung wala, padayunon niya gid ang pag-file sang kaso kaysa subong Kipa Belmer, may mga tikang na ginahimo ang Cavite City Emergency Clinic. Kung wala, ma-file sila sang kaso sa pulis. Kung galing, kung pamatian tayang singgitan sa pumuluyo kag mga netizens daw, ginabash gid nila ya ang Cavite City Emergency Clinic nga suno sa kadamaan nga pigaw gid ang serbisyo sang Cavite City Emergency Clinic. So para po ng mga balita naton nga natipon diriya sa area San Cadiz, ini si Katifan Chester John Veronque para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalinghawan sa Negros, T5 News FM.
0: Amo na usual eh. Amo na ang buta nga ang amo na iyang batasan sa mga taga-gobyerno, no? Kun may punduga inagaway ang mga tunto. Kita mo na nga kung ano nga mga departamento da nga may budget. Kasararapang ang kamot nila. Pero kung trabaho ganing hambalan, gapinatudlanay pa na iya, amo na iyang serbisyo sang gobyerno. Serbisyo na laban perwisyo. Isunod naton si KK5 Michelle Patino. May angot sining nadakpan tublang nangawat sang mga wires sa bodega sang Negros Power. Ano pasakaan kuno kaso? Good morning lang sa kay Melanie Maravilla Bautista. Good morning man sa kay Ricardo Bautista. Gabiyahi sang Judy Taxi. Johnny Ohano, good morning. Hay nako kon aristuhon gani may sakit dayon pa hospital dayon siling ni Merlita Malvas. Leonardo Rilo siling niya kaluoy man sir. Diyan mo na gani akon. Ahay. Ah, kaluoy kid. Ahay. Bernardo Roas, good morning Sir Elmer. Good morning talaga kami diri sa Tampalon. And Chorus Latican, good morning. Watching sa Mashville, La Carlota. La Carlota City. Mayo pa nagbulig na sila sa mga pigado kay malipay pang tao. Hindi kay sila iyang ginasaligan. Sila pa iyang unahimo sang kababalaghan. Amuna iyang style. Kent Bulacawaniza, good morning. Pag-greet na lang sa kapihan ni Chai Linda. Kag Toto J.R. Ihosa sa Barangay Handumanan Zone 8 kay nagapamati gid sa K5 News FM. Bernard Rojas, ga-monitor lang kami di sa Tampalon. Salamat, Bernard. And Veronica Delgado Recto, still listening. Pa-shoutout na lang sa KSS Federation Officers. Jocelyn Aure, Malu Binatiro, Fega Lanza, and Jocelyn Madal. Sir Totong Mandal. Ah, Mandal, gali. Greet lang. Greetings from Veronica Delgado Recto. Ruel Postrado Lamigo. Good morning, Sir Elmer. Shout out na lang from Barangay San Miguel, Murcia. And good morning, gali. No? Nalipat ko, arin na di kayo na. Hero ko. Nagapa-shout out from Albay in Bicol Region. So, magandang tanghali at happy listening lang sa mga kababayan natin dyan.

0: Halung lang kamuda, ha? And Bings Delphine, ari lang ko di giyapon. James Bornales, mauluuluhan nga, maulanon nga morning. Kay Five Papang Elmer, and happy birthday kay SM Jean Arlos Siatita. Halin sa kay James Bornales. Lalain Masula, Austria. Good morning, sir. Pag-greet na lang. Happy wedding anniversary kay Pastor Edmond and Mrs. Eva Panag. Floyd Delisa Montero, Jimeneya. Good morning. Monitoring lang. Salamat, Floyd Delisa. And Flora Lumacang, good morning from Fortune Town. Janice Bandico, good morning. Watching lang sa Kabankalan, sa Barangay Karulan. Permigid kami nagapamati sa programa. So we're establishing contact with KK5 Michelle Patino. Kung hindi pa available si KK5 Michelle, kantuan ta si KK5 Wilson Villena. May angot naman to sa kay alias Butsoy nga gintiro sa Sumag. Anong mga background ni nila man? Ano ning background ni Butsoy ni? Kay man ang pagtiro sa iya, may kaakig. May kaakig. Kaya ang tawo kuno nga hindi akig ang naimpito lang. Pagtiro yan na kuno, kag makakita siya kuno dugo. Ang tendency kuno sinangataw nga malagyo na lang. Pero ato iya, pito ka beses niya nga gintiro eh. With intent to kill. Klaro nga may intensyon siya nga patyon. Pero ari ay, balikan naton ang report nga pagpasaka sang kaso sa ginaligar na dakpan nga nagapangawat sang wiring. Upo naman sa kay KK5 Michelle Patino. News FM Live Report. KK5 Michelle, good morning.
1: KK5 Elmer, arestado ang isa ka empleyado no sa Negros Power ini matapos nga ginaligar na dakpan ini sa akto sa pagpangawat. KK5 Elmer, sang saway sa mismo talatapan sang Negros Power. Ang ginasambit nga opisina o kunang warehouse kay K5 Elmer sa Negros Power ang dira no namtang sa may Talisay kag ini natabo sang Domingo nga adlaw. Mm-hmm. Pasado las 10 sang gabi kay K5 Elmer ang guwardiya mismo sang among opisina ang nakakita nung may bitbit ini kay every company kay K5 Elmer may aragid ya sang SOP nga magwa kag magsulod ka inabalang daw gina-check ang imo nga bag. Mm. Gina-check kung anong imo mga dala kay specifically ang ini nga lugar ang ginahamtangan sang pipila ka mga equipment ukon mga gamit bala nga iyaya sang ginapanagiyahan sang Negros Power kay K5 Elmer. Mm-hmm. Now ang nakita o kung na-recover sa isa ka empleyado nga tawgo na lang naton sa kay alias Ray, 38 anyos kag ini siya ang residente sang Lopez Haina sa Banua sang Murcia kay K5 Elmer, duha ka rolyo no sang TW Black Cooper o kung saway. Mm-hmm. Na nagalaba niya sang 150 meters kay K5 Elmer. I don't know kung pilang kilo sang saway karon kay K5 Elmer. Kag TS per interview naton with engineer Lumel Tambanillo, ang aton nga VP for operations sa Negros Power, ang ining empleyado kay K5 Elmer actually sa warehouse ni siya gali na assign.
0: Okay.
1: Sa warehouse siya na assign kag hindi authorized. Authorized siya actually nga maglibot kag mag-check sang mga equipment kung gamit dito, but hindi siya authorized magpagwa sang pipila ka mga pagkabutang, especially kung wala ini kay K5 Elmer sang kuan pala authorization.
0: Mm.
1: At kay ginadalagid man amo ka, especially kung may i-repair da bi pipila ka mga tinawo sa Negros Power, but this time natingala ang wardiya ko no nga ang do may bit siya bala or may unod ang iyang kuan kay K5 Elmer sa lakyan. So gin-check kag dito nakita sang gwardiya ining duha tanan karolyo sang saway kag K5 Elmer. Kagati basi sa kay Engineer Tambanillo, ang ini nga empleyado ang regular pagaling employee kag K5 Elmer, ha.
0: Mm-hmm.
1: Kagati kabudlay ang ini nga klase sang insidente pa masalaan.

0: kon let's say being isa ini kaaktosang pagpangawat kay Father Elmer. Kag even bisan diin man guro nga company, this is a grave offense, zero tolerance policy. But then again, magagi ini sa due process kay Father Elmer as per Engineer Tambanillo. Now may ara kita dira no kay Father Elmer sang interview with the Vice President for Operations sang Negros Power, Engineer Lumel Tambanillo.
1: Okay.
2: Well, ang police mismo, ang Talisay Police Station naman ang magapasaka sang kaso. Okay, this is a violation, a criminal act. So, isang Talisay Police Station na magpasaka sang kaso. But we have prepared also our own investigation that sa violation sang company policy. This is really why na doon pinatolerar ang pagpangawat sa mga properties ni Negros Power. And in fact, nag-issue kami isang NTE, notice to explain, at the same time, ang preventive suspension order. No, parang inibagi na doon sa proseso man, tagaan sa due process ang empleyado nga nag-commit sa ining na illegal.
0: Yes, kay Favel Mar, so mo itong pahayag no, ni Engineer Tambanillo, mag-aagi sa gihapon sa due process. At iuna, ma-issue sila notice to explain, magadagdag sa preventive suspension. Kag later on, makuan man ni kay Favel Mar, ma-prove nila, or once ma-prove nila, pagi sa ilaman niya nga separate investigation within the company, ang ininga empleyado ang posible makakasgid niya sa iya trabaho, kag wala sang kwaon ang pipila ka mga benepisyo ka kay 5L marketing ina ining act abi is a grave offense kay 5L kag again zero tolerance policy ang Negros Powers amos ni nga akto kay 5L. Now after the incident, hasta subong as we speak, ang among personnel ang ara gyapon na detain dira sa may police station sa may Talisay City kay 5L.
1: Si Kwan, si ang Vice President, pariente na si Martin?
0: Si Martin, hindi.
1: Martin Romualdez?
0: Layo, Tambanillo ni siya.
1: Ah, kay si Martin Galia, Tambaloslos, no? Layo ganito.
0: Layo.
1: Oh, sige.
0: Anyway, kay Pavel Mar, balita naman og gikan sa patrol kaupod si kay K5 niya Martin, ha, pero Martin di maisip.
1: Ah, okay. Oh.
0: Kaupod si K5 Martin di maisip ang inyong balita, ang ginadulong naman sa inyo mga ka K5 sang Mighty C para sa mas mapagon ng yun sa magtumaradlo-adlaw sang Mighty C. Ako naman si kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Good morning lang sa kay Robert Balasabas. Mayong agaman sa kay Marlon De La Cruz. Watching lang sa Victoria City. Oy, good morning lang kuno sa kay Sydney Samiliano, halin kay Melanie Maravilla Bautista, Bernard Rojas, tanod kuno sa Tampalon. Good morning lang. Vanessa Ilalim. Hi sir, shout out na lang sa Ilalim, Norca, Kagkasipong families. And Kent Bulakawaniza, Sir Elmer, wala kagid galubad. Halin sang una sta subong amuman gihapon. Bisan diin ka na ginasunod kagid sang imo tagpalamati. Thanks gid, Sir Elmer. James Bornales, maulanon nga morning. Leonardo Rilos, na mi pasubayan ah, sir. Ano na, ha? Dulce nga pasubayan. Rose Jean Venterosso, good morning, watching live from Totong Tres Barangay, Felisa. Amansha Intana, live watching diri sa Himamaylan, always monitoring. Salamat, salamat gid Amansha Intana. Gao Montor, good morning, watching live from Barangay Pinaginpinan, Kabankalan City. Shout out na lang sa kay Mother Selma Lamayen Digit, always listening. Salamat, salamat Gao. And bye-bye Sir Elmer, God bless always. Ah, nagpapabay ka na? Kay sige pataya hasta pa ni Alauna. Naano man ni si Veronica man? Nalipat kahaw? Gabo Tadaya Aloy, good morning. Unload na, nay karon dugay dugay sa mga commercials na, pero standby ka mo kay after sa aton sining network news, babalik pa kita. Pero nag-remind ako sa inyo, pinakanamigid para magtawhay ang inyo pamatsyagan. You know what? Kadamo kung kaisa sa mga load sa lawasta eh, may mga higko sa lawasta nga kung hindi ganin ato mapagwa, may ara nga nagapiot ang dughan mo, may ara nga nagatukutoy ang tiyan mo. Kadamo sa mga discomfort nga mabatsyagan naton, kung mahigko ang lawas naton, ilabi na ang mahigko naton nga colon o kuntinae. Hawa na naton ina. Pinagi sa pag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500, mabaskog nga detoxifier, mabaskog nga tagalimpyo sang aton lawas. Do pariho lang ang lawas mo ginbrasan mo. Hindi ba lang kung mabras ka sa linabhan o bras mo sa panit mo? Hindi ba lang na feeling mo na nakakasgit ang mga higko? Amo ina ang epekto sang DTX 500 sa aton tinai. Kung nagainom ka sang DTX 500, daw nabatyagan mo gid nga nagatawhay ang tinai mo. Nga daw nabatyagan mo nga daw gulpi lang naglimpyo. You are clean in and out. Sa sulod kag sagwa sang lawas mo, kalimpyo sa imo pamatyagan, pinaagi sa bulig sang DTX 500. Nakapanubalik kita sa pagpagalaga diri sa palatuntunan ang 11 Mbps
3: Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant,
4: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay.
4: DTX 500,
3: masaligan,
4: epektibo.
3: DTX 500.
5: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Dr. Ramil?
6: Ang emphysema, Sir GP, ang isa kasahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila COPD.
5: Mm-hmm.
6: Ini man ang isa ka progressive lung disease. Masilingan ni ka progressive, Sir GP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay.
5: Mm-hmm.
6: Ini ang bangod sa pagkadamage sang imo nga alveoli.
5: Mm-hmm.
6: Ang magamay nga air sacs kundiin, nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide nga aton nga gina-exhale.
5: Mm-hmm.
6: Ang lain pa, ang selula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang mga selula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease, amo ang mataas nga antioxidants. Coupled with immune system booster, ang combination sang DTX 500 kag Mighty C, ang pinaka-best nga option for healthy lungs.
5: Kung pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod sa lungs, leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo, kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
6: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, mm-hmm. Sir GP. Suno pa sa mga pulmonologist, daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo katuig ang imo kabuhi kon may emphysema ka.
5: Grabe, ha?
6: Especially da ang mga palasigarilyo, ha? Imagine, 10 life years, ha?
5: Ang iban?
6: Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabataan mo. Protection from oxidative stress ang aton kinanglan agod, healthy ang aton lungs. DTX 500 kag Mighty C lang ang permigin nato imnon. Kadako gid niya mabulig sa imong baga, Sir GP. Hindi lang sa baga kundi pati na tanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
5: Ang sintomas sang emphysema amo ang masunod, no? Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic balang sound. Masami may infection sa baga, gapala nakit ang dughan, may cyanosis kung nagablo ang bibig kag mga kuko, bangod sa kulang sa oxygen sa dugo.
6: Tantawab lang epekto do sa mga radiation, mga kusang oxidative stress. Ang pinaka-contrast baga, sigarilyo. Ang pinaka-contrast mata, radiation. Guba po ang mata. Amuna nga, muna ka-importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kadto ka sa clinic namon. Kag, syempre, resitahan, guys, ang nasa ginaresita, da Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C.
5: Mm-hmm.
6: Lalo ka, Sir GP, hindi nila dapat mawalaan ang emphysema bangod ini ang sara nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer kung imo ni siya mapabayan.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.
5: So anong dapat timuon, Dr. Ramil?
6: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiyuntat panigal rilyo eh. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise. Ini ang nagaprevent sang muscle atrophy bangod sang disease progression. Kag, inom gid, DTX 500 kag mighty C.
5: Of course.
6: Amuna nga ang goal naton is hindi tiya dapat magbalatian. Kahit kabudlay gid balagi na himo mo bulong ang DTX 500, iba blang
5: prevention,
6: iba ang himuon mo na nga bulong. Ang DTX 500 kay mighty C. Kaya nga man, kung preventive,
5: capsula,
6: one capsule, two times a day, okay na na. Pero kung kuana, therapeutic, di mas mahal. Mas nami againom kasi na kay gusto mo lang malikawan ang balatian. So, hindi pa man uli ang tanan. Protektahan ang imo nga baga. Hindi lamang sigarilyo ang kontra mo. Bisan pa ordinary nga ubo, tugas ang bacterial infection. Kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imo nga baga. Kung gamay tisi ka, bakod ang imo immune system, te hindi na iya magdugay ang kagaw. Dugangan pa, nga DTX 500 ka pa, may anti-inflammatory substances. Hindi maghubag ang baga mo. Hindi madamage sa mga selula sang baga mo. Mag-DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw agod mangin masulhay ang paginawa magahubin pa ang imo nga selula.
7: My family history ba na kamo usong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado,
8: epektibo,
7: aramis mo.
8: DTX 500
3: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM.
10: Mikrobyo.
11: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ng Berdugo ang Clinical D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo. Pero maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
10: Yeah.
11: Na kailangan natin katawan.
10: Okay.
11: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
10: Talaga naman.
11: Ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh. Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted. Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya. At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
10: So ang Clinical D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba? Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
11: At dahil sa MCT ng Clinical D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc mula sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
10: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinical D3 Bio.
11: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
10: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw.
3: D3 Bio. Health News, Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, DTX 500.
12: Yes po sir, user talaga ako ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Nung di pa ako gumagamit ng DTX 500, matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
3: DTX 500, bibili sa mga butika.
13: Sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
13: At sa ulo naman nagbabagang balita, PDRRMO and TK mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dulot ng malakas na pag-ulan. Bilang ng mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba, tourist arrival sa Boracay tumaas ng 4% nitong May 2026. Search and retrieval operations sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Samantala, negosyante nilinaw ang nangyaring banggaan ng bus at wing van sa San Jose, Nueva Ecija. Sundalo patay sa engkwentro sa Negros Occidental. Babae sinampal umano ng ka-live-in partner, ina kumampi sa anak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Ganyan din selos motibo sa pagpatay ng lalaki sa sariling bilas sa Valencia, Negros Oriental.
3: MyGC Network News. MyGC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita, PDRRMO Antique, mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dahil sa malakas na pag-ulan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
14: Patuloy ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa PDRRMO Antique sa mahigpit at pagpapalakas ng pagbantay sa mga lugar na madalas binabaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Mr. Broderick Traina, head ng PDRRMO Antique, na base din sa deklarasyon ng pag-asa, pumasok na ang habagat o southwest monsoon o kung saan inaasahan ang mga pag-ulan na nagdudulot ng kapahamakan. Pahayag pa ni Mr. Train na kasama sa mga flood-prone areas ang bayan ng Sibalom, Pandana, Kulasi, Barbasa at Hamtik, habang ang mga landslide-prone areas naman ay ang National Road sa bundok na bahagi ng Hamtik Iloilo Road, Barangay Igbarawan, Patnongon at Sebaste. Dagdag pa niya na ikinababahala rin ang mga nakatira sa coastal areas dahil sa storm surge, mga bahay na malapit sa mga major rivers ng probinsya at mga eskwelahan na binabaha. Dahil dito, nagbigay ng abiso ang PDRRMO Antique sa publiko na maging mapamatsyag at updated sa mga impormasyon kaugnay sa takbo ng panahon. Para sa MyGC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: MyGC Network News. MyGC Network News.
13: Samantala, bilang ng mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba. Nabuan detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5K Buscaino.
15: Bumaba ang bilang ng mga batang malnourished sa Region 10. Ayon sa DSWD10, umabot sa 91% ang pag-ulad sa kalagayang pangnutrisyon ng mga bata. Sa tala ng ahensya, 91.13% ang improvement rate ng mga batang kulang sa timbang o severe underweight na sumailalim sa supplementary feeding program noong 2025. Mula sa halos 4,000 identified malnourished children, 4,489 ang nakitaan ng pagbuti ng nutritional status matapos makumpleto ang 120 araw na feeding cycle. Samantala, ang mga batang nananatiling malnourished matapos ang programa ay ni-refer sa mga LGU para sa patuloy na assessment, monitoring at nutrition services.
16: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
3: MyGC Network News.
13: MyGC Network News. At tourist arrivals sa Boracay tumaas ng 4% at itong Maya 2026 ang kampiyon. Na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
17: Umabot sa 232,818 ang tourist arrivals isla ng Boracay nitong May 2026. Ayon sa datos na inilabas ng Malay Boracay Tourism Office, mas mataas ito ng 4% kumpara sa bilang ng mga turistang dumating noong May 2025. Base sa datos, pinakamarami pa rin ang domestic turiste na umabot sa 207,617. Nakapagtala rin ng 2,240 na overseas Filipinos na bumisita sa isla sa nasabing buwan. Samantala, umabot naman sa 22,961 ang foreign tourist na dumating sa Boracay noong May 2026. Positibo naman ang LGU Malay na mas pangdadaming turista ngayong buwan ng Hunyo dahil sa mga nakatakdang pagbisita ng ilang mga cruise ship sa isla. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Search and retrieval operation sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
19: Patuloy pa ang paghahanap sa isang lalaki na nahulog sa ilog noong nakarang linggo ng hapon sa barangay Cagay, lungsod ng Rojas. Ayon kay Al Jesse Alivio, officer in charge ng City Disaster Risk Reduction Management Office Operations Division, hindi pa rin nakikitang biktima na si Rogelio Dinaga matapos itong pinaniniwalaang nahulog sa ilog. Sa ngayon, nagtutulungan na ang CDRRMO, PDRRMO, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang volunteers sa paghahanap sa biktima sa ilog at katabing dagat. Napag-alaman na nagtatrabaho si Dinaga sa Palina Greenbelt Eco Park sa naturang barangay, nagsasagawa ng river tour sa mga bisita. Ito ay pinaniniwala ang nahulog sa balsa at hindi na nakaahon matapos ang pag-ihip na malakas na hangin at ulan na sinabayan pa ng malakas na current ng tubig sa naturang ilog. Ito si K5 Roldan Visana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: ITC Network News.
18: ITC Network News.
13: Samantala, negosyante nilinawan nangyaring bangga ng bus at wing van sa San Jose City, Nueva Ecija. Balita atin sa atin, nega K5 Dan Chavez.
20: Yang linaw ng negosyanteng si Chester Tan, may-ari ng wing van na nakabanggaan ng Victory Liner bus. Ang totoong nangyari sa naganap na aksidente sa barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Nakasaad-anya sa police report na magkasalubong ang bus at ang kanyang wing van nang bigla na lang na inukupan ng bus ang linya ng truck dahilan para maganap ang aksidente. Naniniwala din si Ginoong Tan na maaaring nalito lamang ang investigador ng San Jose City Police Office na si Police Master Sergeant Froilan Sarmiento sa ibinahagi nitong impormasyon nang matanong siya sa media. Dagdag pa nito na halos maghapon silang magkasama ng nasabing pulis habang nag-iimbestiga kaya't batid niyang medyo taliwas sa report ang naibigay nitong mga impormasyon. Samantala, kasunod ng insidente ay sinuspindi na ng LTFRB ang ilang unit ng nasabing bus habang patuloy pa ang ginagawang pagsisiyasat ng mga awtoridad.
21: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-ulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
13: Gawin din sundalo patay sa engkwentro sa Negros Occidental. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
22: Kinumpirma ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army na binawian ng buhay sa isang engkwentro sa Escalante City sa probinsya ng Negros Occidental ang isang sundalo. Naganap ang engkwentro noong araw ng Lunes, Hunyo 1 sa Barangay Tamlang. Hindi pa pinangalanan ni First Lieutenant Fevi Fajardo ang napaslang na sundalo. Si Fajardo ay ang Civil Military Operations Officer ng Philippine Army. Inihayag ng opisyal na namataan ng mga rebelde sa lugar kung kaya't nagsagawa ng operasyon ang hanay ng militar na nauwi sa 10 minutong bakbakan. Dahil sa naturang encounter, umabot naman sa 400 ang bilang ng mga sibilyan na naapektuhan sa Barangay Tamlang na agad na nagtungo sa evacuation centers upang mailigtas ang kanilang buhay mula sa mga tama ng bala. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Babae sinampag di umano ng ka-live-in partner. Ina, kumabisa anak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni ka-K5, Carol Medino.
0: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakina ng kanyang sariling biyenan sa barangay Katuoga na Santa Fe, Leyte noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Alias Badong, nasa wastong gulang, habang ang suspect naman ay kinilalang si Alias Ipil, biyenan ng biktima at pareho residente ng nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, nagsumbong umano ang anak ni Ipil na sinampal siya ng kanyang ka-live-in partner na si Badong at dahil sa matinding galit, kinumpronta niya ang biktima na nagresulta sa mainit na diskusyon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sinampal din umano ni Badong ang kanyang biyenan at bilang ganti ay sinaksak ng sospek ang biktima gamit ang kanyang dalang kutsilyo. Agad namang dinala ang biktima sa EVMC para sa karagdagang atensyon medikal habang ang sospek naman ay nasa kustodiya na ng Santa Fe PNP at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.
1: Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5, Carol Medino. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
13: Samantala, selos ang motibo sa pagpatay ng lalaki sa sarili nitong bilas sa Valencia Negros Oriental. Kabuang detalye ng balita niya at hatid naman sa atin ni ka-K5 Shara Humilio.
2: Selos ang motibo sa paranaksak ng isang lalaki sa kanyang bilas sa Barangay S. Balavag, Valencia Negros Oriental noong Linggo ng hapon. Kilala ang biktima na si Wellington Fabilar na idinikarang patay matapos ang insidente habang ang suspek ay si Candido Butay, 45 anyos at residente ng Barangay Lunga sa sabing bayan. Ayon pa sa suspect, nagsimula ang kanyang galit nang magkasamang pumunta sa bayan ng tayasan ng kanyang asawa at ang biktima na hindi niya nalalaman. Nalulamang tumindi ang kanyang salos nang umalis ang kanyang asawa ng isang buwan at nagsimulang manirahan sa barong-barong ng biktima. Sa ngayon, nasa selda ng Valencia Police Station ang suspect at naharap sa kaukulang kaso. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
13: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Binabantayan ngayon ng mga health authorities sa Brazil ang 2 pasyente na posibleng may Ebola infection sa mga lungsod ng Sao Paulo at Rio de Janeiro kasabay ng pangamba sa posibleng pagkalat ng virus mula Central Africa patungong ibang bansa. Nabatida na isang 37 years old na lalaki mula sa Democratic Republic of the Congo o DRC ang nakitaan ng lagnat at isinailalim na sa isolation bilang suspected case ng Ebola. Gayunpaman, sa unang pagsusuri ay negatibo ito sa virus, ngunit patuloy pa rin minomonitor sa isang specialized infectious disease facility bilang pag-iingat. Samantala, mga hakbang ay kaugnay pa rin sa patuloy na Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo, kung saan mahigit 1,000 na ang suspected cases at halos 250 na rin ang naitalang nasawi mula nang ideklara ang naturang outbreak nitong Mayo 15, 2026 sa ayon sa Africa Center for Disease Control and Prevention.
18: MyTC Network News.
13: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Elmer Ubaldo at K5 Jonas Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
4: 101.5 K5 News FM.
5: D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
5: Mighty C. Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga buti.
5: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka ang buti ka.
5: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
23: Mabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
23: Mabakan sa mga butika.
28: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
29: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
28: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
29: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
28: Energy booster.
30: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
31: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
32: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
31: Ga! I-shoot na ga!
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
34: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotext, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kita

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: 11 Mbps. Balita kag public service.
1: Mayong aga, mayong aga. Ano na ni subong oras? Aga na o hapon na? Good noon sa libot sa aton sining nga mga KK5. Nagahadol kami di ni KK5 Julius Mariveles ang aton sining news director kay ginaistoryahan namon kun diin kamo yung makadto pagkatapos sining programa para silibrahon ang happy birthday ni Ma'am Jean Siatita. Pero ti, nag-agree kami kay Primero, ang gusto ko sa South eh. Ang iyaya nga gusto nga kantuan namon sa North. Sang ulihin, nag-agree kami, din nila kami sa compound ah. Happy birthday again, Ma'am Jean Siatita. Ari ho, ano ni nga klase fungus nga ginpalupad sang SRA man para kuno awayon ang RSSI? Para i-explicar sa aton kung ano ining RSSI, kag nga nag-discover sila sang fungus nga pang-away diri upod sa report ni KK5 News Director Julius Mariveles.
2: KK5 News FM Live Report.
1: KK5 Jules, mayong uto.
3: Kung nagapaluparay ang Amerika kag Iran sang drones dito sa Middle East, diri sa pungsod Pilipinas, may bag-o naman nga estilo K5 Elmer sa pag-away sining peste sa tubo. Ang red scale soft red stripe soft scale insect o kun RSSI nga nagapamatay subong sang tubo sa bilog ng pungsod Pilipinas, and kadam-an sa mga talamnan of course or asyenda diri sa Negros Occidental. Now ang balita amo ni para mabalaan gid sa aton tagparamati, ining RSSI ala tigi ini. Pero mas okay. Madako sa tigi, and as the name implies, red stripe, meaning may ara sang ano panawag ni may ara bla sang kurit nga pula kag magambal ka soft scale, humok ang iya panit. Ang iya daw kaliskis abi, no? Now ang lain type gid subong sang RSSI ang tuman ka init nga panahon. Kay kundi gakaging ang dahon katubo, ang gusto ya crunchy mo. Way tagabalo kung gina suya sa sinamak. Ang dahon katubo.
1: Daw chicharon ang dating abi.
3: Daw mo abi, no? Now, for the first time, ang SRA may ginubra. Nano ini? Nagbakal sila sang drone. Nano ining drone? Inang remote control nga gagmay nga eroplano nga amuni subong ang ginagamit sa pag-spray sang fungus sa katubuhan.
1: Okay.
3: Ining fungus, simple kaglaktod nga istorya, ini isa ka mikrobyo. A microorganism nga hindi makitaan sang mata, pero buhi.
1: Okay.
3: Daw kagaw, abe, daw bakterya o kon virus. Now, ining fungus, may ari ini scientific name ang isa, Buveria basiana. May ara pagit isa nga diri nakita sa Barangay Ilihan Bago. Nano ini? Kung ispray, atakihon niya ang RSSI kag ang dating sini do ginaputos siya sang lawa. Atakihon niya ang RSSI. Di modo ang matabo mapatay ang RSSI. Wala chemical. Meaning all natural. Don't panic. All organic.
1: Organic.
3: Oo. Amuna ang
1: so ang pang-away atong fungus.
3: Oo. So natural method. Tigintakdan ang fungus pakpak. Pinaagi sa drone
1: para makalupad.
3: Oo, para makalupad. And ini is also artificial intelligence K5 Elmer. Meaning ang kinanglan lang piloto. May piloto nga trained ni. Nga amo nang magapalupad. Kag kabalo siya, mas madamo ang malabutan bisan isa lang ka drone ang ma-spray. Now, yari ang pahayag ni Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa SRA exclusive sa K5 News FM Bacolod.
4: Obrahon, starting next week, nakabakal na kami drone. Apat kami log, so tatlo na nag-abot, ang isa ginahulat pa. Pero starting next week, sa masugod na kami drone application para sa RSSI for the small planters na members of RSBSA na siya. Masugod na kami first next week sa La Castellana, tapos area by area. Ma-coordinate lang ang MDDC summon, no, pinpoint kundi ng mga hardly hit. Tapos kami nang ma-apply para bulig namon sa kwan, sa mga small planters.
3: Magambal ka RSBSA, ano na siya, sir?
4: RSBSA, yan siya sang kwan, sang DA na dapat makwan ka, ma-register ka as a mga small farmer nga damo na ginabuligan na muman as lang inatagaan bala sang fuel subsidy sang sang last time to gitagaan man sang DA sang cash assistance
3: sila. Do pag uni nga innovation ng inyo subong sir kay nagligad na nagtagman kamo sang ano ganito atong biomass bala. Biomass. Ay, sorry, ano ganito, sir?
4: Ang sprayer, ang power sprayer.
3: Para sa bio-organic matter.
4: Yes,
3: So, bali, ang inyo subong, drone,
4: ang drone naman,
3: high-tech.
4: Apply man siya, gyapon bio-organic matter sa isang fungus namon, kag kung lala na gid, insect, pesticide.
3: Diyan ay,
1: doka scientific, ah.
3: Porsyon sang pahayag ni Dave Andrew Sanson. So first time in a K5 Elmer nga nature plus AI.
1: Ano to gani ang kwanto gani ang fungus basyahe?
3: Buveria basyana.
1: Aw abi ko basyahe.
3: Kabudlay i-pronounce kay Latin ang ngalan nila bla.
1: Kun nang ti amo ginayang kwan mo amo na yang
3: scientific
1: name.
3: Ambot wala pa fungus nga ngalan. Oribus probiscum wala pa. Kaysa misa na yay.
1: Kaya diba? Karon masamo na ng science ka religion.
3: So amo na balantayan. Now paano maka-avail sang drone? Makadto sila sa ilang milling district. Kag libre ha. Suno kay Mr. Dave Sanson. Ti sige ang development diri sa La Granja Laboratory. Later on may ara kita idugang ng mga reports parte sini. Kaya ginapaabot nga dan El Nino, may RSSI. So amuni ang tikang sang SRA para makontra ang pagpanalasa
1: ang,
3: sa katubuhan.
1: Ang SRA subong ara kadagyapon si Vice President for Administration, si Attorney Tihida.
3: I'm not sure kung ara pa siya.
1: Ano na, Vice Chairman or Vice President?
3: Administrator guro.
1: Hindi ang administrator yan mo ng head gidya sa
3: or basit deputy admin.
1: Deputy admin siguro.
3: I'm not sure kung ara pa si Attorney Third, no. Pero ang klaro duwa niya kani Grosanon ang gapungko. Da mga classmate ko ni sa high school
1: na representing planters
3: si Dave Sanson. And then si SRA Chair Paul Ascona ni Grand Semane. Mga classmate ko ni sa high school.
1: Pati si Paul?
3: Oo, duwa gid sila.
1: Ah, okay. Oo.
3: Isa ni sila sa duwa ni sila sa nag-sponsor sa akon mo sa high school ko sa Lasal. Kay ti scholar ko to. So part sang ila ginabayad kadto sa tuition ko.
1: Okay.
3: Wala mo nang mga bugana kaysa sa kabuhi bla. Mga bendisyon.
1: Mga grasya nga nag-abot bala. Oo. Kay na do mo no gani si Paul eh. Doon na dumduman ko dahil ng pamangkot. Bala nga, you know what the past participle is? Sige, oo. Anong ibig sabihin ng past participle? Yan nag-participle.
3: Amo na?
1: Hindi sabihin nito tuldob lang.
3: Anyway, so amo na, K5 Elmer. Bantayan taning development sa sugar industry. Kung may balita, i-report ta sa IMO para tuntunan. Para sa 11 Mbps, para sa kampiyon nga balita, kalingon kang matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
1: Thank you again sa atong sining news director Julius Maribeles. Tiara na kadto na lang kamo sa inyo sining mga sa mga mill site, no, sa mga sentrales kay dira kuno available ang drone service sa luyag mapaluparan sang drone kag masabwagan sang fungus pang-away sa RSSI.

Panayon kita sa ato sining pagpangalagaan, still acknowledging sa nagaupod sa aton Mercy Martisano, Merlita Malvas, Kim Arizon, Flora, Marisa Nueva Espanya, Labandilo sa Sipalay sa Barangay Hill Montilla, and Gina Purano. Kantuan ta ining balita nga pagtiro patay sa kay alias Butsoy dira sa Barangay Sumag. Daw sige, panikuno ang kwan mo. Ang pangita sang abot na dakpan ng suspect. Anong background sini ni Butsoy nga agintiro ni siya may kontra siya? Ibaloon taning detalye sini nga balita upod sa kay KK5 Wilson Villena.

0: kamudlay sa amo ni nga sitwasyon, no? Kung nang isa katawo bala may kontra tapos nagapasayang-sayang pa. Kay man sa mga analisis sa mga investigador, kung mga investigador balang pamatian mo. Siling isang investigador, siling niya ang isa katawo nga naimpito lang pagkatiro gadalagan. Pero ang tawo nga naakig katama kag may dumot, kag may intensyon nga patyon ka, pagtiro niya, sige-sige pa na iatiro. Aber, sa detalye, sini upod sa kay KK5 Wilson Villena.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Wilson, mayong hapon.
2: Kevin Almar, isa ka person na upon na gin-confirm ni sa ato, no, sa mga head sa police statement, si police captain na Andy Opalia, isa ka drug personality ang gindawian sa kabuhi, no, sa may San Jose Dos, para kay Zoom Up siya sa Bacolod, no, launa pasado sa kagahon sa June 1, muning biktima kin kilala sa kay alias Botsoy, 43 anyos, kag-insidente, masamasambit ng lugar. So ang insidente ni Kevin Almar, gapungko, ini siya, no, sa sulod sang, sa bangko, sa sulod sa isa ka computer shop sa nasambit ng lugar, sa hinali na lang ini siya piniro sa makabila ka besa si Kevin Almar. Hindi lang isa, hindi lang dua, hindi tatlo, but more or less dito kay Kevin Almar ka tiro ang iya sini naagyagit sa tambot sa mga suspetsado kay Kevin Almar. Karon, ongoing kasi yapo ng investigation kasi ginatatawin ni Kevin Almar yung siguro kadako ginisang kaakig sa iya ni Kevin Almar, no, kasi ang usual na ito, ganito yung mga incidente, at isa, dua lang yung katiro, iniiyaya ang rehobo sa crime scene kay Kevin Almar. Dito, ginkabilog nung cartridges, no, sa empty cartridges, sa 45, kag may apat man ka, ano, kabala kay Kevin Almar ang punta, na ginigla sa bala, nga why siguro ni maigo pala sa kwan sa biktima. So, ang iya, sininga bangkay sa karon, nangarap pa sa Gyapo, no, sa morgue, sa hospital, kagaya talana naman ini nga pagkanalon sa abi funeral homes. In terms of the suspect naman kay Kevin Almar, ongoing pa sa Gyapo, ang pag-identify kay the why kid some trace subong na why na sa pagpamahog according sinisa sa kay Sir Opalia, sinisa pamilya, no? So, gina-check pa and nag-inaidigan pa sa Gyapo tutul sa karon ang ining incidente. Kaga i-check pa naman kay Kevin Almar, no, karon sa hapon kung kamusta naman ini, if ever kung may ara nas labla sa ginakapitan ng CCTV footage na posible makatudlo sa ining sa suspetsado sa pagpanguluthang sa kay alias sa Botsoy kay Kevin Almar.
0: Bali ini si Botsoy, why obra?
2: Jobless kay Kevin Almar.
0: Pero may pamilya.
2: Ano pa sa dalawa?
0: Singko, jobless pero may pamilya.
2: Single.
0: Okay.
2: Ano ganda na ni Guru, manaw pa kanlaon na ni Guru sa Dolmer.
0: Sa kanlaon, damo na to sila magpalanao ganina, yawan gid.
2: Yawan kita sa nagkaroon banalon. But anyway, kasi sa Dolmer, natugyan sa nalang ino, no, sa ato sa niya kapulisan ang ininga incidente, kagahoping man nga madasig, man ininga marisulba dayon. Kasi do recently, do kadasig sa responses sa ato sa niya kapulisan in terms sa pag-identify at pag-aresto sa mga suspects sa research sa ato ng mga crime incident sa rin sa siyudad sa Bacolod, kasi sa Dolmer. So, na ato sa niya update sa gikan rin sa patrol, kasi sa Dolmer, na dinadulo sa inyo sa kalwan sa Mighty CD 3 Detective 1. Po dato si Kay Vincent Coralde, ino naman si Kay Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa Piso Publiko, kakalikawa sa Negros, K5 News FM.

0: Kung ikaw madakpan sa drugs, mag-plea bargaining na lang. I-plea bargain mo na lang. Akuon mo na lang to a lesser offense. Kagkonserbisyuhan mo, makagwa ka. Kundi kadali lang kay lesser offense, minor offense na lang ang imo sining conviction. That's why kadamo sang nagasulod sini kay kun mga sasyay-sasyay mala nang ginagmay na ho. I-plea bargaining mo na. Adugay-dugay. Huwag ka na iya obligasyon. Gwa ka naman, kahala balik naman ka mamaligya naman. Why katapusan nga problema sa illegal nga droga? Good afternoon sa kay Juvi Antoke. Mayong udto, sir. Watching live sa Santo Rosario, Barangay Nanunga, Hinigaran. Shout out lang sa family Flores and Antoke. Arikaw po naman naton si Ma'am Nanelin Desinal Shiflet and Mercy Martisano. Hindi na maubos ang but nga aman. Daw ay katapusan, no? Ang problema sa drugs. Daw balik-balik lang. Daw mo manggyapon. Hala ang aton ng mga opisya sa gobyerno magbinasulay, magtinudluanay. Nga, kwan? Oh, pero amo manggyapon. Ariho ah. Ang SOCO kag ang EOD nagpamuno kuno sa clearing operation sa bahin sang Sitio Cagayon. Sa detalye sini po naman sa kay K5 Jomari Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jomari, mayong hapon.
2: Isa may barangay Tam
0: Jom?
2: Explosive Ordinance Division kag ang scene of the crime operative nga amoy ang nag-clearing sa area. Mm-hmm. So far, natsambahan gid man nga nakahingagaw sulod ang news team sa K5 News FM Northern Negros. Kag at this moment, ginakonsolidate pa nila ang pila ka mga recovery sa area. Yes, go ahead.
0: Sige, go ahead. Gano'n naman ko ito.
2: Ang mga recovery sa area kung sa diin nag-involve sang sining mga balunan, kag mga personal belongings sang mga katapos sa New People's Army, kag ang siyempre ang mga empty shell nga ila nakuha sa area. So sa pagkakaroon, no, ang sanggin pamangkot naton ang sa Escalante City Police Station kag suno pa sa iya kung saan o makabalik ang mga evacuees. Ini ang ginatag nila nga desisyon sa 79th Infantry Masaligan Battalion as lead unit sa sining operation. Now, ang agi pa siguro sa aton iyang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Escalante nga na-clear out na nila ang area kag posible di niya gidya ma-preempt kung saan o pabalikon ang mga pumuloyo apang nagpasiguro siya nga klaro na ang area, ang among area ay ning Cagayon. Now, mm-hmm. Ang aton karon man nga gin ang ato naman din diri karon nga ginapugin kadtuan gin sa barangay proper kay aton niya nga gusto nga pakisayuran kung ano gid ang specific nga mga kalibre sang armas ang na-recover sa aton niya nga scene of the crime operative, which is kuan pa ginaton karon, ginatinguhaan pa naton niya nga makuha gid ang pulido nga detalye ka bahin sini. Mm-hmm. So ang aton naman iyang mga operatiba for now nag-scatter sila, naka-timingan lang nga naka-interview kita, and hopefully ang parts ng interview ka Police Lieutenant Colonel Florindo Pajardo ang aton niya pagadalon sa K5 News FM.
0: Okay. Yes, okay.
2: Yes, sir. Go ahead.
0: So, okay naman. Kay clearing operation naman lang to. Latunta na lang kung ano nga mga recoveries pa ang ipresentar nila.
2: Yes, amugin na siya man ang pinaka-importante nga aton man na madala pati sa K5 News FM. So far, amo lang na siya ang mga detalye sa pagkakaroon ng aton.
0: Mm-hmm.
2: Yes. kag ang ini nga naman nga balita dala sa ato sa Calditex 500 Mighty C ang alkaline base vitamin C D3 Bios 4 Bios.

0: Detox can extend food supplement. Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox. Yung sunido para...
1: Nagka-cutting off ang signal ni KK5 Jomari. Abot kon po, hindi ta panihingagawon ang report ni KK5 Rovic Mungkal. Lantawon ta lang, kung pwede pa naton inihingagawon ang iyasining report. And Litson Manok, shoutout lang sa Hinigaran Market Vendors, adlaw-adlaw nagapamati sa radyo astagid maghapon. Gilbert Salazar, good afternoon. Nelson Sagire, mayong udto, manyagata, galantaw ko sa live mo, sir. And Jason Ortilio, greet ko lang, Guryong Bustamante, sang purok maasin, Dulao, Bago City. Pa-shout out, sir. Barangay Felisa, ang Tisuyon, sang Barangay Felisa, Jason Ortilio. Jonah Dugaduga, still Arigyapon, Romeo Paguntalan, good morning. And salamat-salamat gid sa pag-upod, ha. Ginapasalamatan nato ng tanan nga nag-upod sa aton sining hapon. Rexmon Lindayaw, good noon, sir. Ari lang kami digali sa Gapamati, no? Sa Total Gasoline Station sa Escalante. Why na? Hindi na ma... Hindi na... Why na, reporter? Okay na? Salamat gid sa mga nag-upod sa aton sining adlaw sa gihapon diri sa Palatuntunan ang 11 Mbps. Sa aton sining mga KK5, ibilin ko ning mensahe para sa inyo sining hapon. Ang isa ka mensahe nga gin papanubli sa aton sang isa ka famous pamuso bantog nga revolutionary writer sa panahon sang inaway sa Fransya, sa Fransya nga wala sang liwan kundi si Voltaire. Ang hambal ni Voltaire amo ining prinsipyo nga palahinandigan sang kalabanan nga mga announcers nga nagsiling, I may not agree with what you say, but I shall defend to death your right to say it. Pwede nga, hindi ko yung magpati kung ano ginambal mo. Hindi ko yung mag-agree kung ang, ano sa punto mo. Pero panginmatyan ko na ang diretso mo na magpalayag sang imo opinion, because everybody is entitled to his or her opinion. Sa ngalan sa aton sining pamunuan diri sa K5 News FM, humalin sa aton sining President and Chief Executive Officer Doc Ramil Oy, sa ngalan sa aton sining Vice President for Operations KK5 Eldian Castaño, sa ngalan sa aton nga station manager KK5 Rods Palma, news director KK5 Julius Mariveles, sa ngalan sang regular anchorman sang 11 Mbps and at the same time vice president for administration and human resources KK5 Jean Paul Generoso, kapartner ko subong aga KK5 Ethan Sarmiento, KK5 Renz Alcantara, KK5 Rimwell Alcantara. Ako naman ang inyo KK5 Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. 101.9 K5
2: K5 News. P3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tunay. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Your Text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Your Text that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Your Text, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 10 na sang hapon. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman sa Martes ng edisyon sang aton nga programa, of course, Dida Sunshine and Kuya Kenneth Uy. Hina-welcome naton dari sa aton nga programa ng aton nga mga suki nga mga drivers. Ang mga suki naton nga mga konduktor, kag sa ilang mga pasahero, nga nagapamati man sa ilang ginasakyan nga jeep, traditional man, or modern jeep. Welcome sa program, It's Your Time to Shine.

0: Thank you good sa mga security guards. Ganagapamati naman sa ilang mga radio sets na gamonitor. Sa ilang ginabantayan ng mga bangko, mga subdivision. Kung diin man ka mong establishmento, nagabantay. Good afternoon sa inyo.
1: Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo.
0: Thank you very much sa mga senior citizens na nagamonitor naman. And of course, sa mga KSS members sa bilog nga Bacolod, kagbilog nga Negros Occidental. Ginapasalamatan man nato.
1: Ano man ang mangyari, di kita.
0: Sa mga drivers pagidgali nga nagamaneho sa ila pribado nga mga salakyan. Kaya may mga nagareklamo na nga, baong si Tita Sunshine, wala gid kami ginagreet ba?

Ang aton pagigali kuya nga mga suki sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Good afternoon sa inyo. Ginawakan man sila naton diri sa aton nga program. It's your time to shine. 1:13 p.m. ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

0: Kuya, kaina ba lang sa nga aga? Daw, ikaanom gigo ka beses nga nagpangatsi.
1: Nga naman.
0: Abi ninyo ang sneezing is a sign nga ang imong lawas nagabanto sa infection, nagabanto sa kagaw. Shining armor. That is why kung nagapangatsi kita, importante gin nga ginakover na ito nga atong ilong kagang aton nga ba-bang. No? Thank you, Git, sa mga senior citizens. Kapadayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program dala sa Victoria City.
2: Yes, may hapon.
0: Salamat, Git, sa inyong nga support. Kaginapasalamatan nato ng aton nga mga suki dala sa Barangay Punta Taytay. Nga nag-monitor sa It's Your Time to Shine. Especially sa mga taga-Purok Bayanihan, salamat gid sa inyo. Inday Margie, Tambong Abuda, thank you. Kay may load ka na, Inday.
3: Sana all. You have
0: gone. Basta may load na siya, ma-chat gina siya sa ako. Inday Margie, no? Thank you, Ged, sa mga suki natin sa Barangay Tuoy sa Himamay Lanseri. They are monitoring right now. Hello! Sa mga KSS leaders natin sa Himamay Lanseri, salamat gid sa inyong support. Together, won't you believe in my song? Wala ko kaina, Kuya, ma-mention ang mga taga-Libertad Public Market. Kay permi ko gina sila gina-mention sa It's Your Time to Shine program. Kabalugid ko na may nag-monitor dira na yun, Kuya, sa may bagsakan sa Libertad. Thank you, Gid, sa mga vendors and sa mga nag-monitor sa aton sa downtown area diri sa syudad sa Bacolod. Salamat, Gid, sa inyo. Forever. Dokaluya, ah. Anyway, sa mga suki naton nga nag-monitor man dala sa Kaban Kalanseri, maayong hapon sa inyong tanan.

0: you, Ged, sa mga taga Bangga Tomorrow. I think this is in Barangay Pahanukol. Salamat, Ged, sa inyong pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Alauna, 22 sa nga ton oras, mga kagayfan. Karoon sa gabi, ano ang plano nyo? Mamati sang mga balida, samta nagakuyam-kuyam.
1: Ano po yung plan?
0: Inanggakaon bala kuya sa mga chips. Pero ti siyempre, bisan pala kaon, taya sang chips, dapat ang ginakaon ta mga healthy nga mga chips like kangkong chips.
1: Yes, I love kangkong.
0: Ah, diba? Yes. You love kangkong chips?
1: Yes.
0: It's available sa Maze Wellness and Product Center. Very healthy eh. Very healthy ang kangkong chips.
1: Ang paborito sang S-Darm Bacolod Church.
0: Yes. Balan mo kuya, wala na iyasang kwan mo sa mga ingredients nga delikado sa aton ikaayong lawas. Listen to our hearts that sing. Kangkong chips, mga ka-K5, very healthy, available sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Amuning mga chips nga dapat ihatag ninyo sa inyong mga kabataan. Actually, ginadumilian na sa Department of Education ang pagbaligya sa mga chicherya. Unhealthy nga mga chicherya sa mga eskwelahan kay nagapahina inasang utok sa aton nga mga kabataan sa sige-sige nila nga pagkaon sina maguba sa ulihi ang ila nga lawas, ang ila ikaayong lawas. Ang ilang health maapektuhan.
1: Sometimes I can feel you read my mind.
0: Amo pa na kun kay isa kuya ang tunaan sang balatian nga cancer. Sa sige-sige nga kaon sa mga chips, inom sang soft drinks sa ulihi ang bata magka-diabetes. Damo sa mga balatian nga pwede magtubo, mag-develop sa lawas sang bata. Kung nagasige-sige siya kaon sa mga unhealthy foods. 1:24 p.m. mga ton oras, mga ka-K5.

0: ka K5 mangin magaloomon sa gihapon ng kalangitan sa Western Visayas Region. Sini nga Martes, Hunyo 2, bangod ina sang southwest monsoon o kun habagan. Diri sa ato niya sa Negros Island Region, grabe ang init. Base ini sa 24 oras nga forecast sang bagasa. Alas 4 kaina ang siling sang pag-asa. Maapektuhan man sang habagat ang Metro Manila kag iban pa gid nga bahin sang Luzon, magluwas sa Western Visayas Region. Pero dito kuya sa area sang Luzon, may iban pa gid nga mga lugar dito kuya nga nag-experience sa ginatawag naton nga occasional rains. Mga lugar nga siling sang pag-asa ba o ang mga residente sa siling mga lugar maghalong gidampat kay posible nga magluntad na naman ang mga pagbaha kag landslides. 1:25 PM ang aton oras. Ay wow. Na wala kami nakaupod sa surprise itong naging plano nila kuya
1: sana all surprise.
0: Pero kami to ang best actress kag best actor ni ka K5 Zyro Van Albay. Kabalo kami ya kuya sang plano pero wala do kami pang naulihi sa
1: sa surprise.
0: Kabalo kami kuya sa plano pero wala na kauway na kami nakaupod sanggin surprise na ang
1: birthday
0: manager sang K5 News FM kaban kalan.
2: Wow.

0: Mga ka-K5, today, June 2, 2026, nagasaulog sang iya kaadlawan. Ang station manager sang K5 News FM, Kabarkalan City. Siyempre, tigulang na siya. Nadugangan na naman ang iya nga edad. Siling ko gani sa iya kuya ka ina. Siling ko dali, di ba, kay makis-kis tabi. Tapos, galing kay tigulang ka na. Happy birthday. Inday Jean siya dita.
1: Happy birthday, Ma'am Jean.
0: May you have more birthdays to come.
1: Tapos ito kakantay mo na edad.
0: Inday Jean, gin-greet ka man digali ni Inday Margie Tambong Abuda. KSS members and officers sa Himamaylan City nagatamyaw gid sang happy birthday sa station manager sang Kabankalan City, Miss Jean Arlos Shadita. May isa pa gid nga nagacelebrate sang iya birthday today, si Ma'am Jessica Lamason sang Karadjoan, Himamaylan City. Happy birthday to you, Ma'am Jessica. Sa mga nagasaulog sang ila kadlawan today, June 2, 2026, nga wala kami kabalo ni kuya kung sino ni sila, kay wala sila nagpabalo sa amon. Happy birthday sa inyo. Kabay pa nga hatagan pagid kamo sang Ginoo sang malawig pagid nga kabuhis. Good health importante ina sa.
1: Importante mo he ah.
0: Siyempre, ang pagpanamyaw, halin sa K5 News FM, happy birthday!

0: Kuya, before kita mag-commercial, gusto ko lang tamyawon sa maayong hapon. Gusto ko man pasalamatan si Mama Heidi Sarmiento. Everyday nag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Halimpanaiya ko sa una ko yan sa Radyo Bandera, hasta subong K5 News FM. Nagapamati na siya, nagaupod gina siya sa mga programs diri sa K5 News FM. Thank you very much, Ma'am Heidi Sarmiento. Hi, Ma'am Gina Borja, good afternoon. Yes, Kuya, go ahead.
1: Mayong hapon sa kay Ma'am Rose Jean Venteroso. Silingya, good afternoon kay Tita Shine. Nag-message ako sa iya kay... Pero wala unya pa na-open ang message ko.
0: Damo-damo, di subong kuya, gabaha ang mga mensahe everyday. Kung kay isa manotis ninyo, ginabalikan ko pa na ang sa mga nagliligan pagin nga mga binulan. Ginapangbukad ko kuya kay siling ko derigid kuya bimasugod sa pinakauli-uli. Sinong wala ko matamyaw man? Sasambahin lagi. Salamat gid sa inyo nga bisan hindi ko kamo matamyaw, ara kamo sa gihapon nagasuporta sa It's Your Time to Shine program. Sir Rufel Duduco, good afternoon.
1: Mayong hapon man.
0: Yes kuya, go ahead.
1: Tita Shine, may nagapatamyaw diri sa ako. Tita Shine, good afternoon man ng Kenneth. Monitor lang kami di sa may monitor lang kami di sa mga bata. Request.
0: Wait lang ha.
1: Go, request ko that song. Good afternoon kay Ma'am Ogali family. Good afternoon sa Barangay Conception Kajente family. Dari sa Balugos kag Abrigo family kag sa Porok sa Is Maravilla. Good afternoon sa imo Tita Grace Bacaw ko. Maging
0: sino pang sa kay Lieutenant Colonel Lance Medina and to his wife, si Ma'am Jean. Basi nag-monitor man sila right now sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon. Uy, ang mga suki ko sa Sagay City. Uy, ang mga suki ta sa Sagay. Nagapamati sa It's Your Time to Shine program. I was informed by the station manager of Sagay, K5 Sagay. Si Inday Colleen Cubian, sila niya nag-monitor kami sa It's Your Time to Shine, miss ha? Monday to Thursday. Thank you very much. Salamat gid sa inyo sa mga suki namon sa Sagay City. We love you. 1:34 PM mga ito na oras, mga ka K5, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
2: K5 News. D3, Payo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo! D3 Payo! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, at kanto sila ay kisang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, yung basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
2: akong tugtong na
3: salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Ako bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: It's the best part of the day.

pasalamatan man naton diri sa It's Your Time to Shine program. Naton nga mga suki na kabalugid ko nag-monitor right now all the way from Ilog, Negros Occidental. And of course, ang aton nga mga suki sa Kawayan, kina-acknowledge man naton, salamat din sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program.

0: lagi na tamyaw manaton diri sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Jan Raff Briones. Nagapamati siya subong kuya nagamonitor sa It's Your Time to Shine program all the way from Barangay Tuoy in Himamaylan City.
1: Yes, manapod.
0: Salamat man sa mga suki naton sa Binalbagan. Thank you, Ged, sa inyo padayon nga pagsuporta. Ang mga taga-hinigaran, bala kuya, talagsa ko na lang matamyaw. May branch kita dera sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa may Gem Guangco Arcade. Sa may Banwas ang Hinigaran. Good afternoon sa mga suki naton dera. Sa mga taga-Tugis, sa mga nagapamati sa Agisan. In ang Agisan gani hinigaran man no nalipat ko.

0: Thank you very much, Gid, sir.
1: Ngayong hapon man sa kay Sir Leonardo Relos, kapamati, kag nag-monitor siya sa barangay Tangub, sa may Tangub grafter na sa
0: always imo. Na iya, kuya. Si Mama Maribel Bustamante Relos, huwag niya gintami ang kuya si misis niya dara sa imo.
1: Lapas, tita siya.
0: Thank you, Gid, sa mag-asawa. Sa mag-asawa nga Bustamante. Si Sir Leonardo, kag si Mama Maribel. Salamat gid sa inyo nga support. Ginapasalamatan man naton ang mga suki naton nga nagapamati all the way from Hinubaan and Sipalay City. Thank you very much gid sa inyo. 1:47 p.m. ang aton oras mga kagayfan.
1: Mayong hapon man sa family Alcantara, sila ni Tito Larry Alcantara sa may Mansilingan. Good afternoon. Good afternoon man sa kay Mama Margie Tambong Abuda. Good afternoon.
0: Baw kuya, may nabukaran ko de February 25 niya pa ni kuya okay ginsend. Amo na gani si Linko. Dapat pangitaon ko gidya ang mga nag-send na sang una pagidya bala para ma-acknowledge natin si Sir Raymar. Si Sir Raymar Rico. Kung nagapamati, dera sa may La Castellana. Halin ginaya ko no sa aga hasta sa gabi ang pamati niya sa K5 News FM. Thank you very much, Gabe. Yes, kuya, go ahead.
1: May ginpatamya, di si ka K5 Raymuel. Taga Australia.
0: Special someone yan na. Kinsa ni Dong?
1: Si ano, ang upod ko sa, ang kita-kita ko na sa may youth convention, Tita Shine, si Jessica Sabo.
0: Ano yan na? Crush ya?
1: Crush ya na gano, Tita Shine. Good afternoon!
0: Mayroon na yan may crush-crush, no? Gusto ko tani kuya may experience kung manang feeling na may crush ko ba lang. Sa una kuya may crush ko, pero hindi kuya ko manugid. Ya, bahala na napatsun kuya. Basta hindi kuya manugid nga siyang crush ko. Ha?
1: Inspiration ko po naman.
0: Inspiration. Ma'am Emily Aldover. Salamat gid Ma'am Ems. Pasensya kasang January 21 mo panigin sen. Pag-uko lang mabukaran Ma'am Emily. Sa kay Sir Alvin nga nagpadala man sang mensahe sang January 21. Salamat gid naga-monitor sa It's Your Time to Shine program. Thank you gid sa inyo. Sa kay Ma'am Katrina Nicole Morio Costorio. Yan. Nagapa-shout out sa January 21 man. Ay, si Inday Kat manigali yan. Nag-OJD diri sa aton. Okay, gin-send nila sa page ko sa Sunshine Lacson Original.
1: Ngayong hapon man sa kay Ma'am Christine de la Cruz. Good afternoon sa imos Ma'am Christine de la Cruz. Kay Ma'am Kim Flora. Good afternoon.

Kuya, sa sulod sang Democratic Republic of Congo, may mga lugar ang imo ko numabatian, amo na lang na ang pagtalangison, paghilibion sa mga tao, bangod sang Ebola virus. Asod-asod ang nagakalamatay. May anak, may iloy, may amay, may utoy. Ang mga doktor, kuya, 24 oras nga nagatrabaho. Halos wala nagapahuway para lamang mapaiway ang paglaptas ang kagaw nga halos hindi mapunggan sa pagsaylo halin sa isa katawo, makadto na naman sa isa katawo. Siling sa mga eksperto, kuya, hindi naging kuno makontrol ang paglaptas ang virus subong dito sa Democratic Republic of Congo. Sa gihapon, wala sang vaccine, wala sang bulong, wala sang medisina nga makatap na sa impeksyon nga tuga sang Bandibogdo virus nga strain sang Ebola. My goodness, mga ka-K5. Amo ni siya ang ginasulit-sulit kung gideri sa ato nga program, It's Your Time to Shine. Kadelikado ini kun makagwa sa Africa. Sa Uganda, may kaso na sang Ebola. May mga US citizens na, may mga US doctors na nga positibo sa virus. Even ang United States of America nahadlok sa Ebola virus. Kung sa bagay sila gani, masyado ka-advance ang ilang when it comes sa medisina, sa research, damo tuya expert sa USA. Damo tuya eksperto sa Amerika. Pero nahadlok sila sa Ebola virus. Kita sa Pilipinas, ano ay hanang ginahimo ta para mapunggan man ang pagsulod sang virus diri sa aton sa Pilipinas? Kuya, you know what? Isa lang gid ang armas ang tao basta kagaw ang ilang kontra. Magluwas sa mga ginasuksok nga tabon sa mata, tabon sa ilong, cover sa bilong nga lawas, ang number one nga armas. Amo ang aton nga immune system. Ang immune system nagatrabaho sang 24 oras sa sulod sang 7 kaadlaw. Yes po. 24 hours a day, 7 days a week. Hindi siya pwede nga mapalya, hindi siya pwede nga maguba, hindi pwede nga magpahuway ang aton immune system. Kay once nga magpahuway siya, magpalya siya, maguba siya, maperdi kita sa kontra. Support your immune system by taking your supplements. Sleep, healthy eating, kinahanglan man nato ng rest, kinahanglan nato ng exercise. Take your supplements, please. My DC capsule, DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio. Magpaligo adlaw-adlaw gamit ang DTX Herbal Salt. Mabakal ini sa mga Clinica branches sa Bilungan Negros sa Occidental. Mabakal man sa Maze Wellness and Product Center sa Ground Floor sa Plaza Mart. Magabalik ang It's Your Time to Shine after this.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
2: Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio Tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
3: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
2: Mm-hmm.
3: Di damo siya sa ang MCT.
2: Wow.
3: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakad ko sa monolaurin.
2: Wow.
3: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
2: Mm-hmm. Fungi na no?
3: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: 90% sa candida within 15 minutes.
2: Wow.
3: Ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
2: Dasig ba?
3: No? Mm-hmm. D3 Bio? Mm-hmm. Amo na ka-strong ang D3 Bio. Kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
2: Uy, isa ng bacteria.
3: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
2: Wow.
3: So,
2: mm-hmm.
3: Kung may UTI naging man ka, mm-hmm. inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may Visio! Ang Visio! You may D3! Mga butika!
3: Ang nakanami pagida mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagida mo spore biotics.
2: Kampiyon.
3: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus spore biotics. Kay ang aton nga spore biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
2: Uh-huh.
3: Lactobacillus rhamnosus.
2: Uh-huh.
3: Lactobacillus reuteri,
2: uh-huh.
3: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilm sang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. Uh-huh. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics, gak create galinis sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
2: Hindi na infectious.
3: Kundi
2: no?
3: Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus spore biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag spore biotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
2: Oy, mm-hmm. Bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem no, ga complement each other ang D3 Bio kag spore biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
3: Wala hugas-hugas.
2: Wala hugas-hugas.
5: Salang panghugas.
2: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Usar sa mga towel, sa mga hotel nga wala rin tinluan mayo.
6: Ay,
2: so kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3 Bio, Explore Biotics, para layo ka na ang balindok na sa UTI. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. D3 Bio.

0: mula gulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Sige pa. Diyos ko. Ay, muna. Abig ko. Kagina pa ako madumaan mo na, kid. Sige pa.
1: Sige po, son. Asawa ko na magkaw.
0: Abig ko.

0: Babe, good morning.
1: Hi, good morning, babe. Kamustang palangga ko, ha?
0: As usual. Super the best, babe. Wow. Kagwa pagid sa asawa ko.
1: Siyempre, no. Gwapo man ang bana ko, eh.
0: Oh, gali, babe. Buwas, ma-attend kita sa birthday sang isa ka good friend ko.
1: Babe, bago pa lang gani kita nakasal. Honeymoon days pa nato ni.
0: Gani man, babe. Pero, nahuya man abi ako nga magbalipad, eh.
1: Okay, ah. Ikaw bahala, ah.

0: Tol.
1: Tol.
0: Thank you kita. Wala mo gigo kin paslaw. Kabalo ko nga nagahanimod pa ka mo ni Mrs. mo. Pero ari ka.
1: No problem, Tol. Basta ikaw. Ogali, saan ko kayo magpangasawa, ha?
0: I don't know. Oh, wala pa kita. Bi babae nga, nag-abot sa kabuhi ko tali.
1: Sa kagwapo mo ngayon, ha?
0: Asus, sara ka naman. Anyway, Tol, di bo inas kagit sa misis mo. Matahom, kag mabuot, kag simple, responsable.
1: Oo, Tol.
2: Uy.
0: Grabe, Tolo.
1: Ito si Pepsi manina.
0: Grabe magsahaw ito. Grabe magsahaw ito. Asahaw mo, Tol.
1: Tol, dali lang gid ha. Kantuon ko lang siya.
0: Ate, sige.

0: Ay, qué grabe, que me ha gastado, ¿no?
1: Babe. Babe.
0: Sige pa.
2: Siyempre, gusto mo lumuri-lumuran. Tapa ka.
0: Oh, okay, ah. Huwag ko na,
1: babe. Babe, babe, babe. Dali na, mapuli na kita.
2: Uy, ikaw, babe. Ka-enjoy pa ko, lumuri.
1: Dali na. Dali na, mapuli na kita. Umuod ka na, oh. Dali na, please.
2: Please. I'm still enjoying pa. Wait a minute, okay? Okay.

0: babe? Ano tong ginbuhat mo sa birthday party kay naman?
1: Ay, but babe, ah. Hindi ko pala mapunggan ang balachagon ko, though. Though ito palang duga pang init ang lawas ko, babe. Babe.
0: Oh.
1: Babe, gusto babe. Ko ni babe.
0: Oh. Oh. Babe. Oh.
1: Oh. Oh. Sige na, please. Ay, babe po.
0: Babe.
1: Sige na, please, babe. Gusto ko ganyan, satisfy ako. Subo nga ka, babe, please.
0: Babe.

0: babe. Isa po, babe. Bitin pa ko eh.
1: Oh, babe.
0: Sige na.
1: Kapoy na ako eh.
0: Ayaw ko ta. Agil ang magaling kasaw mo. Ano mo naman.
1: Babe, nakapila na taka round. Hindi ko nagit kaya.
0: Suya ako ah. Oh. Ligo na lang ako gani para madulan yung kainit na batsyagan ko.
1: Oh, oh, babe. Babe, gandi. Madali lang, babe.
2: Hindi mo magandang guwanta.
1: Oh. Ano palang natapos sa asawa ko man? To hindi ko na mahangpan ang ginahulag niya. Nga palang grabe sa iya ka-aggressive sa sex. Oh. Ito hindi na normal ang giho niya. Ito hindi naging normal.

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di jakatama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Ay, hadlo ang nagalini. Oh, siya din pala ang asawa ko man. Wala na siya diri sa tupad ko. Agmayo pa. Mabango na lang ako kay basya to siya sa kusina. Babe? Babe? Diin ka, babe? Wala man siya diri sa kusina? Siya din pala nagkadto ang asawa ko man? Siya din? Wala man siya diri? Tapos, wala niya man ko ginpukaw kung malakat siya. Ang mayo pa. Tawagan ko na lang siya. Ang manghud ko? Si Joey ni? Hello?
1: Nong?
0: Joey, nakatawag ka man?
1: Nong, isiman ang pipsi. Di kagabi ng tulog sa apartment.
0: Ano? Nagano da siya? Wala niya ako ginpabalo ah. Kung amo ginpatulog niya lang ako kagabi kag naglakat?
1: Nong, katuwilan di siya.
0: Ate, sige. Maimos lang ako ah. Bye. Pila pa lang kasi mana kami nga ginkasal pero daw hindi ko na mahangpan ng kinahimbo niya. Daw hindi ko na mahangpan ng batasan sa asawa ko.

0: Sadiin ang asawa ko, Joey.
1: Ato sa sulod kwarto, no? Nagkakatulog.
0: Joey, hindi ako gusto nga maglainay kita sang buot nga duwa, ha? Sugiri ako sang matuod.
1: Kukuan. Nung, pagmatuod, nakibot ako kagabi. Siguro, mga alas dos ang kaagahon. Namukaw ang asawa mo. Kag, hindi ko mahangpa ng mga hulag niya, nung?
0: Joey?
1: Nung, gusto takatawagan kagabi. Ugaling, wala na ko sang mahimo pa. Ginpilit ako, nung.
0: Ginpilit?
1: May natabusan mo nga, diwa?
2: Ano?
1: Nung,
2: kago ka!
1: Kago ka! Nung, nung, wala ko sa salade. Siyang nagpilit sa akon.
2: Kabalo ka na ginga asawa ko. Asawa kong babae, gaginulid mo. Bago lang kami nakasal!
1: Nung...
3: Si Gusto na!
1: Patawara ko nung...
3: Si Gusto na! Akong may sila sinitanan.
2: Pepsi.
0: Nga. Nga nga nahimo mo ini sa akon.
3: Di ko maabot kinang adlaw maintindihan mo ko. Maabot kinang adlaw nga ina.

0: Pepsi nga nga nagaamo ka sini. Hindi ka kontento sa ako now? Bago pa lang kita nakasal ng lalaki ka na?
1: Vico! Hindi ko mapunggan ang balatsyagon ko eh. Gusto ko lain naman nga lalaki. Gusto ko masatisfied ako sa mga butang. Gusto ko lain naman nga...
0: Magimos ka. Magimos ka kay mapakonsulta kita sa doktor.

0: kasi sa imo ginhambal, posible nga naga-experience ka sang hypersexuality. Ang ininga kondisyon nagaupod sa sobra ka taas nga sexual drive. Kag inang nagahuna-huna ka o kung inang ang nabatsyagan mo hindi mo makontrol.
1: Doc?
0: Normal lang ini kung siyempre may mga kaso gidman nga mo sina pero hindi mo ina dapat pag ikawya. May mga paagi kita para mabuligan ka. Pwede kita mag-therapy. Kag istoryahan ta kun anong naga-triggers dinyo. May mga bulong man kita nga pwede gid nga i-recommend sa imo.

0: Sadiin ka makadto.
1: Mangita lalaki.
0: Ano? Nagbuwang ka na bala?
1: Vico!
0: Under treatment ka subong sang doktor.
1: Uy, ako may mahimo. Hindi ka mapungga ng balatsyagon ko.
0: Pepsi, wala kagid bala masatisfy sa manghod ko? Sa akon?
1: Vico, gusto ko lain naman. Oh. Ambot! Do, hindi ko mapungga ng kaugalingon ko. So please, please na lang ipapailang wanay subong. Gusto ko maglagaw nga hindi ka kaupod.
0: Oh.
1: Gusto ko lain naman nga taong makaupod ko.
0: Oh. Pepsi, hindi na ako makaibalo ko na ng buhaton ko sa imo.
1: Ang buhaton mo, ispapayaan mo na lang ako.
0: Oh.
1: Wait, may mahimo kay dito ako malipay eh. Oo, malipay yun ako nga makaupod ka, pero gusto ko, pagkadasun nga adlaw, lain naman.
0: Oh.
1: Lain naman ang mag-satisfy sa ngakon nga mga ginabatsyag, Vico. Please.
0: Pepsi.
1: Engineer ako, anay, please.
0: Paano ko hangpon ang tanan ngayon, ha? Paano ko ikaw hangpon sa inabatsyag mo?

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Mga ka-K5, ang aton oras, alas 2.32 na sa hapon. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Kaupo ninyo sa gihapon, Sunshine Lacson. I-request ko lang si ka-K5 Rimewell. Please dong, pwede kita maka-live anay sa makadali. Importante, pagkatapos ang drama, nagsulod sila abi diri sa aton sa booth, no? Nagayo sang aton nga bulig akon pwede makaservisyo kita anay sa makadali sa ila. Thank you gid sa guard on duty. Gid daladi ang aton nga utod, mga utod from Victoria City. No? Way pagid kita makaistorya sa ila. Pero gusto ko lang i-request si ang technical department kung pwede kita anay maka-live sa Facebook sa makadali. Salamat gid sa mga suki naton dira sa Barangay Mansilingan, sa kay Ma'am Bings Delphine nga nagapamati right now. Mayong hapon gid sa imo Ma'am Bings. Sa kay Inday May Dagay no sang Mansilingan also, good afternoon. Okay na dong, diin kita nga naga-live subong. Importante ni Abi ang nagdangup diri sa aton kada bululigan gid ni. Kay daw may angot ini sa ilahi mata nga nadula no dito sa Victorias. So attention sa mga suki nato dira sa Victorias City, buligan ta ni anay nga makita nila ang ilahi mata nga nadula. We will talk to them later on. But there is aton nga program, It's Your Time to Shine. Please, sa mga technical, sa mga aradara sa technical department, please give me a go signal. Pwede na kita makaumpisa? Live na kita, dong? Okay. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Victoria City, ayuon ko kamo anay, please. Ano pagid ganing ang mga lugar malapit sa Victorias, Manapla, Ibi Magalona, yes. No? Amo na, no? So i-request anay nato ng aton ng mga suki dira sa Northern Negros. Palihog i-check nyo kami sa aton nga live video and audio streaming. Kung pwede makasulod ka mo, anay, sa aton nga live video and audio streaming.
1: Para mabuligan.
0: Para nga mabuligan nato ng aton nga mga utod nga nagpadulong dari sa syudad sa Bacolo, nagkanto dari sa aton sa station para lang makapangayo sang bulig. No, dari sa aton. Diin kita nag-live subong dong.
1: K5 Bacolod.
0: So, pwede nyo ko di anay mabuligan nga makita naton. Kuya, please help me. Okay. Amunin, no? Ka-K5 Bacolod. Okay, live kita subong. Sa ka-K5 Bacolod, please. No?
1: Tumukha lang, Tita Shay.
0: Yes, okay. Pwede ka mo makabisita, anay, sa aton nga live video and audio streaming sa ka-K5 Bacolod. Para nga mabuligan tani ang aton nga mga tagpalamati sa Victorias nga nagkanto na bisita diri sa aton sa station. I-share nyo lang palihog ang live. Kaya ang pag-share ninyo sa live, isa na ini kadako nga bulig sa ila, no? Especially sa mga taga Victorias, Manapla, Ibi Magalona, sa mga lugar diri sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Maayong hapon, ma'am. Oo, pwede ka lang makapalapit-lapit sa microphone. No? Mapalapit ka gin sa ma'am sa microphone para nga maathag ang imong tingog no, sa aton nga mga tagpalamati sa radyo kag sa mga nagaupod sa aton sa live video and audio streaming. Ano-ano ang katuyuan nga nag-abot kami? Tani,
2: ma'am, bulik para sa nanay ko bilang nadula.
0: Nanay mo nga nadula. Okay. So nadula ang iloy niya. Kuya, ipakita tana siguro sa camera. Pwede dong? Pwede ninyo kami mabuligan, please? Please lang. Kay kinahanglanon gid, why kulang na kita karon sa oras. Kinanglan makater naton ini. Mabuligan naton sila. Diin ka mo sa Victorias, ma'am?
2: Sa Hacienda Ejal.
0: Hacienda Ejal. Sino gani ang ngalan ta, ma'am?
2: Si Maria Celina Silarbo.
0: Maria Celina Silarbo. Oh. Okay. Sino ang ngalan sa imo nga Iloy, ma'am, nga nadula? Nympha
2: Silarbo. Plaroman.
0: Silarbo. Taga Dera man. Diinto gani liwat nga lugar. I'm sorry.
2: Sa Edjal.
0: Edjal.
2: Asinda Edjal, Barangay 13.
0: Asinda Edjal. Barangay
2: 13. Victoria City.
0: Sa Victorias. Ah. Okay. Barangay 13 sa Victorias. Kabalugid ko nga kadamo sa mga naga pamati dito sa Victorias, no? Sa Hacienda Edjal, Barangay 13 sa Victorias City. Please buligan tani. Nadula si Nanay Nenfa sang san o nadula?
2: Sang Domingo sang Ugto.
0: Domingo mga, sang Udto.
2: Mga
0: 12:30. Domingo sang Udto, Lunes kahapon. Nag 24 oras na siya, nag 48 hours na siya. Nga wala niyo makita.
2: Wala, ma'am.
0: Okay. Diin siya ulihi nga nakita.
2: Sang ulihi nga nakita ara sa may bangga sang amon da lang ginapanaugan sa bangga Newton. Dra sa nakita, di wala kami mang kabalo kung nakasakay sa series o kung naglakat sa sapyak nga bangga.
0: Ano ang natabo nga naglakat si Nanay Nenfa?
2: Balan mo mamangiya nga pamisaron daw hindi bala Mayo do Alzheimer nga masakit.
0: Pila na ang edad ni Nanay Nenfa?
2: 74.
0: 74 years old. Si Nanay Nenfa is 74 years old, taga Barangay 13 sa siyudad sang Victorias. Mm-hmm. Bali sang atuto siya nga nagatindog, wala gid sang may nag hambal sa iya nga nay mapauli kita kay basi kon madula ikaw.
2: Ang bayaw ko nagambal nga mapuli sila, inabapuli sa sang bayaw ko. Tiga dulo dalagan sa kuno sa karsada kay bali highway na mamangiya nga ano mamo ginabantayan namo sang salakyan bala babakulog kay Victorias. Ibali ang in bayaw ko nagambal siya nga puli nanay. Tinag ano ko no nagadagandagan sa ti ang bayaw ko wala na lang nagano kay basi kuno bala magtabok sa gulpi kag mabungguan sa sangsalakyan
0: nga anga nagadudo nga anga nagaduludalagan sa anong natabo anti sina
2: kay hindi na sa gusto nga kun ano bala malakat lang sa tapos kapuli man sa sabalay kun ano ang amon kani nga ano bala kun nakabasi nakasakay sa series kag dito sa sapyak nga bangga nagano na
0: panaog
2: nagsakay.
0: Ah, okay. Kapila na ni siya nga nag-aamo ni ang iyang kondisyon. Kapila na ni natabo?
2: Naglakat mo na sa ligad, ma'am, sa kade, sa namo nakuha. Tapos ang inilangog, lakat sa, pero gapuli mo sa dayon, gabalik sa dayon sa balay.
0: At di mayo lang na iyakundira lang sa barangay, within the barangay, kay kabalo pa siya magpauli.
2: Kabalo siya magpauli.
0: Balan mo kung Alzheimer's disease, kung severe na, inang lala, nagid ba na? Hindi na gina sila yung makadumdum mo. Pero kung hindi pa man gid malala, gabalik-balik na.
2: Oo,
0: so kung makapaminsar siya siguro, nga ay aridigali ang balay na muna, muna nga makapauli siya. Sige ma'am, ihatag ko sa imo ang chance sa subong nga makapanawagan ka sa aton nga mga tagpalamati.
2: Ay, hinapanawagan ko tanis si nanay. Uligan niya man kami nga makapuli sa samon. Pila na kaadlaw ang pangita na mo siya, wala din sa namon makita. Kung sino man mo nakakita kay nanay, paliyog lang kami tawag sa amon yung cellphone number o kung sa ano, sa Facebook. E para mabalaan namon kung diin mo si nanay nga, ano, nga sinda. Kailabota kami sa Cadiz kapag nita, wala din sa namon makita.
0: Inang na-report nyo na ni siya sa Victoria sa DPNP?
2: Oo, ma'am.
0: Nakabulig sila sa pagpangita?
2: Oo. Ang baltong ang pulis nga ang dila ko

0: katanan-tanan nga nagapamati dira sa amon sa Victorias, ari bantayin ninyo tanawon ta anong itsura ni Nanay Nenfa kay basik masiplatan nyo dira sa inyo nga lugar or sa inyo nga barangay. Ma'am, kung may nakakita sa kay Nanay Nenfa, paano ka mo makontak? May number ka mo?
1: May arat, ma'am, number sa amon nga ano, nga papel to
0: ba? Okay.
1: May arat number.
0: Okay. Pwede na tondong mapakita si Nanay Nenfa ang picture ni Nanay Nenfa. Oh, sige. Gina-preparar pa no sa tech department. Kay importante nga mabalaan nilang itsura balang kag ang ginasuksok niya nga bayo.
1: Nang iya bayo, ma'am, green.
0: Palapit-lapit lang, ma'am, kay hindi ka
1: ginamabati. Ang iya bayo green nga may kwilyo nga itom.
0: Tapos green ang, iyang, ang colors ang bayo niya nga may kwelyo nga itom.
1: Oh, tapos ang iyang
0: hindi ni amoning ginabayo niya. Ang ginasuksok niya subong. Gaanti para ginasaya wala iya ginakakas ang antipara niya.
1: Wala sumama antipara, ma'am.
0: Okay. Kay diri may antipara siya eh.
1: Pa, ano namon?
0: Ha?
1: Daan nga picture ya.
0: Okay, daan niya nga picture. Pero amoning tsura niya gidya subong. Oh,
1: sumama mga tsura ya galing kay wala lang sa antipara.
0: Okay. Galing kay ti wala lang sa antipara. Oh. Okay, si Nanay Nenfa Silarbo Plaruman, 74 years old. Ang iya sininga address, Hacienda Ideal, Barangay 13 sa Victorias. Ang number, please, pwede sa Victorias PNP. Pwede nyo da siya ma-turnover. Na? Pwede man nga magpakigangot ka mo. Kung makita nyo siya, i-hold nyo siya palihog. Hindi nyo na siya pagpalakton. Hindi nyo na siya pagpalakta. I-hold nyo lang siya kag i-contact ang number nga ini 0981. Dong hindi ko makita dong natabunan sang kwan
2: caption.
0: Sang caption. Oo. 0981722. Okay. Help me kuya para nga makita tang number. 0981-722-4887. Once again, kung makita ninyo si Nanay Nenfa dira sa inyong lugar sa Victorias or sa diin man kay last time ko no nakita man siya sa Cadiz, please pakigangot, i-hold nyo gid siya, please. Gaayo kami sa inyo, i-hold nyo gid siya. Hindi nyo gid siya pagpalakta. Kag please, pakigangot ka mo sa sininga numero 0981-722-4887. Ang isa pagid ka number is 0964-849-7840. 0964-849-7840. Diri lang kamo nga mga numero pakigangot, please or pwede ma-turn over nyo siya sa Victorias PNP. Kaya ang iya sini nga pamilya do hindi naging makatulog, kabalugid ko do wala ang itsura nyo do wala naging tulog-tulog. Diin na kamo nakalabot. Cadiz
1: Manapla, ma'am.
0: Oh, microphone, ma'am.
1: Sa Cadiz kag sa Manapla, ma'am.
0: Sa Manapla nakakadto naman kamo. Oo. Nalibot nyo naging sa bilog nga ano? Oo. Manapla kag Cadiz City. Naka-report man kamo sa Cadiz City PNP.
1: Oo, ma'am.
0: Nakapangayo kamo bulig.
1: Oo, nagambala to ang mga pulis nga kay tatay kasi ngayon kagapon nagkadto to sila.
0: Oo.
1: Nagambala ang pulis nga okay, nanong na kay nakapablatar na makamo sa Victorias.
0: Okay.
1: Di ma ano na lang to sila kuno sa Cadiz.
0: Okay. Na-try nyo, ma'am, nga mapangita si Nanay Nenfang sa mga masiot-siot nga mga lugar?
1: Wala pa, ma'am.
0: Okay.
1: Sa Banua
0: pa lang. Amo na siya, yes. Amo na siya ang isa nga dapat ninyo pag-i-kwanon. Himuuno sa mga siot-siot bala nga mga lugar?
1: Para nga kung sa mga undin nga mga asinda-asinda bala, ma'am, mm-hmm. Ano sa?
0: Yes, please. Kay why kita makahibalo ba si kundi indiin ba si balagin kapoy gingutom mm-hmm. natumba amo na ang problema kag wala gid may nakakita sa iya
1: kay bala mo mami so, hindi na to sa kabalo maghambal ba sang intakto
0: mm-mm.
1: Ti amo nang ginakabalak anamon kay basi bala kon
0: mahina na gid ang iya nga memorya mm-hmm. May balatian ni siya aside sa pagka memory loss
1: sang iya lang ma'am nga ano do permi bala kasakit ang iyang ulo. Namo nang iya lang permi na batyag ng mga okay. lawas siya.
0: Abi mo kun ka isa sintoma na abi eh. Gabag-o na ang ilang nga ang ilang nga kwan, ang ilang nga batasan. Mm-mm. Abi mo nagapasaway sila no. That

0: because ang Alzheimer's disease, that's a sign ang na palala ang ilang kondisyon, no? So si Nanay Nenfa Celarbo Plaruman, babae ini siya, 74 years old, taga Shenda Ijal, Barangay 13 sa Victoria City. Palihog, buligin niyo kami nga makita si Nanay Nenfa, no? Basi kun ara man lang dara sa ano sa mga sitio-sitio kadtuan niyo gid.
1: Oo, ma'am.
0: No, especially kun medyo maligo, ano na, medyo malayo-layo bla sa syudad. Oh. Nga ano, kay galakat na sila, nga galakat do hindi do kabudlay gina sa ila, no, hindi na sila makuan. Again, no, ang bayo niya to gani, ano to?
2: Green
0: ang color. Okay, sige. Green ang color sa bayo. May aritos, may ano, wala man.
1: Wala.
0: Ang chinelas
1: nang puti nga,
0: puti.
1: No, nga do Crocs bala, ma'am, iya nga.
0: Okay,
1: ano?
0: Okay, sige. Sige. Salamat gid technical department, please, sa mga naga-view subong sa aton nga program, palihog lang i-share, no? Pasalamatan naton ang mga tagpalamati naton nga makabulig, nagbulig sa aton sininga hapon. Thank you so much gid sa inyo. Sige, ma'am. Kadto kamo to kay K5 Marv sa New Center, no? Kundi pagwa ninyo dere, may isa da kaportahan admin sa next pagid. Sa New Center, okay? Para ma-post na siya sa Facebook. Salamat, Gid. Last 2:49 ang aton oras, mga ka-K5.

Salamat, Gid, Technical Department. Pwede na naton siguro ni Ma Kwan, agaton nga live subong. Please, i-share na lang, no? Sa mga nagapamati sa aton, especially sa mga taga Northern Negros. Thank you sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Sa mga nagapamati sa aton right now sa Purok Maasin, sa Barangay Dulaw, sa Bagaw City.

0: K5 News FM.
1: The Dan is a boy highway, 80 alongside the man J.R.R. Ah, yes.

magandang hapon nga K5 kasama home niyo AJ Jack para hosting together Big Mix. Samahan niyo ako hanggang alas 4 ng hapon. This is your favorite FM radio 101.5 K5 News FM. Alas 3:07. Oras sa dos niyo ng ating detail.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend, supplement for men.
8: Gawa sa maca,
9: isang herb
8: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
8: Siyempre, naka-extend ko yan.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend, supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Your Text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsible.
4: Number 1, hit music station, 101.5.
5: 101.5.

0: D3 Bio, ganikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3!

0: talaga spang mapanit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: pag-asang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
9: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugbon sa katong drama sa kanginan. Medyo gid makuhaan sang leksyon. Yaginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, ako yang basulon niyo.

0: Ahari ang kabala, no? Mano ka? Nagbali ka, o? Ginsuka ka na sa bago mga uyab? Isus, hindi na ko'y magbaton si Mukuri. Baho na na, o! Gindura-duraan na na sa mga lalaki.
1: Kunin ang pagpatay mo, boy. Bahala ka. Basta ari ko agod dalon ang kabataan.
0: Ah, gali. O tira pa man ko ta silawa kung maupod sila si mo. Kaya napiyo ko, ako nang piliyo nila. Nakabati ka? Ha, kuri? Ako nang piliyo nila. Hoy! Kamu nga tatlo?
2: Tay.
0: Maupod ka mo sa iloy niyo, ha? Sabat! Pili ka mo. Maupod ka mo kay nanay niyo o mapabilin ka mo diri sa akon. Ha? Pili ka mo!
2: Tay. Hindi pwede nga mabalik na lang diri si nanay.
3: Suntay, kundiin si Manong Binlo, dito man kami ni Joselito. Hindi kami gusto ang bulaga niya, tatlo yan. Nay, hindi na naman ang malakat, Nay.
2: Nay, malakat ka paliwat, how? Abi ko, hindi mo na kami biyaan, liwat.
4: Hindi mo na kami palangga, Nay, aw.
0: O, Tero! Ano ang masabat mo sa mga bata? Dosa hangag ka! Musi-musi ka lang na sa kalimutaw mo.
1: Tubin, Lord. Day-ay-ay. Totoo si Lito.
4: Nay.
1: Palangga, ungit ka mo. Pero si tata yung ang hindi ko maguantaan eh.
0: Bobilangguan niya. Do ako pa yung gubon mo sa kabataan.
1: Boboy, nakita sa kabataan kung paano mo ko tratuhon. Kag isa pa, dako ang handom ko para sa kabataan ta. Gusto ko sila makatagan sa maayong nga kabuhi sa pilakadlaw.
0: Dato ng silingon mo yangan na uong kapilak! Ambisyosa ka? Hindi ka kumpurme kung anong ara lang.
1: Hindi po, buya! Para ini sa buwas damlag sang tatlo ta kabata. Kaya hindi ako gusto nga na manigulang man sila diri sa uma. Kapag kay kong bigado kita eh. Sugot ka lang ha, sa pilakaadlaw mga anak mo. Isang kahig, isang tuka man pariyot ha.
0: Buwas damlag sa kahangag mo! Dapat niya kuya, intuon mo pa? May plano kay mo yung alain, kure. Manamisusa kay. Oh? Kamu ano pag ginangangan nyo nga tatlo?
4: Nay. Tay.
5: Tay. Nay.
0: Hipos! Ano ginamit nyo, ha? Ang gusto magupod sa iloy nyo nga igatan, kagambisusa, himos. Pamutsan nyo mga bayo nyo. Kang hindi na magbalik-balik, Dre.
1: Mga anak, Binlod, himos na to. Himos na. Joselito, ay-ay, kunupod ka mo sa akon. Dito makakaon ka mo sang maayo, nak. Matipan ko ka mo. Dari sa bukid ka, budlay ka tamay. Sige na.
0: Aray na lang, oh. Aray na lang, oh. Ako ang madesisyon kung sinong maupod sa imo kag sinong mapabilin. Ega, usik tas ang oras eh. Kag nagasurong dugo ko magtulok sa itsura mga pistikay.
1: Nga, Aboboy! Sala pala maghandong para sa kayuhan sa mga anak ko!
0: Hoy, gaga! Hindi ka magambal nga mga anak mo lang. Kaya hindi ka makabuo sa ila kung wala ako. Ha? Gaga ka karong magulombal ka karong. Amo na lang niyo. Dalang dua. Ang dua. Klaro? Dala si Joselito kag Irene. Ibilin sa akon si Binlod kay mapuslan ko na diya sa uma.
3: Ah, hindi yun. Hindi ko yung masagot ka wala si Manong Binlod, Tay. Hindi ko yung masagot na mamulagay kami.
4: Ama man ko, Tay. Kung sa diin si Manong dito na kami ni Irene, ah.
0: O, Tay? Kita mo! Ha, kure? Kita mo na kung sinong bugat sa dughan sa mga bata. Ako! Gani ko na kusay mo. Balik ka to sa uyab mo, ginbulos mo sa amon. Mabuhay naman kami din nga naman tinerbisan wala ka.
1: Ay, ay, sige na. Hustilito. Upod na ko mo sa akon, sige na. Sige na.
4: Si Manong galing na, ay.
1: Ay, ari lang din si Manong ninyo. Kung magkachimpo, baka doon naman siya sa istaranta. Sige na.
3: Hindi, kuya. Namiti mo ba? Bakulagan mo gitgali kami nga tatlo. Basta kan din si Manong, dito man ko mami, dito man kami ah.
0: Te, korete yan, Ed. Hindi gani sila mag-upod, piliton mo, Ed. Manong ka pa, Day? Lakat na to, lakat na. Maglakat ka na, kure. Hindi na pagulot ha. Nasubutan sa panulay ang ulo ko. Kay basi kung mainit ko. Laason tapakas ang binangon ng ikratan ka! Lakat na!
6: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Corriere.
1: Sai, hindi magululupot ang mga bata sa akin. Mapabiling sila kay Buboy, Tay. Ika'y ginawiran ni Buboy si Binlod. Hindi ang duha ka magod, hindi mo'y magupot sa akin kung wala si Manong nila.
0: Ano na lang ginagroon? Kore. Avi. Tadlunga na lang ninyong pagabuhi ninyo. Bagin subaan wala ka mo sa simbahan nga kung kaslun ka mo sa kalipay o manukon sa kasakit magaunungay ka mo. Kukuri. Wala ka mo maluoy sa kabataan mo nga bayahaan mo sila.
1: Tay, pati pala ikaw wala mo makaintindi sa akon.
0: Gusto ko ikaw intindihan, Kore. Pero ang hindi ko ba intindihan, amo nga sa mabatas mga talikdan ng kabataan mo, ha? Baka luluoy ang kahutangan nila kung wala siyang iloy ng mga tipan sa ila. Tani, panumdumon mo man ina, Kore.
1: Bahala na lang ni Taya. Para ini sa ina. Kagaiba lang ko. Gamahangpan gid nila ko sa pinakaatlaw. Mahangpan gid nila ko. May gahagin mayaan ko sila, Tay.
0: Ikaw ang bahala, Kore. Pero wala na ba sulay sa ulihi? Isa lang ang mahambal ko. Werde ka budlay siyang paniwalay nga wala siyang iloy nga nagatipan ka nagagiya sa kabataan. Werde ka budlay, anak.

0: so, sambot.
1: Ay, grabe. Grabe yung si Corinne, no? Kabatas man siya yung abayaan yung tatluya ka mga bata.
0: Eh, man ambisyosa. Perte ka tayog sang lupad. Hambalya. Pag ligad ko no sang isa katuig, mabalik siya diri. Kag abe niyo kun anong hambalya, damo na siya kwarta. Bahaus! Oh, sambot lang. Ano mambal mo dara, Michael?
2: Damo na kwarta kay iti. Ginabaligya yung lawas sa syudad.
0: Nan!
2: Matyagan ko gani sa beer house ka ubra.
0: Bao! Talabang!
2: Kaya naghamis ang panit niya.
0: Bao! Kaya
2: nagputi siya.
0: Bao! Pati ay nagali, nakita mo?
1: Ay, gali.
0: Bao! Kag akon balakon, magpauli siya dari. Kag makibot lang kita. Nang halos tanan din ang mga banak, mga kalalakin, Andre. Ginpang salama yan, ah. Bao, mapatay gina siya dari sa mga asawa.
2: Kurikong bakukang kagiday. Kagbasi makibot lang tadi ang mga lalaki diri sa lugar ta may AIDS man tanan.
0: Ay mag-amosi ng matabo sa pilakadlaw. Ay angay na sa iya gapuson susulod sang ilabalay kag tutdan man para mabatyagan niya ang kasakit sang iya kamatayon. O bighalan klase babae no.
1: Ay bighalan gidya.
0: Ano si mo may
1: ayos to kagidya. Ay tutdan tagid siya. Pero ante sina, ay pulihan ta siya anay, kastigo.
0: Na,
1: para maumpawan gid siya bala sa kakig ta sa iya haw. Sa sina, makabalos gid kita sa iya. Ay, kaulumol.
0: Kaulumol gid ya, kaulumol gid paminsaron.

0: Inakautan ta ka. Wala ka pulos yung klase, nanay. Wala ka pulos.
1: Anong binlod? Hala! Laging kang gunting mo mga bayo ni nanay. Wala nung kanugunong-kunong.
0: Hindi na ko gusto. Kami makita ko di makapanom daw sa akon. So wala na pulos niya, nanay Irene.
1: No.
0: Sukot subong. Hindi na tamanom daw siya.
1: No, no.
0: Dumtan ko kita siya. Hasta magdako kita. Gimbiyahan niya ta. Ginbaylo niya ta sa iban. Hindi ko ginimalipatan na siya magdako ko.
1: No.
0: Hindi ko ginimalipatan. Ginakaugtan ko si Cory. Ginakaugtan ko siya.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extend
8: Supplement for Men.
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo?
10: Yes, darling. Come to Mama.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.
2: K5
0: News FM.

Panga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit, tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangod sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
7: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Muter naman.
11: Kaya Ramiro, ito
12: ang imong sugar, pila na lang subong?
11: 62.5 ang imong kong laboratory.
12: Ang una, pila?
11: 35 kilo. Ilawin mo ang Buterna Capsule. Itipibog
13: ito. Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
6: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
16: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
18: Number one,
17: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: El Castigador!
20: El Castigador!
19: Ang tinig ng bawat mamamayan.
20: El Castigador!
19: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
20: El Castigador!
19: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
20: El Castigador!
19: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: na Bigos. Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon na Metro Bacolod. Mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa dos kita karon sa bulan naman sang Hunyo sining tuig 2021. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki 5. Sa ato siga pala tuntunan. Pala tuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga paasa lang. Hope din nyo kami mga kaki 5 sa aton singa programa. Madamo kitang mga balita gabaga tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginaop na ako sa ako singa mahangkilan nga mas paring partner sa technical side upod sa kaki 5 Raymuel Damaster Pugi Alcantara kag si kaki 5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4, ang Butchog Ocho. Para may sikubos ng alagad si Kaki 5. El Castigador. Mayong hapon sa ato si mga suki nga nagupod sa ato pagpangalagad sa May Burgos Public Market, Central Market, Libertad Public Market na nag-aantabay na sa aton sing mga tuntunan. And of course, sa aton sing mga e-bike drivers, tricycle drivers, modernized bus drivers, ka mga POJ drivers naton nga nag-aungot man sa aton kapagpangalagad. Kumusta nga aton si Kapunanon? Medyo nag-atulo-taliti. Okay, ti masiling naton, nag-hilapit na lang gidya ang tig-ululan. Ti at siyempo naman, sa aton sing mga kaumhan, pwede naton maarado. Tapos pinin kita kapanggas mais, makapanggas na kita sang humay kag sa mga kararuton naton. Sabay nagaungot ang aton sing pipila ka mga radio stations sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Dira mismo sa may 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Kag sa 100.5 Radio Mascovalo Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Sa aton sing mga suki, draman mismo sa may banwas ang Morsya, basi makalagaw-lagaw ka muna pwede ka muka overnight. Dira mismo sa may Danas Highland Cafe, kung sa diin manamit ka mga pagkaon ang naluto ni Comarico Salimar Gravino. Kag ni Parikoy Rami Gravino, ang paborito ko gid ang chicken binakol. Basta binakulay, ganit paborito ko gid na.
1: Ah, grabe po.
2: Alright!
0: Sa aton sing mga suki nga nagaungot naman sa aton nga live ako na Facebook live.
2: Alright!
0: Sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa K5 News FM Negros Island. O, hindi gid magkalipat permi ha, magtumar sang suplemento. Amo ning tiempo the best gini ang aton sing food supplement. Indi ta na pagulaton magka K5 nga matrangkaso pagkita antes kita mag-inom bulong. Di ba? Usual sa aton nga mga Pinoy, kung hindi tagali pagtrangkasuhon, hindi tiya imo yung magbakal. Sa unang nga dumduman ko ginabakal, ginasunguna para mag-ayo ko. Ining King Kong giring pula nga tawag na munbla. Hindi ka ni kinihag. O, tapos bakla na nasang kwan, sang orange blang soft drink sa una.
2: Alright!
0: Tapos maayo ka na dayon. Oh, presubong ti laing gidya nga samtang nga samtang nga way ka pa yabalatian nagainom kanaya sang food supplement. Mighty C, the alkaline base vitamin C nagapabakod ka nagapaabtik sa aton sin nga immune system. Parisan sang Klinika DTX 500 gag Klinika D3 Bio. Laing gidya kon nakapreparar ikaw dila kung maglakat gani si mo puluyan o diin ka man maglagaw, laing gidya may preparasyon na. Para hindi ka lang mawadaan, no? Hindi ka mahubsan, kaya nga man may preparasyon ikaw. Sabi ng food supplement naton na in preparation sa mga trangkaso kagaw nga nagasulod sa lawas naton, at least no, may pang-away sa mga bad bacteria, mga free radicals nga nagabisita sa aton lawas, pinagi naman sa aton nga paghaklo sang hangin, no? Kung na ginakaptan tayo yung mga pipila ka mga bagay, ginabutang tas bibig ta, ginainom ta, ti mga higko ina, ti sarang niya patyon sang aton sing Klinika D3 Bio. Sa aton sing masukit, dramismo sa may syudad sang Sagay, nagaungot pa ng 89.7 daan, hindi mo magkalipat kaya mo ng number one nga radio station sa siyudad sang Sagay. Ang 89.7. And of course, ito siyempre, sa sur nga bahin niya, nagpamayagpag niyang 102.9 K5 News FM Kabankalan. Sa aton si Kamasuki Subong, madamo kitang mabalita agabag at tutukan na ilabi na ginang mga pipila ka mga balitang lokal na gitutukan sa aton si Kamahangkilan ng mga field reporters. And of course, ang balitang nasyonal na ton. No? Grabe, nagidya mo. Diba siling ko magka K5, ganun ang ginagamo na. Not just only ginagamo, but nagagamitay puwarsa. Oh, ang minority block versus majority. Tisinog ining praog sila. Kay as of now, nagliga to 13 versus 11. Iti 24, malang mga senador sa may Pilipinas mo. Iti 13, amuning majority, and ang 11, amuning niya tawag nila nga minority block. Iti nabuhinan na isa. Kinagparagyo ng senador Bato de la Rosa. Right after sa shooting incident, dira mismo sa may senador.

0: sasyon sa Senado, may mga ginapang imbitar ka mo da, special minte, ining pagpapromote ba sa mga pipila ka mga office officers sa Armed Forces of the Philippines. O, di nagkaprepara na sila kapon, pati way madayon. So, ginakangawaan nga siling sang iban, niya ti, ang iban ka naman, nag-retire na ni. Diba silang alang na, ti mga kaki-five, umunang mapipila ka mga reklamo man. While on the other hand, sa majority mga kaki-five, nagkapaningkawanggit, nagtindog islang, ati para sa ila intsakto, ang ila sininga ginahimo. Tilang taon ta, consigilans na binangigay ni, ang akon sining point of view, no? Point of view. May POV na ko ba? Point of view, ha? Opinion mga kaki-five nga siling koti daw amo-amogid. At the end of the day, ang balis ng iban, at the end of the day, China will win. Abaw, ti masiling ko madilatar gini siguro kung sige pa ni Rina Buab sa Senado. Why ko nagasiling nga gin-orchestrate nila na, gin-himo nila da as drama or stage mga ginatawag nila. Pero dako posibilidad kung si Guinness lagi na rin nabuab da Senado. Ah, posibli gid ining impeachment trial ni Vice President Duterte do madilatar man eh. Diba? Madilatar ni most especially sa mga schedule na nga gintalan na sang Senado kung hindi sila mag-isa. Diba? May nagasinggitan sa piyak sa iban, kontra-administrasyon, niya, why magani ka mo dagayin papriso ng mga dalagko, da? No? Ng mga tao na na-mention, no? Sa kintang mention ni congressman o kon, tigin palos na sa bilang congressman mo, Zaldico. Tingin niya daw ay man Japon. Ang mga dalagko ang mapangalan, doon kita baby man Japon, da? Sa iban nga bahin, nagasiling man ang iban, ang ining mga senador nga ramismo sa majority subong, ang ginaamat-amat sila. Ginaamat-amat sila, pamalos, pasakaan kaso, para mabothered man sila eh. Para nila ka-focus man sa ilasting nga pagabuaton senado da. Ang iban do may ara ang mga istorya nga ginabargain sila. O, tikon na diri ka sa amon sa minority, ang kaso mo, ti paluso na mundi.
1: Alright!
0: ang mga kaso nyo din nga daw ari nakalatag na sumong may mga ebidensya kami diyo, Rods. May mga ebidensya kami diyo, do may ari ka di kinawatan, no? Ang kaso mo diyo, dako-dako, plunder ni. Ti no bail ini. Ti, dira ka pas, piyak? Dira ka samon, no? Kay kun pasugot ka samon, ti automatic palos ni dyan sa record. May iban nga mga istorya amo na but sa sling naton tanan diri gina panginwala man sa nagtimbang grahin no timi nga siling bagid ganing iban nga sling ya do kita lang yung aras kanyo now nga kita lang yung permig da balbal dia ang sa minority nga mga senador da na mention man na tingaw ay man mapasakaan kaso ang iban pagid senado nagasiling ati mag patigayo naman ni Watts ang Blue Ribbon Committee magpatigayon man ka magabaid man sa ngayon nga investigasyon regarding sining flood control projects. Nga kung sa diin mga kakifive, damo na piktuhan, damo nagkalamatay, bango daman sa palpak nga obra sining flood control projects which is the gasto lang, ginbulsa sa mga politiko, kag sila yung nagminanggaranon. Ang pigado, nagmudmud na ginsa kapigadohon, samtang ini mga milyonaryo nga mga kawatan, ahay, kanambi lang sa pahulom-hulom na sa hotel.
1: Alright!
0: Minalita ang kwarta. Hamakon mo na. Ang akon ni wallet lang, simple nga wallet. Daw haalos ka ni wala unod mo.
1: Alright!
0: Di pa minsaron, tabi kang kwarta mo, minalita, no? Ano yan kanambi, isang kabuhi, no? O galing, ang question dira mga kakifive, dira nga palamang ko tanon, tawagan na si kakifive Shine. Ang dako, dira nga palamang ko tanon mga kakifive, ang nakita pala sa mga politiko, da limpyo gid. So gid, di nyo ko ba sinong nga mga politiko, senador, halin sa sa presidente, ang wala higko sa graft and corruption biyaw? Sinobi silang wala record eh. Sino ba silang wala na ngayo na 10%, 30% sa mga projects na ginakaptan nila? Sino daw ay nagapangauti aw? Diba? Iway man kamo sa may masambit sin obe. Abi ko men jud ko may ara kamo kilala kay busi

0: si Untang Records niya. Oh, iba may naghahambal man ganin nga sige. Oh, abi mo ay kumabalaan ang imong salen arid sa mo ng records mo. Busi si on na mo ni. Kay kun wala ideyahan na mo ni nga mabutangan kaya mo ya kabalo ka loopholes ang tawag sa. May mga buho na mo.
1: Alright!
0: Diba? Ikaw hindi muli madeklara sa salen mo, balda ka man. Oh, way kagabayad buwis, tax evasion, balda birds ka naman. Ti mga kaki 5 kun asta na lang daw pinursala personal line na lang daw wala na lang yasang nagakaigo gidyang nga trabaho para sa aton ti kita daw mga alipungoy matang daw ay matakbalo oh sige lang taka cheer yay nagdaog ang majority yay nagdaog ang minority ti why ti mahimu da amo na pagitsindita mo why taka balong nga kita niya galing ginahampangan nila diba? Kita mismo nga mga pumuloy ang Pilipinhon sa pungsod Pilipinas ang labing apektado sila. Ti mga kaki 5 ang gwa sini ti wat sinanggugit. O do sinanlag gamay sa Japon di. Sige ta ti kawangal, sige ta kasyagit, iban gaganit.
1: Alright!
0: Aras kaki 5 shine, hibalokon tabi. Ang mga dalag ko o mga balita nga ginpreparar naman, no? Ginpang sipad-sipad. O, kagin timpla mayo sang aton sining news center connection opod si K5 Shine Lacson sa line number 1
2: K5 News FM live report
0: K5 Shine ano mga dalag ko mga balita ta sa news center ibalita mo
3: Seron
0: ah oh.
3: All right
0: ah
3: May ihambal ko, may basahon ko. Kwan, mamati ka ha?
0: Oo, mati ko, interpretahon ko mayo ah. Sige, go!
3: Senate President Alan Peter Cayetano should resign.
0: Ooh.
3: As he has shown that he cannot function as the leader of the Senate.
0: Ooh.
3: All right.
0: Sino statement na? Sino statement?
3: Amuna ni. This is from the minority senators.
0: Oh.
3: Panawagan, naging man sila ya. Sinina hapon, nagpanawagan, naging lang sila. Mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Hindi siya ka-lead mayo, hindi siya ka-sanctions.
3: Oh, yes.
0: Oo, hindi siya ka-dala sa Senado. Oo.
3: Para sa ilaya, ti. Hindi kaya maayo nga leader, wala kabalo sa imong responsibilidad. Ikaw ya ang ari din. Kung mag-absent ang iba na senador, ila na ya. But you as the Senate President, as the leader of the Senate, ikaw dapat nagapanguna sa sesyon.
0: Mm.
3: Now you are not here.
0: Mm.
3: Wala ka diya.
0: Mm.
3: Ari pagin si Rod, masakit. Magluwas sa ginambal ni Senator Erwin Tulfo na siling niya mga muyo kami na maabot sila siling na hapon. Kaya kung hindi sila mag-abot, sayang ang sweldo.
0: Mm-hmm.
3: Ari pag magluwas sina ang AFP Generals nagtalayag na maapektuhan dili ang confirmation sang ano yung mga gripang promote bala?
0: Oh, Katie, basta mga general na maagi ginada ka K5 shine mo.
3: Yes, oo. Ang may promotion ini sila, syempre confirm ina dapat sa mga hearings ang Senado.
0: Okay.
3: At least 5 generals sang Armed Forces of the Philippines. Pati nila nga promotion ho, naapektuhan bangod sining tension sa Senado.
0: Uh-huh.
3: Oh. Ang pinakakaluluoy na rin, kita.
0: Amuna da?
3: Ang siling nagtrabaho sa maayo.
0: Oh.
3: Ang siling gani ni K5 Dominic, kan ni K5 Marv Aranwes, ipatulfo ta na lang sila ko, no? Kaya ni Guru ipatulfo na lang ni sila. Hindi, pero seriously, kaya tayo, amuning problema, it's okay kung ang isang kataw may childlike behavior. Mm-hmm. Lang kung mag, ang gawin mo daw bata, mm-hmm. ano, pero hindi pwede nga maging childish.
0: Correct, correct.
3: Mga matag-as inisigang official sa gobyerno. Kabalo sila nga may responsibilidad sila sa mga Filipino. Di kung mag-amo ni Sir Rods, ano na lang yung madangatan sa puso Pilipinas? Kalaw-ay-law-ay, no? Doon mga, ang danagan na sa nila ng mga paminsaron, babata, jutay,
0: mm-hmm.
3: supposedly, bisan ga tinaasay, kamudara, tingog, bisan ga binaisay, kamudara, dayo no, nabidya ang sesyon, kay trabaho mm-hmm. nyo mo.
0: Exactly.
3: So, kung may isa sa majority, abi, na naaresto,
0: uh-huh.
3: kagang isa to, nagpalagyo, among gili ang matabo. So, do na insindihan man ato, no? Mm-hmm. Ang ilang la aktuasyon, ang ilang, kumbaga, demeanor na ginapakita, ang ilang behavior na ginapakita. Do ka mga bata, iki ang dalagan sa ilang huna-huna. No? Do, hindi tayo dapat among singin. Naka-insindi kita, na mo binaya, gabi na isay ka muda, ang iba nag-tinudluan, nag-kwanla, ano ba nang tawag siya, gabi na duro-duro ka, or gina,
0: uh-huh.
3: amo na bilang si Rod, but sa kada grupo, organisasyon, uh-huh. kumpanya, or kung ano man, nagkatabo din na niya, kasi uh-huh. kung kaisa, nag-kwan ka mo mo, ano ni gani, nag-mansi, ginaduso niyo ang inyong gusto, uh-huh. amo ni dapat, the
0: po
3: is
0: kamot. Oh. Sige. Ay, nautod si ka K5 Shine.
1: Alright!
0: Pasensya, K5, nautod ka. Balikan na kakaroon doon ginugay ka K5 Shine. Mabuhi ko na yung commercial. Pagbalik ko, totoo, kanta na liwat na utod si K5 Shine. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ni pipilang ka ba importante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga. Nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Dr. Ramil?
5: Ang emphysema, Sir GP, ang isa kasahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila COPD.
4: Mm-hmm.
5: Ini man ang isa ka progressive lang disease. Masilingan ni ka progressive, Sir GP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay.
4: Mm-hmm.
5: Ini ang bangod sa pagkadamage sang imo nga alveoli.
4: Mm-hmm.
5: Ang magamay nga air sacs kundiin, nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide nga aton nga gina-exhale.
4: Mm-hmm.
5: Ang lain pa, ang selula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang mga selula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease amo ang mataas nga antioxidants coupled with immune system booster ang combination sang DTX 500 kag Mighty C ang pinaka-best nga option for healthy lungs.
4: Kung pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod sa lungs, leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo, kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
5: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, mm-hmm. Sir GP. Suno pa sa mga pulmonologist, daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo katuig ang imong kabuhi kon may emphysema ka.
4: Grabe,
5: di, especially da ang mga palasigarilyo, ha? Imagine, 10 life years, ha?
4: Ang iban?
5: Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabataan mo. protection from oxidative stress ang aton kinahanglan agad healthy ang aton lungs. DTX 500 kag maitisi lang ang permigin nato imnon. Kadako gid niya mabulig sa imong baga Sir GP. Hindi lang sa baga kundi pati na tanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
4: Ang sintomas sang emphysema amo ang masunod no. Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic balang sound. Masami may infection sa baga, gapala nakit ang dughan, may cyanosis kung nagablo ang bibig kag mga kuko, bangod sa kulang sa oxygen sa dugo.
5: Tantawa balang epekto do sa mga radiation, mga kusang oxidative stress. Ang pinaka-contrast baga, sigarilyo. Ang pinaka-contrast mata, radiation. Guba po ang mata. Amo na nga, muna ka-importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kadto ka sa clinic namon.
4: Oh.
5: Kag, siyempre, resitahan, guys, ang nasa ginaresita na Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C. Balo ka, Sir GP, hindi nila dapat mawalaan ang emphysema, bangod ini ang sarang nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer kung imo ni siya mapabayan.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: DTX 500.
4: So, anong dapat timuon, Dr. Ramir?
5: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiyuntat panigal rilyo eh. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise. Ini ang nagaprevent sang muscle atrophy, bangod sang disease progression. Kag, inom gid, DTX 500 kag Mighty C.
4: Of course.
5: Amun ang goal naton is, hindi tiya dapat magbalatian. Kahit kabudlay, gid balagi na himo mo bulong ang DTX 500, iba blang prevention, iba ang himuon mo na nga bulong. Ang DTX 500 kay Mighty C, kay nga man,
4: kung preventive,
5: one capsule, two times a day, okay na na. Pero kung, kwa na, therapeutic, di mas mahal, mas nami againom kasi na, kay gusto mo lang malikawan ang balatian. So, hindi pa man uli ang tanan. Protektahan ang imong baga. Hindi lamang sigarilyo ang kontra mo. Bisan pa ordinary nga ubo, tugas ang bacterial infection. Kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imong baga. Kung gamay tisi ka, bakod ang imong immune system, te hindi na iya magdugay ang kagaw. Dugangan pa, nga DTX 500 ka pa, may anti-inflammatory substances. Hindi maghubag ang baga mo. Hindi madamage ang mga selula sang baga mo. Mag-DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw agod mangin masulhay ang paginawa magahubin pa ang imo nga selula.
2: My family history ba na kamo usong diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
1: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado
1: epektibo
2: aramis mo.
1: DTX 500
2: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
6: DTX 500 DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio.
1: Problema sa pangkaso,
2: hilana,
1: sipon, kagubo,
2: tugas ang virus, kagmikrobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
2: na ginahimo
1: monolaurin sang atong lawas,
2: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
2: Yung may D3.
1: Malakas mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Malakas mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C Available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababa sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: iadugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
2: Muternamax, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica 4 Biotics.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
5: Di pre, musta po lang agabi pre?
6: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: D3, Fayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
5: Welcome back mga kaki-5 sa palatuntunan nga El Castigador. Sa ato si Kamasuki nga nagopod sa tungkol pagpangalaga dubang nga kun amay nagkapamatigid sa radyo dura sa moy subong ara sa may banwasang hiniga si Tatay Rudy. Tatay Rudy, maying hapon da tay, kumusta? May nagpagpamati sa kay Rhea, kay Jason, nanay LC, kay Tatay Indo, kay Nang Rio da Family Tingson, no? Sa kay John Wright, kay Joshua, Jipoy, kay Carla, kay Ninin, kay Romel, kay Nuno Randy, kay Nung Elmer, kay Guapo, kung amanghod ka si Ray. Ay, grabe ho. In a way, alas 5:11 na. Check tabi si KK5. Unahon ko si KK5 Bomba. Nalangguro unahon ko, anay. KK5 Idrian. Unahon ko si... Oh, check to. Si KK5 Bomba naka-standby. Hibala on tani. Sa balita ni KK5 Bomba, dulong mas kalawan sang DTX 500. Kabalag ko mo mga kaki 5, samtang nag-edad ikaw. Away ko manigin ang minds yung una kay bata pa man ko. Di samtang nag-edad-edad ka, nag-abatsyag ka. No? So, ang lason, may lang kiti samtang sang nakilala kuya ang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, taghimo sang Mighty C, DTX kag D3 Bio. Nag-start kuya dayon sang inom sang suplemento, food supplement. Which is, makita kong, daway kuya mayo ginabalatian, no? Huwag ko ganit ma, i-check nyo ding records kuya sa HR, huwag kuya tilaw late, no? Halin sa pagsugod ko sa trabaho, never been late, no? Kag wala kuya nag-absent, siyempre leave eh, kiti official ang lakat, pwede.
6: Alright!
5: Pero siling absent, late, wala ko. Bangod sang balatian una naman, no? Ti, magkagipag, isa'y nakapatimaan, nga samtang nagsugod ko to, inom sang suplemento, nangin na nami ang akon sini nga pabatsyagan. Aga sulusuriburo ka, pero hindi ka maduktan, gibla sang matamaan nga magligid ka. Which is normal sa lawas naton, kay titaw ta mo. Oh, sometimes may mga gaka-weak man ang aton sing immune system. Pero na too much, bango naman sang bulig sang Mighty C. So ang klinika DTX 500, nanotice ko, nagpa-lab test ko, nagligad, hindi love test ha, hindi lab test o kung laboratory test, normal lang ako sini nga atay. Oh, normal. E siyempre, di bang kuya pala inom, no? Why kuya pahubog?
6: Alright!
5: Kita mo, isa lang yung kabasong ipainom mo sa akon, dayon kuya ka kwan, dayon kuya katulog. No? Kaya nga man, wala ko sang alcohol tolerance yung ginatawag. Kaya hindi ko yung pala hubog. Gani. Oh? Wala bisyo lang makahalit sa lawas ta. Ti ilang taon ta mga K5. Gaidad ng gaidad. Samtang mga tubo-tubo ko. Di ka ba tiyang niya, sir? May ako niya. Mga classmate ko lang gawin. May diabetes na kuya. May kasakit na tuhod ko. Damo na gina ba tiyang. Ano ka daw nag-niwang ka na gina? Oh? Niya kay amuni may komplikasyon na may mga hypertensive na slaktama. Yung kung titilawib lang aton nga suplemento. No? Kay tested and proven ko na ni, kita mo nagnami e pamatsyag ko. Yung ko daw, hindi man maglayo ah. Ang itsura nga daw mayugit.
6: Alright!
5: Ang klinika DTX 500 by K5, may ara niya sa ginatawag naton nga tatlo. Ang unod bala ang kontinido, ang ingredients sang DTX 500, no? May ara dira kang ginatawag naton nga tatlo ka anti-diabetic properties. Ano ini sila? Amuning charantin, visin kag polypeptide. Ani sa pa, nagabulig ini siya magka K5 nga nagapanormalizing mo sing blood sugar. Di ba? Permi lang taas imo blood sugar, nag-shoot up imo blood sugar. Sometimes gisag daw gakakwana, gakomplikado na, may mga komplikasyon na, gay nangot-angot na lang mga organs mo, may mga damage na, bangod naman sang pag-shoot up sang imusin nga blood sugar. So kung manormalize mo siya, ma-maintain mo na siya, hindi mo na siya ma-maintain kung wala ka man sa gina-maintain, no, nga food supplement. That's why himuon mo ni siya ang Clinica DTX 500 nga mangin supplementos lawas mo para ma-maintainar ang imo sini nga blood sugar level, di ba? And isa pa magka K5 ing amo sini nga DTX 500, siya ni ang amon janitor's lawas. Di ba? Kun sa isa ka kumbuyahan, mayara utilities, mayara janitor nga nagapanglimpyo siyang in charge sang cleanliness sang inyo sini nga kumbuyahan, ang DTX 500 siya maning in charge nga janitor sang aton nga internal organs. Especially sa dugo naton, sa aton sing colon, sa aton sulod, sa sulod. Kahit hindi ka man di akapang inom sunrox.
6: Alright!
5: Ang iban kung sa kakamot mo lang, di mabutang ka lang nga sa 70% alcohol di, na isofrofil. Pwede ka lang nga makamuna o, limpyo na, patay ng kagaw. Pero tihimuon mo sa sulod lawas mo. Anong ka mainom sa alcohol?
6: Alright!
5: So, di man pwede. So, that's why gin-design, gin-paid-idan, gin-himo para sa aton mga kakipay. So, ang imo-himoon, bakal ka lang, and then take ka lang. Maintain ka, bisan mag-maintainar ka lang yasang DTX 500 kada adlaw. Bisan dua lang yung kapsula mo. Kung nami ang resulta sa imo sing lawas nga wala ka gidya as in the maintain lang gid bisan na isa lang kada adlaw, isa ka MITC, isa ka DTX, isa ka D3 bio kada adlaw, goods na iti okay man ang imo sing mga lab result, ano, hindi man niya apektado mga internal organs mo dira. Pero kung may inom ka pero ti ara ka na sa stage 4 sang amoni diabetes, something like that, perti na gid ka delikado, duway na na. Hindi pagimu ang ulihin ang tanan. That's why ang pinakama the best nga mag-inom sang food supplement inang way ka pa sa ginabatyan. Ina, ma-prevent niya mo ang liver damage ta. Ma-prevent niya ang pag-tasaka sang aton sing cholesterol kag blood sugar. DTX 500. Ara si Kakify Bomba Marilo o kon si Chester Jan Vironque. Kay do nag-viral ini dito mismo sa may siyudad sa Cadiz, special minty sa Cadiz City Emergency Clinic. Nag-viral bango naman sining pagpamahog, ginaligar pagpamahog sa isa ka pulis dito sa staff kag doktor sa Cadiz Emergency Clinic. Kag decidido na magpasaka sang kaso ining doktor kag mga akon mga staff dito. Ti ang rason sang pulisya, siyempre kay may pasyente ko na aksidente kinanglan tatapon, to sobra ni sa kauras way niya gitatap. Dismayado actually ining pulis sang kalagday, kahinay or nanuman nga mga giho sang mga staff kag doktor dira mismo sa may Cadiz Emergency Unit. Apang nagpanindugan ini sila nga wala yung nagpabaya iya sa mga pasyente nga nagkakagto dira sa Cadiz Emergency Clinic ang mga doktor kag nurses na pasabton tabi ang pamunuan sining Cadiz City Emergency Clinic para may baluan ta kung anong matuod kay sila subong ginabash mo. Although nga ti sala ang ginhimo sa pulis na pagpamahog, gin-threat ining pipilag ka mga staff dira, but yet nagsuli ang paya imbis nga i-bash ining pulis. Daw ginadapigan pa din sa mga pumuluyo da, bangod for sa ilang guruti, naka-attest man sila, na-prove man nila nga amo ginaday ang gawi dira sa Cadiz City Emergency Clinic. So kung naman ang bagay, di yun yung mabasol ang publiko. Kay eksperyensya nila na mo. Diba? Eksperyensya nila, that's why ila niya ihambal o kunikomento sa Facebook. Ti kuning nga skugon kada iya ti balda ka eh, especially kung tuod man inang pag-abot mo da iya dayon mo ya kaput cellphone, wala kaya ga Tinder, ti maiguan kana. Pero kung gabot ikaw ya as staff kada bisang Cadiz City Emergency Clinic nga nagatrabaho kaya sang mayan, ti masakitan ka man yun, di at tsakto ang pagatipan, diyan sa wapin lang, bidamudamo, bipasyente at that time, volume of mga patients ka na ginabot. So, gina-prioritize, gina-assess man namon mayad, kaya gina-ibalong man na namon kung sino ginang life-threatening da, sino ginang dapat unahon. Ari, pamatian ta upod ang report naton sa kay ka K5 si Sir John Veronque.
0: K5 News FM Live Report.
5: Ka K5 bomba, ibalita mo.
3: Ka K5 Roads, ining magtimbang bahin pariyo ini naga promote sang to protect, no? To serve and to protect ti ang aton kapulisan, to serve and to protect aton man yung mga doktor, nagaproteher man sila sa kabuhi sang tao, away sa tunga nga ginawayatan armas versus injection ka K5 Roads.
5: Uy.
3: Diri niya sa may syudad sa Cadiz, empleyado or assigned police, police staff sergeant ini siya ka K5 Roads, PO3 diri sa may syudad sang Cadiz, samtang in charge naman ang iyang kasumpong diri iya sa may Cadiz City emergency clinic. Ang natabo ka K5 Roads, kaina nagatubangay na ang police, si PO3 kag si ang doktor ka K5 Roads, nagatubangay na sila kaina kag when in fact ginpa witness kita digto, ginpapamati kita digto ka K5 Roads sa ila pagatubangay, kag ginako man sa police ang iya lapses tungod nga nasubrahan siya, nadala siya sa iya emosyon nga may pagpamahog kagbay pagduro-duro sa mga staff digto, rason naging kakugmat ka K5 Roads sang mga staff kag pasyente sa Cadiz City Emergency Clinic.
5: Okay.
3: Now, ka K5 Roads, ining Cadiz City Emergency Clinic, ginakabig lang ini siya kuntani ka K5 Roads nga birthing home or birthing clinic.
5: Balataan.
3: Ara sang 5-6 bed capacity, meaning to say, supposed to be, wala ini nagabaton diri ka K5 Roads sang mga pasyente kaangay nga may mga masakit,
5: okay,
3: may mga naaksidente, may mga nadisgrasya.
5: Mm-hmm.
3: Apang sa tong tinalikdan nga 2019 to 2020 sang pagdata ka K5 Roads sang COVID-19 ining emergency clinic nga ginakabig lang tani nga birthing clinic o kon balataan nga may ara lang sang 5-6 bed capacity, gingamit ini ka K5 Roads nga aladmitan or kaladtuan sa mga pasyente nga sang during COVID-19 hasta sa karon ka K5 Roads. Meaning to say, ang explanation sa sideband sa Cadiz City Emergency Clinic kay naka-witness kita kaina, hindi nila makumudaran tanan ka K5 Roads kay 5-6 bed capacity lang K5 Roads. Kag agin designar ini, hindi ya para nga mag akseptar sa mga pasyente kag mag-admit dira ka K5 Roads. O galing tungod sining one hospital command o one hospital command ka K5 Roads ang nagakatabo gali sa isa ka emergency clinic, pag abot dira sang pasyente, dapatan sa nagakaigo nga first aid. Kung daw lala ka K5 Roads, i-refer ini nila sa available nga hospital. Paagi sini ka K5 Roads sa ginatawag nga one hospital command, manawag ini sila sa tanan niya mga hospital nga sakop sa probinsya kundiin ang may available. Like for example, ikaw ka K5 Roads na nagrikta ka din sa Cadiz City Emergency Clinic, kag kinahanglan ka, dalon sa hospital, i-refer ka.
5: Uh-huh.
3: Like for example, kung din ka sa Cadiz, tapos ang iyang available nga hospital dito sa Valladolid, posible dito ka ginidalon ka K5 Roads.
5: Okay.
3: Tungod sining one command or one hospital command center ka K5 Roads. That is why, nga may amo na galing rason ka K5 Roads, nga may nagaka-delayed, kay ining mga doktor kag mga staff daton sa mga emergency clinic, uh-huh, nagapangita pa ni sila sang available nga hospital nga pwede i-refer sa imo ka K5 Roads.
5: Uh-huh.
3: Dito man, nanindugan man ang hospital sa pagpamuno ni Dr. Escalante, kag ara man si Dr. Salonga Divina Gracia, na siling nila ka K5 Roads, wala sila nagapabaya sa mga pasyente kay may health protocol sila, ginauna nila ka K5 Roads kung sino ang mas nagakinahanglan nga patapon o kunhatagan sang nagakaigo nga pagbulong ka K5 Roads. Sandig man kay ina sa ila, kung may mga reklamo sila, may reklamong pumuluyo, may reklamong pamilya, may proper forum man niya ka K5 Roads or may opisina man niya nga dangpan kung magreklamo ka K5 Roads. Di ang ila lang dito nga ginkahadlukan nga insakto man na inindihan nila ang emosyon sang pulis o galing ang sala sa pulis kagin ako man yan ni police staff sergeant nga sala gidang yan ginimo tungod nga hubog siya sang that time naghubog siya,
5: okay,
3: kag namahog siya sang staff digto
5: kag K5 Chester i-check tabi sang natabo dito ang pagpamahog ni Staff Sergeant pila kabilog pasyente haw as initial halin sa tag dumalahan sining Cadiz Emergency Kaki 5 Chester.
3: Nagalambot ka kifibrods mga 30 to 40 ka pa nga pasyente during that time. Madamo okay. Damo ang pasyente ka kifibrods. Ang kapasidad lang is 5 to 6. 6 bed
5: sus.
3: Capacity. Iban.
5: Actually, so meaning during that time, grabe ang massive ng mga pasyente na overwhelmed ining clinic. Iti clinic lang gani mo. Hindi siya hospital. Clinic lang gani siya. Emergency which is the chat ko tumambal mo kung sa mga rescuer pa, mga first responders, sila nga silang ma-assess sa mga pasyente kung lala na gid-refer sa district hospital, provincial hospital, and regional hospital just in case. So, meaning, grabe galing pasyente ito. Wala gid ang pamangkot kung bagit ikaduha ka kifab chister, wala gitutuod gindapatan how, and for pila ka oras nga doon napabayaan how.
3: Pag abot ka kay Fabrod, suno dito sa doktor kaina, pag inatubangay nila, na ginatubangay kaina ka kay Fabrod, mo, between the doctor kag sang PCTPNP,
5: okay.
3: Nagatubangay sila, gintatap ka kay Fabrod, may first aid, kag suno pagani sa mga doktor, may kabalo kami sang trabaho namon bilang doktor.
5: Exactly.
3: Hindi man namon pag itaya ang amon nga lisensya kag amon profesyon, kung nakita namon, nga life-threatening or delikado na gid ang sitwasyon sa pasyente.
5: Okay, ang pasyente, ano delikado? Gid anong igo niya? Ano sa pag-assess sa nga doktor dito, anong damage sining pasyente nga utod sa pulis gid daw? Nga daw nagbaoy gid siya?
3: May pila siya ka kifab rods sa ulo.
5: Okay.
3: Actually, yung takdan sa bandage. Suno sa pulis, pagkakasya sang bandage siya kifab rods, tulo, gapiswit ang dugo mo, tikiti, madugo, giman kun sa ulo.
5: Siyempre, no?
3: Nakita sa tong pulis, ang police staff sergeant, iti utod mo, nagpanik na bala. Nagpanik, nalipat siya, kagplas, sabi nga nakainom na abi ang pulis, nalipat siya ka kifab rods, kasi dapat as police may maximum tolerance, o galing ka kifab rods, nagwa siya sa level sa niya pagka-police, kag namahog siya sa mga...
5: Nalipat sa, nga abiyaguro, doktor siya. Hindi sa police. Doon mo nagurong iyang assessment during the time. But anyway, nadala sa emotion, tsakto ng bal mo, dapat may maximum tolerance kita. Budlay gidya kon makatughong kagli no kay galain gidya batasan mo. So but anyway, hindi man niya gali life threatening gidya nga daw ginanglan hilinga gawon gidla. So may ara man gali assistance, di ba? Ginbutangan man bandage, syempre stop tong bleeding. And ginassess naman to sang mga doktor and makita nila ini nga pasyente okay naman ni siya. So dugay balikan ta ni i-check ta, i-monitor taliwat, and if maglala pagid i-refer ta para i-transport sa another hospital or district hospital or regional or provincial hospital. So galing siya ginpalos siya gidaw nga ginpalos niya bihaw
3: ang bandage kay Kifab Rods si kay parada kuno na nang butangan sang bulong kay Kifab Rods ang yadtong pilas.
5: Diba si kun basi sala siya nagpalos ang bandage?
3: Ang mismo ang utod kay Kifab Rods sunod sa ilang istorya ka ina.
5: Hindi pwede. Nga ang utod niya nurse, doktor?
3: You know, ang pulis mismo ka Kifab Rods.
5: Hindi inaminin ko. Pag nga nagpuswit ang dugo sa ulo, kundi na bandage na to sang nurse or doktor da maybe ang nagbutang. Pagpalos nga butangan bulong, sino nagpalos to nga nakita lang gadugo?
3: Mismo ang iya nga utod niya pulis kay Kifab Rods.
5: Hindi pwede nga among nambal ko kina ang nambal ko. Lingko na lipat siya nga pulis, hindi sa doktor, hindi sa nurse nga siya ginpalos ito yung bandage nga supposedly amo tong nagstop bleeding. Basi sa la pero pagkakas gulpiada patong nga pagkakas sa pagkasakit pamati ano. Inab lang but anyway, direkta sa punto, hindi na ko na magpadalom pa. Ang hinun-anon, anong final nila nga settlement? May situlay, may pasakan kaso? Ano ka Kifab Chester?
3: Actually, ka Kifab Rods, ang police willing gid ding akseptarya kaina nga may
5: lapses.
3: Kapaltahan sa may lapses sa and is willing maghatag sang public apology paagi sa social media, paagi sa aton sa K5, willing sa ka Kifab Rods mag-public apology mangayo sa pasensya sa mga doktor kag mga nurses sang Cady City Emergency Clinic. Ugaling ka Kifa Broads, uh-huh. Gasiling ang doktor, kapanindugan nga titanawon ko anay, paminsaron ko anay, kung anong himuon ko sila. Kaya ti, suno ka Kifa Broads, kung mag-file gidya kaso ang doktor, madalom-daloman ka Kifa Broads, kay grave threat, abi, may grave threat gina tabo, kagti, suno man sa pagpangusisa, taganing pinaka- kwansi nga verdict is suspension to dismissal. Kaya tingin mga tinagabla nga ginaistoryahan ng kabuhi ka Kifa Broads.
5: Correct.
3: During those time, ginakos ang pulis ka Kifa Broads nga may bit-bit siya nga pusil.
5: Ooh, off duty at the time, kiti nakainom?
3: Oh, off duty ya. Oh. Pero ang kanami malang sa pulis ka Kifa Broads, kay samtang nagapangakig siya, ang iya nga armas, ginahatag niya sa iya misis. Wala yung mga ginuyatan.
5: Very good, very good. At least may common sense pa sa gamay. But anyway, kiti may mga anong istorya ni nga daw damo-damo na nagareklamo how sa sinang yes, clinic?
3: Oh. Yes, kay Kifa Broads, nakita naton sa mga netizens
5: kasi
3: hindi gid man sila satisfied sa serbisyo sa Cady City Emergency Clinic. Hindi naman niya mauyatan ang pinsar sa tao. Amo na ka Kifa Broads ang nason kay sa kadamo sa pasyente hindi nila makakomoderan ka Kifa Broads kay hindi ang Cady City Emergency Clinic gindisignarya ka Kifa Broads or gindisin nyo ini para lang niya sa birthing home or birthing clinic o galing ti kumo kay managakadto dira nga pasyente alangon man nila nga papulion kundi wala no choice sila kundi akomodaron ka Kifa Broads. Damo na gid man mga experience ah bisan kita
5: pero ti nagbag-o naman gurong nagbag-o naman gurong clinic. Nagbag-o naman guro ang pag-manage da previously basi may mo na mga complaint may mga complaints but may changes man mo may ara man ginhimo ang clinic para at least manami ang pagserbisyo ka K5 Chester. It just so happened lang hambal mo na overwhelm sila damo-damo pasyente and wala gito matutukan hindi ba lang siyang isang pasyente hamakon sobra 30 out of 5 to 6 lang ang capacity 30 ang inatatap mo so meaning doon nagtakod kayong itakdan first aid mo kagtukan man si spiak first aid ka naman to spiak kagtukan man spiak hasta nga matabo mo to mabalik mo naman sila for how many hours ka K5 Chester dapat may pag-i-chindi ba ka K5 Chester basta sa hospital gani. Although nga damo nga makaso man sa hospital nga do makita man naton nga ti may mga lapses man. Pero ako ya I have a 100% or 120% sa mga medical doctors naton. Most especially ako ya feeling safe kuya once nga makakita ko hospital kag K5 Chester. Pero why ko ginapangamuyo nga makagtuko da? Ina nga lugar ni kuya gusto magpa-hospital. Nga man, kiti ni kuya gusto nga ma-aksidente, di gusto mapatay, daw mo na blaka ka K5 Chester. But ila na yung profession. Kabalo na sila, kayong chindi sila. Ti ang mga doktor yung nagilabot sa obras ng polis. Di ba? So kung ang obras ng polis is just to investigate the crime or na naman da, ila niya trabaho because ila naman da to. While on the other hand, ang mga doctors naton, gin-iskwilahan, gin-tunan, gin-baka-bakahan, gihilibion sa review para makapasar as medical doctor, para magkakapot sa lisensya, hindi man nila guro itaya da? Ang pila katuig lang ng pagtuon, pangabudlay, pila katuig ng mga birthday nga waisla ka-attend, bangon sa review, pila ka mga relasyon, pila ka mga date-date sa ngubya nila or migo, dangit isla ka da yun, kaya nga mag-review, tuon, ka K5 Chester, nila guro? I don't think so. Kaki-5 Chester.
3: Amo na Kaki-5 Rods, gati makita naton. Actually, ginarespetar naton ang yamo sa tao kagreklamo. Namukin man, may
5: ara gin man. Pero ang kalabanan nga, kalabanan lang niya, not nga wala ginatatap, medyo hinay lang siguro, bangod sa kalamuon.
3: Delayed kaga jutay ang empleyado
5: na
3: mo gawa ang mga pasyente.
5: Amo ni dapat itsindihon ta kag 5 Chester mo. Kita although gusto gi kita nga pag-abot sa pasyente ta at ipagon dayon but why naton gid paminsar nga kulang ang tawo, kulang ang doktor, kulang ang staff, kulang ang nurses kag 5 Chester. Especially sa mga emergency cases nga sinunod lambla, masala ka man especially sa kwan. Ministorya kung isa ka nurse kay K5 Chester ara siga obra sa emergency gidya. Hambal niya halos hindi kaya pangihi kay K5 Chester. Hambal niya hindi kaya kapangihi ya kay nga man. Guldada lang may maasulod naman. Why gani break mo? Kay K5 Chester, hasta tag 10 hours, 12 hours magwa na sila, daw gin drain sila katama. So, katao mo lang sila mo. May kakapoy, may kagutom. So, sometimes, kinanglantaman, magbulubatyag man, sa mga medical staff, doctors, nurses, inchindihon taman sila because, way man sa guro na nagubra para magpagwapa da. Mas ma-agree pa ko guro sa mga government centers da, nga may empleyado, kaya ako mismo makakita nga pag-abot yan, dahil panghusay sa kauras, make up, 30 minutos, before na magtandog sa mga lubrahon nila, ting nabilin. But sa hospital, especially sa mga clinic, kay Five Chester, ako yung nakakita agad, grabe gid ang ubra sa mga utod naton nga nagatrabaho dira ka kay Five Chester. Purya sa mga malain eh, nga iba niya tamaran may ayar gi mantod tamaran but very seldom lang ka kay Five Chester.
3: Aha. Ti amo na gari ka kay Five Rods nga nakita man sang city government ang yambo kag reklamo sang tao. Kay ti dugay nagid man ka kay Five Rods mo. Kadamo sang problema gra nagabaha kon magulan, nagaginutok ang pasyente. Rason ka kay Five Rods sang kadi city government na pamatian nila ang yamo sang pumuluyo sa bagay nagpasad ang Kadi City government sang ginatawag na Kadi City Medical Center kag sa subong kay Five Rods sang construction ara na almost 95% kamahuman ining Kadi City Medical Center nga two story building may 50 bed capacity may isolating room may minor operating room kag may pharmacy kag kay Five Rods nga ang indi maakomodaran diri sa Kadi City Emergency Clinic digto dalon sa Kadi City Medical Center.
5: Very good. Ako mapalakpak ko kay Mayor Bading Escalante da. Kay na, ang bako, I don't know, ang bakulod away pa. Ang bakulod ng ospital to sa Vista Alegre nagliga nagjogging ko to gamay kag Five Chester way pa Japan na. Unahan pa kita sang Kadi sao.
3: Muna ko Five Rods pa na ang solusyon sang sang Kadi City Government kasi naintindihan nilang singgitan sa pumuluyo sa bagay nga nagpasad sa Kadi City Medical Center. Bago ini ka Kipa Broads, maghuman na naamtang sa may barangay tinampaan, isa na siling ta na may 50 bed capacity. Kag dako ang mabulig in terms sa servisyo, sa health services.
5: May ayo lang ko kay Kipa Chester. May ayo lang ko da sa may Kadi sa LGU. No? And of course, pasis is nag-handle da sa may Kadi City Emergency Clinic. Hindi nyo pag-neglect ang or i-ignore ang mga lamho sa mga netizens. Try to conduct investigation regarding that matter para din may baluan yung ang kung paano nyo pag-gid bala mapanami. Kay basi kon may ara gid man nag-exist gid man o nag-exist gid man at least ma-meeting nyo mga staff da let's do this for muna kay Five Chester para at least isa na ka awakening man mo pamukaw da sa mga doctor nurses and mga pasyente para maintindihan gid para nami balang pagsinalayo we don't understand kay Five Chester basta ara ka sa ospital kami kapila kami sa ospital may times kay Five Chester nga daway ka sa tsakto mo paminsaron mo inablang palibog ka nang igasto mo why ka kanon why ka plite ara ang pasyente mo sa ospital gatulog ka muda gakadula ka bangod sang nerbiyos mo sa pasyente mo sa galastuhon paminsaron mo kung di ka mangutang para may gasto ka so amo man mga balatyagon nga pinsaron sa mga nurses staff kag doktor dira nga nagatrabaho da while on the other hand kung ikaw pasyente paminsaron mo man nga tao man ang nurse tao man ang doktor may kakapoy man kag kung makita mo nga ibig kapaltahan just file a complaint submit sa ila sining head para makakandak investigation para at least makul auto kag mapanami ing iya serbisyo mangin ano wala ka Five Chester mangin mangin ikaw ang pacifier kumbaga ikaw ang rason nga nagnaming serbisyo sang doktor to bangod nga gin report mo siya sa proper authorities sa kay Five Chester.
3: Ang kalami lang kay na kay Five Rods kay obserbahan ta si police staff sergeant ginako ya nga sala ginagimo mo ya that is why ready na ang iya nga public apology.
5: Very good.
3: Ang aton yung mga doctors kag nurses are willing and open for the criticism kay Five Rods. Kag mga reklamo nagasiling sila kung may lapses man sa part nila ti may proper forum nga pwede ya makareklamo. Kag hindi pagdalon sa pagpamahog kay ti lain din ang istorya kay Five Rods. Solution wala lang binamahog ang police kay Five Rods. Si bang diyan sa mga maintindihan sa mga staff kag mga doktor kay ti emotion abi ka Five Rods
5: galing abi ka katabo abi ka Five Chester kundi ka tud mamersa hindi man sila magiyo totod na abi ka katabo ginaya gigsis gina So, kwan lang ha, siguro, maximum tolerance, and mas nami kung hubog ka, nugay ka na sa giwakal. Hindi ka na sa argumento, kailain na na, gataas ng imo, kwan ka K5, Chester mo kung hubog ka. Nung baga daw ay kanablag paminsar mayad gitsang insakto nga kung ano mada nga ano makabuhi ka istorya na makabuhi ka malain nga sugilanon. So kung galain pa matyag nyo, inhale, exhale lang, walk out lang eh. Hindi na magambal, hindi na mamahog. Especially nga police officer pa siya. But anyway, salamat ka K5 Chester.
3: Sige, ka K5 Ron sa hulaton ta ni, what will be the decision ni Dr. Salonga de Villagracia, kung bala, mag-file siya sa kaso sa Siling Police, or kundi, basi, buwas maka-state na sa public apology si Police Staff Sergeant, basi mahagan-hagan man, kag mapasensya, kag mapatawad man siya ni isang mga doktor, kag nurses, sa Cady City Emergency.
5: Ma-offer ta kag K5 Chester, if gusto sa police ni Staff Sergeant ka mag-public apology, i-invite ya ka, i-video record mo, i-play ta di sa aton programa para at least may batian sa kadamaan, para at least may waluan nga sincere siya.
3: Sige, kasi sige. Mabulig man ta sa ila, at least may magsitulay na sila ka K5 Broads. Pero sa bahin sa police, posible may mga disciplinary action niya ka K5 Broads.
5: Amula na galing law ay, kiti siya ya, gin-sanction na. Puti, muna bla. ikaw nang agrabyado mo. Ang spiyakin ang agrabyado mo. So ikaw ganyan ang mamukmukan. Anyway, tuwangon mas ang pulisa. Salamat kay K5 Chester.
3: Sige. So para mo na mga update natin kay K5 Rodgers diri iya sa Syudad San Calis, inis ka K5 Chester Jan Beronke para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros, K5 News.
0: K5 News FM Live Report.
5: Maraming salamat ka K5 Chester Jan Veronque. Tiyan mo na mga K5 mga pipila ka mahibubunot sa mga netizens nga nakaagi o kung naka-experience sa mga kaangay sina. But paminsaron tagid mayad, hindi pa lang kitang isa pasyente mo. Unless otherwise, guro nga daw gintapatan, ginmaltreatment ng imo pasyente, ginhampak, ngunit nagdugo, imbis nga gamay lang ang dugo, nagdamo. So, kwanta lang, medyo palapad doon tanay. Bangod, una, although nga ti trabaho na sa mga doktors naton, pero ti butang nyo man si Inchakto, kay nga man, una, kamong nagkagtuda. Diba? Kamong nagkagtuda, it doesn't mean nga ginasilduhan sa gobyerno, we have the right nga pakamalaot lang. Hindi ka kasala, nag-out of words ko. Kung isa amo ni ang thinking naton, gasalig ta, trabaho, trabahador ka sa gobyerno, dapat amo ni brown mo. Bada daw matyang mo daw taas ka blasiya. Inablang paminsaron nga daw kaya mo yung ihambal ang gusto mo tungod kay empleyado sa gobyerno, gasilduan. Tungod kay gasilduan sa gobyerno, no, it's not. Hindi na mo dadala. Dapat ipabili nato ng respeto. Respetohon ta ang empleyado and respetohon ta man kaugalingon ta. Why? Kaya nag-reflect na sa aton kaugalingon ang ginapanghambal naton mga ka-K5. Sige, salamat. Uy, si Kiko Barsaga, nag-pamilin-bilin gali kagina sa Kongreso. Kay ginapanihutan siya mga upod yaman, nga mga congressman sa House of Representative nga iga kwan siya pa may expulsion bla ti daw kwan siya naghahambal siya nga sinya ti this is my last day in Congress. Sinihambal niya goodbye to my fellow colleagues

0: Aka man sang ethics complaint bato kay Representative Barzaga. Bangod to bla sa Senado nga sa Senate incident bla. Adong duman nyo to atong may shooting incident kinagambal si Kiko Barzaga mo. Nga nagsiling siya magkakibay kadaw gintagaan niya blasang lain nga gidaw ginatake. Eh, grabe nga mga komentaryo. Hayo, oh, sinong naka-standby? Check tabi ang pipila na ton ka mga balita pa. Sa ilog na dreo, oh, si Bogayum Yuhum, si Tatay Rudy, kuno, niya, lawaga kuliwat. Tatay Rudy, Palma, ba? Oo, oh, sige. Ara na siya. Check tabi. Aton hibaloon magka-K5, ining pipila ka mga balita. Gika naman sa aton sing mga reporters. Ara na siya. Why pa? Sige. Mga Kaki5, alas 5:45, i-check ta balita ni Kaki5 Michelle Patino. Sa, uy, niya, Mary Ann Olvido, tamiyawa ko, di ka way mo kung nalawag na si John Ramos, Lydia William, Arimandi. Ara si Michelle. Sige, check ta si Kaki5 Michelle sa iyasing mga balita. Gika naman sa Kapitulyo Provincial.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki5 Michelle, i-balita mo.
2: K5 Rods, inibalang palaboton nga barangay and SK elections. Ang ginklaro, yas ang COMELEC, inisunod no sa nagalagaw, balang mga balita, K5 Rods, nga hindi madayon ang eleksyon na sininga tuig sa mabot nga Nobyembre 2, 2026. Ang ginpahayag no sa regional director sa COMELEC NIR, nga dayon ang aton nga barangay and SK election sininga Nobyembre, K5 Rods. In fact, ginklaro niya man, nga wala iya sang layi nga ginpagwa ang aton nga national nga i-postpone o kun idugon pagid no ini ang barangay and SK elections ko ng BSKE KK Favrods sabat ni sang COMELEC sa mga nagalagaw karon online kagati pipilaman ka mga ginaistoryahan no sa mga kapihan sa mga palaguntingan kag sa mga parlor nga tido hindi gid madayon but this afternoon ginklaro sang COMELEC nga 100% nga kompleto na ang ila mga kagamitan o kon elections para paraphernalia kag iban pang gamiton para sa maabot nga election. So nevertheless, para sa mga mapadalagan kag sa mga gusto na nga isla ng ila nga mga official sa barangay, tuloy na. So kay Fibrods ang aton nga BSKE. Kay Fibrods may ara tadano sang pagklaro with our regional director NIR sang COMELEC nga si Attorney Lionel Marco Castellano aton pamatian kay Fibrods.
3: Preparation is ongoing. Ang preparation na no, matayon nyo ang election sa November 2. We must remember that the BSK is November 2 can only be postponed if a law is passed postponing the said election. At sa monitoring sa COMELEC until now, wala man nag-prosper ang bill sa labi na sa Senate, on the part sa Senate, no? So, medyo kabalo naman ta na ang Senate busy karon sa impeachment. So, yes. COMELEC, wala yun na sa mga kwan. In fact, we have just finished the registration. Sunod ani na humanat DRB hearing approving those applications for registration. We are now in the process of consolidation and late on mag-clustering na ta. That would be the basis for the COMELEC to print the ballots, the total number of ballots. Kaya last year naka-print naman ta, additional ballots na lang i-print. So, we are still on time on our preparation. That is why I don't think there is, as of now, as of this, today, walay sidyatis na papospote sa election ta.
2: Yes, okay.
0: So meaning, dayon na giding election. Ako ka pati, yes, kuyang madayon giding election. Why? Because the Congress and the Senate, wala na yet time nga magtakol sini. Yes, kaya nga man, gari na buab na Senado mo. Gari na buab man sa Kongreso. Man sa Kongreso, so bang ginawat ang ginaubra, kung di ka rin nabuhab si Nado, ang Kongreso, ginaubra din na da, panglimpyohan, nine na kaki, five, Michelle. Psst, ang record to. Michelle, ang record to. Delete. Adrian, ang atong nga project to.

0: Dilito, dilito. Amo nagkakatabo sa Congress. So, sako na naman congressman naton. So, daw madayon ginang pagkabarangay kapitan ni Mr. Bang Red Salgado sa barangay ba, Estefania ba?
1: Correct. May nagyaw gindi kay Febrod ang taga barangay Estefania.
0: Oh, tiga gusto naman nila nga niya tibag-o na naman na si Red naman kay tested and proven tatlo ka term nga kagawad.
1: Yes,
0: mabuot, no? Ka wala gidya gamo si kay Five Red. Hindi mo lang pagpagutman.
2: Alright.
1: Correct.
0: Proti magamo ni piyo na ang barangay NSK election sa Nobyembre.
1: Correct kay Five Red. Kagati paglaro man sa aton nga regional director sa COMELEC tapos na ang ila ERB hearing para na sila karon sa clustering para ma-identify kay Kay Febrod kumbaga kumbala magadugang pa sila no sang mga paraphernalia nga kinanlan kay pinaka-print na sila sang ballot sa tinaligdan nga tuyo galing kay tinapostpone after sang clustering dira ma-determine kay Kay Febrod kumbala kulang pang na-print nila kag kinahanglan pa ini dugangan kay Kay Febrod kay tinamo ang nagparehistro mga new voters para sa BSKE sininga tuig kag isa pa ginapaandaman man no sang COMELEC ining mga nagapalapta online sang sala nga impormasyon regarding sang postponement sang eleksyon si ini kuno isa ka pagpatalang kay Febrod sa mga butante kag ini siya makabig man no nga crime kun baga may ari ini sang offense sa idalom sang omnibus election code kay Febrod. So ti amo na hulat-hulaton ta ang filing kay basi masurpresa no ang mga pila ka barangay nga ginakuno-kuno lang kay gali mapadalagan gid man kay Kay Febrod pero ang shortball ang barangay Estefania Red Salgado.
0: Pero ti amo na niya let the ano people decide kung sino nila pagapilion. You know, permita ni ginhambal sa election nga pilion nyo gid. Hindi magpadala sa kwarta, hindi magpadala sa kay you know what, kung gapabayad ka, why ka man Japon sang basulunda kun kawatan ng imus na dagin pili. Kay ikaw man niya nagbaton sang kwarta niya mo una gibayaran niya kay gibaton mo man. So it means ilintuon ka man, di ba?
2: Alright!
1: Yes.
0: Halin sa so to ari prangka-prangka sa tanan nga mga kwan, never gig kublayak baton kwarta.
2: Alright!
0: Nagbuto ko sa Mandalagan, dito ko una nagparestro sa Mandalagan mo. Una ko nga butar, why mo ko klala kung sino mga kagawad, kapitan, unang to.
2: Alright!
0: Nagbuto, lang ko tayo na ngayon, kung sino ang mga kagawad naman. Oh, napulo pa mangkot, hindi mayo nga galagaw-lagaw. Nakita ko lang na may manami mag-smile.
2: Alright! Oh,
0: kag medyo daw gwapa-gwapa, kag gwapo-gwapo.
2: Ang mga
0: pili ko, kahit yung first time mo, kaway ko kilala. Pero nung lay na notice ko, pigaw aw, sala ang pili ko, nangin maid-id ako. Nang check, kuya kagi five, ano? Una ko gin-check, kabi mo ano? Ang present permisa barangay.
2: Alright!
0: May mga kabarangay kagawad, kabarangay kapitan, yung 15-30 na magkita sa barangay hall mo.
2: Alright!
0: Hindi ka papiliyon! Kay during emerhensya, magkagto ka daman ukto kasi radong barangay hall, kay why the gawad, why the kapitan, oh?
2: Alright!
0: Pero kung may mga barangay officials yung grabe magservisyo, amo na dapat pilion nyo. Tisling ko kung si Kagi Five Red, tiswak na swak, pasok na pasok, bang!
1: Gatulay niya init pag-ulan si Kagi Five Red.
0: Huwag na galing chimpo. Salamat, Kagi Five Michelle.
1: Anyway, Kagi Five Red, balita gikan sa provincial capital nga ginadulong naman sa aton sa kalwan sang MyTT para sa mas mapagon niya yung system magtumaradadlaw sa MyTT. Ako naman, Kagi Five Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros.
3: K5 News FM Live Report.
0: Sa mga gusto, bala kay kabalok ka mo ang Yura Text magka K5. Isa sa masiling naton manami nga nagabaligya sa mga tululugan, bala kay K5 Jols. Ang Yura Text na may ilaulunan humukumok. Tapos may mga beds man sila. Kung gusto mong comfort ba sa pagtulog, kay kabalok ka, ang pagtulog na ito, that would be, daw ga-charge ka sa cellphone mo. Gina-recharge niya ang imo energy. Para pagbugtaw mo sa aga, bakod ka, kag kusgan ka. So, dapat namitulog mo, mamuok, hindi masakit likod mo, sakit ang kugo mo, bangod sa mahumok ng ulunan, kag mga beds ang Eurotex, kag ang mga bangko ni Labla, mga monoblock chairs, Eurotex, mga kaki 5, nami nga brand, ha? Magbakal ka mo, Eurotex, kung gusto mo magbakal volume, agi ka mo disakon, kay buligan ka mo sa Klinika di Alternativo, kag ni Doc Ramil Uy, para maka, mabakal ka mo, hindi ba ngayon? Kagina bakal ta na sa Eurotex. Wait na panahon sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM bakulod sa musika Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Idrian, ako naman si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Payo. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Dala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro katol-katol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: tabuyan. Kadang wala pa ka kainom sa gluten na, galabwa ako sa nawan, kadang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa gluten na, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko bisa mabulid sa aking kalawasan.
1: Nutermamax! Nutermamax Capsule and Nutermamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500!
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM, Lasay Stress, ang gabi.
11: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number 1.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio Evening Newscast.
14: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
15: Mayong gabi sa dalan sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast siri nga Martes, Hunyo 2, 2026.
16: Makita ka mabatian kita live sa mun official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Mabatian magkita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
15: Sa mga headlines nga ginadulong sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita, lokal drug personality ginlutang patay sa computer shop sa Bacolod.
16: Samtang sa balitang nasyonal, mga senador sa minority bloc nagapanawagan nga kay Senate President Cayetano nga mag-resign.
15: Sa balita international, Iran ginatun-an ang limitado nga US deal.
16: Kag sa balitang sports, sa FIBA Southeast Asian Basketball Association Under-18 Women's Qualifiers ginapatigayon sa syudad sang Bacolod.
15: Kag sa ato naman balita entertainment, Taylor Swift naghimo sang bago nga kanta para sa Toy Story 5. Lasay sa side.
17: Ulat panahon.
15: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
18: Nag-eksperyensya sa bungsong mga pag-alom na may upod ng mga pagulan ng pila ka mga lugar sa Luzon kag natundan nga bahin sang Visayas bangod sa epekto sang habagat. Suno sa pag-asa ang habagat ang nagadala sang mga panganod kag mga pagulan sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro kag Palawan. Magalumon naman ang panahon nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan sa Western Visayas kag nabilin nga bahin sang Luzon bangod man sa Gyapon sa habagat. Ang nabilin naman nga bahin sang Pilipinas, partikular ang Mindanao, ang maka-experyensya sang mga partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon sa probinsya kag posible ang mga pagulan kag pagpangilat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 33 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5 Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
19: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
15: Lasay sa 8 sa mga detalye na sang aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, patay ang isa ka drug personality Matapos ginlutang sang pila ka beses samtang nagapungko sa sulod sa computer shop sa sulat ukon sa ukon sa syudad sang Bacolod launa 27 sang kaagahon sang Lunes Hunyo 1.
16: Base sa report sa Bacolod Police Station 9, gilayon nga nagparagi ang suspect sakay sa scooter nga ginamaniho naman sing upod matapos nga pagpanglutang sa Purok San Miguel sa barangay Sumag.
15: Gindala pa sa ospital ang biktima nga naigo sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas apang gindeklarar ini nga dead on arrival.
16: Nakuha sa crime scene ang 7 kabasiyo sa bala sa ginasuspits 1 kalibre 45 nga pistola kag 4 pa ka mga bala.
15: Nagapadayon pa ang imbestigasyon sang kapulisan sa insidente.
16: Samtang aristado naman ang 23 anyos nga subject sa bypass operation nga gipadayon naman sa Purok Seresa South Barangay 3 siyudad sa Bacolod City nga Martes Hunyo 2.
15: Base sa report sang Bacolod City Police Office nakumpiskar sa soltero nga wala sang trabaho ang ginabulubanta 140 gramos ang ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor sang 952,000 takna ukon pesos takna la size 44 sang aga.
16: Ginakabig ang suspect na high value individual sang kapulisan kagindala ini sa Police Station 2.
15: Ang among operasyon ang ginpangunahan sang City Drug Enforcement Unit.
16: Sa dugang pangamabalitang lokal, kapitan sa Barangay 16 sa Bacolod ginpasakaan kaso. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Carla Defensor Longa.
15: Ginpasakaan sang City Legal Office sang kaso ang kapitan sa Barangay 16 sa siyudad sa Bacolod nga si punong barangay Jason Ligaya. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay City Legal Officer Carol Joseph Chu, ini ang labing unang nga tion nga nagpasaka sila sang kaso patok sa isang kakapitan. May kaangtanan naman ini sa pagpanghawan sa mga illegal nga istruktura sa dala na nagpasaka ang CLO sang kaso kriminal kag administratibo patok kay Ligaya bangod sa ginbuhat sini nga grave misconduct, grave abuse of authority kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Sa madumduman nga nagpatukod si Ligaya sang vendor car wash sa sidewalk sa sakop sang Palangka Road sa siyudad sang Bacolod. Ining balita nga dulong sa isang Lirex 500 MyTC kag D3 Bayo. It is K5 Carl Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM. Sa dugang pa nga balita lokal, BSKE madayon sa Nobyembre 2 suno sa COMELEC. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
12: Ginpahayag sang Commission on Elections nga madayon ang barangay and sangguniang kabataan elections sa maabot nga Nobyembre 2, 2026. Sa pahayag ni COMELEC NIR Regional Elections Director Attorney Lionel Marco Castellano, wala sang laying na pasar nga magapospon sang BSKE sa maabot nga Nobyembre kag hindi dapat patihan ang mga balita nga nagalapta sa social media. Karon sini, yara na sila sa 100% sa pagpanghanda sa mga kinahanglanon nga gamit sa maabot nga piniliay. Sa social media post man sang COMELEC, ilagin paandaman ang nagapalapta sang sala nga impormasyon kag ini magatuga lamang sa pagpatalang sa mga botante kag makabig man nga isa ka election offense sa idalom sang Omnibus Election Code. Inang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Samtang tatlo pilason pag sa pagbungguan ay naman sang tricycle ka motorsiklo sa Escalante. Driver sa motorsiklo ginaligar hubog. May kampiyon nga balita si K5 JR Hilan Tagaan.
17: Pilason ang 2 ka driver kag isa ka bike rider matapos magbungguan na ang isa ka tricycle kag motor sa National Highway bahin sang Purok Malipayon Barangay Janay Escalante City. Base sa investigasyon sang Escalante City Police Station, nagadalagan sa kaparehas nga direksyon ang itom nga rusing nga tricycle nga ginamaneho sang 50 anyos nga si alias Iyong kag ang isa naman ka KLX 150cc nga motor nga ginamaneho naman sang 38 anyos nga si alias Lee. Alin ini sa Kalatrava kag padulong kuntani sa siyudad sang Sagay. Apan pag-abot sa among lugar, hinali na lamang nagliko pawala ang tricycle. Rason kung nga ang aksidente ini kag nabungguan ini sa likod sang nagasunod sa iya. Bangod sa kabaskog sang impact, lunsay nagkatumba sa karasada ang mga biktima na nag-angko naman sang pila sa lawas. Gilayo naman sila ang gindala sa Alfredo Marañón District Hospital sa siyudad sang Sagay. Agon tagaan sang pagbulong, sunod pa sa kapulisan, nahibalukuhan niya hubog ang driver sa motorsiklo sang natabo ang among nga aksidente. Kagamoy ito ang balita ang itadulong sa aton sa kaluan sang Klinika D3 Bayo, DTX 500, MyTC ang Alkaline Base Vitamin C, Klinika DTX Coffee Mix. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inis ka K5JR Gilan Tagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
15: sa katapusan nga balita lokal, isa dakop samtang isa nakapalagyo sa drug buybust operation sa Kabankalan. May balita si K5 Aubrey Suspenye.
20: Dakop ang isa kalalaki nga ginkilala kay alias Ramel, 33 anyos, residente sa Purok 1, Barangay 2, Kabankalan City. Samtang ang nakapalagyo naman amo si alias Jepoy, 30 anyos, residente naman sa Purok 3, Barangay 6, Kabankalan City. Narecover sa kapulisan ang 19 tranka heat seal transparent plastic sachets na gabugat sang 6 gramos na may balor sang 40,800 pesos. Isa ka improvised glass tutor, 500 pesos nga buybust money, cash nga 600 pesos kag iban pa nga mga non-drug evidences. Ang dadakpan ang yara na sa kastadiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon samtang nakapalagyo naman ang padayon nga at large. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: Balitang National.
22: Balitang National.
21: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
15: Lasay 14 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Wala na naman na dayon ang sesyon matapos nga nag-absent ang mga senador sa majority blocks ng Senado sining Martes, Hunyo 2.
16: Magasugod na kuntan ng sinit sesyon alas 3 ang hapon sa plenary hall apang 11 lamang ka mga senador gika naman sa minority block ang nagpakita sa Senate building.
15: Matapos ang 20 minutos ginpalayag sang minority nga nagpahibalo si Senate President Alan Peter Cayetano kay Senate Secretary Jose Luis Montales nga hindi magtambong sa sesyon ang majority block.
16: Antisini, ginpalayag ni Senator Erwin Tolfo nga magahulat sila kag mga muyo. Nga kuntani, mag-aabot ang mga senador sa majority block bangod kanugon sang sweldo.
15: Kahapon Lunes, Hunyo 1, wala man na dayon ang sesyon bangod sang pagka-aresto kay Senator Jinggoy Estrada.
16: Sa karon, duha na ka mga senador gikan sa majority block nga hindi makatambong sa sesyon nga ginakalakipan na dahil Senator Estrada kag Senator Ronald Bato de la Rosa.
15: Samtang nagpanawagan na ang mga senador sa minority block nga mag-resign o kung maghalin sa pwesto bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano.
16: Duha na kasud-asud nga adlaw nga wala madayon ang sesyon sa Senado nga gintalana sang Hunyo 1.
15: Base sa alegasyon sang minority, hindi makafunction si Cayetano bilang presidente sang Senado.
16: Sa dugang pang mga balitang nasyonal, detinado na si Senator Jinggoy Estrada sa Quezon City Jail, dormitory sa Payatas, Quezon City, Martes ng adlaw, Hunyo 2.
15: Lunes ng adlaw, ginbalhin ang senador sa nasambit nga pasilidad gikan sa Camp Crame.
16: Magluwas ka Estrada, ginkumpirmar man ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bostenara nga yara naman sa presuhan na sanday dinrel Cesar Cortona, Manny Bumagat Bulusan kag Arturo Lombardo Boras Gonzales Jr.
15: Ginpaligman ni Bostenera nga wala sang special treatment nga ipakita sa mga akusado apisar nga nagapangatubang ang apat ka mga detainees sang high profile cases.
16: Nagtiner naman sa PNP General Hospital ang isa pa ka akusado nga si Manuel Buluman bangod naman sang high blood pressure.
15: Base sa alegasyon nakabaton sang kickback sa komisyon si Estrada gikan sa milyon o kung minilyon ka pesos nga balor sang flood control project sang gobyerno.
16: Sa katapusan ka balitang nasyonal, wala na sang missing persons sa narumpag na building sa Angeles City sa probinsya naman sa Pampanga.
15: Ginkompirmar sa mga otoridad Martes ang hapon Hunyo 2 nga nakuha na ang 20 ka mga bangkay gikan sa ginakonstruct nga struktura.
16: Sa nasambit nga trahedya, 27 nga mga individual ang naluwas sa katalagman samtang 20 naman ang nagkalamatay.
15: Kalabanan sa mga biktima amo ang mga construction workers nga nagatrabaho sa lugar.
16: Naglungtad ang insidente sa nalikdan nga Mayo 24.
15: Lasay sa Jesse Chete.
21: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
15: Sa balita international, ginatun-an na subong sang Iranian government ang limitado nga interim o kon interim agreement sa Estados Unidos agud nga mapahaganhagan ang pressure sa ila ekonomiya sa kalibutan kag ma-stabilize ang ila sitwasyon sa pungsod samtang ginalikuan ang mga mayor nga concessions sa ila nuclear program.
16: Sunod sa report, nagapati ang mga opisyal nga sa ining mga pamaagi agud matagaan sila sang dugang nga oras para ma-unlock ang financial relief kag ma-contain ang nagataas nga domestic at risk ka bango naman sa nag-deteriorate na nga ekonomiya.
15: Dugang pa ang Tehran ang nagapangita subong sang breathing space para sa de-escalation nga wala nag-aapekto sa ila nuclear program.
16: Madumduman nga ginaduso sang Iran ang pagtakop sang tanan nga mga pag-inaway lakip na sa Lebanon, access sa oil revenues, waivers para sa exports ng gatong, pagbawi sa blockade sa ilang mga pantalan kag leverage sa Strait of Hormuz.
15: Nagapati naman ang pila ka mga analyst nga ginaduso ini subong sang Iran bangod nga nahadlok sila nga may matabo na naman nga lapnagon nga mga hublag protesta sa pungsod. Lasay sa Jesse Ocho.
21: Balita Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
16: FIBA Southeast Asian Basketball Association Under 18 Women's Qualifiers ginparigayon sa Bacolod. May kambiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
0: Opisyal nga ginbuksan sa siyudad sang Bacolod si Ninga Martes ang FIBA Southeast Asian Basketball Association Under 18 Women's Qualifiers. Magatubangay sa court ang mga player gikan sa nagkalain-lain nga mga pungsod nga nagabot sang Lunes, Hunyo 1. Luwas sa Pilipinas na lakip sa magahampang amo ang mga team sang Indonesia, Singapore, Thailand kag Vietnam. Una nga nagatubangay ang Indonesia kag Singapore last 4 sang hapon kag magasunod naman ang Pilipinas batok sa Vietnam karon last 7 sininga gabi. Ginbuksan ang mga booth para sa libreng mga tiket sa STI West Negros University Gymnasium kung sa diin nakabaton sang VIP tickets ang unang 50 ka mga tumalanaw. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, MITC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
15: Kag para naman sa aton balita entertainment, Taylor Swift naghimo sang bagong kanta para sa Toy Story 5. Mike Chica, sika K5, Ivy Cordova.
1: Nag-release ang international singer nga si Taylor Swift sang panibagong kanta para sa Toy Story 5. Mabatian ang I Knew It, I Knew You sa Hunyo 5, apang malantaw naman ang pelikula sa Hunyo 17. Nangin-fan si Taylor sang Toy Story bangod sa mga characters sini. Makita sa Toy Story 5 sanday Woody the Cowboy, Buzz Lightyear kag pila ka mga hampanganan. Sa madumduman nga nagsugod ang pelikula sa tung 1995, kaginsugoda naman ini sa 1999, 2010 kag 2019. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: I knew it, I knew you.
16: Paborito ko gina ka K5 Jean. Si nga paborito ko bi si Woody because si Tom Hanks ang nag-video.
15: Ay, correct. Oo, namian ko na kay to.
16: Ay, mga pipila madumduman ko, siguro Toy Story 2. At itong si Jessie. Na si Jessie, amo na sang cowgirl.
15: Namian ka sa mga cowgirl.
16: Sang ginbilin, sang iyang nga nagkapot, gibla siya, nga nag-iya, ang naghampang la siya, hindi siyempre teenager na.
15: Wow.
16: Dira mo na mabatsyagan kay K5 Jules sa Toy Story ang ginatawag na itong Letting Go.
15: Wow.
16: Tungkol sa pagdako sa bata, ang siyempre...
15: Sir Jules, galang tao ka man ha?
16: Lain ang iyang mga na ginakuan. Oh.
15: Tingala ko doon kagawa.
16: Infinity and Beyond. Infinity. Si Buzz Lightyear. And then si Woody, si Cowgirl, si Jessie.
15: Wow.
16: Yes.
15: Oh. Ano naman?
16: Ay, oo! Nalipat ko, my goodness, oo. Oh. Tungod nalipat ko. Happy birthday sa aton sing newscaster. No?
15: Station manager sa Southern Negros.
16: Ang pinakagwapa, pinakamabuot.
15: Siyempre, wala naman kamo choice.
16: Alam ko salamat sa libreng panyaga. Ay, hindi simple pagpanyaga, ha?
15: Abi mo, kaluwas ka sa birthday mo sa July 1.
16: Ginhimo niya, panyaga, lain tani. But nag-mention ko sa amo ng paborito ko mo. Kikita mo, magigipan niya. Galing naman.
15: Diba? Nahidlaw siya ko naman, diba?
16: Di, salamat. Git, busogig ko, nakaturize ko.
15: Wow!
16: Oh, happy, happy birthday. Jean siya, tita. Tawag ko siya, Mang. Na-use kami bila. Mang, pang. Di mga mamang, mamang. Hey!
15: Pero so, hindi ka makabala ka. Kaya ginapat-ina na mo ng birthday mo sa July. Nabi mo, ha? Imbisan mag-leave ka pa, pagbalik mo, nakahulat, nagahulat kami gihapon.
16: So, kay ti, ang imogin bakal nga panyaga, pang lalaki, tingakon baklo naman
15: pang panyaga, babayi. Ay, sana oh, all.
16: Mang, pang, why mo ma, ano ka ginang ako, di mention, nga mang, tawag na yun amon. Ang panyaga, tagin mang man.
15: Mang.
16: Why gisagalik ako, ano?
15: Why, wala niya na-gets.
16: No, why niya na-gets.
15: Ay, mga ka-K5, salamat sa mga nag-greet, ha, sa akong subong adlaw. Thank you so much for your warm greetings. Kasi Sir Julius ni wala giniya.
16: Pantat pang no.
15: Lain-lain naman ang inyo nga daw. Mads Roda Angeles Knight. Salamat gid Mads. Thank you so much.
16: Happy si... happy birthday liwata no mga.
15: Si Sir Race hindi ko pila kami. Hindi niyo naman mamagkunta kung pilang akon nga edad.
16: Actually ng edad niya ginwinto namon kamo sa edad niya. Pero sa totoo lang she's no 23 years old.
15: Ang tulok ni Sir Jules, naging na-judge yan na naman ang pagkatawo, tadi.
16: Ang natawo sa 2003 mo.
15: Oh.
16: 23 eh.
15: Sige, sigihan nyo da. Ay, kay K5 Rods, before I finally end, kay may 1 minute na lang ka. Gapag-greet, gini kagina, ang nakilala namon kagina from Metro Bank. Si Ma'am Nancy, kag si Ma'am Liza. Shout out, gapa-shout out sila sa mga hapon.
16: Mayong gabi na sa inyo, Ma'am Nancy, kag Ma'am Liza.
15: Si Ma'am Nancy, single and ready to mingle. Si Ma'am...
16: Sir Jules, do you have anything to say?
15: Diba? Okay. De, diba? Oy, salamat.
16: Uy, namin ang abangko, ha?
15: Oo, gusto mo?
16: Pwede ka apply credit card.
15: Ginapapatingat ko ganun kagina si Ma'am Liza. Ay, ang bot na lang. Oo, sige, hanyo, gin.
16: Sorry, Ma'am Nancy. Yes, ano lang na yun. Oo.
15: Mga ka-K5, amuyatong dalagko ng mga balita sa mga Martes sa Hunyo 2, 2026.
16: Bante naman buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
15: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupo si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa, sang numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo ng itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
16: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
15: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editure. Ramo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Number 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
2: Ini ang inyong bago nga tinimanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Dili sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Gorgo.
1: As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sa iban nga ginahalad kundi katampad. Wala sa iban nga ginabitbit kundi kamatuuran lang sa aton sininga pagpangalagad. Julius Mareveles ang

0: Loco. Mayong gabi lang sa pamilya Diaz kay Nong Edmond Diaz and family dira sa Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod and Subungman sa iya mga kapartidusan sa Barangay Malingin Dakbanwa sang Bago. Of course sa iya sininga mga paryente sa Barangay Kabug, pamilya Mati kag De La Cruz. Manggap ikuno siling ni Nong Edmond Diaz kay Mr. and Mrs. Arlene Herreos sa Bakyas Man Silingan mayong gabi. Salamat, salamat kid ma'am. Kita na kami din nagligad. Salamat kid sa inyong pag-suporta. Mayong gabi lang gali sa kay amigo ko Unyot Badaos Jr. sa Banwa sang Inigaran. Sa tanan nga mga katapo sang KA Refresher Course kag sa tanan nga katapo sang Division Training School, labi na sa mga role models kay Lieutenant Colonel Medina, of course sa tanan nga mga KA Detachment Commanders kag mga katapo karon nga gabi.
1: Lorgo Vista.
0: Sa iluan tanang balita this time with K5 Wilson Villena, tiiron ta ang tahos sang Bacolod City Water District o kon Basiwa kag ginatiid man ang mga poste sang suga sang mga kawatan. Ti ang aton ginatukib, sino bala ang dapat magbantay sini barangay o kon poso? City Hall pa bala nga responsibilidad ini aton tukibon karon nga gabi with K5 Wilson Villena. Wilson, may gabi.
2: Kaya just kayo na nung mag-IO ang linya sinilos ang prime water dito naman niya sa bahay sa dala na liis.
0: Yeah,
2: so, actually, this is the sixth na, no, na lugar na atong yung padulungan nga nagabisyo kag saan mong iniapat na kita just ang naka-IO nila. So, ang concern sa inyong dalan, kung balikan natin, may buho. Ini sa tuwang dalan kay Sir Jus, ay nakadalumon sa buho, nagadalum. Ini sa more or less 6 to 7 inches kay Sir Jus.
0: Okay. 6 to 7 inches pa lang, wala pa na.
2: Ano yes, kay Sir Jus?
0: Wala pa na 6 to 7 inches pa lang? Tanigin pala buot anong katapak? Ay, sus.
2: Abo.
0: Oh,
2: nagigit sa bato bang sin ang likod sila ang tatlo sila sa buho kay Pedro Salis. Kwangit ng patio pala. So,
0: ay,
2: kaya mo nang ginamit mo.
0: Oh. Ano, may pagigigan ni, well, sinabalang ulat ton tangag sampaw ang patay sa tunga sang dalan? Sa sulod sang nagliligad ng mga sinimana, ang imo buli ang ginasunod nila.
2: Oh, abaw. Kay
0: wala sila kabalo kung hindi mo pagkantuan? Bali ang gwa mo subang Wilson, the buho expert. Kabalo kaya manultol buho?
2: Si Brian, si Sir Joseph.
0: Hindi na no'y pagsugpuni. Hindi na pagsugpuni. Kung ka pa mati si Brian, si SM, sugpunan ta. Ha? Na ano?
2: At ko ang manok sa dumaluan ko ang mag-inasal ng manok nila.
0: Ay! Happy birthday! Gali kay SM Jean siya, tita, ha? Oh, wala kang gigya pa salamat kay SMG now?
2: Ay, nakapasalamat ako kay SMG niya kay Sir Joseph.
0: Happy happy birthday! Happy happy birthday, gid sa amon upod ah. Kay Station Manager Jean Shatita sang K5 Kabankalan. Wow! Birthday ya. Ah. Sige, Wilson.
2: Yes, kay Sir Joseph, no? Amo na siya na, sa ibang ganyan actually pag-ere tato pag balita tato kay Sir Joseph nga ba sila nga ngara ka na lang gina or may mga residente na lang gina sa lugar nga wala na lang itapukan kasi sa Diyos ang balas ko, no?
0: Mm-hmm.
2: Hindi ko siya may matapukan that time kasi sa Diyos ang balas kay ara na gani ang gatakos na tubig sa prime water. So once tapukan mo siya sa nga balas, sakto mo lang yan kung mag-awas yung balas kasi sa Diyos.
0: Oh.
2: Kasi ara na ang pressurized na tubig na nag-awas bala.
0: Oh,
2: so
0: correct,
2: hindi siya matapukan that time. So subong yan kasi na kayo na itong linya sa tubig na nagatakos. So mo itong itapukan lang ito na balas. But based on, makabalo na ito kay Sir Diyos ang lakas ng prime water kasi hindi na ganit yung first time yung katabo ni.
0: Correct.
2: So kayo na nila tubo kay Sir Diyos ni. So bumingad na kayo ho nila itapukala na nila balas ang buho. And then the next few days kay Sir Diyos na ay siminto na nila. So baliko na nila for siminto naman kay Sir Diyos ang inangyaya kung inangilagin kayo.
0: At least.
2: So check na.
0: At least na hulag na nila.
2: Oo, yes, kay Sir Diyos, kagbalikon ta, backtrack ta na kay Sir Diyos, no? Nag-una, ining aton mabantay sa tahos tubig, dali sa bahin, sa Takuling. So, barangay, ining kay Sir Diyos, una sa may purok krusal, kag sa may purok progreso, no? Barangay, concerns, ining kiti, tungod mo sa tubig, at ialang inet, so, adadlog, abaha. So, concern na danlog sa hindi mas sa motorista pero danlog na sa mga residente na kaya sila naman kabulan kaya naga sige tinubod so gitsunod mato sa prime water yung kayo lang kita do so duwa na
0: hindi ang lain pag ito eto to Wilson kung gatahos ang tubig gakausik sa dalan kita gabayad na
2: oo yes kita do
0: kay non-revenue water ina mo
2: non-revenue
0: oo non-revenue non-remedio water ah.
2: Na. Amo na siya kay Fred Joe. So, after ito, dito naman sa may dalan, Lacson, kaga Rosario, nga dalan ni Fred Joe, no? Ging kayo, Manila, after ging kayo nato, ito nagalin sa may tungasang kwarto ko, delikado naman sa motorista. So, Rosario and Lacson, and then after ito, nagpadulong kita sa Mansilinga naman niya sa may dalan Arceo, so yung covered naman to after ito kay Sir Diyos yung kayo Manila.
0: Mm-hmm.
2: And then naglumpad kita din sa may Libertad Public Market, so why pa ni so far mga kayo ini sa Libertad Public Market nagalapad naman ni ang tubig ni nga nag-aawas na sa may dalan Lopez Haina kag Hernais ko hindi ko magsala kay Sir Diyos. lapat naman ay nga tubig and then naglumpad kita sa Alihis ni amo ni ang Alihis Road nga buho kag ini so far yan na kayo na so amo so far amo pa lang ng ato sini nga naliputan out of kung 900 kasi sa juice no according kay Councilor Wilson ang mga linya sang prime water nga nagalit sa Bugos nga siyudad sa Bacolod but grabe, mga budget may ang kinanglan nito kami para malibot ang 900 ka mga taos.
0: Bawa!
2: Sa kwan.
0: Tuno!
2: If I just harap palang ka sa ikanom nga buho.
0: Gani?
2: Out of 900 ka mga buho sa nga prime water nga reported
0: agoy.
2: Nga nag-leak at if I just.
0: Pero dapat ni syudad ni ang mausoy eh.
2: Yes, kaya if I just.
0: Diba?
2: So, kag one thing ba lang ang na-notice ko kay Kifa Diyos sa pag-report na ito, limpyo ko ba lang kay Kifa Diyos ang nagagawa ng tubig sa mga sa mga leakages ba lang?
0: Uy!
2: Tinaw pa yan kay Kifa Diyos kumpara sa mga nagasulod sa may time niya kisa ka nagasulod sa mga pamalay sa mga Kifa Diyos kasi ito may color gid man niya may
0: pagkanisti
2: or gamay-gamay na lang gid minibong kalapay na lang kula mo kayo puro kapi-kapi na sa bitanawon. So ang gagawa niya sa leakages niya, pero tika tinaw ka kita Diyos, ang muna nalot.
0: Ikay sige lang agwasa, wala patay-patay mo.
2: Oo.
0: Diba? So meaning, hindi magpundo ang higko, kay sige awas ang tubig. Usik gidya eh.
2: Usik kay kita Diyos. Ang premater, nagpayag naman nga ginakulang isang tubig sa
0: na,
2: sa Bacolod.
0: Isa pa na.
2: This is a one of the factors siguro.
0: Oo.
2: May bisitos. May bisitos ang nag-leak na tubig. At isa dos, pilani ka cubic meter.
0: Correct.
2: Ang mausik na tubig sa may bisitos ka mga linya na nag-leak na sa bugos ng syudad sa Bacolod. Isa dos. So, aside sa init, na factor, I think one of the major factors sa anong kefalios amo ni may bisitos kay kung pamayaan na ni padayo na si Gapo na ginakulang tubig ang Bacolod eh. Wala pressure ang tubig kay 900 ka mga po. Imagine na ang
0: amo nang problem da sa
2: linya sa tubig na may bisitos kamilog ang buho. So ang pressure manggamay kay kefalios but hindi na ka magulat sa sabah sa pramate kay tutubuan na lang kita permini sa kupag sa hulat kasi
0: wala pa sila. Wala pa sila? Wala pa sila kasabat?
2: Ay, wala pa sila kasabat. Diyos, kay nagahulat pa niya sila, nagahulat pa sila sa clearance sa national office nila dito sa Manila. So,
0: di kay siling inbaligya na sila?
2: Ano na kay Sir Diyos?
0: Ang siling ni Congressman Albe, ginbaligya na ang prime water.
2: Ay, may prime water. Sige po na management si Sir Diyos.
0: Amo gani.
2: Pagkat ko na ito, Tito Fagos, kasi yung mga lisensya kami, anay sa amo, siling head office sa Manila, sa Prime Water. So, Prime Water, hindi ka kitip, just yapon, ang nag-manage sa tubig, no, our water provider sa Pugos, Kisulad, sa Bacolod. As of this, as of now,
0: Tito
2: no, sa
0: gani.
2: So, induga, para lang, Tito Fagos, no, ang after na ito sa buho, siyempre, anay sa buho, tungkol sa posible naman. Kagina na mali naka-confirm naman si Punong Barangay at ina-poplatter na ini siya and turnover naman kay Kifadius ini ang mga poste sa barangay kasi for the meantime kung gani ara ko sa iya sinanay nga pala sa gabi ito kasi gabi na mo so ginagawa posto day niya lang ana
0: ito
2: ang poste and then pagka Lunes gindalaya man initiative dito sa barangay no? Kaya gina-plan out naman nga ibalik nila ni Kifadius. And then, kagina, pasalamat kita kay Miss Carla Lunga.
0: Oh!
2: Ano, sige nga, City Hall Beat, no? Naka-ano kagina. Naka-interview kay Attorney Chu, kaga naklaruhan sa Kisa Jules.
0: Oh!
2: Na, hindi, gali, under, I mean, iya ka city, kita po nga property kay Kisa Jules.
0: Okay.
2: But, ang watch upon ang security or pagbantay kay Kisa Jules, is iya nagitya ka barangay kay Kisa Jules. No?
0: Mm.
2: So, isa na nila kay Kisa
0: Jules. Ah, so hindi na technically poso?
2: Ano, yeah, so,
0: hindi poso? Okay, ang city legal officer, actually, siya nang ga-direct sang poso kung hindi ko magsala?
2: Oo. Oh. Siya ko sa Diyos, siya ang direct head sang poso kay Kisa Jules man.
0: Although, technically, under na sila sa Quanwills eh. General Services Office, GSO.
2: Mm-hmm.
0: Oo.
2: So, ara man sa Japan sa ano sa watch ni Attorney Chu ang poso kasi
0: good
2: kaya siya gitambal na hindi na kwan hindi na yung watch
0: sa
2: he will ano nag push for investigation for Josa hindi nga natabo pala na para at least mga hindi government pa I mean LGU property siya eh.
0: Correct, so, correct.
2: Bacolod City property siya but ang barangay kuno ng Kifer Jules na dapat na masulod ang responsibilidad naman sa barangay nga magbantay sila kasi hindi man pwede Kifer Jules na mga propiedad sa syudad sa Bilog ng Bacolod bantayan pa sa kuhan sa
0: punto
2: na may so
0: punto may punto
2: na sa tag sa kabarangay na obrahon naman ang duty si Lila pagi sa pag-deploy inang alawetawag sini sa pag-plastado wala nga pag-deploy sa ila sini nga mga barangay
0: tanon man.
2: Para ma-secure ini mga property nga iya kaya GEO nga ginapang donate sa tag sa kabarangay
0: kasi nice buwasog po nanta na.
2: Oh, yes, kay Kipa Jules. So, mula na gani, ato sila update, no? Marami mo na ato sila discussion kasi it's a public public press program, gano? You know, para sa live vista. So, Kipa Jules, mula na gani, madulong na ito yung mga updates, no? Kung mga balita, no? Gikan sa patrol na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD, Revising Detail Survivor. Kung patatun, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villana para sa katrin na balita sa Serviso Publiko, ang Kalingawa sa Negros, K5 Miss FM.
3: Largo Vista.
0: At least nagulag na ang Prime Water Basiwa angot sa pila ka mga tahos diri sa Dakbanwa sang Bacolod. at least maayo ina diri sa K5. Syempre ang best practice inang husto bala kag pinakamayad nga mga hilikoton sang isa ka public utility like Negros Power or Basiwa kung gusto ginareport ina subong man best practices sa gobyerno kung abuso ginareport taman always ginagaan ina sang pagtamod because that is the only way nga mababakod tang aton demokrasya. Sa aton nga pagpanumbalik, ari public interest issue man ini. Isa ka pulis nagmaoy allegedly sa isa ka ospital. Ang aligasyon nga gapabaya ang mga staff sa pasyente. That night, ang pasyente utod niya. So ibaloon tani kung nano ang nangin reaksyon sang mga doktor o sang doktor kag reportedly may plano nga pailan gid reklamo ang ining nga police officer. Ibaroon ta, pagkaligad lamang isini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
5: Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalaw was kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio Tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
6: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio, may ara extra virgin coconut oil.
5: Mm-hmm.
6: Di damo siya sa ang MCT.
5: Wow.
6: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakad ko sa monolaurin.
5: Wow.
6: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
5: Mm-hmm. Fungi na no?
6: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
6: 90% sa candida within 15 minutes
5: wow.
6: Ma-completely ma-eliminate ini nga maklase nga kagaw.
5: Dasig ba?
6: No? D3 Bio, amo na ka strong ang D3 Bio. Kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sang gituag E. coli bacteria.
5: Uy, isa nang bacteria.
6: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya mag UTI, Sir Boy.
5: Wow.
6: So, kung may UTI na gid man ka, inom ka D3 Bio.
3: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
6: Mga butika. Ang nakanami pagida mo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagidi mo spore biotics.
5: Champion.
6: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus spore biotics. Kay ang aton nga spore biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
5: Uh-huh.
6: Lactobacillus rhamnosus,
5: uh-huh.
6: Lactobacillus reuteri,
5: uh-huh.
6: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilm sang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. Uh-huh. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics gak create galinis sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
5: Hindi na infectious.
6: Kundi
5: no?
6: Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. kag hindi lang dira sir boy ang bintaha kung nakainom ka sang Ditribio kag Sporbiotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
5: Oy, mm-hmm. Bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem no, ga complement each other ang Ditribio kag Sporbiotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka, hindi, it doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners kini kisa poor hygiene ni no, dugay mag-ilis ang underwear,
6: wala hugas-hugas
8: sa lang panghugas
5: o gapungko sa bedsheet nga medyo higko kausar sa mga towel sa mga hotel nga wala gin tinluan mayo. Ay, so kisa hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, magsuplemento ka na sa klinika Ditribio kag Sporbiotics para layo ka na ang balindok ramil sa UTI. That's how Ditribio and Sporbiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Sporbiotics kag of course sang Ditribio.
1: Ditribio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ditribio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: Ditribio. Ang Ditribio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditribio. Ditribio.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.

0: bukod dyan pa gamit ko sa butir na kapsul, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
1: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
0: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
2: Butirnamax Capsule and Butirnamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
3: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
5: Matchoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, matchoy ride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay ka kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver. Extend, love.
7: Extend Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station. Dom of the Press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
9: Ari ang talalupang doon nga mga balita upod kay K5 Chester John Verunque kagabi, ang balita started out as a reklamo kontra sa isa ka pulis nga allegedly nagmaoy sa sulod sang emergency room. Pero nagtuhaw ang balita o nagdevelop ang balita kag nagtuhaw ang mga pagpabor sa sining pulis, meaning ang issue is no longer ang pagmaoy sang pulis, kundi ang perceived nga pagpabaya sang mga doktor kag nurses. Now here comes the issue. Dapat bala pasugtan lang ang pulis nga nagmaoy? Tuod bala nga gapabaya o kon uyaya ang mga doctors kag nurses sa sining bulungan? And if so, ang pamangkot nga wala gid may nagreklamo formal kontra sa ila. Ikatatlo nagakadapat balang pamatasan sang pulis nga kumo pulis kamamaoy ka against a fellow public servant, amo nang aton tukibon. And of course, nano ang plano sang doktor nga natungdan? Let's have K5 Chester sa iya balita. Chess, good evening. Please come in.
10: Yeah, K5 Jules, kagabigin talakay na ito ng away sa tunga sang katapo sang gobyerno nga nagauyat sang scalpel kag injection versus nagauyat sang posas kag 45 or 9mm kag K5 Jules. Si kaina para sang kahapon pag post naton sang balita, naglupok ini sa social media kag K5 Jules, nga natingala gani kita instead nga ang pag-bash ara dapat sa pulis kay tiis siya ang nagmaoy dito. Nag-come out pa yaka Kipa Jules nga ang pumuluyo or ang netizens nagsimpatiya sa sining pulis nga ginhimo ng pagmaoy ng pagpamaho sa sulod sa Cavite City Emergency Clinic. Kay ti damo ang naka-experyensya, suno sa mga komento sa aton nga post, damo naka-experyensya nga ti suno sa ila hindi manami kay Kipa Jules ang ilang nagyan niya serbisyo dira sa may Cavite City Emergency Clinic.
9: Although qualified na Chester, allegation lang ini ha? Allegation, kasi wala pa proven eh. Pero sige lang. Sige, proceed.
10: Suno sa pagpangusisa naton kay inasa kay Dr. Salonga de Videgracia kay Dr. John.
9: Oh! Gadula-dula ka, partner. Gadula-dula ka. All right.

0: Balik kanta si K5 Chester Verunke. Chess?
1: K5 Jules, kamusta sa mga
0: proceed, tanya? Proceed, proceed. 5-5.
1: Kaya K5 Jules, na siling tanan sa pagpangusisa na ton kaina sa Kadi City Emergency Clinic kay Dr. John Escalante kay Dr. Salonga de Vinagracia.
0: Uh-huh.
1: Kining Kadi City Emergency Clinic, galing ka K5 Jules, nag-serve bilang inisyang verting clinic or balataan ng ka K5 Jules.
0: Mm-hmm.
1: O galing, nagsugod ining pagbaton sa mga pasyente dira sa Kadi City Emergency Clinic sa tong tinalikdan niya 2019 o 2020 sa tong madata ka K5 Jules ang COVID-19 bla. Ang ilang Kadi City Emergency Clinic hindi gid sila nagabaton sa mga pasyente kaangay sa mga ahiling agawon or mga nagkalaksidente kundi nag-survey lang niya sa birthing room or birthing clinic na may aras ang 5 to 6 bed.
0: Oo.
1: Nagsugod lang yung pagbaton sa Kadi City Emergency Clinic sa mga pasyente sa tong COVID-19.
0: Oo.
1: Basta sa karon, sa Jules.
0: Mm.
1: Bali, nga ang may experiencehan sa mga pumuluyo kag sang mga taga-Kadis nga kung kaisa nagaka-delay ang servisyo, it is because ka K5 Jules nga hindi magin siya nagakadapa, hindi na siya hospital mo, clinic siya, kaga kulang ang pasilidad, kulang ang mga empleyado sang sa nagasunod niya mga pasyente.
0: Understandable. Okay. Birthing facility, meaning balataan lang gid siya.
1: Oo.
0: Correct. Pila kabilog ang iyang bed capacity? Pila lang kabilog ka 3 nga ara, dira?
1: 5 to 6 bed.
0: 5 to 6. Ti usually magpabata, kaya hindi na ya emergency eh.
1: Mm.
0: Eba?
1: Mm.
0: Kiti maka-prepare kaya nga the day before, dalon mong asawa mo kung mabata na. But iniya, naandan na nga bisan hindi... Bisan lalaki nga hindi magbata, dira dalon.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ang iya empleyado, pila lang kabilog?
1: Wala ko gina na secure ka K5 Jules.
0: Okay.
1: Pilagid actually, kiti, may aras ang regular, may aras ang casual employees ka K5 Jules. So wala tagid gina matuloy kung pilagid ang empleyado.
0: Pero in simple terms, that night, sang ginreklamo ka pulis, pila kabilog ang naka-duty?
1: Mugi na ka K5 Jules ang wala taman makuha. Pero ang nakapangkot kita regarding sa pasyente, ang pasyente during that night, mga 30, no? More than 30 ka mga pasyente ka K5 Jules.
0: Pila lang kay very crucial ni mo. Di ko ng doktor, isa kabilog, 30 at tubangon. Munti ano lang nabi ang imuon ka doktor?
1: That is why ka K5 Jules, kasi lang nila may ara sila health protocol kag ginaproseso bala gi pasunod nila kung sino ang mas nagakinahanglan sang pagkatap amo nang ginauna.
0: Ang ako nang pagintindi sa iban nga ospital may ara na sila triage.
1: Oo.
0: Ang iban gani kon may allergy mas una pa na. Di ba may pasunod bala?
1: Oo.
0: So meaning hindi number one ang doktor ang kabalo eh. Hindi kita. Anyway, sige Chester.
1: Tinagsugod na ni Kakifab Jones Silingta, nagbaton sa pasyente ang Kadi City Emergency Clinic sa itong 2019 lang as taon. Kakifab Jones, ang ginreklamo sang pulis, nga iya ginaligar nga inuras na Kakifab Jones, suno sa video din ang ginpasa, tanagasinggitan din ang pulis nga isa, dua, tatlo ka oras, suno sa iya, according din sa video, nga ginpasa na ta, nga tatlo ka oras, kuno nga wala natatap ang iyang utod nga aksidente. Pero ka K5 Jones, suno sa record, mga more than 30 minutes lang sila ka K5 Jones kagin refer. Kay ini galing mga emergency clinic ka K5 Jones sa aton pagpanalawsaw, may ari galing ni sila under sa one hospital command. Kung sa diin, kung may mga nagakadto dira nga mga do mabulubudlay gid nga mga bululungon ining si emergency clinic ining doktor nga naka-assign kay naka-on duty mangita ni siya kundi in ang may available nga ospital.
0: Correct.
1: Like for example, kung nang availability sa ospital digto paya sa Pontevedra or sa Valladolid, wala kami may mo kay Fabios kundi digto gi sa Dalon.
0: Oh.
1: Pero pasalamat lang kay Fabios, so no kay doktor Salonga de Villagracia, mga more than 30 minutes lang kag na-refer sila dayon sa Cadiz District Hospital, meaning to say pagabuto ka kifive Jones gintatapan sa ginhatagan siya sang pauna nga pagbulong or first aid until such time nga mag-abot ang referral nga may available sa Cadiz District Hospital kag gindala siya ka kifive Jones.
0: Danay diinalin sa Cadiz sa emergency clinic.
1: So
0: 30 minutes nga ato to siya. Ginrefer na siya dayon.
1: So no, sa record kay Kifab Jones, nag-abot ang pasyente mga 5:30 in the afternoon, 6:05 nakagwa ang pasyente going to Cadiz City District Hospital, lagi dyan sa hospital, lagi sa St. Anne.
0: Ano ang nature sang pilas sang sininga pasyente?
1: So no, kay Kifab Jones, sa doktor, may pilas ini siya sa ulo. Latest information aton kinanglan gid yan CT scan.
0: Okay.
1: Pero hindi gid man wala makita sa mga doktor ka Kifab Jones, so hindi gid man siling grabe gid kay tikon grabe gid kay Kifab Jones. Amo tong ilagin priority. O galing kay tikom mo kay sa ulo, medyo madugo ka Kifab Jones. Kag sang pagkita
0: sa pulis kuna meaning hindi life threatening ang iyang injuries. Sadto nga tiyempo. May ibang pa nga pasyente mas kinanglan pagtatap sang sa iya. Danay ining na aksidente nga utod ka pulis na no gani ni? Lalaki babae?
1: Lalaki ka Kifab Jones.
0: Pilang edad?
1: Wala tato kaina makuha ka Kifab Jones. Kina sentro to kaina nga aton nga pagkuan sa pulis lang eh. Sa
0: okay lang. Okay. Sige sige. Kadtuan ta ang incident itself ang ginaaligar pagmaoy.
1: Dito na kakipag Diyos, sang nakita sining PO3, gali ah,
0: okay.
1: Police Staff Sergeant, sa nakita iya nga nagatulo o nagatubod ang dugo sa ulo sang iya uto, dito na kakipag Diyos, kag nagwara sa kay makita dira sa video, nga ang inang video ginpasa ta kay Kipag Diyos, nag-abot na lang iya nag-responde ng mga police, pero that time, before sina kakipag Diyos, may mga tinagagin sa yung ginpangbuyaan, nga nagapamahog sa mga nurses, kag sang mga doktor.
0: Anong iya nga ginbuyan gid nga tinaga allegedly?
1: Allegedly ka Kifab Jones, kung ano ang matabo sa utod ko, pamat yun, taka mo. Amo na, ka Kifab Jones.
0: Kung ano ang matabo sa utod ko, pamat yun, taka mo.
1: Yes,
0: threat gidya of death.
1: Yes, kag isa pa ka Kifab Jones, kinulbaan ang mga nurses kag doktor, kag in-admit
0: Chester, dula ka?
1: Ha?
0: Nagkakadula ka fade out ka partner?
1: Subong yung Kifab Jones.
0: Sige, sige, ara na.
1: Siling ko Kifab Jones, ining police staff sergeant, may bit-bit yun sa iyang armar.
0: Ha?
1: Kag nami ang kanami ilan ni sa iya, kanami ilan ni kay Sir Police, kay pag anti sa nagmaoy, ang iya armas kadala ka Kifab Jones, ginhatag niya sa iya asawa. Dito lang kinulbaan, dito kinulbaan ang doktor kay mga
0: Danay, ano nga pusil dala sang pulis?
1: Wala dito ma-determine ka Kifab Jones, pero kita nila sa CCTV nga may ginhatag siya nga armas ka Kifab Jones.
0: Danay, personal ya to o kung gin-detail sa iyang armas?
1: Amo pa na ang dako nga pala mangkutanon kay Kifab Jones, kay suno kay na nagatubangay ang police kay ang doktor nagwitness man gani kita gin turnover sang police ang iya nga armas, wala ko lang makuha kon service firearms or private, gin turnover ya sa ila nga station sa Cadiz City PNP.
0: Aga baligin gin surrender ya anay.
1: Gin surrender ya kay Kifab Jones.
0: Nga imbestigaran na siya o?
1: Sa subong ginainvestigaran sa Kifab Jones, kagti ginhatagan masagan isang disciplinary action. Kagkaina, nagatubangay mismo ka Kifab Jones. Ining pulis, upod yung yadiputi, samtang upod naman ni Dr. Salonga de Villagracia, ang headman sa Cadiz City Emergency Clinic, digto kaina ka Kifab Jones, ti tuyo nga mangayo sa pasaylo, formal nga pasaylo, si Sir Police kagtigin admiter ya ginako ya nga sala gid man ang yaginhimo kag kun hanugutan sa Kakipab Jones magapangayo sa sang public apology no sa doktor kag sa staff ti siling kagina ni Doctor Divina Gracia ya indi ka sa akon mangayo sa pasaylo kundi sa tanan nga staff sang Cadiz City Emergency Clinic nga nakulbaan si ginimo mo.
0: Oo, oo. Pero kung willing magpa-interview si Sergeant, pwede gid naton interview na pati si Dr. Salonga, partner.
1: Sige, Kakipab. Pati siling, siling mantugani naton kaina kung magpagwa siya sa iya public apology, willing magkita nga magbulig, pwede discriminate man sa publiko ang iya nga public apology, Kakipab.
0: Kating importante, di Chess, wala na nalagyo bla, nag-ako. Oo, nga salaya. Amo na yung expected of a public servant. Oo. Dalayawon pa si Sir sang sa mga politiko. Oo. Believe ko. Very good. Very good.
1: Ang karami man sa bayan sa Cadiz City Emergency Clinic 5 Bulls, they are open also sa mga positive criticism, suggestion, kag sa reklamo, Kakipab Jones. Kung may reklamo, ipagi sa formal nga formal nga opisina, kag hindi dapat sa pagpamahog ka Kakipab Jones.
0: Kaya correct. Amo na yung correct. Amo nang punto da na namian ko sina. So at the end of the day, may ara balasang pagkadtuan ng istorya, hindi iya nga puro lang kaakig, nangayo na pasinsyang pulis, puro lang kaakig bala ang diretsyo, ang direksyon. Ano gidyabing makwata kung ang pulis patsyunta? Ano man ang makwata kung ang mga doktor kag nurse bitayon ta? Diba? Hindi pwede nga mag magbatsyag lang ta sa kaakig sa isa kag isa eh. Diba?
1: Duna na abi sa tao kag Kakipab Jones siguro duna na sa tao nga ti kun ano makita ang sala sang gobyerno ti dira lang sila sa negative kun sa positive ti daw tatalag sa lang naga apasyar Kakipab Jones.
0: Di kag sabisan sa personal taga ni partner eh. Diba? Budlay sa aton magpatawad mo. Oo. Wa inang kun iban nga tawo makasala do wala na bla chance magbag-o. Ti ako ya kon kilala ko man lang nga nangayo pasensya, pasensyaon ko na. Di ba? Now, yes, anyway, balik ako sa balita ang pamangkot Chester Amune. Number one, at least gin clarify ni Dr. Salonga hubin pa ni.
1: May pangabuhi na Kakipab Jones.
0: Okay.
1: Edad ko 40 to 50.
0: Lalaki.
1: Babaye.
0: Ah, babaye. Yes. Ti at least kabalo na ta nga hindi ka mag-expect nga kung ang imo pasyente ulot dan tiil balataan na daya. Di ba?
1: Correct, Kakipab Jones. Correct. Amo nang gusto klarohon kay Kakipab Jones ang mga doktor nga ti hindi man nila maakomodar da tanan gida pasunod lang nila, that is why may mga delayed kon ka isa kay ti clinic ti daya mo hindi daya hospital
0: ti ang gwa sinagani Chester to the best na lang sang ila makaya. Di ba? Ti limbawa ang balataan is different from a surgical surgery room. Kun doon mong tiil sang tawo makadto kaya sa isa ka clinic para sa pagpabata, ti wala na yung gamit. Di ba? Kaya na yung gamit for surgery. Ti kaluoy man sang aton nga public servants. Di ba?
1: Ang kanami pag ito nga punto kay na Kakipab Jones pag atubangay nila kay nagwitness kita. Ang kanami mga tinaga sa doktor, ya dapat kay palariyo tanga empleyado sang gobyerno magbinuligay taya hindi taya mag-away diri.
0: Gusto. Correct. Amo nang kinanglantay. Lantawa, Senado, Kongreso, inaway. Te kundi disgrasya tato niya. Think it's very good. Namihan ko nga balita ni Chester nga may ara na pagtinabuhay.
1: Kag final hope, final hoping kag praying kag Kakipab Jones kagina naka-initial na sila istoryahan ay kag willing man si Sir Police nga maghatag sa niya public apology ito acceptar man kag Kakipab Jones ni Dr. Lea Salonga de Villagracia kag siling niya na i-consulta ko niya na iya pamilya before sa mag-decide. Pero doon nakita ko kay naka-K5 Diyos, dati budlay manabing kung init pa, bika K5 Diyos, kinanglan mo pa ano yung ululuhan eh. Kaya dito, init pang isyo.
0: Angalan sang doktora Leia Salonga, gidiya?
1: Leia Salonga, Doktor Salonga, Divina Gracia, ka K5 Diyos.
0: Abi ko Leia Salonga, Divina Gracia, nakibot, managong. Salonga Divina Gracia, gali. Okay. Mm. Okay, sala ko. Anyway, sige Chester, it's good ining follow-up ni mo, ha? Nami, gini ni.
1: Buwas ka, K5 Jones, kayo buwas ka daw, magwa ang public apology sa polis, buligan sa sang local K5 Jones FM Cadiz.
0: Nice.
1: Kasi mapalayag man, ipapala kumanda sa Bacolod ka, K5 Jones, ang iya public apology. Ang kalamilan ni kay Kabalo mag-acceptar sa sala nila, K5 Jones.
0: Kag si Sergeant, kung pwede siya ka live buwas, pwede gida.
1: Oo.
0: Sige, sige.
1: Kaya mula nang kanami ka K5 Jones, kung away sa tunga sa gobyerno, ka-gobyerno, tapos lang niya masetol. Pero kung away sa gobyerno, sa rebelde,
0: ay na yan. Layo na yan. Layo pa na. Anyway, sige ah. Noy, paghalong dira ha.
1: Sige. Salamat ka K5 Jones. So para mo ng mga balita na ito niya dati po, dari iya sa may area sa Cadiz, inis ka K5 Chester Jan Beronque para sa kampiyon niya balita, servisyo publiko kagkalingaon sa Negros, K5. News FM.
2: Lorga Vista.
0: Ay, oo. At least nahusayan. Ako sang una na namian ko sang inaway, sang istorya nga ilinaway. Subong hindi na. Siguro tungod kay nagatigulang na ako, I have to admit that. And number two, ang experience na ako, nagasiling, nga ang inaway, gobyerno man o kon rebelde, gobyerno man kontra sa taga-gobyerno, o kung tawo, kita nga ordinaryo nga tawo, kontra sa isa kag isa, wala ginakadtuan. Pagkaguba lang gid sang aton katilingban, ang kadtuan sina. That is why ako namian ko sang report ni K5 Chester karon nga gabi. Kag pagpuli ko, marilax gid kuya. That is why nga DTX Premium Coffee ang akon ginatimpla. Nga ah. Ang DTX Premium Coffee, hindi niya makapapulaw sa imo. Wala kaya gamurto-murto kung gabi o kung nag-aala tarsir. Nga masalaan kasi, "Uy! Hey! Ala! Masalaan ka, be, murugmon sang asawa mo. Hindi. Uy, kaya gamurarat mata. Tungod ang DTX Premium Coffee, ang iya sangkap nga kape, husto lang gid ang kadamuon. Plus, medium roast, tusto lang ang pag-sanlag balas ang coffee beans. And ang patam is, sang DTX Premium Coffee Stevia, plant-based sweetener nga makabulig pakalma sang blood sugar mo. Type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko. Kaglabi sa tanan, may ara Ganoderma, antimicrobial, kontra kagaw nga klase sang uhong, milagrosong uhong, yara sa DTX Premium Coffee. So tandaan tagid, makapakalma ka na, kag makarelax ka na, makapangapi ka pa, makabulig pa sa imulawas kontra balatian. Tipro ako ya, hindi nyo gid pagkalimtan, gapreparar gid ko sang akon immune system sa Ebola. That's why nga everyday, ang ginapadalundon ko, DTX Premium Coffee, pero ginainom ko dungan, DTX 500 kag D3 Bio. Ang D3 Bio, iniya makabulig gini kontra Ebola, I think. Ha? Kasi immune system eh. Ang dapat naton bakuron. Ang D3 Bio, kargado sa extra virgin coconut oil. Amuning ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, ano ka importante na kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw, virus kaman, fungus o kon bakterya, patay kang kagaw ka sa John Wick sang lawas. Ang D3 Bio DTX 500 pagid iniya garantisado ang lawas mo strategic nga makabato sa free radicals. Diri kita ma problema sa free radicals. You know why? hindi niya kagaw ang free radicals ara na iaduna sa aton lawas. Tungod ang mitochondria ang makina sang kada selula gapatubas gina sang latak kun kay Doc Ramil pa. Ang latak paminsara lang balang makina may tambutso may gagwa. Amo man na ang mitochondria may ginawigit nga latak kun ini ang magpatubas sang kusog. That is why kinanglan antioxidants. Punggan ang pagtuktok sang selula pinaagi sa DTX 500. Mayara sang disugar sugarcane extract kag dahon amargoso. Sa antioxidants kargado, sigurado, protektado ang lawas mo. DTX 500. That is why nga ako gasaligid ko nga makabato tani. Ano man ang malabay sa aton kabuhi kung may D3 Bio ka DTX 500 kag DTX Premium Coffee, daw aircon ang ulo mo. Balik kita, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
4: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapos.

0: lunas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kaya ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
3: Kusan tabuyan. Kadang wala ka patay ng sang Luterna, ga labwa kon sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang Luterna, nagpasalamat di ko kay na dula tanan, kad ako bisan magulid ta sa kalawasan.
4: Luterna Max Capsule at Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
5: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
7: Number 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
8: Mayang gabi lang sa aton mga abyan dira sa Banwasang Kandune sa kay Ihado Virgil kag Ihada Chuvik Itabag kag kay Toto Cal. Mayong gabi sa inyo dira. Of course sa akon nga mga tagparamati dira sa Purok Yanson 2 Barangay Mandalagan kay Manang Erana Publico kag tanan nga Purok officials ilakip na sa kay Inday Joyce dira sa Vista Alegre kag sa iyang nga mga kay Ingon. Ari sa ilo kita update sa Middle East.
9: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
10: They don't know what the hell hit them, right?
11: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
12: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power.
11: Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz pagkadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Daw may pag-uswag ang istorya na isang Iran kag Amerika. Daw may ara ginatulok ang Amerika nga partial o kon kabahin lang abing pagsugot sa ginatanyag ka Iran. Pero kung ano ina, wala takabalos ang detalye. Pero banwa, I tell you, ang inaway subong, posible magalaptagid sa bilog ng kalibutan. Kay ang tuod nga ginalinan, amo ini ang ginatawag rare earth. Mga minerales nga importante para sa China kag Amerika. It seems nga ang away sa Iran is only an extension o kasugpon lang sang away sang Amerika kag China para sa ginatawag artificial intelligence kag information technology. Away para sa kagamitan, para sa computer, microchip, microconductors, magnet, kag iban pa. Subong, ang apparent o ang palumbaan sang mga nasyon, Iran, Amerika, China, drone warfare. Hindi na patahom-tahom tangke di gira, patahom-tahom barko, aircraft carrier, jet, hindi na. Drone ang awayan, subong. Ang Turkey, nagagwa nga may ara sang bag-ong nga drone nga nadiskubrihan. Mapati ko mo sa hindi, ang drone nga baratuhon nakaguba sang isa ka war, aeroplano, ining ginatawag nga fighter jet, pirdi sa drone sang Turkey. Are pamatian ta.
2: Turkey has now become one of the most advanced drone makers in the world. Recently, its UAV Bayraktar Kızılelma made history by shooting down a fighter jet using an air-to-air missile, something no drone had ever done before. This single achievement has set a new world record and opened a brand new era in aviation technology.
1: Ooh. Hala! Kita niyo to, pati amo to banwa. Ang drone, ano to ngalan niya? Bayraktar Kızılelma. Amo na ngalan niya dito sa Turkey. Drone siya, wala piloto, gina-remote control sang isa ka-pilot nga ara sa duta na napahugpaas siya ang isa ka-fighter jet gamit ang air-to-air missile. Wala pa ini natabo sa una. Turkey pa lang ang nakaubra sina. Pero kung kay sino eroplano, wala takabalo. Wala ginhambal sa report. That is why very interesting, banwa, ang ginasiling ko, bantayan ta ang inaway sa Iran sa tunga sang Amerika, Israel, kag Iran. Kaya ang akong suspitso nga extension o kon kasugpon lang ini sang away sang Iran kag sang Amerika, iintra mo pa ang Russia. So balantayan nga tungod kay mahugyaw kita kon maigera sila. No! Para kapreparar kita sang inugtanom tanga utan sa aton ugsaran.
0: Lorga Vista!
1: Basta dugangan ini kay wain ako tiyempo sa ngalan sang bugos nga pwersa sang News and Public Affairs Department sang K5 News FM Bacolod sa ngalan of course sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with Adrian Gantalao and Remuel Alcantara. Julius Mareveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga estasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Lorga Vista. 101.9 K5 News FM.
3: D3 Bio.
4: Problema sa pangkaso?
3: Hilana, sipon, kagubo.
4: Tugas ang virus, kagmikrobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio.
3: Puno sang lauric acid.
4: Nagginahimo
3: monolaurin sang atong lawas.
4: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
4: Adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Senior citizen ka na bala?
4: Kag medyo lipato na.
3: Ibalik
4: kag protektahan ang memorya.
3: Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memoria. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabas kog sa lawas.
3: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budiks ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani, intesting ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi, isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na dayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Moderna Max, Max Effectivo.
14: Ako gali si Junre, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
15: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
16: Mabakal sa malapit na butika.
17: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
20: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
21: Number 1.5 K5 News.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
23: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
24: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang gini-carots.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
24: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
23: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
23: Isiling ka na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
27: Basta, basta.
23: Ano na yung intruder na?
0: ma-edukar ka pa.
23: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sang headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ang headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pression o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinang diskusyon si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
2: Base sa research data sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
1: Bao kataas.
2: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
1: No? Pinoy, ha?
2: Siyempre plakaon palat. Duha lang ni ang botsilingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
1: like lifestyle, no?
2: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Paano naton Doc Ramil malikawan ining high blood pressure?
2: Actually may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC Sir GP kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna Sir GP amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin paggamit sang damo asin subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream or gitawag na mga chocolate. Oh, laban amo ginay. Ang kung wala na ginti parat eh. Sudan kuan asin. Kag tuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant Japan ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, ino man ka suplemento nga taasang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataasang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag sugared cane extract.
1: Isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pagdevelop sa high blood pressure amo ang paglose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
2: Ti ang DTX 500 kag Mighty C kampiyona sa mga nagajita bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwas sa jita kinanglan man mangin physically active ka man. Kinanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
1: Tamo gina, tamo Pinoy manigarilyo.
2: Especially kung may high blood ka na, no?
1: Oh.
2: Pero kung wala ka pa high blood at ikaw depende sa imo, nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag ma-stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
1: Siyempre hindi man mag-inom
24: Oh, inom lang di takes pa rin kag mighty si, hindi kay whiskey, no Carmel, no.
2: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa amon mga clinic may guidelines gina. Sana nga bawal, no. Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kada adlaw, pero may gid wala gid, no. Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya, no. Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi ang nagapahilti sang imong nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala gapanaog ang imong nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imong nga korason kag kaugatan mo biskan ang imong nga kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imong nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, indi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mighty C. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mighty C, indi gid naton paglipatan.
4: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Kina dala subong imo sugar?
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
4: gid. DTX 500.
24: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga ma-neutralize and ma-balance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
2: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
24: Oh.
2: Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ang ako nga sources, mushroom, suya, legumes, and beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang ito ang DTX 500 Mighty C Pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir GP, may alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot Sir GP, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang ginainom mo. Tani amuni kung palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
9: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? So ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amunis lang mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day nga hindi gidya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day man lang na kay ang liver mo wala pahuway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. O bayugid, wala.
2: O, okay. Okasyon na lang, okasyon.
9: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
2: Kag makaregenerate.
9: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Mm. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Mm. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Ngamon ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Kung sino yung ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
2: Ako sir boy pala inom ko. DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung ginom DTX 500 kag Mighty C sir boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos gusto ka kaitong, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigo ka, patay ka. So, ti, sa mga palainom da, may chance pa nga magbago. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C. Before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ito itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500 Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
10: Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
28: Informasyon sa ikaayong lawas.
29: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
9: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
2: Nakapaligo ka na, kinalantinluan ta naman ng ato niya mga selula, no? Mm-hmm. Kapi, nga hatag sa aton sang matindlo nga selula tungod yung ginadetox yung aton nga seltzer boy.
9: Mm-hmm.
2: DTX sa coffee mix.
9: Correct, no? DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo adlaw-adlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag-DTX.
2: Especially kung ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
9: Nan. Na,
2: may stroke ka bi, diabetes ka bi, pa sir boy, may cancer ka.
9: Mm-hmm.
2: Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may ganoderma mushroom sa serboy.
11: Mm-hmm.
2: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia,
11: mm-hmm.
2: plant sugar serboy. Amo nang nami da.
11: Natural.
2: Mm. Te.
13: So, kung immunocompromise ka, no? Dapat ang kape mo DTX premium, no?
2: Plus.
13: Plus, kung pugahan mo pag ito duwa ka dito bayo, ay kampiyon.
2: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
13: Mga autoimmune disease, no? Mm-hmm. Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka D3 bio. Putiktado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Putiktado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Putiktahan sa D3 bio sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
2: Oh.
13: Lain niya.
2: Gainom siya kape. Duha sila gainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
11: Extend.
14: Manisikal ito ni Engineer.
13: Hindi na high blood, fast blood.
2: tapos na palapi, gapamasahe din siya.
11: Ay,
2: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
29: Mm-hmm. Tanang alawas, masahe.
2: Mm. Ta-all-e.
13: Isang pwede, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
29: Pamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
2: Santon Plus Herbal Oil.
28: Informasyon sa ikaayong lawas.
29: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka-ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
28: Talk ni Doc.
13: Thank you Sir JP. Subong adlaw tun-an ta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
2: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
13: Ang ginapatay
2: doon. That's 11% total
29: every
2: death.
29: Every year?
2: No. Which ranks number 3 in killing Filipino every year.
29: Grabe.
2: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?

0: saturated fats nga ano nga malala. Ay grabe. Wala ka na karne, pamati, ari ang nakadami. Because ang Ditribayo, gina-address niya ang mga concern. Number one, sir boy. Mm-hmm. Di may extra virgin coconut oil atong Ditribayo. Ang iba niya wala na.
1: Why na yan? Mm-hmm.
0: Tapos may garlic acid, powerful na siya nga kwan, antioxidant. Mm-hmm. Nga kaya niya ma-prevent kag ma-treat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka ischemic stroke ka, sir boy.
1: Mm-hmm.
0: Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa Ditribayo,
1: mm-hmm,
0: kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
1: pag-ubag
0: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
1: Wow.
0: No, mm-hmm, diba? Mm-hmm. Ti ang inyong vitamin D3 may garlic acid, wala, may polyphenol, wala, makita lang na iya sa Ditribayo. So protektahi ang imo nga mga immune cells especially ning microglia, sir boy.
1: Mm-hmm. Oh. Amo na ila immune cells ang brain.
0: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
1: May anak man sila yung soldado.
0: Makabulig dra ang gitawag Ditribayo para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of Ditribayo, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
1: Mm-hmm. Abi naton ang Ditribayo gaprotekta lang si mo kontra depression,
0: mm-hmm,
1: kontra sa pagkulang sa tulog. Kaga ano pa nga health sa imo brain, gatindo sa brain mo, ginaputiktahan kagigli sang Ditribayo kontra sang kun pinakakontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
2: Yes, kore kun nakaditribayo kakadadlaw sir boy, nagapromote ina sir boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban pa nga klase nga stroke sir boy.
0: Mm.
2: Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang Ditribayo nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya sir boy sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad sir boy. No,
0: kina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, doksa mo,
2: yes,
0: ang mga magnesium,
2: oh,
0: potassium, nami siya sa mga kwan para malikawan, sa mga, malikawan nila ang gitawag pagka-high blood nga, amo ng rason nga magka-ischemic stroke.
2: Yes, kag gina-reduce niya by 8% sir boy nga magka-stroke ka kung nag-Ditribayo ka. Mm. No, tungkol sa magnesium sir boy nga gina-absorb niya. Kag hindi lang yun na sir boy, mineral nga potassium.
0: Mm.
2: Ginapanami man ang isang absorption kung naka-Ditribayo kita sir boy. Kaya nga man, ang potassium nagabulig na sir boy nga hindi ka magka-high blood eh.
0: Mm-hmm.
2: No? So makabulig mo na siya para hindi mag-tinir ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kaya sobrang asin, it can lead sir boy sa ginatawag hypertension, no? Pero kung may ara kita sa magnesium tungod nga naka-Ditribayo ka, ginapanami niya ang absorption siya na, especially kung palakaon ka sa patatas, mga beans, mga liso-liso bla sir boy, kag mga prutas, no, kag sa saging, kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium sir boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa Ditribayo, no, makabulig man sir boys pagpatay sa mga viruses, kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus sir boy nga kamagdanan man sang pagka stroke sir boy.
1: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no, ini tanang ginatapna sang munolaw din nga makuha mo sa Ditribayo, no, ginambalidok sam nga mga mineralis nga kinanan kinanan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni Ditribayo sa atong lawas, magnesium, potassium, mm-hmm, ini ng mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong siyang Ditribayo sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok, no. Ano pagkikinobra ni Ditribayo? Ini ang garlic acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tinir siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya magdeposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amunin kakampiyon

0: Sang gallic acid nga makita mo sa D3 bio ginambalgi na ni Dr. Ramil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaobra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi way ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para para mausasang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, kamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni D3 bio, para mausasang imulawas for energy. So this is how D3 bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
1: Layo, sir boy, sa blood clots? Mm-hmm. Hindi pa mag hindi pa dasig magano, hindi ka dasig mabarahan,
0: hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man sud sa lawas ta. Your probiotics is capable of producing folic acid, ginatawag nila folic acid. Ano pagid B12, this gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 bio, ginapalayo ka pa ni D3 bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 bio adlaw-adlaw.
2: D3 bio. Problema sa trangkaso, ilana, sipo, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko na naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mapalis sa mga butika.
5: Para sa libreng check-up, bisita halang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
6: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
6: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Ugang pagid nga mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
1: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir GP, nga ang D3 Bio isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
0: capsule.
1: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na. Dako bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganyan mo, D3 Bio. Why na ginahapo? No? The combination sininga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptom. So, sa mga pala, inom D3 Bio, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da. Isa na da ang gallic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom ditribayo. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
8: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, sir boy, nga bulmon, ining ginatwag Parkinson's disease, mm-hmm. no? So ang ditribay makabuligid no ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian sir boy kay nga man ang ditribay may rasang gallic acid no nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain no basta damo ganing free radical sir boy nagakapatay ang aton nga mga neurons no nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills. Nga chemical sa aton nga brain, sir boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kaga iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid na nga makabuligid para magpanormal sa nga chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, sir boy.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, gaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
0: sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilana kag ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatya.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako galing si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Mga kapamilya, kastanan nga mga tagpalmati sa aton nga palandutonan, tinig ng reformasyon, nga permi na kasubaybay. Sa gihapon, aton nga pasalamatan ang Dios nga padayon kit siya ang nagpupun sa aton, nagpakamayo sa aton, nagproteksyon sa aton, halin sa tanan nga mga nagkatabo sa kalibutan subong. Kag aton man siya dayawon, pasalamatan ta permi bangod sa iyang agin bubo sa aton nga physical, mental, spiritual, financial, ang kagproteksyon. Muna nga hindi tagid pakalipatan, permita na ginaliwat. Kaya mo lang gini ang kalipay sang aton makaako nga magpamatuod nga kita, matuod-tuod nga mga Kristohanon nga nagadayaw kag nagapasalamat sa iya tanan nga mga pagkamayo. Kag tanan-tanan nga nagapamati sa sining nga mga tinion, sa gihapon, aton siya pasalamatan sa tanan niya nga pagkamayo. Kamusta ka mong tanan? Kamu nagapamati sa sini nga palatutunan diri sa K5 News FM Philippines. Padayon kita sa aton nga mapagtuon suong si Yapon, pero antes tanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa magsandali pong ito, kami po'y narito muli, dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-aba, pag-ibig sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang mga lahat na mga kawani, simpilan pong ito. Pagpalain mo higit sa lahat ang ginagamit na himpilan, T5 News FM Philippines at ang CEO Rocamil Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na aming hinihiling na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa bawat isa sa amin at bawat pamilya na aming kinatawan. Pagpalain mo man ang mga nakikinig kung may mga karamdaman sila spiritual at physical, kayo po nawa ang magpapagaling sa kanila. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung banal na mga salita na aming mapapakinggan, ito ay makakatulong sa paglago ng aming espiritual na buhay. Itong lahat aming sumadalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton tunan naman is ang hindi matupungan na regalo. The inestimable gift. Grabe, no? Hindi matupungan. Now, kung aton nga basahon ang mga sulat sang Efeso, Kapitulo 1, versikulo 3 at sa 8, diri nagasiling. Magpasalamat kita sa Dios kag Amay sang aton Ginoong Jesucristo. Kay iya kita ginbugayan sang sa aton paghiusa kay Kristo. Pagi sa paghatag sa aton sang tagsa kay espirituhanon nga mga bugay gikan sa kalangitan. Sa wala pa matunga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios nga mangin iya kay sa kay Kristo. Agud mangin balaan kita kag may wala sing kasawayan sa iya atubangan tungod sang iya gugma. Ang Dios nagpatod nang adaan nga paagi kay Jesucristo, kita mangin iya mga anak. Amo ini ang iya nahamutan kag kabuton. Dayon ang Dios tungod sang iya mayamayaon nga grasya nga iya ginhatag sa aton paagi sa iya hinigugma mga anak. Kay paagi sa pagkamatay ni Kristo, ginluwas kita. Sa bagay nga ginpatawad ang aton mga sala, daw ano kadako ang grasya sang Dios nga iya ginhatag sa aton sing bugana sa bungos nga kaalam kag ihibalo sang Dios. Ginhimo niya ang iya tinutuyo kag ginpahayag sa aton ang iya sikreto nga plano nga iya nadaan ginpatod nga himpiton pagi kay Kristo. Pero bugana kaayo ang kaluoy sang Dios kag dako gid ang iya gugma sa aton. Sa bagay nga bisan mga patay kita sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang aton mga paglapas, iya kita ginbuhi upod kay Kristo. Paagi sa grasya ang Dios nagluwas. Naluwas kamo. Paagi sa grasya sang Dios, naluwas kamo. Sa aton paghiusa kay Kristo, Isos, gibanhaw kita. Upod sa iya, pagahom upod man sa iya, langit nun nga ginharian. Ginhimo niya ini, agud mapakita sa tanan nga palaabuton nga mga panahon ang bugana nga mga manggad sang iya grasya sa gugma nga iya ginpakita sa aton kag kay Hesus Kristo. Kay sa grasya sang Dios na luwas kamo paagi sa pagtuo, hindi ini paagi sa inyo nahimo kundi bugay ini sang Dios. Wala kamo sing may ipabugal sini kay hindi ini bunga sang inyo kamulingon nga mga pagpaninguha. Ang Dios amo ang aton manunuga kag sa aton pagiusa kay Kristo paagi sa pagtuo gintuga niya kita sa pagkabuhi agud maghimo sing maayo nga mga buhat nga iya na nga daan ginaman agud himuon naton. Amo ini ang mga pulong nga sa diin si Pablo nga tigulang isa ka binilanggo ni Kristo nga nagasulat gikan sa iya bilangguan sa Roma. Nagtinguha sa pagbutang sa tubangan sang iya mga kautoran yadtong iya nasapuan nga lingguwahe nga indi nagakaigo sa pagbutyag sa iya kabugusan. Ang indi matukiban nga mga manggad ni Kristo, ang bahandi sang grasya nga hilway nga ginhalad sa napukan nga mga anak sang mga tao. Ang plano sang pagtubos, ginpahamtang paagi sa isa ka sakripisyo, isa ka dulot. Sining siling sang apostol, nahibaluan ninyo ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, nga bisan pa nga manggaranon siya, apang tungod sa inyo, nangin imol siya, agod nga paagi sa iya kaimulon, mangin manggaranon kamu. 2 Korinto 8 versikulo 9. Ginhigog magid sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak. Si Kristo naghatag sang iya kagulingon para sa aton, agod nga matubos niya kita gikan sa tanan nga kalautan. Kag bilang nagapanguna nga pagkamaayo sang pagtubos, ang dulot sang Diyos amo ang kabuhi nga walay katapusan, paagi kay Kristo Hesus nga aton Ginoo. Roma 6:23. Tapusan nga parte. Ang mga butang nga ginhanda sang Diyos para sa mga nagahigugma sa iya, wala pa makita o kon mabatian sang dronggan. Kag wala pa makasulod sa gipusoon sang tawo. 1 Korinto 2:9. Sa pagkamatuod, wala sing isa nga sa pagtanaw sang manggad sang iya grasya, makapugong sa pagsinggit upod kay sa apostol. Salamat sa Diyos tungod sa iya hindi masaysay nga dulot. 2 Korinto 9:15. Subong nga ang plano sang pagtubos nagasugod kag nagatapos sang isa kadulot, amo man ini dapat dalhon sa unahan. Ang auman nga espiritu sang pagsakripisyo nga nagbakal sang kaluwasan para sa aton magapuyo sa mga tigipusoon, sang tanan nga mangin umalambit sang langit nun nga dulot. Si Apostol Pedro nagsiling, sumunga ang tagsa katao nagabaton sang dulot magalagad man sa isa kagisa, subong maayo nga mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. 1 Pedro 4:10. Siling ni Jesus sa iya mga gitutunan samtang nagpadala sa ila, libre nga inyo rabaton, libre nga ihatag. Matthew 10:8. Sa iya nga may bungos nga simpatiya kay Kristo, hindi mahimo nga may makagud o kon eksklusibo. Siya nga nagainom sang buhi nga tubig, makakita nga ini sa iya isa ka bubon sang tubig nga nagailig padulong sa kabuhi nga walang katapusan. 1:4-14. Ang Espiritu ni Kristo nga yara sa iya kaangay sang isa katuburan nga nagailig sa disyerto, nga nagailig sa pagpaumpaw sang tanan, kag nagahimo sa mga handa sa pagkawala nga nagakalaglag sa pag-inom sang tubig sang kabuhi. Amo man ini ang Espiritu sang gugma kag pagsakripisyo sa kaulingon nga nagapuyo kay Kristo. Ang nagtalikod kay Apostol Pablo, ang nagtiklod kay Apostol Pablo sa iya madamo nga mga pagpangabudlay. May utang ako, siling niya kay Apostol Pablo, sa mga Grego kag sa mga dumuloong, sa mga maalam kag sa mga hindi maalam. Roma 1:14. Sa akon nga kubos nga labing kubos nga tanan nga mga balaan, Ginhatag ini nga grasya. Ngayobali ko sa mga hintil ang hindi matungkad nga manggad ni Kristo. Episode 3, versikulo 8. Gindisenyo sa nga aton Ginoo nga ang iya simbahan dapat magbanaag sa kalibutan. Sang kabukusan kag pagkaigo nga aton makita sa iya. Permi kita nagabaton sang bugay sang Dios kag paagi sa paghatag sini dapat naton i-representar sa kalimutan ang gugma sang kaayo ni Kristo. Samtang ang bugos nga langit nagahulag, nagapadala sang mga mensahero sa tagsa kabahin sang duta sa pagpadayon sang buluhaton sang pagtubos. Ang iglesia sa buhi nga Dios dapat man mangin mga kaupod nga manog pangabulay upod kay Kristo. Mga katapo, kita sang isa sa iya misteryong lawas, mistikong lawas. Siya ang ulo nga nagakontrol sang tanan ng mga bahin sa lawas. Si Jesus mismo, sa iya walay katapusan nga kaluoy, nagapanghikot sa mga tipusoon sang tao nga nagahimo sang espirituhanon nga mga pagbag-o nga makatilingala gid nga mga anghel nagatan-aw nga may katingala sang kalipay. Ang amuman nga di makagod nga gugma nga nagapakilala sa agalon makita sa kiniya kang kabuhi sang iya matuod nga mga sumulunod. Si Kristo nagapaabot nga ang mga tao mangin mga umalambit sang iya Diyos nun nga kinaugali samtang yara sa sininga kalibutan. Sa amo, hindi lamang nagapamanaag sang iya himaya sa kadayawan sang Diyos, kundi nagaiwag sang kadudulman sang kalibutan paagi sa kasanag sang langit. Gani matuman ang mga pulong ni Kristo, kamo ang kapawa sang kalibutan. Mga manong pangabunlay kita upon sa Diyos. Mateo 5:14 kag 1 Corinto 3:9. Mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Diyos. Ang pagkilala sa grasya sang Diyos ang makamatuoran sang iya pulong kag ang temporal nga mga dulot subong man tiyon kag paagi, mga talento kag influensya, tanan isa kapag salig gikan si Dios nga gamiton para sa himaya kag sa kaluwasan sang mga tao. Wala na sing mas makapasakit pa sa Dios nga dalayon nga nagahatag sang iya mga dulot sa tao. Sang sa makita siya nga makagod nga nagauyat sining mga dulot kag walay kagola nagabalik sa manughatag. Isos yara sa karon sa langit nga naghahanda sang mga mansyon para sa mga nagahigugma sa iya. Oo, labaw pa sa mga mansyon. Isa kaginharian nga mangin aton. Apang ang tanan nga mga panubli sining mga bugay dapat mangin umalambit sang pagdumili sang kaugalingon kag pagsakripisyo sang kaugalingon ni Kristo para sa kayuhan sang iban. Wala pang ginsing mas dako nga kinanglanon sang hanuot masinakripisyohon nga pangabudlay sa kausa ni Kristo sang sakaron kon ang mga oras sang pagtilaw madasig nga natapos kag ang katapusan nga mensahe sang kaluoy ihatag sa kalibutan. Mga utod, nagapangabudlay kamo samtang may magpangabudlay kamo samtang may kahigayunan pa kamo. Magtrabaho kay mag-aabot ang kagabiihon nga wala siyang tao nga makapangabudlay. Juan 9:4. Kung daw ano kadali mag-abot ina nga gabi, imposible para sa imo nga isugid. Karon ang imo kagayunan pauswaga ini. Hindi kamo magtipon sang mga bandi o manggad para sa inyo kagulingon lamang resoluta. Sa diin ang sipit kag mga tuktok nagautot kag sa diin ang mga makawat nagulusot kag nagapangawat. Kundi magtipon para sa inyo kagulingon sang mga bandi sa langit sa diin ang sipit o kung ang tuktok wala nagaguba. Kag sa diin ang mga makawat wala nagaguba o kung nagapangawat. Kay kung diin ang inyo bahandi, dito man ang inyo tagipusoon. Mateo 6:19-20. Amo ini ang pulong ni Jesus nga nagahigugmagid sa imo sa bagay nga ginhatag niya ang iya kagulingon nga kabuhi. Agud nga may puluyan ka upod sa iya sa ginharian. Ini nga pagpakahui, hindi pagpakahui ang imo Ginoo paagi sa pagbaliwala sang imo positibo nga sugo. Sa iya positibo nga sugo. Nagkari si Kristo sa pagpahayag sang Dios sa kalibutan nga siya Dios sang ugma, puno sang kaluoy, kalulo kag kaluoy. Ang manamol nga kadunulman nga gintinguhaan ni Satanas nga tabunan ang trono sang pagka-Dios, ginanod sang manonobos sang kalibutan, kag ang amay ginpakita liwat sa mga tao subong kapawa sang kabuhi. Sang si Pilipi, nagkadto kay Jesus nga may pangabay, ipakita sa amon ang amay kag tuman na ini sa amon. Ang manluwas nga sabat sa iya, madugay na bala ako kaupo ninyo kag wala pa kamo makakilala sa akon, Pilipi. Ang nakakita sa akon, nakakita sa amay. Kag nga abala nga, nagasiling ka, ipakita sa amon ang amay. Juan 14:8-9. Si Kristo nagpahayag sa iya kagulingon nga ginpadala sa kalibutan bilang tiglawas sa amay. Siya paghalang doon sa kinaiya, siya kaluoy kag malulo nga kaluoy, siya gugma kag kaayo. Nagatindog siya sa aton atubang bilang larawan sang Dios nun nga kahimpitan, ang larawan sang di makita nga Dios amay. Ang apostol nga siling, ang Dios yara kay Kristo nga nagapasaguli sang kalibutan siya kagalingon. 2 Corinto 5:19. Lamang kung kita nagapamalandong sang dako nga plano, ang pagtubos sang pagtubos makaangkon kita sang makatarunganon nga pag-apresar sang kinaiya sang Dios. Ang buluhaton sang pagpanuga isa ka pagpakita sang iya gugma, apang ang dulot sang Dios sa pagluwas sang nakasala kag naguba nga rasa, lamang ang nakapahayag sang walay katapusan nga kadulumon sang Dios nun nga kalulo kag kaluoy. Ginhigugma gid sa Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak. Agod ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi nga walang katapusan. Ginaliwat inipirme nga mga bersikulo makatuoran agon nga maintindihan ta. Magdulot sa atong tigipusoon ang ma-importante katama nga pagpahibalo. Nga man, agon nga kita man makaintindi, makahangop nga ginhigugmagid gali kita sa Diyos. Samtang ang kasuguan sa Diyos, ginahoptan kag ang katarungan sini, ginabindikar, ang makasasala mahimo nga mapatawad. Ang pinakamahal nga dulot nga dapat ihatag sa langit mismo ginbukbo agud ang Dios mangin matarong kag ang manog pakamatarong sa iya mga sa iya nga nagatuo kay Jesus. Pagis sina nga dulot ang mga tao ginabayaw gikan sa kalaglagan kag pagkaubos sang sala agod na mangin mga anak sang Diyos. Sini si Pablo? Nagasiling. Nabato ninyo ang espiritu sang pag-adaptar nga paagi sini. Nagasinggit kita, Aba, Amay. Mga utod, upod sa pinalangga nga si Juan, nagapanawag ako sa inyo nga tanawan ninyo kung ano ang sahi nga gugma ginhatag sang Diyos sa aton nga kita tawgon nga mga anak sang Diyos. Uno, Juan 3:1. Daw ano nga gugma, daw ano nga walay tupong nga gugma, nga mga makasala kag mga dumuloong subong kita, mahimo kita nga madalam pabalik sa Dios kag maadaptar sa iya pamilya. Kita mahimo nga tawgon siya paagi sa paggalanyat, paagi sa makagalanyat nga ngalan, Amay namon. Mateo 6:9. Nga isa katanda sang pagpalangga sa iya kag isa kapanaad sang iya mapinalanggaon nga pagtamud kag kaangtanan sa aton. Kung ang anak sang Dios nga nagtan-aw sa mga manoble sang grasya, wala na huya sa pagtawag sa ila mga nga mga utod. May ara pangani sila mas sang mas sagrado nga kaangtanan sa Dios sang sa mga anghel nga wala gid napukan. Ang tanan nga gugma sang amay nga nag-abot gikan sa kaliwatan pagadto sa kaliwatan paagi sa alagyan sang tawhanon nga mga tigipasoon, ang tanan nga mga tuboran sang kalulo nga nagbukas sa makalag sang mga tao subong lamang nga isa ka dyutay nga busay sa walay latid nga dapat kun ipaanggid sa walay katapusan nga gugma sang Dios. Hindi ini mamitlang sang dila. Hindi ini malargway sang bullpen. Mahimo mo ini nga pamalandungon sa tag sa kaadlaw sang imo kabuhi. Mahimo mo usisahon sing maukod ang kasulatan agod mahangpan ini. Mahimo mo nga ipatawag ang tag sa kagahom kag ikasarang nga ginhatag sa imo sang Dios. Sa pagtinguha nga mahangpan ang gugma sang kagkaluoy sang langit nun nga may kag bisan pa mayara sang walay katapusan sa pihak. Mahimo mo tunan ina nga gugma sa sulod sang mga tinuig apang indi mo gid mahangpan sing bugos ang kalabaon kag ang kasangkaron ang kadalumon kag ang kataason sang gugma sang Dios sa paghatag sang iya anak nga mapatay para sa kalibutan. Ang walay katubtuban mismo indi gid makapahayag sini sang bugos apang samtang itunan naton ang Biblia kag ginapamalandungan ang kabuhi ni Kristo kag ang iya plano sang pagtubos. Ining dalagko nga mga tema magabukas sa aton paghangup sing labi ka, labi pagid. Kag mangin aton ang pagrealisar sang pinakamaayo nga ginhandom ni Pablo para sa Iglesia sa Epeso sang siya nagapangamuyo nga ang Dios sang aton Ginoong Kristo, ang Amay sa Himaya, maghatag sa inyo sang Espiritu sang kaalam kag bugna sa pagkilala sa iya. Ang mga mata sang inyo paghangop nga masanagan agud nga kamo makahibalo kun ano ang paglaom sang iya pagtawag kag kun ano ang manggad sang iya himaya sa mga santos kag kun ano ang tuman kadako sang iyang gahom sa aton nga nagatuo. Amo ini ang dalayon nga pagtuon ni Satanas sa paghupot sang mga nahuna sa mga tawo nga masako sa sining mga butang nga magapugong sa ila sa pag-angkon sang ihibalo sang Dios. Ginatinguhaan ni Satanas nga huptan ang mga tawo nga nagapuyo sa kun ano ang mga padulom sang paghangop kag magapaluya sang kalag. Yara kita sa isa kakalibutan sang sala kag kagarukan nga ginapalibutan sang mga influensya nga may huyog sa pagganyat o kon pagpaluya sa mga sumulunod ni Kristo. Ang manuluwas ng siling, tungod kay ang kalautan magadamo, ang gugmas ang madamo magakalasay. Madamo ang nagatutok sang ila mga mata sa makahaladlok nga kalautan nga nagaluntad sa ila palibot. Ang apostasya kag kaluyahon sa tagsa kabahin kag ginhamalan nila ining mga butang, tubtob nga ang ila mga tigipasoon na puno sang kasubo kag mga pagduha-duha. Ginhuptan nila sa ibabaw sang hunahuna ang mga tao nga nagpanghikot sang Ark Deceiver manugdaya kag nagapuyo sa makapaluya nga mga bahin sang ila inagihan samtang daw nadula nila ang gahom sang langitnon nga amay kag ang iya walay tupong gagugma. Initanan suno sa luyag ni Satanas isa kasayop nga pangunahuna kag kaaway sang pagkamatarong nga napanaptan sang tuman kadako nga gahom kon kita nagapuyo sing Diyotay sa gugma sang Dios kag sang iya gahom. Dapat kita maghambal parte sa gahom ni Kristo. Wala gid kita sing gahom sa pagluwas sang aton kaugalingon gikan sa pag-uyat ni Satanas apang ang Dios nagtalana sing dalan nga makapalagyo kita. Ang anak sang labing mataas kag makusog sa pagpakig-away para sa aton kag paagi sa iya nga naghigugma sa aton mahimo kita magwa labaw pa sa mga mananaog. Wala sing espirituhanon nga kusog para sa aton sa dalayon nga pagpaminsar sang aton mga kaluyahon kag mga pagtalikod kag paglahalaw sa gahom ni Satanas. Ining dako nga kamatuoran dapat mapasad bilang isa kabuhi nga prinsipyo sa aton mga hunahuna kag mga tagipusoon ang pagkaepektibo sang halad nga ginhimo para sa aton nga ang Dios makaluwas kag nagaluwas sa katapusan sang tanan nga nagapalapit sa iya nga nagasunod sang mga kondisyon nga gintalana sa iya pulong. Ang aton buluhaton amo ang pagbutang sang aton kawbuton sa bahin sang kawbuton sang Dios. Nian pagi sa paglugo sang pagpasaguli, mangin mga malambit, kita sang Dios nun nga kinaugali. Pagi kay Kristo, kita mga anak sang Dios, kagahamay mga kasiguruhan kita nga ang Dios nagahigugma sa aton subong sang paghigugma niya sa iya anak. Isa kita kay Jesus. Nagalakat kita kundin, ginatuituya ni Kristo, may gahom siya sa pagdula sang madulom ng mga landong nga ginabutang ni Satanas sa aton alagyan, kag sa baylo sang kaduluman, kag pagkaluya sang buot. Ang silak sang adlaw sang ihimaya, nagasilak sa aton mga tagipusoon. Dire maguturan magkabiyanan, sa aton ginatunaan, ginpahangop gid sa aton kung paano kita mangin man din nalagoon sa aton pag-alaga sa Ginoo pagi kay Kristo. Damo sa mga pagtilaw, damo sa mga sa kabudayan, damo sa mga tentasyon, pero ara ang Ginoo pirmi mag-upon sa aton basta nga kita makaangot lamang pirmi sa iya. Amo na nga kung mahimo, kada segundo, kada minuto, kada oras, kada adlaw, pirmi kita nga nakaangot sa Ginoo kay siya gid lang ang makabulig sa aton kag kita magwa nga mamangin madinalagon. Din lang husto ang aton nga mga pagtuon, lang hasta. Kaway pa ang Ginoo magpagpayo sa aton nga tanan. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli dumudulog sa inyong banal na ruklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay. Ang kami po inyong iningatan sa mga sinalipong ito at maraming salamat po sa nakaraang mga panahon o pagkakataon na kami po inyong pinagkalooban ng karagdang buhay at lakas hanggang sa pagkataon po ito. Pagpalain mo mga nakikinig sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. Pagpalain mo higit sa lahat ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Binesos. Amen.

0: 라디오
1: 고.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatag gibugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumong gabi, itensyon na rito wag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ato naman yung Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa ton palibot, saliwan i-text lang o itawag sa ton nga smart number 0928-611-2263 o kung sa ton nga Globe number 0927-448-940. June 2, 2026, it's a Tuesday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo! Mayo! Mayong gabi si mo kay 5 Jirili.
0: Kamustang mo nga daw, lo?
1: Well, nothing gonna change. Di siya'y masusuala. So far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good? Very good. Mayo-mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, aton gid wala unta sa pag-remind sa aton tanan nga ibutang tagid sa mataas nga prioridad ang aton igayong lawas sa subong nga panyempo. Kamudlay magmasakit kag magbalatian subong nga panahon, ha? Aton gid pilion kag ang mga masustansya nga pagkaon nga ilim kag ilimnon para makaangkon kita sa mabakod nga lawas mga ka-K5, ha? Hindi kin magkalipat sa pagkaon sa mga prutas kag mga utan, ha? Palayo anay, minimas akong untat anay, kaon sa mga maasin, mamantikaon. May mga preservatives nga mga klase sa pagkaon. Subong man mga ka-K5, aton man tagaan sang panahon ang pagpabalhas. Ang pagpabalhas, way bayad, pisanan talang ni. Kitungod sa kada ilig sang balhas nato, nagaupod ang mga toxins guwa sa aton sistema. Ang toxins nga mo inig na tudlogin isa kamayor nga rason nga nagatugas ang kahalitan sa aton sistema kag nagaresulta sa kunanong masakit kag balatian. So gani sa liwat,

Sulod balay, pinatagaan ta siyang kagiyunan niya mag likaw o kung makalikaw kita sa kahalitan niya, posibleng ihatag sa aton sa mga kagaw o kung mga mikrobyo nga ara sa aton palibot. Kag hindi kita magpa-stress anay si Bong. Kay tungod sa stress, kadamo na nagkalatumba. Tungod na heart attack, na stroke, na high blood pressure. Tungod sa stress, may mga masakit kag balatian nga nagatuluhaw. Kagkalabanan, mga delikado kag makamamatay mga ka-K5. So bantayan naton ang mga bagay kung mga butangan na makahatag sa aton stress, likaw gid kita mga ka-K5, ha? Kag hindi gid magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5 nagahatag ini bulig sa paglimpyo sang aton mahigko nga sistema. Higko lang ni. Pero higko nga naghatag sang amat-aman nga paghalit sa aton nigkayong lawas kag sa dalayon. Makaangkon ikaw sa masakit kag balatian. Ang higko o kung toxins o kung mga hilo sa aton lawas nga nagatinir, ginausoy sang DTX 500 kag ginapagwa sa aton sistema. Ang DTX 500 isa ka natural nga suplemento. Himo ini sa Ampalaya extract, amargoso. Nagahatag man sang dako nga chance sa aton nga kontrolahon niya ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag inkaso nagapalang lapaw ang imo blood sugar sa aton level, papanaugon sang DTX 500 kag maepekto siya nga parehas gid sa insulin. Hilway kita kag likaw kita sa diabetes tungod sa bulig sang DTX 500 nga may Ampalaya extract. Subong man mga ka-K5Y labot sa Ampalaya extract, may ara pagid sang lakot nga super antioxidant nga halin sa tubo. Ang pinakamataas nga antioxidant subong sa merkado, kagamu ingit ini ang ginapahayag sa mga eksperto mga ka-K5 sa aton panahon nga kinanglan padamuon ta kag pasakaon tagid ang pundo sang antioxidant sa aton lawas. Kay amo ini makatapna sang kahalitan sa mga free radicals, no? Ang mga free radicals amo man ini nagahalit kag nagaatake sa aton selula katulad sang toxins. Ginahalitan niya, gubaon niya kag magaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. DTX 500 mga ka-K5, inom kita adlaw-adlaw, ha? Nainom ng D3 ba yun? Ati good, ah. Ang mga virus sa gihapon, kagaw kag fungus mga ka-K5, no? Dako nga balita mga ka-K5, ang aton kilala nga tupad balay, nag-ayo na ang nagahubagya kang nagangot-ngot nga ingron. Kadako gid sang iyang kalipay, tungod nga nauntat na ang iyang pag-antos sa iya ingron nga nag-infeksyon. Kay tungod nga ginagamit siya gid ang D3Bio, nga ibutang gid sa bahin sang iya kamalangko sa tiil nga nagabasa na kay tungod sa lokitay sang ingron mga ka-K5. Pilaman kaadlaw glamot simana ang iya pag-antos nga sige lang kuriit kag dutay lang nga bunggo sa iya nga kamalangko sa tiil dayon niya tulo luha ya. Sa amon pagkitanay, ginahatagan ta siya siyang advice. Makwa siyang gamay ng algodon nga bas on gid sang D3Bio. Kag ibutang sa kilid siyang kukuya sa kamalangko sa bilog ng adlaw
espesyal.

0: Alicia Gabi. After 3 to 4 days, mga ka-K5, nagtawag ining aton kilala nga tupad balay sa Kalipaya, dako gid ang pagpasalamat ya sa D3 Bayo. Nyalo, waay na nagasakit, waay na nagangot-ngot, ayo na ang ingron ko. Grabing D3 Bayo, ay patawad, pati ingron, ayuho niya mo. Kiman may ara, gidya yung hindi konforme, basta may nagakatol niya. Lokita, gid, lokita, kay nagakatol. Di ang manicurista man niya iya. Ati, pachamba lang niya kung isang hindi mapilas, kay di napilas. Kag kumabasa mo na gani, ati ara na, naga-infeksyon na siya. So amo ina mga ka-K5 no kun ano gid ka grabe ka nami sang D3 Bayo. Gatubo ang unod diri limo. No? Gatubo ang unod gakugan dayon mo. Di in my personal experience about D3 Bayo. Nga nasangit kita sa babwer mga ka-K5 sa aton nga braso. Di gadugo gid siya. No? So ang ginhimo naton, gin kagat naton ang isa ka kapsula nga soft gel sang D3 Bayo. Kaginbutangan sa nga D3 Bayo mismo rikta sa ugat. Asa ugat? Sa pilas. Why na nag, ano, why na nag-infeksyon? Why na nagbanog, girili? No? Naguntat ang pagdugo. Nagkipot ang pilas. After paganasyon nga mga inadlaw, nagkuganda yun ah. Nagkatol ang tutunlan, nautod ang damgo, nga kung sa diin taning nga daw mahalukay na sila ni Aramina sa damgo, tungod sang kakatol sang tutunlan, umubo. Pagkaubo, nagbugtaw, utod ang damgo. Kanugon, mahalukanay na sila tani siyang iya idol nga si Aramina. Mga ka-K5, based on our personal experience na naman, may ara ginayang chimpo nga kakatol sa tutunlan mo, kagun sa chimpo sa katulugon ni mo, inak malang hindi ka na na yung kabalik tulog mo kay nahukaw na yung tulog mo bala. So ginahimo naton mga ka-K5 sa amuto nga chimpo nga nagakatul ang tutunlan naton nga sige ubo. Kang nautod ang aton damgo sa kay Aramina. Nagkuha kita sa nga isa kakapsula sa D3 Bayo kagin kagat. Kagin sip-sip mga ka-K5. Ginpatinir kaya pila kasigundo sa baba. Kagamat-amat tulon kag ginapailigid, ginapauyon sa mahin sa tutunlan kung dito nagakatul. Ay, pila lang kasigundo dula kag untat yang katul. Galing ang problema na tulugan ginman, wala na masugpunan ang damgo nga daw mahalukay na tani. Di paminsarabla kung why tani nagkatol ang tutunlan naton dayon taning halukay si damgo bisan si damgo na lang ah. Dasway ginahimo naton sumong before kita magtulog gakwa kita sang isa tumtum duha kakapsula sang D3 Bayo kaginaugom nato kaginasipsip la ginatiner sa maba naton amat-amat tulon. That's why ang tulog naton mga ka-K5, wala na siyang sabad, wala na siyang 14 tutunlan, diretso ang aton tulog. Kadamo pagkit sa mga mapuslanon nga makuha naton nga benepisyo from D3 Bayo, ha? Kung mapaayo ya ang mga pilas sa aton nga panit, no? How much more ang mga naga-damage na sa aton sulod sistema, may dako gid nga paghatag sang benepisyo nga bayuhon sang Ditribayo ang nagahana nga magahatag sa aton sang masakit kag balatian. Ditribayo mapintas gid kayo sa mga fungos, bakterya kag especially sa mga virus. Way patawad ang Ditribayo eh. Tungod sang extra virgin coconut oil nga may monolaurin, upot ang vitamin D3 nga kombinasyon, inatagaan gid sang proteksyon ang aton ni kayong lawas batok sa makahalalit makamamatay nga mga virus sa aton palibot ha. Kag sa dugang pagid nga mga ihibalo about D3 bio mga kaK5, pamatian tagid ang mga pagsaysay ni Dr. Ramil Oy sa aton mga programa sa milong nga adlaw diri sa K5 News FM. Kay dra ni naton masaysaran o saysayan ang mga detalyado nga mga benepisyo about sa Ditribayo ha. Pantayan ang impormasyon sa kayong lawas with Dr. Ramil Oy kag sa mga health alert portion niya sa bilong adlaw diri sa K5 News FM ha. Ditribayo, DTX 500 and Mighty C mga ka-K5. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, pero ante sina, nainom yun ang Mighty C? Ati goda. Mighty C pagali girilibaw. Ang Mighty C mga ka-K5, amo subong ang importante nga vitamin C sa aton panahon. Do parihas lang nga nagkaon ka sang pulo ka orange mo. Ang aton klima subong is ara na no, nagasugod na ang pagsulod sang tig-ululan. Habagat na ang nagadominar nga klima sa aton panahon. Kag inisigisigi na ni inulan. Kag ulan man kog init mga ka-K5, ang mga kagaw ara sa gihapon. Kag ang pagkambyo klima kinanglan naton sang resistensya kag depensa. Kay tungod sa kambyo klima, kung hindi piparado kag abdik magdepensa ang aton sistema, posible magareact ang aton lawas, posible magahilanat ikaw, magatrangkaso, sipon, ubo, o kung maallergika, hapo or asma, kag iban pa. Ang kinanglan, pasakaon ang depensa kag resistensya. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Yari anay ang update mga ka-K5 sa aton sang lakat sang panahon, no? Girili, anong weather update na ton?
1: Yes, lo. Weather update mga ka-K5, nag-experience sa subong sa mga pag-ulan o kung pag-galom ang may upon ng mga pag-ulan sa pila ka mga bahin o kung lugar sa Luzon. Kag natundan nga bahin sa nga Visayas bangun sa epekto sa habagat. Suno sa pag-asa ang habagat ang nagadala sa mga pag- nagdala sa mga panganod kag mga pag-ulan sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro kag Palawan. Pagalumo naman ang panahon nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan sa Western Visayas kag nabiling nga bahin sang Luzon bangod man sa gihapon sang habagat. Ang nabiling naman nga bahin sang Pilipinas, partikular na ang Mindanao, ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat. Bangod naman sang localized thunderstorms. Wala sang may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Kag dili naman sa aton probinsya Negros Occidental, partly cloudy to times cloudy ang aton panahon sa probinsya. Kag posible ang mga pag-ulan kag pagpangilat. Ang temperatura ay sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 33 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Okay, okay, thank you. Habagat na gini, no? Ti pasalamat kita, ay salamat, salamat. No, babay nang natig-tigilinit. Hello, tigululan. Mayo lang niya ang ulan, kiti mabugnaw kaga... mabugnaw ang palibot naton, magatubo kag makultibar ang aton nga mga pananom sa aton mga mangunguma. Kag siyempre, amo naman ni ang guwa sa mga problema na konsigi naman inulan, mabinaha naman ta. Pero ti mayo man na kung magbinaha gani kay para mabalanta kung ano ang dapat naton ng mga buhaton ng mga tikang sa pagdetermine sa mga bahin sa aton palibot na kung saniin nga kinhanglan na tagaan sa atensyon nga kayuhon ang mga drainage system kung ano pa nga mga dapat buhaton nga para maglikaw kita sa mga baha sa aton nga mga kalugaran. Okay, sige. Halong kita mga ka-K5, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saranggin mabakal. Sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar. Kantula ka mo sa pinakamalapit nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, kagada Generics Pharmacy, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo barato ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantola ka mo rikta sa tanan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Okay, alas 10:03 ng oras naton mga ka-K5. Tawag na kamo sa aton hotline. Istorya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds or without clouds tonight. Mga problema sa pangabuhi, sa relasyon, permi lang nagalalisay, hindi magtsindihanay, nagkanto na sa sungguranay, kagwala na nagabugnuhanay, dugay-dugay, mabinulaga. Problema sa aton nga mga palibot, no? Sa imo da nga observeran, may ara kang gusto nga ipabutyag o kung maghatag ka sa imo opinion, komentaryo, kung ano man nga mga bagay nga makatag sa aton interes sa imo pagpahayag sa imo yang nga pangunahuna, kag balatsyagon, itawag lang sa aton na hotline na 0928-611-2263 para sa smart number. Kag kung globe ka naman, 0927-7-4489-40, ha? Nagkinagual sa gihapon ang Senado. Makita naton sa social media ang hindi sa gihapon maplastar ang sitwasyon sa aton Senado mga ka-K5. Pero excited ang iban sa maabot nga petsa 4. Tungod pagasugdan na ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Parti naman ini sa flood control anomaly kag iban pa. Despite nga nabuhinan ang majority block sa pagkadakop sa kay Senator Jingo Estrada, nabuhinan ang persa ang membro sa nga majority block. Subungad law mga ka-K5. May ara naman sila nga ginadihon ang ombudsman nga pagakasuhan sa bahin sa mga senador. party gyapon sa korupsyon. Nga ato yang agin pagminsyon to nga mga korupsyon sa congressman to kundin ba to nga wayaw? Nga kundin to yung bulay sa nga impeachment nga ara na sa senador. Sa senado nga amo ang ginapapasaw na gusto sang tao madayon ang impeachment na proceeding eh. Para makahatag si Sara Duterte, Vice President, sang iyayang response about sa allegation niya, yeah, no? Gusto sang tao mabalana eh, no? Di gusto sang tao nga siguran na. Pero madayon provided do sa aton niya nga pag-intindi, gusto sang minority bloc silang magadominar sa pagpatigayon sang impeachment proceeding with VP Sara. Hindi sila komporme sa leadership sang ni Cayetano, Senator Cayetano kag sang majority bloc nga amo sila ang maga mando sang proseso sang impeachment proceeding with VP Sara. Ang gusto nila sa gihapon siguro ti among mga grupo ni Tito Soto eh. Ti subong ginaligon-ligon pang tanan. Pero subong adlaw do nag-ugtas ang minority bloc tungod wala nag-attend sa session ang halos tanan ng mga membro sang majority. So wala sila may naubra subong kundi hulat sila sa pag-abot sang may majority pero unfortunately, wala nag-appear ang majority bloc sa subong session. That's why nga ang pag-explicar ni Cayetano nga gina-avoid jack nga base mapiktuhan ang ilang mga proseso nga pagahimuon sa maabot nga pitsa 4 sa nga Hunyo. Ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee kay base may mga skrambula naman matabo so mga strategy ini sa mga majority bloc kag I believe nagasanto man ini sa ilang rules no sa ila sa senado nga rules so mati lang kita kag panilag lang kita ang importante madayon ang impeachment kag ang mga ebidensya kag ang mga witnesses about flood control maklarohan na ini di nagkalanto ang kwarta sa mga taxpayers million trillion di nagkalanto ang maleta-maleta nga mga kwarta di na nato ang mga gold bars nga ginbaligya. Di na nato ang kwarta nga halin sa PhilHealth kag iban pa. So amo ini ang posible nga direksyon nga talakayon sang Blue Ribbon Committee. So and I believe di na ni madibatihay ang tagsa-tagsa ka mga senador, no? Madibatihay sila sa ilang opensa kag depensa sa mga kaso. Di na ni mabalaan kang kabay pa madayon sa madason ng mga inadlaw pitsa 4 that will be on Thursday mga ka-K5, no? Para sina nga padayon ng mga update about politika especially ng nagaluntad sa mong itambo sa Senado para updated ka mo mga ka-K5 mati lang ka mo diri sa K5 News FM sa ato nga mga programa. Kag gusto ninyo nga updated gid kamo rekta ha katulad kamo sa ato nga Facebook page i-type lang ang K5 News FM Bacolod 101.5. Mayong gabi na sa tanan naton nga mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM Sagay City. Naka-tune in na sa Kadi City. Nag-tune in na sa K5 News FM Victorias. Tanan natin nga mga suki from K5 News FM Rojas Capiz. Mayong gabi. Kamusta ho naman natin ang aton nga mga suki from K5 News FM Kalaon? Kamusta ang situation na? Mga suki naton sa sur nga bahin sang aton probinsya.
1: nga naka-tune in na sa K5 News FM La Carlota, K5 News FM Hinigaran, K5 News FM Kabangkalan, Sipalay, kag K5 News FM Hinubaan. Sa inyo na tanan, maayong gabi sa liwan. Sa atong mga suki nga mga tagpalamati, good evening J. Lolo. Shout out lang kay Nonoy Lopez, kag sa family Togores, no, sa Purok Riverside, sa Sumag J. Lolo. Permigi na sila, nagapamati sa imo kanagabi. Salamat gid J. Lolo, ha? Sige, salamat man, thank you gid sa pagpamati sa mga pamilya Togores, kay Nonoy Lopez, ha? Mayong gabi na si mo, kag sa tanan nato nga mga tagpalamati sa bahin sang barangay Suma. Good evening, ha? Good evening, Logri. Kulang pamilya ko sa sityo Masanglad, barangay Kabatangan, Talisay City, Tortogo, kag Pimentel family, ha? Kag sa subong man, kag sa subang namon nga si Sian, sa Talisay, kag bag-o tinda nga si Maylin Tortogo Francisco. Kag sa magulang ko nga lalaki sa sityo Kampistuhan nga si Joan Tortogo, kag sa akon pinaka guwapang asawa. Uy, may asawa ka pag ingibanaw? Guwapa lang, pinakagwapa. Mga baka pinakagwapa mo, singon may ginakumparahan ka na nga asawa. Sige na lang, pasugtan. Pinakagwapa mo nga asawa. Si Jeline Dila Peña. Jeline Dila Peña, ikaw lang gid kagwala na siyang ibana. Paghalong gid kita subong tinion. Kaga Chimpo J. Lolo, ako galing si Joseph Tortogo, ang delivery rider sa J&T sa Kabatangan. Abaw! Damo gini sa suki, Jirili. Kabatangan, ikaw nagaling nag-taris-taris na sa Kabatangan na. Di mula daw nabukid na ningabahin ang Kabatangan, pakanto na ni sa Kampustuhan na yun, you know? O kundira iyong area, no? Kaya, namugin, nagahulat sa imuyang pag-agi, dira galit, tihalong kamanda, ha? Thank you, gid, ha? Joseph Tortogo, ha? Okay, sino pag hindi? Blessed evening, J. Lolo. I would like to say hi to all your avid listeners right now. About English, to ha? Most especially, your listener name, Edward Tragora. Edward Tragora, Purok Pepsi, Zone 2, Bata, Barangay Bata, Bacolod City, ha? Okay, mayong gabida, ha? Sakay, sino to? Edward Tragora. Good PM, J. Lolo, Mangkot, Lakulo, Tani, kung pwede makainom ang makainom di Tribayo. Ang pulo katuig nga nagabarukoy kag nagaubo. At iuwi digid eh. Pero kung nagabarukoy kag nagaubo, painumon mo sa Nitribayo ang nami ginaya, akon niya yung suggestion, pwede gi siya itinumon kung basta makatulon siya. Kung hindi, kay Kumo Soft Gel ang Nitribayo, pwede mo na siya gisiyon. Pwede mo na siya guntingon nga limpyo nga gunting o kung nasibit na, no? Basta limpyo nga pag-uton. Kagtapos, pwede mo man na ibutan din sa luwag. Sa luwag. Sa kutsara. Kag ipainom sa iya sa inigani pag nangahon mo sa kagpatuloon sa baba-baya. Isa tumtum duwa ka di Tribayo, ah. Pulo ka tuwing edad sang bata? Pwede, pwede. Good evening, J. Lolo. Jirili, shout out na lang sa amon nga store. Nga nag-pull subong sila ni Pulay, Baby, Manang Kay, Toto Ruel, Mama Nening, Roland,
0: Tito Danny, nagapamati gid sila subong sa Purok Progreso Bangga Guapo, Petsa and Cascato Family. Madamo gid salamat, God bless, from Danny Boy. Subong man, good evening, Jirili and Jay Lulo. Greet ko man ang mga bata ko nga si Kuya, si Manong, Kim, kag si Agot nga gapamati gid subong. Thank you gid Jay Lulo. Alin naman kay 3311.

Bagyong duming galiya daw, Japangit ang tuyok ya jiriling. Makita naton subong mga kaki-5 diri sa picture sa satellite nga ginpadala sa pag-asa sa aton. Aton eh si Duming, subong yung galagaw sa Japan. Nagabubo na to gali si Duming, subong sa Japan. Diri sa aton niya yate, nag-ulan sa nagniga di samtang aras sa aton sa loob nga Philippine Area of Responsibility. Kang nakugin ang pasalamat sa aton nga mga pumuluyo, especially magungumaki nag-ulan, no? Pero according sa pag-asa atong ulan sa nagligan, wala to kailamtanan ang bagyo galiya. Kundi epekto to ya sang habagat. Ah. May diri ayon mga kaki-5 o somewhere in outside sa Palawan, may isa ka low pressure, no? Ga-develop, no? Kay daw lain na ba nag-agi sibong siyang aton klima daw diri naman sa South China Sea, ho? Oh? Sa South China Sea naman. Ara na nakapusing ng akon migo nga gwapo si Pepito Lim. 80 anyos na ya jirili, no? Kag padayon nga makod gyapon ang iyaya nga panglawason, ang iyaya nga memorya ara gyapon, pareng Pepito Lim. Manguyab ta. Bisan way nagabato, importante gahandom. Amogin ni siya jiriling hambal sang iya anak nga gwapa nga daw si Barbie Shubla. Nga lo, mauso si tataya nga wala ginaya nakalipat mangumpra kag magkantod sa klinika de alternatibo ni Dr. Emil Oy dira sa may Paglaam Sports Complex. Gapangumpra gid siya sang iyaya nga mga paborito nga mga suplemento. DTX 500, Mighty C, D3 Bio kang iban pa ha. Di halahap ya paring Pepito. Malawig patas kalibutan niya pre.

0: I would like to greet anay, ha? Tamyawon tagit ang aton nga munika. Munika na mo di sa kipay mo, ha? Ang aton nga station manager sa south portion sa aton probinsya, siya ni ang nagadumala na sa tanang station sa south day sa Negros. Ang aton munika sa K5, si Miss Jean, station manager Miss Jean, siya tita, happy, happy birthday! Bauti ka ba ipangatagaan kapag isang madalom nga dimpul? Balawig yung kabuhi? Healthy body? 36 siya, 24, 36, and never mind. Wish you happiness, Miss Jean. Kaga, God bless. And see you soon, ha? May utang ko si imo nga cake, ha? Makachimpo gani agad nung kugini si paring Pipito, Junje, tatay mo. Si tatay mo agad nung kugini siya malagaw kami siya Golden Pills. Matanaw kami to sa nagasaot nga nagatumbling sa stage. Ina malang mga lagba tiil. Gustuhon mo man ti Wina, at least nagahandom. Hambal ni Erwin Tulpo, ha? Grabe si ano, sino nagali si Rafi Tulpo, no? Do, hindi bala do, sa pag-obserba sa mga netizen sa iya sa Senado, do nagahipos mo lang ng mga Tulfo. Isubong sila ang nagabangka, Jirili. Kanto tanay kay Erwin Tulfo, hambalya ho. Erwin Tulfo, umapila na maging bahagi ng Blue Ribbon Committee Arena. Dogi na suspitsahan mani nga na lampusan mani malita. Sikinanglan ang mga majority ni Dogi paninguha nga agawon liwat ang liderato sa Senado. Kung silang mag-a-assign kung sino ang mag-a-plasta sa pag-imbestigad sa bahin sa Blue Ribbon Committee. Di si Erwin Tulpo nag-presentar sa iya kong galingon, si Senator Erwin Tulpo. Umapila na maging bahagi ng Blue Ribbon Committee hearing. Hambalya sa Tagalog pa, pag-usapan natin sino-sino ang magko-compose niyan? Dapat balance. May mga member ng minority. Huwag mong puro majority. Gusto rin natin malaman kung sino ang mga iimbitahan natin, di ba? Hamba? Kinanglan ko nuya, hindi lang puro majority nagapungko dira sa Blue Ribbon Committee, dapat may samu man, may majority, may minority man. Kag siya nag-representa sa kaugilingon niya bilang minority nga maging kabahin sa nga pag-atigayunon nga investigasyon sa this coming July 4 o kung June 4 sa Webis na niya, akobla, mintra ko na. Mintra ko na sa Blue Ribbon Committee, bla. Nga mayugin na yung mabalanta ko na mayugin nga balansi, ha? Balansi. Sa katonto mo. Yung kagtapos, gusto rin natin malaman kung sino ang mga iimbitahan natin, di ba? Amo mula nagali. Nga ako nimbita ron, nagkaroon ng 18 marines mi karon. Ha? 18 marines mi karon. Matuya, ha? Ang 18 marines, suportado ni sa mga marines, dirili. Ha? Suportado ni sa mga marines. Nga, hindi basta isa, dua, tatlo, kundi it's a group of marines. Nga nagasaysay nga sila ang ba, isa, silang kabahin ang nag-escort, no? Sa nga pag-deliver sa mga malita. Pero nga ano, wala sila ginpamatian, klaro, good, no? Do matikong iban sila, do kasuhan pa. Ang gusto nagi siyang Pilipino, mabalaan niya kung diinin ang kwarta niya na muna. Diin ang kwarta sa mga taxpayers siya. Di na ito nagkantong malimalita nga kwarta. Di gusto ni Erwin Tulpo. Sino yung bitaron niyo, aw? Niya ba si Blang bitaron nila? Nagdulong siya ako na, aw? Doon mo na ginakono-kono, Jirili. Nga... Nga-react si Erwin Tulpo kay ginakulbaan na siya. Kaysa sunod sa mga galagaw ng mga mensahe sa netizen abay sa social media, isa sa mga nalampusan malita si Erwin Tulpo, kang uto niya nga si Rapi Tulpo. Wow. Di kunari na ni si Marcolita ng mga... Imbestigar na upor kay Pia Cayetano. Diri na ni tanan mamalitahan na naton kung sino kay si Marcolita nga na niya kaid-id kagang iya nga mga ang iya nga mga ang ginapaghambal do may angol kag may sandig sa layib lang. Di sa nami gusto naton mabalaan ka nga maplastar hindi kang magdibatihay sila. Hindi kay konmidyo do hindi pabor ang sitwasyon daya ma-walk out imo ya. Ginbuto ka sang tawo nga para magdebate da. Maginbuto ka sang tawo nga ikaw magarepresentar sang ilay ang mga gusto nga direksyon sa pangabuhi man sang Pilipino. Karon niya ma-walk out kamo ya. Sa debate ay ayawag gin sila kay Marcolita. Shipping laksyon nga nga pilit la. Iha mas more ang ginabansaga nila nga si Tito Sen nga school bukol ko no. Nga nag-graduate sa One Ball, yun ano na inyo yan. One Ball University. Why man na yes, school bukol na yung One Ball University. Kamulong ka si Tito Soto, may mga advisor man na siya nga bugado mo. Isang tuon, hindi siya bugado. Pero may mga advisors man siya. Pero laing ganyan nga bugado. Kaya mo just like Marcolita, no? Magbugado. Kakadalom sa nga... Naibalaan ni Marcolita kagkasangkad sang iya yung experience sa mga layi, Jirili. That's why nga sadya ini. Tanawunta kung paano sila magdepensa in kaso giman taugon ang mga bisita abis sa Blue Ribbon Committee. No? Nagahulat-hulat ang buong Pilipinas mula Apari hanggang Hulo. Ina guro mga ka-K5 ina inkaso ginman kagabay pa live ina nga i-broadcast sa Kanginat ang ining Blue Ribbon Committee hearing this coming June 4 kung live ina siya te una gininyo diri masaksihan siyempre sa aton di sa K5 News FM. Okay, sige yan. Ang ambal naman niya ni ano ni Uto ni Irwin Tulfo nga si Rafi Tulfo, no? Nga niya ko matapang ka. Kung maisyog ka, gwa! Kung hindi ka magpakita ka magkantor, sinado mo silingon talawan kay. Sino ginambala ni Rafi Tulfo? Si Peter Alan kay Tano kag mga majority black mga kaki-five kasi simbong adlaw naga hindi i-walk out kundi wala yan nag-present ang mga majority kag ina nga tikang hindi niya basta-basta nga ginpalagpatan nila kundi may ara ina yang mga basihan sa ilang rules dira sa Senado. Pero kung may mga isyo, kung may mga dapat dibatihan, dapat madibati ka, hindi kayo ma-walk out kaya yan. Laing man niyang walk out kag hindi pag-attend sa sesyon. Oh, tiga, sige. Isa pa na nga dapat klaruhon man sa majority block, nga wala sila nag-abot, wala sila nag-present sa buong adlaw. So gusto mo na may balaan sa aton nga mga pumuluyo, no? Di, may sabad na dayon di ang mga ka-K5, ang aton nga Senate President Peter Alan Cayetano, sinang sitwasyon nga wala sila sumong nag-attend sa sesyon, no, mean, sa Senado. Di na to. Ipabati talang mula porsyon, mula ko nung sabat inisang Senate President, no? Are. Abi, ano ko no, abi, as Senate President, nga, why ka mo nag-attend sa, ano ni, sa session sumong sa Senado? Ari ang payag ni Senate President Peter Alan Cayetano.
1: Ito po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po, ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee.
0: Mo galina. No, may plano nga i-agawon. Tinakaplasta na to yung una-una ni si Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee as chairman. Vice Chairman is Senator Rodante Marcoleta kag si Jinggo Estrada. Te, si Senator Jinggoy napulak na to, napusasa na to. Na-prison na to. So duwa na lang ang nabilin nga as representative sining Blue Ribbon Committee, no, the chairman and the co-chairman Pia Cayetano and Senator Marcoleta. Kung may arag naman siguro ibulos ini ang aton nga majority black nga i-replace sa kay Jinggo Estrada. Pero nagapaninguha, kag nagahimakas, kag nagapaningasog ang majority o kung minority naman nga ma-intra sila sa Blue Ribbon proceeding abing investigasyon sining flood control kag iban pa nga mga issues. No? Isa na dira simpre kang mention nato na walago nga nag-hands up gid ang isa. Anya ko, si Irwin Tulfo, Senator. Maintra ko da. Ito ginablakingan sa nga majority nga may ma-intra nga minority sa bahin sa nga Blue Ribbon Committee, no? Ang rason gali nga why sila nag-alatin dito kay para nga hindi mapiktuhan nga agawon ang kunano mga committee ba dira sa Senado. Especially ang nag-prepara subong sa maabot nga June 4 nga investigasyon sa Blue Ribbon Committee, hindi ma-delay, hindi maagaw, kay padayunon na ang paghiwa sa mga isyo parte sa flood control scandal o kung anomaly. May ara ka muna sa opinion o kung inyo man niya gusto ipahayag parte sini nga mga issue, you are free to call para mabatian man naton mga ka-K5, 0928-611-2263 kag 0927-7449 40 ang aton nga hotline, ha? Ambugali nagrason ha coming from the Senate President Peter Alan Cayetano nga wala silang mga grupo siyang majority black nga nagpresent sumong session tungod maginagamo gid dili kag sunod sa iya ara sa legal kag base sa rules ng Senado ang ginbuhat nila sumong nga hindi mag-appear o kung mag-present sa Senado. Mas pizza trash na, dasun dugay-dugay, pizza, saan dyan na ni? Mati lang ka mo ni siya kipay ba? Tanawon ta may cooler ta. Hello. Hello, mayong gabi.
2: Nang gabi po.
0: Ah, sino ni Palihog?
2: Pilner.
0: Ha?
2: Wilmer.
0: Wilmer?
2: Wilmer.
0: Ah, Wilmer.
2: Wilmer.
0: Mayong gabi na. Wilmer. Taga-diin ka. Wilmer.
2: Nabatean ko yung issue.
0: Sa di?
2: Tungod na sa inyong issue. Nabatean ko.
0: Hindi niya mo nisyo, ilan nisyo ya?
2: Ay, like ya. Okay. Ano ako na tani? Kabay pa mo dayo ng firing squad?
0: Firing squad, hindi ya?
2: Oo! Para damo na sila.
0: Di sino na lang mabiling karoon kung firing squad, ne?
2: Eto wala, ne?
0: Din sila itong-tong daw sa kin-pairing squadan man ni Rosie Rizal.
2: Mas mahal gani, madali na ispiring squad, mga corruption.
0: Oo.
2: Alay sa barangay.
0: Oo. Oh.
2: Barangay pa lang, may corruption, di ba?
0: Oo.
2: Oo. National pa kaya?
0: Oo.
2: Dali, madayon.
0: Madayon ang pairing squad, oo.
2: Magkalauroto sila.
0: Sino kuroto? Sino ginanamin mo nga sila?
2: Mga korupsyon.
0: Mga korup nga mga politiko. Okay. Ti, sistimit mo yan, mga lima malang grukbilog.
2: Ha?
0: Mga pila estimate mo mo ang mga korup gina. Damo gislaw.
2: Damo na sila.
0: Damo gila.
2: Wala sa barangay, korupsyon na.
0: Grabe, no? Agli ka? Daway ko yung kakabati, ha? Huwag ko matyag lang. Ate, sige, ha?
2: Kung ano man ang maging sitwasyon, sana unahaw nilang Pilipinas.
0: Tapos?
2: Tapos ang problema today. Tapos, nagbabangal ang pasasidado. Ano sitwasyon talaga?
0: Gani man o, Jirilino.
2: Ang pumuluyo. Sigado na katama.
0: Correct, Jirilino, correct.
2: Tapos, kasalaka pa mong balaklan. Ano si Kiba sa ngubiyos niyo, Tobi?
0: Anong mayong imoon sila? Ano to?
2: Ano si Kiba sa ating gobyerno? Magkaman na si Tima?
0: Dulum.
2: Gani, wala blast na vlog.
0: Ati, guwasini kung way blast na malag, way blast na malag, kag dulum ang lakad sa gobyerno, ti blast na hag, tatanan.
2: Pagkaman ka eh.
0: Magkala na hag kita sini, magkala dusmo. Ay, ang buta.
2: Gani, ari pagin dilala.
0: Yes, go ahead. Sino na sini?
2: Masugod na mo. masugod naman tigululan.
0: Ah, tigululan. Oh.
2: Oh.
0: Oh.
2: Masugod naman ang calamity.
0: Yes.
2: Wala ka siguro kung tukita niya.
0: Ako, takto na, takto. Kag diri naman, di naman ni... Di naman... Di naman... Di naman... Ano, kibala?
2: Kibala na na.
0: Diri naman ni mamalaan, pareng... sino ganay mo mo? Di naman ni mamalaan ang mga flood control ng mga proyekto.
2: Ano,
0: di mo na eh. Pasalamat makita sa ining mga tigululan kay may mga matigayon man kita nga madiskubrihan. Ati sa iya, thank you kasi ba tawag mo mo?
2: Okay, lagi na lang.
0: Lamot! Okay, siwo mo ah. Inday man siya, oo. May kabida din man siya. Si Il, sini si Ilmer, kundi si Wilmer. Wum-wum. Namikin nagapahaya kita sa aton yung mga malatsyago. Misan sa amulan yung pamaagim la. Mabuhin-buhin na nang ligot-got na blaw. Itakto man si Toto Omo. Nga daw ay naging sasakto nga prestada ang aton yung ano ni mga public servanso. Ha? Dako ang chimpo nga iniila na yung dinumugay sa mga problema nila sa ila yung political career. No, gaginup-anay sila ya. Tanyang ila na dibatihan kung paano magbaratong bugas. Magdamo ang bugas. Taning ila na iawayan kung paano nga madula ng gutom lang. Magnubo ang mga balaklon. Bauti ka nami, tani, no? Ang ila na iaya, bauti, ha? Ang ginaawayan nila parte sa mga kinawatay. Di may gusto magbukad sang kinamatay. Ay, kinamatay sang kinawatay. May ara naman nga gusto yung takluman ang mga sugilanon about sa kinawatay. Di kita tanan subong ang mga buhi kag-aware sininga katabo, witness kita mga kakivay. This is a history in the making. Historia ni Plakadlaw sa Pilipinas sa maabot ng mga panahon sa masunod ng henerasyon. Nasuway nga keep watching kita, magbantagi kita kay para may isugid kita sa Pilakadlaw sa aton nga mga henerasyon, sa aton mga kapuhan, kag para makaangkot kita sang kagayunan, ipaglaban ang palabuton sang aton masunod nga henerasyon. Kay kun anugin man ang desisyon naton subong nga pagahimuon, ang magasalo kag magabinipisyo o magasakripisyo ang masunod nga henerasyon. Di pila kadlaw kung hindi tayo magmati kag makipaglaban sa aton nga kinamatarong para sa aton nga palabuton. Basulol kaya sang imapon na lo, talawit ka man gali. Sang chimpo to nga nilalisay sa Senado kag why ka man to nagpartisipar. Huwag ka man ito nagabuto, huwag ka man ito nanilag. Bali, daw ka pa, toto ka lang. Di tanawa siya mong kundi ang kami nagasalo sa kung ano ang ginhimo ng mga desisyon sa nga ito, ng mga lideri sa unang nga panahon, abi. Ah, di bala? Mabasulan ka pa siya nga po mo. That's why importante ni siya mong mga kakivibe, ining nga kantabo siya mong sa ito. Because kung ano gimaning resulta, mag-aapekto ini sa aton direksyon kag palabuton sa aton nasyon, ilabi na gid sa masunod nga henerasyon mga kakifayba. Ah? Alas 10:44 oras naton, inigabahin na dulo na sa aton sa nga kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Namigin ba niyang DTX Coffee Mix now? We'll be right back. ako niya personally, before ko ning ihambal sa radyo mga kakipa, ginatunan ko, ginatistingan ko ganyang mga produkto. Kay ever since, wala ko yan diriling naga-endorse ang produkto kung hindi ko matistingan. Kabalogi na si Doc Ramel diriling kung ano ko ka sigurista sa mga produkto. Mga kaka-K5 ho, sa matuntuod lang, isa sa mga produkto kong nabili bangin, ining DTX Coffee Mix mo. Kay man, sa tuntuod lang, mag-timpla ko yung isang DTX Coffee Mix. Ang ako sulodlan niya, hindi iya baso, kundi tasa. Tasa. Lain man yung tasa, lain man yung baso mo, lain man yung coffee mug. Ako niya tasa lang balayan. Kag ang tubig ko nga ininit niya, gabang lang na ako nubo-nubo pa sa gabang. Kag amuna yung ginabutangan ko sa isa kasasay, sang DTX Coffee Mix, kay do puro siya dirili, maisog siya. Ang timplada niya, gapaning hamot, kag kaperti ka na namnanam sa ba-ba dirili. Now, karon siya nagatimpla ko na isa tasa ko, ame. Sige ko na yung ginalugan.

buong balang isang Ditex Coffee Mix, may binipisyo ka na. Nagataw, hay, ang pinsal mo, yamo. Di kung inumono pagin siya, ti perti ka na namnanang kalami sa ba, dirili. Kaya ang pinaka-the-best pagin, kundi una simhot, no? Tapos inom nami, ang pinaka-nami pagin is kung matulon mo na ang DTX Coffee Mix. Kay ara ginang pinaka-dako gid nga benepisyo para sa atong ikayong lawas. Tungod ginausoy siyang DTX Coffee Mix ang tanan ng mga toksin sa lawas na kaginapagwaya. Sa nagagusto gid nga mag-diet, amun eh, dugay kagutumon tungod siyang chia seeds. Kag naga-energetic ikaw dirili. Daway ka ginakapoy, bla? Kag always alert ka, especially kung naara ka sa duty mo, sa obra mo, kag nag-drive ikaw, abi, alert ka gid. Hindi ka pagtoyhon, bla? Kag siyempre, ginalimpyuhan niya, kag ginaproteksyonan niya ang aton sistema tungod may super antioxidant nga halin sa tubo. Grabe, no? Halin sa simhot, halin pagkanto sa pag-inom mo, kag pagtulon mo, may binipisyo mga kakipan. Di ko matulon mo na yati, ha? Kanami, yas ang imo banyo, dirili. Kasiwabi, mga kakipan. At tapos ang pangihi mo, dirili, daw na bilang na urot, ginangunod siyang marukan mo, bilang. Pisan na mula na adlo-adam experience naton, mayong pamuhinta, mayong pag-iihi naton. Mga kakipan, nako ina yung bagay. Because ina siya epekto sang DTX Coffee Mix. Gina-detoxify ka na. Ambo silingon, ginapagwaya na paagi sa mga higko naton ang mga toxins nga mo inantuyo gid maghatag sang kahalitan kag mga tuga sang masakit kag balatian. So that's why kung kapigin man mga kakifay, ha? The next time, inumon naton ang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, nagagapi ka na, nagadetox ka pa. Alas 10:50 na magagaka-K5, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.

0: detox ka ba?
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kagabi pre?
3: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Naintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
2: K5 News FM, oras natin, we get 5 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
3: Damo, naging nagagwapo kang nagagwapa, da siya'y mamailan. Tungod pa dayon sila nagagamit siyang DTX Beauty Shop, ha? Huh? Ang taga Morsya, hindi man pabilin, Girili. Ang mga punggod sa mga teenager na nga pariya siya akon, ay nagkaladula na. Mga ka-K5 amo ining hamon nga dapat ginaton, testingan, gamiton, ha? Huh? Diyan sa taraning nga may amo sinisibong nga klase siyang hamon, nga nagadula sa mga oil na oily skin naton, especially ang nagamantika nga guya naton, blanig. Tsansada na ni nga mahipid liwat ang aton nga kutis. Ang mga buho-buho kag inagyan sa punggod, hindi nahilmunon. Kag ang mga alap-ap, kag mga pikas-pikas, dulaon mga kakivibe. Sa dugay na nga pangamuyo mo nga milagro nga magaputi ang ilok mo, amo na ni. Kinanglan mo lang DTX Beauty Shop, ha? Para magtinaw na ang imo ilok. Kag iban pagin nga bahin sa aton lawas, ha? Sa may mga edad-edad ng wrinkles, hindi ginaton maibitap. Pero tungod nga may DTX Beauty Shop, hindi nahil mo nun. Nagahubin ang imuya nga panit. At the same time, may mga yaya, kanada nga mga panit, amat-amat ginahugot liwat sang DTX Beauty Shop. Shadow kabukal nga hamon mga ka-K5, ginakakasagin ang mga yamok. Especially mga germs, no? Mga kagaw nga nagatidira sa panita. Dumduman nyo siyang una, mga ka-K5, nga hindi ka kakaon niya sa lamisa kung hindi ka makapanghinaw kamot. Doon mo na naiyang kinaugalian sang mga Pilipino siyang una. Biskan magkutsara, tinidor ka pa na, manghinaw kagid kamot mo. Daw subong doon talagsa ka na lang kakita, nga nagapanghinaw kamot, no? Puro sa kalabanan sa unay nga mga puluyan, especially magkinaon na abi, iban ganida may, ano na mo, may kabo sa tunga siyang lamisaw. Masaw-saw ka na yan. Puti ka to ka lang sila mamo, hindi mo lang maghinaw ka to. Because ang germs, mga ka-K5, nagaupod sa aton niya mga pagkaon abi. No? That's why limpyo ang kamot naton kung chimpo siyang tigkalaon sa unang panahon. Di ara man nagyapon ang kagaw, mas kusog pa ganing kagaw subong. Pero mas kusog ang DTX Beauty Shop kaya ginapatayagin ang kagaw, no? Sa may mga pilas-pilas, bagras-bagras, amuna ini ang habon nga magatap na sa imo niyo nga pilas, lasig lang niya magpali, ah. Kasi may mga stretch marks na sa tiyan, nga kagi pamata, busong blan eh. Kundi nag-inat ng tiyan mo da, ang imo panit. Doon nag-sibra-sibra na da, kay nag-guray-guray, kay nag-buyon-buyon na. Amo na ini ang aton niya nga tiyansa, nga hindi nahil mo noon ang guray-guray sa tiyan, ha? Kagparagi sa epektibo nga resulta mga ka-K5, especially sa aton guya, ang himuon naton amo ini, ha? Mas-on man ang guya mo, lamusan man ay, kaghabunan mo sa DTX Beauty Shop, ha? Kag-i-salamahon mo, gid, no? Halin siya ang tang, pagkanto sa guya, parte sa ilong mo dahil sa kilid sa ilong, sa dalom sa bibig mo, kag sa babaw sa bibig mo, no? Tanan, git sa lamahon mo. Kagtapos yun na is bunlawan mo dayo, no? Pagtapos mo bunlaw, habunan mo liwat. Habunan mo liwat. Nga, kaysa unang kagayunan nga paghabon mo, kakson anay limpyuhan na nai sa Detex Beauty Shop. Ang mga oil, ang mga dead skin, subong man mga whiteheads kag blackheads, kag mga yabok dira nga nagatiner sa aton guya. No, amo nang unay nga rason nga maghabon ka unagit. Kadua, habunan mo siya, kuni limpyo na kay para magsalubsob gito sa aton nga mga skin pores. Ang nutrisyon sining habon kay mga prutas inimo. Para magsulod gito sa aton nga mga panit, mga ka-K5, nga para maghubin kita. Kag maghamis ang guyata. Tapos dumasayon mo siya about siguro mga 30 seconds to 1 minute, no? Nga masahe. Sige, hey, manyos na sa habon mo na, no? Magbukal siya, sige mo siya. Dumasayon mo tanan, no? Tapos bulawan mo, no? So in other words, kaduwa ka mang habon. Kaghimuon mo na siya sa aga, kag sa gabi. Sa sulod siyang duha kasimana, kon 15 days, dra nyo gin makita ang kanamiton. Ang kanamiton. Ang kanamion. Tistingib lang, tistingib lang. Himuon mo na yung sa aga, kag sa gabi. The more mo yung dasig panghabon, dasig ang epekto man si Momo. Okay, so DTX Beauty Show, mga ka-K5, para gid sa bilog nga pamilya, ha? Sara gid ni mamakal sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar. Available sa ining Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Subong man, pwede nyo ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kagung gusto nyo barato nga presyo nga DTX Beauty Shop kag iban pagi nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadto la ka morekta sa tanan nga Clinical di Alternativo Medicina and Wellness Center kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, no? Libre, wala sing bayad. Inigabahin man lodo laman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, no? Mga ka-K5, to tell you honestly, nga kilala ko na ning Dr. Pinoy almost 30 years na eh. Sang sa after nagwa kami sa ABS-CBN, nag-black time program kami ni Jerry Lee na sa isa ka radio station. Kag isa git sa major sponsor namon is ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Way back 2008. Way back sa mga abon ng tinuing mga ka-K5. Now, ang Dr. Pinoy, madamo siya ginbuligan, really? Especially sa may mga problema sa korason. Kay man ginatunaw yung bad cholesterol mo. Amo ning kontrata gid. Amo ning problema ta, bad cholesterol. Nga kontani kung gapilit lang na siya sa panita, pwede talang nakakson, bla? Pero galing ato siya gapilit sa aton ng mga ugat, ho? Kag sa buhok, sa sulod, sa buhok, sa ugata, dito siya nag-aplake, bla. Ginaagaw ya ang alagyan sa dugo naton, nagagamay ang alagyan sa dugo naton, kaya nagtugas ang blood pressure. So, ina siya, budle kaksyon eh. Kay, gapilit na na siya. Pero tungod siyang good cholesterol, nga Dr. Pinoy Squalene Capsule, kaliho niya na dili, tunawon niya na. Kag kung matunaw na, mabalik na sa normal nga pag-agi ang dugo mo. That's why nga ang bad cholesterol, makabulig, tapna sini, kag makahatag, iniligwa sa aton ugat kung nagainom kita adlaw-adlaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Now, isa pagayon ining gout arthritis, no? Uric acid. Sa unaw ay manasang hubin-hubin ka, no? Di ba? Kalabanan. Pero sa nag-edad ka na, ara na. Nagmatsyag ka na doon, nagatiligan ang mga joints mo na. Kag nagasalakit na. Tungod sa malawig nga panahon kag tsimpo, nga nagpundo na ka nagtipo na, nagdamo ang uric acid naton, kag ang paborito yung itiniran, ang aton nga mga joints. Kung imo tanawon sa microscope nga electric derailing, meaning mga grabe nga klase siyang ano ni, microscope ni Bla. Ang tsura siyang uric acid, daw buka nga butilya mo. Daw buka nga butilya nga mga taliwis. Ka mga talong Bla, daw batogin siya Bla. Di tungod ina siya uric acid deposits, no? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, tunawon niya na. Tunawon na siyang Dr. Pinoy. Especially kung nag-gout arthritis ka na, nag-banog, nag-ngot-ngot, dulaon niyang banog, kupuso niyang banog, dulaon niyang ngot-ngot, tunawon niyang uric acid. Grabing Dr. Pinoy. Himo ini sa shark liver oil. Aprobado siyang BFAD, wala overdose, wala siyang side effects, ha? Kagkanami pagin kung nag-inom kita, Dr. Pinoy Adlaw-Adlaw, as our daily supplements, kaya ginahugasan niya diri, kaya ginalimpyuhan niya gin ang aton kidney. Ang kidney, isa pagin naton ni ka-problema sa mga chimpo. Even though toon nga may mga libre nga dialysis na, puti nga i-avail mo gin ng libre nga dialysis na. Nag-ginadialysis ng iba tungod nga wala na nag-function ang aton kidney sa dapat niya nga imuon mo. Nga siya nag-asala kay tungod baldado na siya. May diferensya na. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang tanan nga nag-apundo na nga mga higko na, limpyuhan niya na, higko ginadakay sa laan ni siyang lawas na siyang higko mo, ang kidney ta. Salaan siyang lawas na tanang higko na, kaya ang higko nag-upod sa dugo. Ang dugo nag-agi sa kidney, no? 50,000 liters of blood mo ang ginasala na everyday. Bisan nga katulog kita, sige na siya sala na isa sulod sa tiyanda na o. Bisan nagadlagan ka da, nagasulat ka da, nagatext ka da, sige na siya sala na isang dugo na. Kinanglan balusa naton sang maayo ang aton nga kidney kay gatrabaho sa parang nga mabuhi tas ang takto mo. Balusan ta siya, buligan ta siya nga makakastong mga pundo ng mga higko nga nasala ya. Paagi sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, mag-healthy liwat ang aton nga mga kidneys, no? Mayuma. Mayuma kag ining dysmenorrhea diri ni. Sa mga babayi niya mo. Somewhere sa ilayang reproductive system. Ay hindi lagi ko kamalo, it's either ovary nila o kung ano da. Nagabanog na siya. Nagabanog. That's why nga kasakit ina. Nagkadelikado. So ang tanay nga mga banog sa sulod sa lawas na ton, ginapakupos sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay tungod may anti-inflammatory properties ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tanan nga nagabalanog na sa sulod na. Nga way tanay kakita, makibot lang kita nga may resulta, nagali kita nga masakit kag balatiat. So kinaglagi na ton nga, adlo-adlaw makainom kita sang Dr. Pinoy, kay ginauso ya ang tanan na ton nga sistema nga kung may nagabalanog na pangkupuso niya. Sa may mga pasyente nga dinggi, painumas ang duwa ka kapsula ang sang Dr. Pinoy Squalene Capsule every 3 to 4 hours para dasay magsakang yung blood platelets, no? Grabing Dr. Pinoy, ginaaway ang iniklase ng mga balatian katulad sa early stage ng cancer. mga timprano pa bala ni mo nga ma-discoverihan nga kanser mo. Dr. Pinega, why kanser mo? Mga prostate problem, ho? Ginabuligan siya ng Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong man ang Dr. Pinoy, nagabulig man panubo siyang aton blood sugar. Ginapalayo kita sa high blood pressure. Kag subong man ining heart attack, kag stroke, ho? Grabe. So ang Dr. Pinoy, nagabato man sa mga ining psoriasis, autoimmune disease ni, no? Mismo ang imong nga good cells naging bad sila eh. Ang subong man ini ang leukemia, cancer sa dugo, ha? So Dr. Pinoy mapuslan dagid sa paghatag sa aton na ikayong lawas nga magmaayuliwat, no? Kag sa dalayon naton nga inom sa Dr. Pinoy adlaw-adlaw, nagabakot ang aton sistema hilway sa sakit kag kamagabalatian mga kakipay. Ang Dr. Pinoy siya rin ginmabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, the Generics Pharmacy, ha? Sa inyo dagang ang mga butika kag farmasya sa inyo lugar sa Kabankalan, Himamaylan, Binalbagan, diri sa May Pontevedra, San Enrique, Valladolid, La Carlota, Morsia, diri sa May Talisay, Sumag, diri sa bahin sang Silay, Victorias, Sagay, no? Halos tanan nga mga kabanuhanan kag kasundaran diri sa Negros Occidental, kag sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.

Alas 11.22 ng oras na to, mga kaka-K5. Makita ta subong ang bulan daw medyo gagarhom sa gamay tungod sa mga panganod o kung mga galo mo. Kagina do mayong chimpota. Mayong chimpota, hindi na sakit ang init, no? Kag daw naghahandong, wala? Tao, no, wala na to sa mga nagliligan, nga daw kasakit, kag nagatagiti ang init. Di subong daw ang chimpo na to, damo tagalom, damo tapanganod. Nga mo ini nagabulig tabon, gid sa silak sa adlaw, nga kasakit, no? Di hamagat na kita, kag dugay-dugay. Basi masinugo na ng mga bagyo, guru ni. O, sige lang, kiti amo na yung weather system na to, eh, no? Ulan, init, no? O, sige. Ari na ang isa ka sulat o context nga ginapadala sa aton mga kaka-K5. Problema nga tagaan na to sang problema, sang advice. Mayong gabi, J. Lolo and J. Rilly. Mangayo ko tani, J. Lolo, sang advice sa akon nga problema. Tawga lang ako sa ngalan nga Jen Jen. J. Lolo, gabusong ko. Ha? Di ko yung amay daday. Gabusong ka, tiway ko na yan, hindi man takilalay. Gabusong ko sa, sa nobyo mo. Sabi ko sa ako, no? Hindi ko na mag-agoya. Gabusong ko, mga anom na kabulan, J. Lolo. Kag nag-live-in kami sa akon nga nobyo. Kag gaplano kami nga magpakasal. Tapos ko makabata, J. Lolo. Ati Mayo, no? Una asal, tapos kasal. Mayo mga plano, makabata lang ko. Hindi ka nakapalag. Pakaslan magiging ko. Okay, ti Mayo nga plano, galibin sila, ti gabusog sa subong, ti Mayo nga plano, kay mapakasal sila, no? Ate, ari na, padayuno naton sa pagbusong. Iti sa pagbasa. Gabusong ko, anong kabulan, J. Lolo? Kagalibin kami sang akong nobyo. Kagaplano kami magpakasal, tapos ko makabata. Ang problema, J. Lolo, ang bayaw ko nga hilaw pa, pirmay lang ko ginasnab. Ginasnab, sigali. Wala siya ginasapak. Sang iya bayaw nga hilaw. Sa matuntoo ng Ginolo, upod kami sa trabaho, sining akong bayaw, kag mag-best friend gid kami, uy! Mag-best friend ba sila? So baling, best friend niya, may utod nga lalaki, tingkang amo ini ang nubyo niya, no? Okay, di sige. Sa matuntoon lang, Ginolo, upod kami sa trabaho, kag mag-best friend gin kami, before, sang nabalaan niya nga kami na ka-utod niya nga lalaki, wala na siya nagapanapak. Ha, bisan subong, isa na kami kabalay, J. Lolo. Okay. Daw laon bi J. Lolo siya. J. Lolo, nung imuon ko man, mabalik ang amon nga mayong pagtamdanay since ang parihas ang una.
Masih di lolo kulang ni sa sakarin niyo. Di lolo hulaton ko git ang imo karin niyo, ang imo advice. More power, mama chup chup. Ni mama chup chup. Hindi lang ko mag mama chup chup. Ah. Nangiluhan ko. Okay, okay. Mag-best friend man sila gali, no? Since to nga nabalaan niya nga may relasyon sila sa utol sinang best friend niya, daw ay nakunog ang panapak. Ang problema ay kay nasnab siya, no? Isa na sila sa buong kuno kabalay. So, ginpuli siya sang iyang nubyo sa ilamalan, nag-istar na. Kag wala siya ginasapak. So, mag-best friend sila, no? Aha. Kay kunong rason niya, nga daw laon nga daan ni. Okay, tiguro may got-got, guro, Jirile. May ara, guro, sang sunggod ni o kung lain siyang buot nga huwag siya gasapak, no? May ara sa guruya sang hindi maayong pag intindi sang ilay nga sitwasyon o kung hindi siya komporme, no? Ano kunong himuon niya, Binday Mansia? Ano kunong himuon ni Jinjin nga para magbalik ang ilay nga kanami nga mga pagtamdanay? Sining iyang bayaw nga hilaw? Nga kung siya din mag-best friend gila sila siyang una.

0: say mo, Jen? Kalma lang, Jen, aha, kay gabusyong nga daan. The more kaya nagaproblema, dahil mula kang nag-stress ikaw da, nag-batsyag man ang baby mo da, ha? Ah, so, kinaglan mo lang siguro niya is relax lang da, yeah. May lang da siya, nai. Timing ilang, gaga makachimpo, nga maka-heart-to-heart talk kamubla nga doa, ha? Kado, hindi niya guro yung na-expectar nga ah, may arat doon mag-best friend yun ni mo, no? Ngayon daw hindi siya guro pabor sa inyong relasyon kay tungod nga why siya guro yaka itindib la? O, tikin lang lang na misunderstanding lang na kaga wala lang magsaktuhan na isa mga pamitsaron kag malatsyago na, no? So, sa imo, Jen, kalma ka lang niya kay gabusyong ka na, no? Tatapos, itindihon mo man siya nga wala siya kay chindi, bla? Kaso nga itindihon mo siya, kagpaintindihon mo siya kung makachansa nga maka-istorya ka mo, timing ilang, ngag maka-heart-to-heart to ka mo. Kag you just do it in a nice way. Sili mo, miga, pwede ta ka istorya misyan doon la ka minuto, so kung 5 minutes lang. Nga doon ina mo lang doon, kamo lagi nga doon, wala nang imong kalibin, wala na sa iba nga tao, nga ara kamo bisa isya ka kwarto nga, kamo lang nga doon, no? May ara la ko dutay nga klaruhon o kung pamangkot ay. Pero hindi ko ka intindi kag nagalibog ang ako niya nga ulo. Nga do something nga do ano mga ayo ko sang klaro nga rason na nga do hindi na pareha sa unang pagtatarmo sa ako kiti mag best friends man ta. May ano ang akon nga nahimo nga hindi mo nagustuhan? Abi pa itsindiha ako? Hindi do katawahay lang, no? Pasaysayon mo siya, kagpa-istoryahon mo siya, kag i-explikaran mo siya kung may ara kaya siyang nagakaigo nga rason sa iyang mga aligot-got, abi, no? Mo malang na ang misunderstanding is a matter of explanation kag communication bla. Wala la kamo nag-itsindihan ay wala la kamo yan nagsantuan ay sa mga bagay-bagay kundi miscommunications lang na. Iplastar ang sitwasyon kag klaruhon kag sangalan sang paghidait magaluntad ang kalinong. So si imo, Jen, good luck si imo, ha? Good luck. Timing ilang, ha? You just do it in a nice way nga pag-istorya si iya. Parang nami ang inyo resulta. Okay? Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Ako galilo si si Trina. Trina, ha? Trina. No? Tapos siyang Trina, T4 na, eh. Ang manghod ni Trina, si Tuna. Tuna! Ang manghod pagi ni Tuna, si Wana. Ha? Wana na wala. Wana, Tuna, Trina, kag... Dasyon si... Purna, ha? Good evening, Jirili J. Lolo. Ako ganilo si Trina, 27 years old. May gusto lang kulo ipamangkot kong tani sa imolo. Kag sa mga listeners ninyo, kilala gid ako sa mga friends kong good listener as well as good advisor sa ila. Kapin pa sa family ko, J. Lolo, pero kung about na gani sa kaugalingon ko, hindi ko kabalo kung ano ang dapat kong himuon, ari na. Kag nahuya man ko magpamangkot sa ila kay sakon man sila gapamangkot sa mga problema nila kag nag-advise sa ila, no? Kabay pa Gilolo nga mabuligan mo ko. Sa thank you gate Gilolo. Okay. So si Trilile, si Trina magagaka-K5, 27 ang hawak, ang edad. Mayo siya mag-advise sa mga problema sa iban. Pero kung iya na ganit problema, doon siya kabalo. Ano ko nung himuon niya ko nung Trilile, no? Bebe, asin nyo, abe, nung himuon niya, bebe. May mga amugin na iyang mga sitwasyon. Kag may mga taong good advisor, pero when it comes sa ilan na problema, daw hindi sila kamalong mag-handle. La. Hindi sila kamalong mag-plastar. Walk on again in the Trina, no? Kinanglan ko royate, siyempre, ang tanan mo nga kaalam, kag-wisdom ni mo sa paghatag sa advice, i-acknowledge mo ginayang is not your own knowledge and wisdom, kundi ginapaagi siya Ginoo sa imo nga bilang instrumento ka, nga maghatag ka sa iba nga tao sang mga solusyon o kung mga advices, no? Para nga makaangkon man sila sang alternatibo nga paghimuol kung paano nila atubangon kag solusyonan ang ilang mga bagdilaw nga nag-aabot sa tagsa-tagsa nila nga kabuhi, no? So i-acknowledge mo gina nga hindi mo gina i-akoon o kung akon giniya nga knowledge, no? Ginagamit ka lang sa instrumento sa Ginoo nga para maging advisor ka, no? So after all, nga ga-believe sila si mo you're a good advisor, tawo ka man gyapon nga may mga problema man nga ginatubang. So number one, gid acknowledge gid ang aton mahal nga makaako nga ikaw isa ka instrumento. And in that reason, you define your purpose sa for your existence. Nga somehow nabalaan mo yaya nga nagabuli ikaw sa imo sika pareho pagi sa imo nga mga good advices, no? Pero ang problema, kung ikaw na gani, no, doon ikaw kamalo. So you have to first surrender. Mga muyo kagid, no? Natagaan ka sang kaalam, kagiya kung paano mo i-plastar ang imuya nga mga problema nga matagaan sang kalubaran o kung matagaan sang solusyon. And then, Trina, himuon mo siguro, number one, you have to define. Kinanglan, himaluon mo kung ano gid ang problema mo. Mas maayo, ikaw yung ma-advise imo kagalingon. Okay, paano ka ma-advise imo kagalingon? Kuha ka bulpeng ang papel, sulatan mong kagalingon mo. Oo. Siguraduhon mo lang ang mabaton sa kagalingon mong sulat mo man. Hindi, yeah, seryoso. Kuha ka bulpeng kag papel, kag tapos isulat mo na kung ano gin ang problema mo. Be specific. Kung ano gin ang problema mo. Ano gin ang problema ko man? Ang problema ko, galibog ang ulo ko sa paghimo desisyon sa mga bagay-bagay. So, i-define mo na. Sulat mo na ang problema mo. So, once masulat mo na ang problema mo, no? Basahon mo ang problema mo. Kag tapos, mahimo ka na sa dalom sa problema mo. Number one, anong himuon mo sa problema mo, because you know what, ginpagwa mo na problema mo sa imong kagalingon mo. Makita mo na problema mo sa papel. So, sulatan mo, isulat mo ang number one, da, anong opsyon mo da? Okay, mo na himuon mo. Number two, mo na himuon mo. As if, yung problema, which is imo na problema, as if it is somebody's problem. So, technique na siya, technique, no? Do kuno abi do problema sa iba na, ni mo pag-akuo, nanay. That's why isulat mo siya, kay para nga daw magwa sana si imo yung paminsaron, kag daw ginabasa mo as if iya problema sa iban, kay mayo ka mag-advise sa iban mo. Pero kung ni mo na problema, daw hindi ka nakabalo mag-advise lawas mo. So, mo na technique ngayon mo unta in the training. Trina, isulat mong problema mo. Pagtapos, advice-an mo ngayon mo nga kong lingon. Number one, mo ni mo on mo as if it is another person. Number one, number two, and number three. So, may tatlo ka na possible options nga pagkapilion mo, no? So sa tatlo sila nga possible solution mo, pili ka na sang doable, workable, attainable, kag applicable. Papili ka na kung di nagakaangay nga paghimuon mo. So dra mo na makita na nga may solusyon ang problema mo. And then you will realize mamag-anang imo nga balatyagon kag paminsaron dayon, ha? Okay, good luck, ha? Sa inyo man mga ka-K5, pwede nyo man imuon kung nagalibog gid ang ulo nyo, kinanglan maklear ginaton ang problema, no? Ha? Ano gibilang problema ko? Sulat mo eh. Ha? Para makita mo gid siya. Kay kung wala kita siyang klaro nga pag-intindi kag pag-ibalo sa problema naton, mabudlay yan na mangita sa solusyon. Mangita ta sa mga ideya kag kaalaman kung paano naton ma-resolvar ina. So mas mayong pwede ta na niyang himuon nga technique as isulat naton sa papel ang problema kag masahon ta. Ang problema ko kay why nagasapak ang nobyo ko. Ang imo himuon mo ni. Ang imo himuon pagit amo na. Number 3 ang himuon mo ni mo to. Kag tapos sa tatlo dira, pili ka na siyang pinaka you think nga applicable. Kag doable. Kag achievable. Workable. Ah, di ba? So, good luck si mo, Trina. Because you know what ang problema, Jelly? You know what? Kalabanan sa ito, nag-escapar sa problema. Hindi ka maka-escape sa problema eh. Kapag itindi na to, ang naghatag sa to sa problema, ang demonyo. May mga amo na yung paminsaron niya. That's why yung iba doon nahadlog. Pero ina siya gali, test ina sa aton. Kung ano kita ka-mature sa paminsaron naton, ang aton nga mga abilidad, intelligence, kung paano naton i-plaster ang mga bahin-bahin sa aton nga ginatubang ang mga pagtilaw. Kag sa da man na mabalaan nga kung anong imo yang nga connection sa Ginoo, kay ti siyempre kung limitado ang imo alam sa Ginoo ya, why siyang imposible mo? At kaanyagin ka na iya siyang wisdom, tagaanyagin ka na siyang kalaman, nga kung paano mo ma-resolvar ang problema, no? So, ining ato nga gina-discuss is about technique lang niya, no? Nga kung sa diin sa liwat, pwede mo man magamit, nga isulat mo gid specifically, kag klaro ang problema mo, kag basahon mo, kag ikaw man, under that sa imo problema, isulat mo na ang mga advice mo. Kagpilion mo ang pinaka-the best nga pwede mo himuon. Oras mga ka-K5, alas 11:44 na. We're going to take another break. Don't go away. We'll be right back.
1: 105 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabagal mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag protection.

0: CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
1: Pre Tonyote, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
3: Performance mo ba?

0: Isang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipagsimulay.
2: Paano kung di ba na lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Balo, na kami na. Mga kakaifab do kabos na ginagaton panahon, but before we go, hindi magkalipat kayo sa nga ito niyang restaurant, ha?

Nash Seafood Restaurant. Sumong mga kaki-five ang mga vloggers from other places sa iba nga probinsya sa aton na Pilipina, Pungsit Pilipin, nagkakadto sa Negros, sa Bacolod, kag ginablogin nila ang Gina Seafood Restaurant. Ang mga pagkaon, ang pagbakal nila sa mga ining mga isda, ka mga seafoods, ang ila pagtimo sa pagkaon, dirili. Malaway kagit. So ang Ginas is a landmark na nation Bacolod kag Negros. No, ano na siya, food tourism destination na bla. Nga kung may mga bisita dire from other provinces, ang aras sa ilang mga checklist bla nga kantuan nga kalanan, Ginas Seafood Restaurant gate. Why? Because may nakakanto na din nga taga Manila, kag naga-enjoy kay na-satisfied gid bala siyang luto kag serbisyo sa Gina Seafood Restaurant. Kag ginasugid na dito magbalik sa Manila. Kaya pag pumunta kayo ng Bacolod, puntahan nyo yung Gina Seafood Restaurant. Ito pictures namin, no? Na. So amat-amat nagatubo ni Rile ang mga balita sa palibot sa bilog ng Pilipinas tungod sa mga naka-experience sa Gina Seafood Restaurant, no? So proud kita nga Bacolod noon kang Ilonggo nga may mga okasyon kita kang may mga bisita man abi. For example, madalata sa Gina's Blanc kang matilawan nila mga bestseller nila da, mga sinugma, mga sinigang kang tinulang nga isda nga paslong batuan, mga kinilaw nga tangigi, bagara naman. Ara naman. Ang mga pasayang nga bate garlic shrimp ini ganit tempura jirili o kon gambas baka namin ba. Laway naman tani. Tolon naman tani laway o hindi ganit magrungkab naman tani bahaw. Tapos ini magkalipat ang sisling manumbok jirili ka perti ka nanam-nanam. Blue Marlene bla. Pwede man na ining ilang abaw sa soo. Mga shells jirili, ang diwal baw. Ang diwal sa Ginas jirili, nagagiho pa yan tisog bahon mo. Kagpertegi ka friska, gidaya. Kagkanamit namin, kagisog bahon mo, butangan sa banyos nila ng espesyal. Butangan butter. Kagpagbakit jirili, butangan sa fried garlic. O kanamit mo. Namit diwal ba? Arad na sa Ginas, mga kasag gusto nyo. Nga mga lagko, yadirili, mga blue crabs, mga aligi, arad na. Lukos, nga damot kon lagko, arad na. Kakanami kay Dasig sila magluto, kag wala ginakompromise ang kalidad sa ilang kanamiton sa pagluto nila. Kag very friendly ang ilang mga staff and crew, mga waiters nila, very friendly, no? Dasig magliho. May parkingan kag limpyong lugar. So bisitahin yung ilang Facebook page mga ka-K5 para masairan pagkikita sa mga dugang detalye kag informasyon. I-type lang na sa inyong Facebook, ha? I-type lang Gina Seafood's Restaurant. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa bunga gabi. Kita rin kita buwas, ha? 9:30 in the evening till 12 midnight. Diri lang sa K5 and News FM. Ako naman sa liwat si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. At ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always, huh? Bye-bye.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike, what's up?

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one.
2: Number one.
1: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sang headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pression o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
8: Base sa research dita sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
4: Bao kataas.
8: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
4: No? Pinoy, ha?
8: Siyempre plakaon para. Duha lang ni ang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gid guro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
4: like lifestyle, no?
8: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
4: Paano naton Doc Ramil malikawan ining high blood pressure?
8: Actually may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC Sir GP kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna Sir GP amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin paggamit sang damo asin subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream or gitawag na mga chocolate. Oo, laban amo ginay. Ang kung wala na ginti parat eh. Sudan kuan asin. Kag tuyo, magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fibers ini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant ta Japan ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom man ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataasang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
4: isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pag-develop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
8: Ti ang DTX 500 gig MyTC kampiyona sa mga nagajita. Bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin, agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwas sa jita, kinahanglan man mangin physically active ka man. Kinahanglan nga at least no, exercise ka 30 minutes daily. Or lima kadlaw kada semana kaangay sang gitag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Ti indi kaya manigarilyo.
4: Tamo gina, oh. Tamo Pinoy yung manigarilyo.
8: Especially kung may high blood ka na, no? Oh. Pero kung wala ka pa high blood, ati ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag mas stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang ito ang blood pressure.
4: Siyempre, hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag MyTC, hindi kay whiskey, Dr. Mel, no?
8: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kada adlaw, pero may gid wala gid, no? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya, no? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi ang nagapahilti sang imong korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala gapanaog ang imong blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong BP or blood pressure nga ikaguba sa imong korason kag kaugatan mo biskan ang imong kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imong gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, indi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC, indi gid naton paglipatan.
2: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
0: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
1: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
0: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag MyTC kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag MyTC or Pure C, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat, kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts, bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
8: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag MyTC or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
4: Oh.
8: Di makita mo na sa utanon ang other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ang ako nga sources, vitamins, mushroom, no? Suya, legume, sand beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gitawag DTX 500 MyTC Pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir GP, may alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot Sir GP, pila ka DTX 500 kag MyTC ang ginainom mo. Tani amo ni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal dito X500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
7: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis.
8: Sana, sir,
7: of course, that's correct, no? Mm. So ano mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Mm-hmm. Amo ni sila mga tawo nga gainom 2 to 3 bottles a day. Mm. Nga hindi gidya katulog. Nga heavy ki 2 to 3 bottles a day malang na. Kay ang liver mo wala pahuway. Mm. It's better to drink once a week than to drink every day. Mm. Tingbon mo na lang. O ba, yugit, wala.
8: O, okay. Okasyon na lang, okasyon.
7: O, okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
8: Kag makaregenerate.
7: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Mm. Obesity and too much fast also kills your hepatic cells. Mm. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Ngamon ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
8: Ako sir boy pala inom ko. DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung inom DTX 500 kag Mighty C sir boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos gusto ka kaitong, may samay pa ng adugo.
7: Mm-hmm.
8: Bintuali, tigok ka, patay ka.
7: Mm-hmm.
8: So, ti, sa mga palainom da, may chance pa nga magbago. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C. Before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Kila tong score ganit?
11: 470.
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Kila na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX
9: 500. DTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galay si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Pagsubong ka nami isa akong paminsari.
9: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Roa City. Tubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
9: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Informasyon sa ikayong lawas.
11: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
7: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
15: Nakapaligo ka na, kinanantinloan ta naman ng aton yung mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sang matinlo ng silula tungkol yung ginadetox yung aton yung Seltzer Boy,
7: mm-hmm.
15: DTX sa coffee mix.
7: Correct, no? Mm-hmm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo ka dadlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinical Deo Fresh para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag DTX.
8: Especially kung ano, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
7: Nan.
8: May stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka.
7: Mm-hmm.
8: Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa Sir Boy.
7: Mm-hmm.
8: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
7: Mm-hmm.
8: Plant sugar, Sir Boy. Ang manang nami da.
15: Natural.
8: Mm.
7: So, kung immunocompromised ka, no? Dapat ang kape mo, DTX Premium. No?
8: Plus.
7: Plus, kung pugahan mo, pag isa doa ka DT Bio, ay kampiyon.
8: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
7: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo, nubo na resistensya sa lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with doa ka DT Bio. Protektado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DT Bio sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
8: Oh.
7: Lain niya.
8: Gainom siya kape. Duha sila gainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
16: Extend.
15: Manisikal ito ni Engineer.
7: Hindi na high blood, fast blood.
8: tapos na palapi, gapamasahe din siya.
7: Ay,
8: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
16: Mm-hmm. Tanang galawas, masahe.
8: All E.
7: Isang pwede, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo, ay.
16: Pamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
8: Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus
16: Herbal Oil.
17: Informasyon sa ikayong lawas.
16: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
17: Talk ni Doc.
7: Thank you Sir JP. Subong adlaw tun anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
8: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
7: Ang ginapatay
8: That's 11% total
16: every year.
8: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
16: Mm-hmm.
8: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
7: Or bara.
8: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga, Akwan? Pwede ka man, no? Ischemic stroke.
7: Mm-hmm.
8: So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
7: Mm-hmm.
8: Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tidak mo man pagi nga pwede na tuma-prevent ang blood clot, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
8: Number one, exercise.
7: Mm-hmm.
8: Hindi magpatambok.
7: Mm-hmm.
8: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
7: Mm-hmm.
8: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
7: Correct.
8: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Hindi may extra virgin coconut oil atong D3.
7: Mm-hmm.
8: Bio. Ang iba niya, wala na
7: why
8: mo.
7: Na
8: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
7: Mm-hmm.
8: Nga kaya niya ma-prevent, kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
8: Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa D3 Bio,
7: mm-hmm.
8: kaya niya nga malikawan ang gitawag, kag ma-reduce niya ang mga brain edema
7: pag-ubag
8: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
7: Oy, wow.
8: No, di ba? Ti ang inyong vitamin D3 may garlic acid,
7: wala.
8: May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
8: No?
7: Amo na ila immune cells ang brain.
8: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
7: Mayanak man sila yung soldado.
8: Makabulig dra ang gitawag dito bayo para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So kung once nga nami ang imong nga brain health because of dito bayo, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
18: Mm-hmm. Abi naton ang ditribayo gaputikta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog, kag ano pa nga health sig imo brain, gatindot sa brain mo, ginaputiktahan kagidli sang ditribayo kontra sang kun pinaka kontra sang brain no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
15: Yes, correct. Kun nakaditribayo kakadadlaw sir boy, nagapromote ina sir boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral no. Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban nga klase nga stroke sir boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang ditribayo nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae no, especially kung palakaong kaya sir boy sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains no. Amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad sir boy.
8: No, kina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, doksa mo,
15: yes?
8: Mga magnesium,
15: oh,
8: potassium, nami siya sa mga kuan para maligawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
15: Yes, kag gina-reduce niya by 8% sir boy nga magka stroke ako naga ditribayo ka no, tungod sang magnesium sir boy nga ginaabsorb niya, kag hindi lang ina sir boy mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka ditribayo kita sir boy. Kay nga man ang potassium nagabulig na sir boy nga hindi ka magka high blood eh. No, so makabulig man na siya para hindi magatiner ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kay sobrang asin it can lead sir boy sa ginatawag hypertension no. Pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga nakaditribayo kag napanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso bla sir boy, kag mga prutas no, kag sang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium sir boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa ditribayo no. Makabulig man sir boys pagpatay sa mga viruses kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus, ini ginatuwag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus sir boy nga kamagdanan man sang pagka stroke sir boy.
18: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus no, ini tanang ginatapna sang munolaw din nga makwa mo sa ditribayo no. Ginambali dok Sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni ditribayo sa atong lawas, magnesium, potassium, ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong siyang ditribayo sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok no. Ano pagkikinobra ni ditribayo? Ini ang gallic acid inimensional ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad no. Kindabo gid bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls no. But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya magdeposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa ditribayo. Ginambalgi na ni Dr. Ramil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni ditribayo? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni ditribayo? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga-ditribayo ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo. Ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat,
7: usan ni D3 Bio para mausasang imulawas for energy. So this is how D3 Bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 Bio, ginapanamit niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics
8: layo sir boy sa blood clots. Hindi pa mag hindi pa dasig mag ano. Hindi ka dasig mabarahan.
7: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa barak, correct si Dr. Ramil. Kag ang gapaduga, ang gapakwa sa barani, ara man ang sunod sa lawas na pure probiotics is capable of producing folic acid. Oh, nga tawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 Bio, ginapalayo ka pa ni D3 Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
9: D3 Bio. Problema sa pangkaso, ilana, sipo, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno, sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
9: May TC! Mapalis sa mga butika.
21: Para sa libre nga check-up, bisitahan halan
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Roa City.
22: Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: San Jose Antique,
22: Wankyong Building,
21: Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
22: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
21: Kulasi,
22: National Highway,
21: kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Sagay City,
22: Radyo Bandera Compound,
21: likod sang Pag-ibig Office.
22: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Bacolod City,
22: Ernai Street,
21: fronting Paglaom Sports Complex.
16: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
8: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
16: capsule.
8: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na. Dako bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganoon, ano, D3 Bio. Why na ginahapo? No? The combination sini nga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptoms. So, sa mga pala, inom D3 Bio, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
15: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3 Bio makabuligid, no? Ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man, ang D3 Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no? Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang naga-control sa aton nga movement, nigahatag sa nga nami nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kaga iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid na nga makabuligid para magpanormal sa chemicals sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, sir boy.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3, Bayo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka! Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo! D3 Bayo! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka! Mag D3 Bio kaabyan! Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon! K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Las 4:34.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
4: Isipo na nyo silang mga orasan alas 4:36 na. Welcome naman mga kaki-5 sa atong sining pagpangalagad sa sining Miyerkules nga presentation. Petsa 3 sa kita sa sining bulan sang Hunyo o Hunyo tuig 2026. Sa kinandan opod sa inyo mga alagad kaki-5 babes gantalaw.
6: Ako naman si kaki-5 Robert Pacardo.
4: Sa aton sining mga balita lokal mga kaki-5. Una kita sa aton sining mga pangulong tinalan. Sa aton sining pagpangalagad mga kaki-5 sa siyudad sang Cadiz. Ang Cadiz City Emergency Clinic na nindugan. Kaila ko nung mayong serbisyo.
6: Kampyon, mayong serbisyo. Tatlo pilason sa bagbungguan ay isang tricycle kag motorsiklo sa Escalante.
4: Empleyado sang Negros Power na dakpan nga nagapangawat. Alambre.
6: Dakpon, prisohon. Drug personality ginluthang patay sa computer shop sa Bacolod.
4: City Legal Office magapadala sang panibagong notice sa Ascenso Market.
6: Lalaki nga tuman kahubog, wala malumos sa ilim nun, apang nalumos sa tubig.
4: Army patay sa inkuwentro sa Banwa sang Escalante. Masobra 400 nga residente ginbakwet.
6: Grabe. Sa Balita Nasyonal, Kakipe Babe, ang sesyon kahapon wala gintambungan sang mayoriya pagkatapos nagbalo sila nga nag-walk out man sang nagligad ngedlaw ang minoriya.
4: Amuneng siling ni Rafi Tulpo. Na si Rafi Tulpo, nag-siling niya.
6: Hinahamon kita?
4: Kunin niya, ginahangkat kita kay Tano.
6: Oo, oh, katudi.
4: Ako hindi kaya magkatudi, ikaw duwag ka.
6: Duwag ka. Duwag, duwag.
4: Duwag.
6: Ang sabat naman ni Cayetano.
4: Ang sabat naman ni Cayetano.
6: Kung hindi ka lang tulpo at yung kapatid mo na si Erwin ay tulpo rin,
4: uh-huh,
6: dapat sana napunta na ako at ipatulpo kayo. Oh.
4: Di abi.
6: Oh. Grabe yung mga strategy ka, Kipay Babes. Kung lang taon mo niyo, nga wala nag-attend ang majority sa sesyon kahapon. Wala sesyon kahapon mo. First time in the history nga ang majority wala mag-report sa sesyon. Siling ni Lacson, kag ni Subiri, kag ni Gatchalian, 25 milyones sa ang ginabayran nga electric sang Senado kada bulan, kag Kibibibs. Nasayang lang tungod nga wala nag-attend, nakabinbin ang mga trabaho ng mga senador. Sinisweldohan kami ng taong bayan.
4: Grabe, oh, no?
6: Kawawa ang mga taong bayan. No? Pero oh, kaki pa babe, sari ang punto.
4: Dokon na pamatiya. Amo doon ka pipiho.
6: Piso mo ang taong bayan, kaki pa babe, suway na nagkakasubo. Kada post ng minoriya, kag sa administrasyon, ang taong bayan, nagakadlaw na sa mga kaki pa babe. Kita mo ng mga comments ang reaksyon.
4: Sila malang nagakulokomentar.
6: Ari pagid. Hindi ang taong bayan subong, concern sila permis sa taong bayan. Pero ang taong bayan, amo ang ginakawatan, kag taong bayan, kakipab, itan, pariyo sa imo, ang nagabayad sang ilang nga utang nga trilyon, nga nangin flood control scam, trilyon-trilyon mga kakipab, kag ang mga mali-malita, nga mga kwarta, mga kakipab.
4: Subong sininagdagdaganay na sila.
6: Abitasa man tingog mo subong nga gabi. Hindi ko ugtas ko sa balita kapon.
4: Ako lahi ng ginaugtasan ko.
6: Oo.
4: Hindi ang balita.
6: Kalma, kalma. Ang heart mo, ha? Ang tagipo heart mo, may ano balada, may Dr. Pinoy.
4: Ang, kwan?
6: Oo.
4: Ang Senado, kag ang legislative, kag ang executive department, daway na subong nagka-intindihan ay. Daw nagdagdaganay na sila. Mismo gani ang anay Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. Daw dinagdagyan na ganing executive mo. Di magsiling ka executive, di ang presidente ka executive.
6: Pare, bakit? Kiko Barsaga. Ay, nako. Gin-kick out na sa House of Representatives.
4: Failed na, failed na.
6: Failed na, why na siya? Sibilya na sa subong kakipebe. Hingabot man siya sa mga post niya kuno, kontra sa administrasyon, kag sa mga politiko, nga daway kuno nagata. Talahaon pa sila. Talahaon pa sila.
4: Grabe.
6: Ang Crocodile Farm, talahaon pa kakipebe.
4: Grabe, nagidya subong nagkakalanabo. Doon din nagidya maintindihan niya, no?
6: Si Bunuan, DPWH Secretary, former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ginawel chair kay ginpriso man upod kay Senator Jinggoy Estrada kag Kipay Babes. Nagpila pa to ka mga akusado.
4: Di meto pa to upod magawas kay Bunuan. Si district engineer pa to eh. Mga kakipay. Makaluloy ba? Daway man makabatsya ganun si Kiko Barsaga?
6: Why kabatsya? Sina civilian, basi sina mahulat na lang. Mahulat na lang sa 2028, basi madlagan talimot.
4: Mahulat na lang sa 2028, madlagan talimot.
6: Kagway siya naginulsol sa mga post niya sa social media, kaya ginapang buyan niya sa iya social media para sa korupsyon. Mga kakipay.
4: Tiyan mo na yan siling ni Kiko Barsaga, ang kongresista sa Cavite, ka 4th District.
6: Miaw-miaw, Japon.
4: Sang House of Representatives sang kahapon nga daw. Matapos mapamatud-an nga nagapakita siya sang disorderly kag disruptive nga pamatasan mga kakivibe. Ang buto sang mga kaimiyembro amo ang Wow, wow, grabe. Pabor kasi yo.
7: In my 265
4: pabor. 14 ang kontra. Kag 8 ang abstain. Ining abstain. Ano yung wagi dyan panindugan ni mga
7: nanakulang abstain nyo? Balimbing na yan, babes. Balimbing na yan.
4: Sa bagay ito, kung sa mga barko pa.
7: Ang iba na yan, may mga kabalasla na nga mga kwan.
4: Ining ulo abstain, yung wala naghatag sa ilo opinion. Kundi ito yung ginasakyan. Ito lang, pareho lang nagsakay ka sa baruto. Sa kinanglan na kundi ito magkiling, dito kaya magpa-balansi ka.
7: Kung saan ang alon, doon ka.
4: Din ka. Muna mga kalulog, kiling-kiling.
7: Wala panindugan.
4: Isa ini ka pinasahi mga kakivay, mga kaso sa
7: explosion
4: sa kongreso. Why prinsipyo?
7: Lain sa aton, prinsipyado tayo.
4: Gusto?
7: Gusto. Gusto na.
4: Ang prinsipyo, kinanglan tindugan mo. Kung prinsipyado ka, prinsipyo, tindugan mo ginayan.
7: Kung kagisa na pungkuhan ko man.
4: Hindi kasi liya nga. Ang prinsipyo ko, tungkol na prinsipyado ka, ang prinsipyo mulain.
7: Kakipay, babe, sa aring strategy nga ang bago kapo na. Ang strategy sa Senado. Kung wala madayon nga magbutuhay kung tani, kaya magbutuhay ito kung hindi nag-workout ang minorya. Kaya ang plano sa ito, sa majority, nga buto-butuhan gid, nga si... kung may mapriso gid man sa ila, may magboto kung in kaso may mga votation nga matabo ka kay babes. Kung i-divide ang house, wala to madayon kay nag-walk out ang minorya. Karon, nga wala naman nag-attend kahapon ang majority. Ka kay babes, tungod nga 11-11 na, kung si Kaitano pa, hindi kita magpa-11 sa 11. Anong strategy nila? Wala man sila mag-attend. Nga munang punto. Tungod nagbalo sila, ikadua ka kay babes, ang sa likod sina dira, kung nag-sisyon kahapon, may tendency nga magbago ang komitiba ka Kipay Babes, kagbasi may mga senador nga maglaylo sa minorya. So anong himoon? Hindi mag-alaten sa sisyon. Tanan, nga majority. Ari pagid, ang wala nag-attend para madayon buwas ka Kipay Babes, hindi na mag-entra ang minorya sa pag-agaw sa ila sa mga committee kag damo pa sila dibatihan. Dayon buwas ka Kipay Babes ang committee hearing sa flood control project Buaya Malita iskandal ka Kipay Babes.
4: Amo ni ang ila sining rason. Kung ating waon gid nila ang Senado nga mangin majority sila, mabawi nila ang mayorya sa minorya mga kakivibe. Kaya ang nakabinbin diri mo, nakasalalay diri mga kakivibe, ang kaso sang flood control project. Grabe naman yung tiyan mo ni siling sang ton nga presidente niya. Ano tong inambal ng presidente? Hindi lang ako kayo magtandog sa kay presidente.
7: Ako lang si presidente.
4: Sa kay kwa na lang.
7: Tinginan kami ni Israel. Ganyan ba tayo noon? Dati mo lang nangyari. Minsan hindi tayo nagkintindihan pero pagkatapos ng kapi-kapi pero ngayon hindi ko maintindihan ng Senado.
4: Duwag ka!
7: Kayohon mo ha. Imarsalota ka. Sige, agin.
4: Grabe. Ginapayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang hindi pagtambong sang mayorya o majority, amo ang pagpakita nga dapat magpabilin nga independent ang Senado batok sa mga external nga interest. Amo na niya sining arason. Bilang pagpakita man sa pagsuporta ang kadaman diri ara ang ila sini nga simpatiya sa kay Senador Jinggoy Estrada.
7: Yes.
4: Lakip na si Cayetano ay may Marcos Rurante Marcolita kag Mark Villar nagupod kay Estrada sa Camp Krami matapos sa ginaresto. Ini mga kakifive ang nagresulta nga wala quorum sa plenary session. Amo na yung rason kung nga wala nakakorum. Ang majority block ginakabig nga ang proseso bato ka Estrada, isa ini kag lapas sa Senado apang ginakontra sa nga minority nga iniisa lang ka legal nga proseso nga hindi kontrolado sang Senado.
7: Ah, kaki-pibes ha? Wag kukurap bukas.
4: Ah.
7: Ah, wag kukurap kay ang investigation sang Senado. Ara na, kabalo ka kung sino ang mga invitado?
4: Aha, si
7: former Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
4: Mm-hmm.
7: Attorney Libito Baligod, amuning nag-abogado sa 18 ka mga Marines, kakipay babes, Philippine Marines.
4: Meaning to say, ang 18 Marines, matambong man.
7: Yes!
4: Magluwas nga ara ang abogado niya, matambong man ang 18 Marines.
7: Oo, Ombudsman Representative, DPWH Secretary, Engineer Bryce Hernandez, kakibabe, tag-iban pa, 34 ng invitado.
4: Mm-hmm.
7: Malinopok, kakibabes, ang mga testimonya, buwas, kakibabes.
4: Kag si Trillanes. Si Trillanes. Ipatawag man sa Senado, pero ano hambal ni Trillanes? Na hindi ako natakot kay Marcolita. Ay, terrible. Balantayan tayo nagid ni mga kakifa.
7: Gasinggita ng minoriya nga mag-resign na si Cayetano. Suno sa damo na naghangkat. Gusto po nila lumipat po si Senator Lapid, Senator GB, kami pong magkapatid na Tulpo Brothers na sumama sa majority. Inupiran din po kami ng committee na lumipat kaming apat para maging GCT po sila. Hindi naman po kami pumayag dahil mukhang mali yung kanilang pinaglaban. Mali po yung prinsipyo. Nag-sabat-sabat, nag-imimo man istorya si Erwin Tulpo. Sa pagkamatood niya, Kipay Babes, daw ini nagidya mentindihan ang gobyerno ta.
4: De sila ni kan nga kun ipatawag man. Sila ni kwa ni Trillanes. Nga kun ipatawagin man ko ni Marcolita. Anda ko. Matambong ko ya. Matambong ko sa Senado kag wala si nadlok. Kay Senador Dante Marcolita. So gin pahayag niya nga game ako diyan. Hindi naman ako natakot eh. Hindi naman ako natakot kay Marcolita eh. Kung sino si Marcolita, hamonin niya akong pumunta ng Senado.

0: hindi mayong actuation.
1: Priso siya.
0: Oh. Maka sagang ayan ang iya sini nga mga bodyguard ha.
1: Amo gani man daw. Oh. Ti tanod hindi na sa padlagan kay bisan tanod daw hindi na sa magdaog. Ti... Oh, bisan kagawad sa barangay.
0: Oh. Bisan tanod gani gor, pwede siya tanod ah.
1: Pwede siya mang chip tanod. Law ay man nga tanod lang, imunta siya nga chip tanod.
0: Aha.
1: Kipa babe, samtang nagapangapi ang aton mga listeners, mga Kipa Julid supporters, mga avid followers naton, kung nga ang nagamba number one ang balitang Kipa sa umaga. Oh, nagainit na ibang tubig, iba nagatimpla na DTX Coffee Mix, mga Kipa, yari ang aton nga video, just for fun lang ni mga Kipa, kay ining lalaki nga ginainbitar siya sa mga chicks nga mag-inom, why gid siya ka-K5 babes magdala? Why gid siya madala?
0: Number one ba ang balitang K5?
1: Oo, oh, number one eh. Oo. Oh. Perdi ng... Puro dilos. Anyway, ari ang kwan. Ari ang isa kalalaki.
0: Oh.
1: Ginainbitar sa mag-inom ka Kipa Babes, pula pa nga kabayo ang ginainbitar sa iya. Grabe gid pamalibad niya. Sa katapusan nga nag-inbitar sa iya ka Kipa Babes, nagpasugot siya. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Anong invitasyon sa katapusan? Puro ni mga red horse mo. Yari si Kipa Bitan sa aton nga good vibes. Take it away, Kipa Bitan. Ayaw niya. Oh, hindi ko kidya. Dua na. Tatlo naman. Oh. Hindi ba kidya? Tatlo na. Ika-apat. Oh, hindi man sa Japon. Oh. Yeah. Ari, kalima. Oh. Gue sala-sala tau. Hindi. Hindi siya mag-inom. Hindi siya mag-inom mga kaki-5. Oh. Masaot talaga, yeah. Masaot.
0: Daba, mogil kay James Bornales.
1: Hindi tayo napagliwatan kay Kalawig yung video niya. Mamuglota, mamuglota!
0: Magdal Castillo de la Rosa, Mayong Aga, Rowena Villaran, Erbito, alias Hulo.
1: Oo, alias Hulo.
0: Leonardo Rilos, Jean Montesino Arroyo, Sandra Dison Haro, Mayong Aga lang dahil sa inyo.
1: Timidag ay, wag reply sa akon. Jean Montesino Arroyo, Mayong Aga. Leonardo Rilos.
0: Nga away sa naga kwan?
1: Ambal ko where you na? Here na mi. Bong sa usa lumayno, mil enjoy si Dayon.
0: Abi may reply na mala na mi.
1: Raise ni ko Sandra Dison.
0: Para hindi magugtas mi. Rose Fernandez Danke. Aha. Kag si
1: Di Joanna
0: Gina Villanueva.
1: Oh.
0: Ray Casio.
1: Oh.
0: O si Ray Casio, migo ko niyo.
1: Migo mo na. Si Sir Majubili, Sir Yotom Loso.
0: Si Ray Casio, hindi galing.
1: Mang utan tato bala kay Sir Majubili, tumulos, dugay-dugay bla. Last one naman tato.
0: Johnny Mere, Tita. Gina Purano. Si Maylene Joy, si Dayon.
1: Si Rowena Villaran Erbito. Ay, update lang kami ma'am kung na
0: Jean Flores Caberte.
1: Kung natali na ang mga
0: ano
1: pagtawag? Kung natali na ang buto sa inang. Oo. Talin man ang pagtawag sa inyo?
0: Talin.
1: Oo, inang mga buto bala nga way nag-uupod sa nanay niya. Kung matali na ang buto sa inang, butilingon pwede na maihaw ang inang.
0: Problemahan mo ginay mga talin-talin.
1: Ang mga ang ginahingabot ko. Oo.
0: So ang ano kasugid sang talento ang mga hulong to nila. Hindi po na mag-prosper ang mga talent-talena. Ang mga talento yang nagbulag na sang Iloy kay kung sa mga kwan na sa mga totoy pa lutas na ang talent niya lutas naman ha. Ang pocilingon nga daw hindi ka na mag-upod sa akon kay
1: nare-re-re-re-tano naman ko sa inang

0: Dito ka doon naman ko
1: tinang. Inang naman ang ingoy ang ginahingabot. Amo na, why nagsapake nga naman ako na yun, talin-talin eh. Mga balubulubag na son. Ang ipayaway ang talin, ang inang amoya ang siguruhon.
0: O galabi naman sa kaberya o nagkukuha na gano'n naman siya o inang kaber-kaber nga na madalaan kita kakapaya sa daon katumbal mo sige habla Jay Abadilla, mayong aga.
1: Si Evangeline Sinotoganeng Ferreza. Sinotoganeng Fernandez. Sinotong mga kilala do, mga mimbro ni Villaran, Jen Montesino, ano ni Villaran Arbito?
0: Mga membro yan ang mga KSS, mga solid supporters. Hindi ko ma-memorize sila kayo sa pagkadamo sa ila. Pasintyahon nyo lang ito.
1: Si Ruela, Daruela, ang tagyasang bala. Ito bala yung ginakaunan ta to.
0: Thank you.
1: Tamayaon mo siya kay karon di kayo pagpasakao to kagpakaunon.
0: Uy, may man talk, Dan.
1: Di ka kasulod to.
0: Masulod ka na lang to. Kung hindi, kung may kudalti, manawag kita eh.
1: Pero kapiyar ka to, napagsulod mo to, damo to pinggan.
0: Oo.
1: May binangon sa unhan.
0: Hindi, amo na to kung sumala ka lang.
1: Kung sumala ka, binangon kasi bata mo to.
0: Kay kung sumala ka lang, yung pasintyanta lang ka kay atay kagbatikulon lang nadula. Pero kung nadula, pagid ang iwi, wira sa agit na to.
1: Ang atay daw ay ko to labot, ha?
0: Ayaw! Ko, tino.
1: Sino? Abi, pa yung
0: bisigarin. Tino may sala.
1: Pa yung bisigarin, ha? Sino sinado, na? Ang atay
0: ay request ko, sino to yung tagbalay? Sino yung tagbalay?
1: Si Ruila.
0: Ma'am, liyog lang ko. Butang ng CCTV, sunod, ha? Liyog lang, ha?
1: Ang atay to mo tong sakitan sa buot sa iban.
0: Ti okay lang na bawi kay ara pang iwi.
1: Ang batikolon, ti acceptahon ko ng batikolon mo bro. Daw ka ko hagpokin man dang.
0: Kay feeling ko daw kung wala sing atay kag batikolon kag wala sang iwi, buot silingon ang pagdakop siling manok, tiniro. Daw inambos.
1: Ambot mo sila mo, gagintiro, nalatay.
0: Oo, naigo ang atay. Naigo pati ko nun pating iwi.
1: Wasak?
0: Wasak, wasak, wasak.
1: Kaya ang atay mong nawasak para pati ko nun, bilin. Ayo, nga pangabuhi na.
0: Talin ko no, tiling ni Jin Montesinero yo. Basta talin na gani, may sariling mundo na.
1: Teosto?
0: Teosto ah. Pero ang talin, hindi nyo pagkalipatan. Ang adlaw-adlaw nyo nga kwan ha. Naligo na kamo dito X Beauty Shop. Momot na kamo.
1: Ang talin, solo sibaw-sibaw nyo man.
0: Ang talin. Ang pugaranta da ha. Ang pugaranta.
1: Ang pugaranta ba siya kung may nagalumlum?
0: Kag ang banggirahan ta, liog lang ko te kay bati kon magkalarusdak banggirahan ta. Liog lang gid ko. Juni may retita.
1: Ano naman ang relasyon sa pugaran kag ang banggirahan?
0: Himalan mo tapos mo kaon ang tanan ng inugasan tang manukalin sa pugaran, maditso na sa banggirahan. Di kun damo na inugasan jacky pa babe. Kag wala mahugasan ngadaan, basi marusdak ang banggirahan.
1: Amo na sila nga.
0: Connected ya po na. Budlay-budlay ko ha.
1: Kung may nagalumlom, posible wasak ng bagiran.
0: Wasak na wasak ang banggirahan mga kakipay. Magpaligo ka mo di Text Beauty Soap para magmumot. Mumot ka grabe ang kubot. Amo galing ako naka di Text Beauty Soap ka kakipay babes. Nagamumot ka tapos grabe ang kubot. Dugarime, no?
1: DTX.
0: Beauty soap. Ligo ka sa DTX beauty soap. Mami mo kutis. Patay ang mga bakterya sa lawas mo. Mumot ka na. Grabe pa ang kubot na Dilmar Dilpin. Kag siyempre ang aton nga internal organs like atayta, pancreas, tinaita, mga liver ta, no? Ang aton nga heart, proteksyonan gid sang DTX 500 kag sang klinika di Tribayo kag ang immune system ta para hindi kita maguyango, magsipunon kay nagakambyo klima na. Kag nagahilapit na ang mga dinggi naman niya kaso, mag-clinic ka dito ba yung MITC kag DTX 500.
1: Ah, sige. Sa mga nga mga kaki 5, akin ang lan, power 3 yun na. Ang tanan, basta aga pa, kinang lan, naka-power 3 yun na. DTX 500, D3 Bio, and MITC, alkaline, vitamin C. Mm-hmm. Magkabalo ka, ginapabako dyan ang aton resistensya, ginapainhance ang aton resistensya ta. Mm-hmm. Ang lawas ta mo na yung kinahanglanon ginaton, nga alagaan ta, kaya manang manggad tayo mo. Mm-hmm. Nagaupod sang iodine, zinc, manganese, molybdenum, mga kakifab, potassium, kag magnesium, mga importante mga kakifab, nga para sa pagtubo, kag pag-develop, sa aton sinangalawas, kinanglan ang growth kag development mga kakifay aton lawas. Amo nang kinanglan aton kinapakapahuway gid kita sang maayo, sa intsaktong oras, tulog sa intsaktong oras, bugtaw ka man sa intsaktong oras, para nga kondisyon ang lawas.
0: Kondisyon ang lawas, lawas abtik permi kakipay babes. Munang proteksyonan ta, munang permi ganigad lagan si Ma'am Karansa, Marilyn Karansa, upod sila ni Bilyeros sa San Roque, Lumanan. Pagkatapos na maligo sila sang DTX Beauty Soap. Kapamangkot pa si Ruina Villaran Erbito kung ano klase kubot. Ako kubot lang may kitkay mo yung kintindi ka kubot na.
1: Abi i-check mo ng emotion ng cellphone kay nag-PM nagugaugtas man si May Dagay ho.
0: Ang kubot, ang kubot na kipay babes, daw pariyo na sang makina nga kubota. Kilala mong kubota,
1: kubota. Makina,
0: sa mga talamnan.
1: Ang
0: muna magkubot, ang daw kubota.
1: Japanese ko na
0: term. Brand. Japanese brand.
1: Ang kubot, ano ganing kubot?
0: Ang kubot, hugot ang kubot.
1: Nya grabing kubot mo?
0: Grabing kubot.
1: Sa wala pa ma, sa wala pa ya makubutan, nya kubuta.
0: Kubuta. May istorya ko balang simulat na lang. May isa lang kami notos. Kahapon, nagkadto ko to sa Alihis, nagpaobra manggali si Engineer Danilo Hirotse, migo muna, di ba? Nagpaobra man sa sang binangon nga daw sa Muray.
1: Si Danilo Hirotse.
0: Ano ganing ako anti-corruption bla na nga kaso na ila sila.
1: Si Danilo Hirotse.
0: Oo. So nagpa-picture di siya, nag-istorya
1: sila
0: kami.
1: Sila na ni Kwan nga duwa, ni amigo ko, Mr. Brillantis.
0: Oo, si Brillantis sila na.
1: Oo.
0: So kahapon, kita ko yung binangon niya kakipay babes.
1: Mm-hmm.
0: Mas laba pag i-diagli sang sa ginpa-obra.
1: Nemo?
0: Kipay babes, tanong lang picture ni Engineer Hirotse. Ari ang conversation namon siya kipay babes. Sir, nga ang amugin na ang imong ginpa-obra nga binangon or do samurai. Hambal niya, ibutang sa screen kipay babes. Hambal niya.
1: Dapat magbakal sa Janita Hibaler.
0: Ginaprepare ko ni sa naglaga sa akon. Kita nyo, sinaginaprepare ko ni sa naglaga sa akon. Si ambal ko siya, tidamo sila. Bisan diin lang ang lugar, daw may membro sila.
1: Mm-hmm.
0: Ano ni organisado, ambal ko siya. Gaduda gani ko daw, muamogid yuro ba si organisado.
1: Mm-hmm.
0: Singkuti, budlay gali eh. Ang sabat niya naman, budlay gid ang sitwasyon kahapon, linagas naman ko. Linagas ka naman? Sino to? Nalipat ko. Basta single mom to. Ang nagligad ko si Mana, naglaga sa akon, laon-laon man. Kabudlay gid siyang sitwasyon niya, guwapo. Tama gid kabudlay.
1: Gile.
0: Tindi nakahalaga.
1: Tindi ko mag-intrada.
0: Buot ka man niya. Buot ka man niya.
1: Tindi na ko mag-intrada.
0: Kay Engineer Rirotchi na.
1: Kung kamula lagson gin man mo.
0: Si Inday Gamay, mayong aga lang da.
1: Kay amo malangin pasalig mo, nga utangan mo yas ang 500, tapos why mo gin magan. Natural lagson ka gin. Nga lang matadabla na, Inday. Duhala na kabutang.
0: Ulam ako, bayaran ta kabuas.
1: Namo na.
0: Uy, pakaulam, bayad na mo.
1: Tay, makomersyal kita na.
0: Sige.
1: Naka D3 Bio ka naman, naka DTX 500, naka MITC ka na.
0: Kag na naka DTX Coffee Mix.
1: Kag naka DTX Coffee Mix. Tay, ang sunod, makomersyal kita, katuwa naton si Vincent Coraldi da yun.
0: Gusto.
1: Tanbay!
2: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 3. Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una, problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Kaya ginayo niya ang balatihan ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
11: Ito si Pinbinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
2: Mabakal sa malapit na butika.
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
19: From humble beginnings, K-95 K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
20: 5 na mga ka-K5 nga bahinulo sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapabakon sang immune system, nagabulig man sa pagpabaskog sang resistensya, batog sa masakit. Ginapahayag nga mas kampyon ni mga ka-K5 ha. Kagda mo na nakatilaw sini. Squalene, kilala nga nag-neutralize sa mga free radicals nga nagatugas ang oxidative stress kag premature aging. Nagapromote man mga ka-K5 sang mas maayong confliction. Nagabulig man sa hydration, sang panit kag pag kag naga-prevent sang wrinkles mga ka-K5. Dr. Pinoy Squalene Capsule, kampyon para sa aton lawas ha. Mga ka-K5, adlaw-adlaw. Ba, Dr. Pinoy Squalene Capsule, salang naton mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Dira sa silay kag talisay nga mga butika. Mga pharmacia dira mga ka-K5, pwede nyo katuan. Kaya available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga ka-K5.
20: Dira sa may Panukoy, sa Florenceville.
0: Oo. May Dr. Squalene man.
20: May dira nga available ang aton products.
0: Oo.
20: Dira sa may bahin sang Florenceville. Dira sa kay Maminda Noble. Uy! Dira sa kay Toto Ninyo Bonito Noble.
0: Oo, ang BTX Premium Coffee mga kakipay ba? Don't worry kung boundary ng sugar mo kag diabetic ka, may solusyon na sa imo kape nga hindi nga mapait. BTX Premium Coffee may ganoderma extract. And of course, kakipay babes, yun patam is ng stevia para nga hindi ka mo hindi magtaas ang inyong sugar sa inyong lawas.
20: Ang 50 kilos nga presyo, ang ceiling price para sa imported rice nga maya 5% nga broken. Aning broken ba ning mga ano na mga
0: broken
20: broken rice grains. Rice. Ginapatuman sang gobyerno.
0: Hindi broken heart.
20: Broken rice.
0: Oh.
20: Manigya patuman iga implementar na sa Mayo 14 na. Paagi sa isa ka executive order number 118. Ining polisiya temporaryo 30 kadlaw lang kagtuyo diri mga kakibab nga malikawan ang profiteering, mapabilin ang market stability kag masiguro nga may barato nga bugas para sa mga konsumidor. Abelang taon na ito, mga ka-K5, si ka-K5 Vincent Dominic Medina Coralde sa Patrol sa Bantay Merkado Update.
21: K5 Bantay Merkado Update.
20: Alhamdulillah, Papang.
22: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ka-K5 Babes, naglibot ang DTI kagang NFA, ka-K5 Babes, sa K5 Robert sa naligad nga Lunes para i-checkyar. Chikeron ining mga presyo sang bugas kaya isang May 14 ang ining executive order wala ka kay babes number 118 ang ining imported dapat hindi magtaas ang presyo niya sa 50 kay babes pero sa local rice siya, though okay lang Proti ang imported ka kay Babes ano ta subong June 3 na ta subong implementation sana 30 days mala ka kay Babes pero naglibot sila ti wait may mo 50 size ang imported sang bugas presyo ni Sir Ronilio dari kati again check yaring pamangkot siya kati amunibi nga amunibi presyo dapat 50 lang ti anong rason mo sir nga ti nga aging pamangkot kati ang presyo na ton dapat 50 lang ining imported ka kipay babes kipay Robert ang dapat ang background siya o kung ang kartolina siya para ma-identify nga imported blue siya, no?
20: Blue
22: color, yeah. Pero puti, yeah, usual lang niyang kakipay babes ang local rice na ton. Para makita, para maibsan, bala ko no, ang kapiga doon sa matun nga pumuluyo, kipay babes.
20: Kung maibsan ang kapiga doon, pero galing, kiti mahal mong Japon.
22: Mahal, ti, gunto mo sa kipay babes, kiti ang kapital, pila nga daan, hindi naman pila gamay, wala mong ila nga makita. O puto ni si Sir Ronilio, kakipay babes, yata ko bala siya ang monitor para makapamangkot ka. Sir, may nga gawin po tayo si Kaki 5 Babe sa Gantalao. Kasi si Kaki 5 Robert Bacardo sa balit ang K5 sa umaga. Ano ni sir, ang ginga pamasyaran ka ng sa Lunes? Ining, DTI.
20: Sa DTI na, DTI, sir?
22: DTI kaga. Lalo, sir.
20: Sir, may nga ga? Ano?
1: Hello?
20: May nga ga, sir?
1: Oh, sir. Oh. May nga sir, oh.
20: Ano ga, ano, kuwan giga, retailer, kagidaya sa bugas, no?
1: Oo, dugay naman ko ga, retail sa bugas. Nakibot ang isang Lunes nga nagpamasyar din ang DTI kagang NFA. Nag price check sila sa mga bugas.
20: Dali lang. Sa bakla na isang bugas, sa buong pilang sako, kag pilang kilong baligyan na ita?
1: Sa hasmin ko din.
20: Sa local.
1: Sa local, 56, may 60, may 52.
20: Ang pinakabarato sa local?
1: 52 na yung maligya, sir.
20: 52. Okay.
3: Ano natabo?
1: Bali muna nagpa-price check din lang NFA kagang DTI. Kay may nagpagwa sila nga executive order nga nakang imported ko no, level lang sa 50 pesos ang per kilo. Tungod nga Balnila. Bully ko no sa pamuluyo nga mga pigado.
3: Pero subong pilang baligyan nyo sa imported rice?
1: 56 pa ni sir.
3: So meaning 6 pesos gid ang gusto nila nga ikaltat nyo kay 50 pesos ang dapat. Anong reaction nyo?
1: Bag-ulong ko ni kaamal ko sila, bag-ulong ka balo sir nga may executive order naging pagwa na. So ang inyong gusto nga may tabo nga 50 pesos per kilo, so hindi mo na pwede sa amon, kay ang amon nga kapital niyo is mga 48.
3: Pila pa to, sir? May perdi ka mo 2 ka piso sa libor nyo, sa renta nyo, sa tawon nyo pa. Pero sa stocks nyo sumong damo pa, pila pa kasako?
1: Damo daw mga 20 ba ni sir mong?
3: Ti perdihan mo gid na karon 256 baligya mo. Imoon mo lang 50 ti nagano ka lang kun 2 ka pesos.
1: Amo na gani nga amo na nang bako sila gani sir. Na paano mi na baligya sang 50s? Siling ko kung gusto niyo ang supplier ya ang unaon niyo nga anon sang mga presyo. So,
3: or
1: ayaw man nila ngalan sa mga supplier, ginata ko man sila dayon.
3: Kung gusto nila ipanubuan, di ba? I-subsidy nila.
1: Oo, na pwede man na, kumaga muna, oo.
3: Oo, ti mga size mil nga daan na ang size piso sa 20 kasako.
20: Ti pagtupa pala nga daan, sa kwan, ang landed cost ni yung kwan eh, bugas ni, ng mga imported ni 37 to 38 so manang dapat matabo da amo ni pagtupa pa lang daan ha
3: di magi pa sa bodega
20: di magi pa sa butiga sa bodega pag mago sa bodega may kwan naman na may dugang naman na
3: retailer naman sila
20: pag abot sa bodega ang taga bodega hindi man ay pwede nga magpagwala sila nga wala sang ginansya
3: wala patong
20: so mapatong gina sila ya na pag abot nila sa inyo 48 na, 200 na pesos ang diferensya para mag 50 pesos. Ti alang-alang mo na kung may ginabaydan kang tawo, ang malugakwat mo, gasolina mo, tanan, bayran mo. O, drakwaon.
3: Puto in check.
20: Ti na, ano kung nung hambal sa kwan? Anong advice ang DTI sinyo?
1: Ati siguro ano man to nilang supplier sir kaya para ma
3: pero wala sila nag-control sa inyo. Sige Japon, baligyan nyo.
1: Siguro kay testing pa man sir mo nga 1 month ko nga tra nga experiment.
20: Ah.
3: Sige.
20: 1 month ka experience, experiment. Oh, sige okay. Nambalan lang kamo, gipabalo lang kamo nga muna ang presyo anay.
1: Oh.
3: Sige, ah, sige.
20: Ate, sige. Sige.
3: Ah, mayon na ipaubos na nang adaan. Pagin anay magbakal.
22: Ah. Sir Adam, maging salamat sa Sir Aurelio. So, ari pa man, tipila pa man ka sako ko nung nabilihan ka kay Bebe.
3: Kutabi si ma'am kung pila ka sako ya baklon?
22: Ang pila ka sako ng baklon mo, ma'am? Bakal lang na. Local na yung mga bakal. Local. Ah, local.
3: Oh, local.
22: Kutabi niya, what have you?
4: Morning. Good morning, mga kapatid.
3: Local, local lang, kuya.
22: Local. Local lang yun si ma'am yan. Loyal na si ma'am. Anong gibakal mo nga, kon ma'am? Golden Crab.
3: Naton ma'am, mayo kaya ma'am, healthy ka no? Mayo kaya ma'am, healthy kaya no?
22: Mayo kasi ma'am, kaya healthy kaya ma'am.
20: Dito na lang kuya, mabakal kung local ang piliyon nyo. Dito na lang kuya, mabakal sa kaya Kagawa, Dagunasi, ah. Sa Busay. Sinako pa to, barato pa.
22: Ay, sa kuya, sa bago, kita babe.
20: Sa bago. Kamod
22: mo, mga local.
20: Kay Kagawa, Leonardo, Agunasi.
22: Oo, tikita mo, Asmin, si Kuya Taisay. 56 ang local, 56 man gimpili gini ma'am ang local kag Kipay Babes at si Sintang White Rose kag 52 ang Planters Tree kag mga ano man pilit naman niya sige 65 kag Kipay Babes kag 5 barobar. So para mo lang aton na sitwasyon diri presyo anay sa aton na bugas diri sa Libertad Public Market nga ginadulong sa inyo sa liwat nga ginasulit-sulit namon ginambal sa inyo ining kape namon nga ginapabugal sa inyo ining DTX Coffee Mix kay Kipay Babes, Kipay Robert, nga kung hindi kami mabulay ang kadalang magpamuhin, ang aton nga mabulay, i-constipate ka mo dara, kung ano kayong tangan nyo dara, makainom ka mo sinigin na detox ka mo mga kaki 5, ang admon nga DTX Coffee Mix mga kaki 5. Available dara kay Kona Mama Uliano Store, dara sa may barangay Belimonte, kagdari sa may barangay Sumag mga Kaki 5, kagdari sa may Sheila Trading, kagdari sa Jumber Marketing, sa may barangay Takuleng Kaki 5. Babes, Kaki 5 Robert, ang mga amigo na ito ni Stagi, si Kid, Aradan, ang monitor Gitsubong, si Nangaga, si Toto Priya, si Lani Gaspar, sa may barangay, ako na ito na, grupo nga Rivers of Babylon, kag Jumber Nuggets, Kaki 5, Babes, Kaki 5 Robert. Ay, atong amigo, nun si Loy, si Jennifer Dara, kag si Jenny Babe, nag-monitor mga Kipay Babes, Kipay Robert. Tato mga amigo, Giovanni Cordero, kag si Rollin Boy, Boss George, kag si Tatay
20: Gidron. Si Gaspar.
22: Gaspar, kag Kipay Babes. Ang cute na ito nga amigo. Dara, kag si Arnel, araman si Adelfa, Bones, ang Bachuya na ito nga Rescaldoan, rin sa Libertad Public Market, si Rondron.
20: Kamusta na si Bones Mangalos man?
22: Okay man siya pero Kipay Babes, makabati pa man siya pero mataya may diferensya na Kipay Babes. Pero sige, yapon nga monitorya sa aton kay Kipay Babes, Kipay Babes. May nga gadira kay Sir Bones, mga Kipay na aton, dira man kay Rondron, kay Melvin, may nga gadira sa Meridian Ortex, Meridian Chavez, kagangga nag-monitor sa aton sila ni Maria Fe, Protestandry sa Libertad Public Market. Kay Kipay Babes, Maninoy Mani, fila mo ang aton migo. Na si Maninyo may pila mong mabuot kaya ato ng little boss yung pariente
20: Kuya Mani, may ngagalan da
22: yes.
20: Ate Christine
22: Assalamualaikum sa atong pariente little boss yung totoo kilit oy, sa atong mga produkto ang ginalawag permi available man sa atong mga amigo dari sa Libertad Public Market ara may kay Jean may sarang yung mabakal mga K5 ara da kay ano sa atong kay Idilin kay Ibilin kay Idilisa dara sa may Little Angela sa may Virgie Store mga K5 boy kay friend available man kay Tatay Gijon kay K5 Babes K5 Robert sa luwat ha hindi magkalipat Klinika DTX 500 Klinika D3 Bio kag ang aton nga Mighty C dala kala base vitamin C ang aton nga lechon baboy base lechon mga ka K5 dala sa may prof lechon ng barangay 36 Dalan Araneta mga ka K5 na mga pagsaka sa kalibog yapon ang kiloay sa aton
20: nga
22: base lechon yes ka K5
3: base lechon kag ang i-boost mong sarap
22: Mr. Bros, di Bros niyo yung sarap na ito bang bamsi, kaki pa babes, o mag-lapit tayo lang sa sangkonsing itari.
3: Lugab bala gamba lang kuno ko, pero wala ko ka Bros.
20: Paterna.
3: Wala ko ka kaon sang Bros, itagaan ko tatlo ka pa.
20: Henry Baterna, may nga galanda.
3: Si Kipe Babes, siya mo itong katilaw niya.
20: Wala ko katilaw.
3: Lain nga pa, ani ay natilawan niya. Habi ang bala si Mr. Bros, dabi kay Kipe Vincent.
22: ka, pwede lang inasa ka, kaki pa ka swing na, oh, medyo i-parking niya lang inya, dala nga four wheels
3: okay, na. Matilaw man siya sang paas, ang manok.
22: Di, dala sa tubang.
20: Laway!
3: Ay! Ay! Ay! Ay!
22: Ay!
3: Ay! Ay!
20: Ay! Ay! Ay!
3: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
20: Dami kaya Adelfa nga kwa na to silog.
22: Matek niya kay Pepe.
20: Morning lang na kay paring Arnel.
22: Ma'am Normedra kay Pepe. Gada sa konsing itari. Di magalipad Parinos Eatery. Available man nga itong mga produkto. Dara sa may Parinos Eatery. Kag sa Mami Kates Eatery. Ini nga karaderya na nga nagaingoray.
20: Mayo ka mo kay sige ka mo yapang kanto sa mga Changge, no?
22: Okay, pa babies
20: natin. Ako ya, hanggang gasibo na lang.
22: Paway-way ka lang, like, pa babies.
20: Ang mga ginaya kong kaisabla.
5: Ay!
20: Sige na.
22: Anyway. Dalawat, ang atong produkto sa liwat, available sa mga pharmacy. Kag sa mga barong purok-purok, ang inalagaw kay Kipay Babes sa atong mga auto.
3: Naga-online na si Kipay Babes.
22: Online selling. O sige na kay Kipay Babes. So, so far, ang malangang unang tamilang malipatan, kamuna bahala, drama, magbugno sila kay Kipay Babes, Kipay Roberta. Ponso Patrol, oy mga ka, ano kay galing atong kalingan? Title siya ng kanta na ito ang Kipay Babes.
20: Ngiti ah.
22: Ngiti.
3: Pangiti on to siya. Si Liang Liang. Ito na meaning ang music. Daw ginaili-ili si Chona Kanggo samtang gagantain niya. Ang iasad to nga boyfriend.
22: Delmar Del Pen may nga gang.
3: Na gangitigid si Chona Kanggo sinang nga time. Subong ginasumpa niya ng iyang ex-boyfriend.
6: Mapupulang labi at matingkad mong iti.
3: Kanta ni Ronnie Liang.
6: Umaabot hanggang sa labi.
3: Mita.
20: Amo ni nga kanta nga insakto na lang ko yung magngiti-ngiti sini.
3: Tumakagahan ka lang.
20: Okay, daw ay nita sa may mahimo pa. Kay way ka gadya mahimo. Ano mga anong mahimo mo naman?
22: Amo ni nga kanta nga ngiti nga mapasangiti.
20: So, ngiti mo na lang. Ingiti mo na lang niya.
22: Hirit! May sugpon na kaki pa, babes. Ngiting aso.
20: Ha?
22: Ngiting aso.
20: Ngiting aso. Once ganing ang mangiti ng aso, tapat din ka.
3: Anti-review si Preparar. Anti-review.
20: Pag mag-ngirit na ganing aso, tandaan mo.
3: Anti-review, anti-review.
22: Ang gaso ang punta sa pangalan. Ang punta sa pangalan.
3: Ang broken rice, si Moro si Buta, subong 56. Makanta si Kipay Vincent sa nagahulat nga pa-premyo nga ara sa yalikod sa subong.
20: Hindi pa subong.
3: Isdug skili na, kasi may bayer da.
20: Hindi pa subong. Ang implementasyon sa 50 pesos nga kilo.
22: Nagwala ka Kipay ba? Actually, Kipay Babes nag-umpisa na sa May 14.
3: Sige, okay na na. Nag-umpisa na. Kanta na yan.
20: Basta ang ngirit sa kon, ang ngiti sa aso.
3: Kaya na pa ng aso na, kaya na pa manambal ko di anti-ribis.
22: May anti-ribis ko na gano'n.
20: Sige na.
3: Kanta.
22: Huwag ka lang titingin sa akin at baka matunaw ang puso kong sabihin.
3: Tapos gin. Sige.
22: Sa iyong ngiti, ako'y nahumaling. At sa tuwing ikaw ay nagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo.
3: Tama na. Kipay Vincent. Kipay Vincent. Daw sa baylutani. Sa baylutani bugas. Ang imo premyo. Kuwa lang na sang isa ka sa siyeng magic sarap halyo lang. May isa ka sa sigaw ka nga magic sarap sa imo nga daw. May ganyan kami pag daog ka pa magic sarap. Amo niya, way, gidya. Sa bailo bugas, magic sarap ha. Isa ka sa siyeng. Basi mambal ka bala, isa ka dosina. At tagunta niya, isa ka sa siyeng. Ang magic sarap. Para magnamit ang imo timpla. Oh, ano, magnamit pag ano, nga ito.
20: Ano niya na lang yung manjek sarap? Iduom.
22: Dong, iti, matong kanta ko. Dong, kalusmuro na nga.
3: Abi ang ngiti sa aso, babe, pa kantong daki, babe.
20: Wag ka lang titin sa akin at baka matulaw ang puso kung sabihin sa iyong ngiti ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ang awit ng aking puso. Pag mangiti na ang aso, tapang!
3: Ako ba ito? Para lang sa'yo, ang awit ng aking puso. Sana'y mapansin mo rin ng lihim kong pagtingin. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Oh, tama na. Kay daw maluslos siya.
22: Daw
3: maluslos yung underwear ni Kwanu. Ini bawal. Karo man resolus yung ta.
22: Mayroon sila. Kay Consio. Consio ka pamatay. Si Dudong si Buano sa barangay Banago. Kay K5 Babes.
20: Si Warren Agonasi. Mayroon aga lang sa iyalang ko yung bakalya bugas.
22: Dodong, kag si Concho, kag si Junjun, kag K5 Babes, si Idilin, kag si Ibilin, kag si Idilis, kag K5 Babes, K5 Robert. Opon sa patrol, kag K5 Wilson Villena, ina naman si kag K5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
21: K5 Bantay Merkado,
20: K5 Sao. Maraming salamat kag K5 Vincent Dominic Medina Coralde. Check na ito mga kag K5, this time si kag K5 Wilson Villena, ang Linay. Sige, Linay. Merlita Malvas.
3: Tamhan Dumanan.
20: Isande Hago, ano, Hagonoy?
3: Oo. Agonas.
20: Agonasi. Oo. Si Gaspar Coronel Cantana, Cantana Pang.
3: Recent Dico, kag John Asusina, mayon.
20: Si Boyet Pasiha. Si Boyet Pasiha, good morning sa inyo, sir. God bless Boyet Pasiha sa Tubuso, Barangay Tabunak. Wow! Boyet, may ngagalan na si mo, Boyet.
3: The Angel Store sa Villa Villetas, ang una, polo lang na order. Subong 20 na ka dito.
20: Delmar, si Delmar Delphine.
3: Ma'am Inday Villasa, may ngaga kag si Ma'am Nilde Empinado sa Busay, sa Kabog, monitor gid kada aga, sa Malayang Store, sa Proper Kabog, kag sa City Village, kay Ma'am Nanette Leong Corsiga.
20: Si Chris Sandy Huyohoy, si Janet Hibaler, Janita Hibaler, si Ma'am Lona, Juanita Lona, dira sa Riverside, Banagua. Sige, kaki 5, Wilson Villena.
21: K5 News FM. Kampyon Report.
20: Bang.
5: My
20: nga gagal ito ng imo.
5: May nga gagal
3: ito ng tapos na.
5: So Ariyo ang ato sa mga balita masubo naman ini no kay isa naman ini ka shooting incident actually nagluntad ini sa San June 1 patagin na follow up lang ini no ongoing sa Gyapon ini ang pag identify sa nga mga suspitsado kay Fevens and kay Five Roberts so, yung biktima gin kilala ini sa kay alias Butsoy 43 anyos sa single wala trabaho kag residente sa barangay Sumag kaga dito manini siya ginluthang sa may San Jose 2 barangay Sumag so sa inisyal ng investigasyon sa ato sila ang kapulisan sa police station ng Kevin Robert nagapungko sa sulod sa nga computer shop ining biktima no sang hinali na lang umabot ang suspitsado pero mabalaan kay Kevin Robert kung sino ining suspect kaga pinalukpan ini ang biktima. Kaga gigimpormar sa ato naman yan ni Sir Ofalia, na police captain na Andy Ofalia, ang head sa Police Station 9. Ngayon ang biktima, identified ini nga isa ka drug personality kay Favis and kay Fev Robert. Kaga hindi basta-basta no, ang may kaakig guro sa ni siya kay Favis and kay Fev Robert. Kay hindi lang isa, hindi lang dua ang gindro sa iyang pagtiro, kundi pito kapilog o masobra pa kay Fevers and kay Fev Robert.
20: Grabe.
5: Even nga ang na-recover ng empty shell sa lugar is
20: loka overkill no, naman yung mga money.
5: So pito kapilog na suspected empty shell no, sa caliber 45 kaga may apat pagka 5 bullets o kung bala bigyan mismo nga wala bala siguro na igo sa iya siling alawas. But unfortunately, no, ginbawian, gininig siya sa kabuhi kay Fev Robert. And ongoing ang backtracking ang investigation sa kapulisan at the same time, gina-check pa.
3: As to the background bisang kwan kakipay ba, Wilson, isang victim?
5: Yeah. Yes, kay Fev.
3: Anong background?
20: Anong background sa
3: background niya din sa Gaob? Hindi lang kinanglan ang ngalan kag address ah. Ang aton lang man niya kun din sa Gaobra kag anong previous niyang obra kag sa Subong Abi.
5: Actually ang ngalan kay Fev Robert, okay naman mapagwa sa si Alias Butsoy lang
20: siya. Alias Butsoy.
5: At, Butsoy pero wala siya sang obra. Wala siya sang trabaho kay Fev Robert, single man ini although 43 anyos na ini sa kay Fev Robert. Kag residente sang barangay Sumbag, hindi tanan lang pag-specific kundi in gid na purok siguro sa barangay Sumbag ini siya nagapuyo no. Kaya mo na nagaling kasi ang ano na dali sa ining istorya kasi ginatad abla kay Sir Sir Robert nga doon katako isang kaakig siya katito gikabilog ang nakita itong fire cut just eh so pito ka bang bala
3: mo na nga balb lang naigo na ginpinising pa
20: kung magsiling kaya nga 45 caliber di pulo gid ka bala ay sagid ka magasin agin ba birasa ya
3: ubos gid
5: kaya pa ves kung pito kabilog ang nakita sa crime scene ko nakalupok yung may ano pa may apat paka fired bullets so te
20: kung magisa ka magasin gamay malang ang magasin mo natural normal lang ang magasin ti pulo ka kwada walo ang pinaka kwada pinaka minimum
5: tatlo na lang
20: kung
5: tatlo na bilin
20: o kung pito ti kung sudlan mo walo para nga mabakantihan ang kwan, ti mo na eh, pito, buso mo ginais, tunga sa magasin.
5: Grabe, no. So sige lang kay Fev Robert, no, at ugyan ka na lang ini sa ato, sabi ang kapulisan. I-check naman ini karono kay ti, may ara man sa patigayon nun na press con sa ato siling DCPO, kaya kasi time launching, makaroon sa safe NIR, alas 10 sa bunga aga, para sa ano activation sa liwat mo sa 911 na hotline kay Favis and kay Fev Robert no, for emergency purposes. So amo lang kami ato sini nga update sa balita no gikan diri sa patrol kay Favis and kay Fev Robert nga ginadulong naman sa inyo sa kaluwan sa Mighty CB3 Vehicle Detect Survivor. Po daton si K5 Vincent Coralde and naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ka kalingawa sa Negros K5 News at K5 News
20: FM. Kung lang taon naton mga ka-K5 ang pagpatay sa sining biktima nga si alias Butsoy matyag mo do kaaki gidya bala siyang nagpatay siya inubos sa gidang isa ka magasin niya sang 45 niya mga ka-K5 no? So marilay kita sa investigation sa aton sining police kung ano pagid ang ila sining mga investigation angot sining kaso sa paglothang sa isa ka biktima sa Sumag mga kakipa. Alas 5:39 na. Diri na kita mga kakipa sa atong sining K5 kamustahan. Matabid na kita mga kakipa sa Pilar Capiz sa atong sining mga sister station Luis Gantalao Jr. mga galanda.
7: Ayo nga morning Jobert Lago kag sa tara naton sa ning mga kopdanan diri sa K5 kamustahan. Good morning gid. Nakapangapi na kami diri sa klinika DTX Coffee Mix.
8: Thank you so much Sir Ray. Basko ang signal sa Iloilo, tama ka klaro. Halin sa Iloilo, tabok kita sa Negros Occidental. Sir Babe, Sir Robert, welcome and good morning.
20: Welcome and good morning, Western Visayas, Iloilo, Ruas, Antique, Kagkalibo, sa atong sininga mga sister station, diri sa amon kampiyon signal mo yan, naka DTX Coffee Mix naman kami, ah. Nainit-initan ng tiyan na mo na, na-detox naman. Ah. Back to you, Sir Jobert.
9: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert, sa Negro, sa ilo kita, sa probinsya kang Antique, Antique, Selmer Mar, good morning!
10: Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region, Sir Jobert. Good morning. Nakapropa nga pinin kami aga pa ka DTX Coffee Mix. Manayanaya nga aga kagkampiyon ng signal. Balik ka rin mo, SM.
9: Kanamis ang signal sa aton sa ding probinsya ng Antique, mga ka K5. Alin sa Antique, sa ilo kita sa aton sa ding utod nga probinsya, probinsya kang Atlan. Sir Michael, good morning and welcome.
11: Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Good morning sa aton. Tanang kampiyon ng mga signal, ah. Manayanayang tiyempo sa Banuasang Kalibo. Kagay thanks sa kabilugan niyo, Provincia Aklan. Naka DTX Premium Coffee na ako. Kampiyon ng signal. Balik sa imo, Sir Jobert.
9: Thank you so much, Sir Michael. Matahong ang signal sa ato si makaupdanan kumplito ang grupo. Mga ka-K5 ang kapis. Makanay ka na yung panahon. Aga pa, naka-mighty sina. Unahon na ito mga balita, mga ka-K5. Unahon na ito ng Negros Occidental. Ari mga gungan ng mga announcer. Kami ang Corman. Negros, Sir Babes, come in please.
20: Mga ka- Diri sa amon sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region sa mga balita na amon diri at tatlo pilason matapos nga nagbungwalay ang tatlo tanan ang mga tricycle kag motorsiklo sa banwa sa siyudad sa Escalante ni ginikilala ang mga driver nga Sunday alias Iyong 50 anyos nga nagadala sa tricycle samtang si alias Lee 38 anyos naman ang nagamaniho sang KLX 150cc nga motorsiklo. So, sa investigasyon sa kapulisan, pareho nga nagapadulong sa syudad sang Sagay ang tricycle kag motorsiklo nga hinaling nagliko pawala si Iyong kabangdanan nga nadisgrasya ini kag nabunggo naman sa likod ang tricycle ang motorsiklo nga ginamaniho ni Le mga ka-K5.
3: Sa ibang pang balita, sa nasiling na wala sang simana nga wala sang patay din sa amon sa Negros Occidental. Army patay sa inkwentro sa Escalante, kag 400 naman ka mga residente diri sa Negros. Ilabinigit sa natabuan sang encounter ang ginpang bakwit naman mga kaki 5. Ini si First Lieutenant Phoebe Pajardo ang nakonfirmar sang 79th Infantry Battalion Civil Military Operations Officer. Kaga may napatay sila nga miyembro sang Philippine Army sang natabo ining insidente sa barangay Tamlang, siyudad sang Escalante, Negros Occidental. So sa karon wala pa mahibaluan kung pilagid ang patay man sa piyak nga kampo kung sa CPP NPA apang padayon pa ang ilang pagmonitor sa area nagbalik na to sa pagpangtapas sa tubuguro mga kakifive.
20: Sa muna ang mga balita na mo diriya sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
9: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert. Grabe, no, ay untat yung mga utod na tundra ng mga New People's Army. Sige, pagil. Mga ka-K5. Alin sa Negros Occidental, sa ilo kita sa siyudad sa Iloilo, ABP Sir Ray. Go ahead, please.
23: Good morning, liwat. Mga ka-K5, ang sentro sang aton sining mga balita sumong diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo amo ang nilabanay sa aton sining mga kauturan. Ang natabo dito sa may bahin naman sang Dingle, Iloilo ang tatay ging labo sang iya sining kaugalingon nga bata. Pila sa duga ng naagom sang amay nga ging kalalaki alias Erning, 60 anyos matapos ginlabo sang iya sining bata nga ging kalalaki Ed, 37 anyos lonsay mga residente sang barangay Matangharon, Dingle, Iloilo mga ka-K5. Sa investigasyon sa mga kapulisan, nakainom ang wagamay sang natabo ang insidente sang gintalikdan nga adlaw Hunyo 1. Sa aton sining mga ka-K5, ging dugang pa sang hepe sang Dingle nga ginggubat ni Erning nga may bitbit nga binangon ang iyang bata sa balay sini kaginlabo apang maswerte nga wala maigo rason nga nagbalos ang iyang bata kag naigo gid sa dugan ang iya sini nga amay mga kakipay. Padayo naman nga ginabulong sa ospital ang ining biktima kag ginahulat pa sang pulis kung masettle bala o kung hindi na mag-file sang kaso kay tungod doon sa imalang ini magpamilya. Sa kaangot ka balita mga ka-K5, mag-asawa patay matapos ginbuno kaginlabo sa ila ko galingo sang ila ko galingon nga bata sa syudad sang Pasi. Patay ang mag-asawa mga ka-K5 sangging labo kaginbuno sang ila bata sa barangay Gimumua Agahon Pasi City sa amuman nga adlaw Hunyo 1 sang gabi mga ka-K5. Mga senior citizen na ning mga tigulang kaluluoy lang mga ka-K5, 84 anyos si Nanay Dolores Espina kag 82 anyos naman si ini 84 anyos ining si Oscar Espina kag 82 anyos naman si Dolores Espina. Mga senior citizen apang sa natabo mga ka-K5 no suno sa aton sini nga mga kapulisan kay Police Lieutenant Colonel Hermana Magbanwa nga ti ginapatihan no ngang ining bata nga naglabo sa iya sini nga mga ginikanan ang may diferensya no sa iya sini nga paminsaron mga ka-K5 pa kagati ining mga himata no ginapanumduman kong plano bala nga magpasaka sang kaso sa ila sini nga hinablos o kon sa ila sini sa bata sang sining mga biktima mga ka-K5. Nilabanay ang mga balita diri sa probinsya sang Iloilo. Balik si Budra ka-K5 Jobert Lago.
2: Thank you so much sa ABP Sir Ray. Grabing isog sang tawo kag silabos ang balatsyagon. Luway na damo, Hans Akangay na dayon dira sa Iloilo mga ka-K5. From Iloilo, sa ilo kita sa probinsya sang Antique, K5, Antique Guayad, Sir Nisto, Sir Melmar.
12: Thank you so much sa SM Jobert. Mga balita sa probinsya kang Antique, sa Banua kang San Jose de Buenavista, kang nagligad nga gabi, Hunyo 1, mga alas 10 sa gabi, may pagbinunanay kag sumbaganay nga natabo sa may peryahan sa may barangay Punta Dalipe nga nagresulta sa pagkapilas kang biktima nga si alias Tata 30 anyos residente kang nasambit nga lugar samtang ang suspek ang ginkilala Nanday Jovi kang barangay Katanggan Fort Sibalom Junjun kang barangay Punta Dalipe San Jose kag Resti lakip si Silirino K5 Basin Visayas nga mga taga barangay Inabasan Hamtik base sa impormasyon wara kuno nag-insindyanay ang diyang grupo or magtimbang nga grupo rason nga natabo ang diyang pagpangbuno kag pag sumbaganay ginapahayag ang diyang biktima matambag lang kunraad o garing nabunan sa natuo nga parte kang anang busong pagkatapos kang insidente nagpalagyo ang diyang apat ka mga suspitsado apang natigayon nga malambot kang pirapagid ka mga individual ang diyang si alias Joby gin sa puti, gin lapak-lapakan makita sa video kay 5% Visayas nga pati ang motor naglapak pa kanaso sa talad ang diyang biktima padayon ginabulong sa hospital si alias Joby naka-hospital arrest kag priso naman ang diyang si Jonathan samtang at large ang darwa pagid ka mga suspitsado.
13: Sa iban pa namon nga talalupang doon nga balita kung may walkout kag may no attendance or no show sa Senado masadya man diha sa Banua kang San Remigio Jas Provincia ka Antique nagpabati-bati rin sa sangka social media post si Mayor Mar Mission kang Banua kang San Remigio matapos nga wara magtambong ang pira ka mga SB member sa andang sesyon sa Banua. Inkumparar dya kang mayor sa nagakaratabo nga no-show kang majority sa Senado. And sarap ato kamakahang na ginbuyan na tinaga ang pagkuon na nga daw ginahimo na lang sideline ang pagka-SB member sa may Banua kang San Remigio. Why pakita kang may nabuhal nga sabat? Alin naman iya sa mga nag-arabsent nga mga sangguniang bayan member sa mga Banua. Mura mga balita dyan sa Antique. Balik ka nimo, Sir Jobert.
2: Thank you so much sa Antique. Sir, may mga Sir Minister Tugay pang 2028 nag-adunogsing na. Pero no, pasta mga SB member nyo da. Halin sa Antique, sa ilo kita sa probinsya ng Aklan. Kalibo, Sir Michael Guay, please.
11: Morning liwat sa atong tanan mga ka-K5. Nagapanindugan subong ang DepEd Aklan nga wala sila sa pamulitika. Apolitical kami. Suno kay Dr. Feliciano Buenafe, ang Schools Division Superintendent diri sa probinsya Aklan. May kang tanan sa issue sa blessing sang four-story building sa Kalibo Elementary School. Nagkaw ini mga ka-K5 matapos nga may lain ang giniimbitahan ko no sa blessing. No? According sa report, ginapasalamatan ni Dr. Benafe kag ginakilala ang tanan yung mga partido nga nagapaninguha nga matagaan sila sang pundo nga mapatindugan sa mga kwarto o school building ang probinsya sang Aklan. O kay limitado gin lamang ang amon pondo ang balya, no? Pero ginpunto niya nga wala kami sang ginapaboran nga politiko kag wala kami nagapili kung sino ang amon imbitahon sa mga blessing bala mga ka-K5. Kay ang katuyuan lamang sini ang school principal sa nasabitan nga eskwelahan ginpabisingan ini sang ligad nga adlaw kay ginahanda na ini para sa brigada eskwela kay opening naman kag si Congressman Jess Marquez ang naimbitahan para mabuksan gid lamang ini kag ang proponent nga si Congressman Jojo Ang may mas manami nga programa nga nakahanda para sa iya

0: paagi sa madali nga pagdala sa mga produkto kag iban pa para sang seafoods kag mga isda no kon kabaliktaran ini sa Katiklan Boracay Bridge sa Damoga kontra pero diri sa New Washington kag sa Bataan suportado ini sa mga local officials. Amo na mga balita Sir Jobert, balik sa imo.
1: Thank you so much Sir Michael sa mga balita sa probinsya ng Aklan, mga ka-K5 diri man sa probinsya sang Capiz sa siyudad sa Rojas. Apat na ang nalakpan sa ato sila nga PDIA sa gipatayon nga ginkasang pag raid sa isa ka drug ten. Diri sa may barangay Mungpong, Roa City, Lonsay Tanan, positibo sa ang druga. Ini matapos nga ginpatigayon sa ato sila nga magkatapos sa PDIA, Roa City, kag diri sa probinsya ng Capiz, ang apat ka mga suspitsado, si Darrell, si Joylene, Eldrin, kag si Julius, nga nagaro-ro dito sa barangay Mungpong. At inagpagwang ato sa mga katapos ang kapulisan sa ila sining statement kahapon nga ining ginadakpan nila tanan-tanan positibo matapos ang drug test mga ka-K5. Kaya balo naman kamo sa Mungpong din sa amon, amista naman sa mga pugad kay maluliol sa sudad, diri naman ang mga teenagers nagapulupanago mga ka-K5. Samtang kahapon nga dlaw ginpagwas ang Capiz PTA Federation President nga si Mr. Juber Beriber nga gilatag niya ang pagsuluktan sa mga ginikanan sa PTA sa nagahilapit nga pagbukas ang klase. Asunod sa Federation President sa probinsya sa Capiz nga wala sang ginapilit ka maginikanan nga magbayad sa tion sang mga proyekto kag programa sang DepEd diri sa probinsya. Tuno sa kay Mr. Dr. Ruel Bermeo ang amon sa nga DepEd Division Superintendent sa Capiz nga ang mga alamutan sa eskwelahan wala kahilabtanan ang eskwelahan kundi iya ini kagustuhan sang mga ginikanan mga ka-K5.
2: Penaltihan ta sila kon.
3: Areglado mga ka-K5, bulag na kami sa inyo. Oh,
2: penalty antang DepEd kon.
3: Mga bulag na kami sa inyo, Capiz, edaw mapinaltihan gid. Si Ethan James Sarmiento. Ay, si NCF Romeo Cagas, may nga agala. Sa kay, Merlin Ferreras Alfa si Alfredo Ferreras dira sa may Top G Tire Supply may nga galang na sa alis si Boko si Gary si Boko kaga si Pablito Yalon may nga ga wain kita panahon mga ka-K5 ba may panahon pa pero hindi na ito mga ka-K5 salamat gid sa inyo tanan Ma'am Meros Lingaya kag George Lauso dira sa may Totong Store. Sa ngalan sa CEO, Dr. Romeloy, ako sa kaya Kifay Babes, Gatalao.
2: Ano man si kaya Kifay Robert Pacardo.
3: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light,

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tingke.
7: Kitang-kita.
9: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Wala amoy.
11: Kitang-kita.
9: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
12: Mayarap.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa isang aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungano sa Miyerkules, Hunyo 3, 2016.
2: Makikita kagmamatkaan kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa atong mga pangulong, dinalan DepEd Aklan na nindugan nga apolitical matapos ang turnover kag blessing ceremony sa 4-story building sa Calibo, Aklan.
2: Lolo patay sa sunog sa Balansya, Negros Oriental.
1: 87% sa mga estudyante sa grade 11 ang may kabudlayan sa pagbasa.
2: Mga naaresto sa cybercrime nagdangat na sa 153 sa bulan sang Mayo.
0: Balita International.
2: Iran ginatun-an ang limitado nga US deal.
0: Balita Sports.
1: Pilipinas ginluto sang Vietnam sa SEBA qualifiers.
0: Balita Entertainment.
2: Ana Kendrick maging director sing the Seven Husbands of Evelyn Hugo.
0: Balita Nico.
1: Kag immigration fee ginaduso. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Sa Balitang Regional, police nga namahog sa emergency clinic, handa nga mangayo sang pasaylo. Handa nga mangayo sang pasaylo o kon public apology ang police nga namahog sa doktor kag mga staff sang Cada City Emergency Clinic sang Domingo nga adlaw, Mayo 31. Sunod sa report na dala lamang sa emosyon ng police staff sergeant bangod sa pagkabalaka sa sitwasyon sang iutod nga na aksidente kag indala sa nasambit nga clinic rason nga nakabuya ini sang malain nga mga tinaga. Ginako man sini nga sala ang iyanahimo nga pagpamahog sa mga staff sang clinic. Initial man nga ginagatubangay kahapon nga adlaw sang Martes Pilipinas ang police kag mga doktor sa emergency clinic apang wala pa sa karon sang desisyon ng doktor kung magapasaka ini sang kaso batok sa piyak ng partido.
2: Tatlo pilason sa pagbunggo anay kung pagbunggo anay sa tricycle kag motorsiklo sa Escalante. Pilason naman ang tatlo ka persona matapos ang nagluntad ng aksidente bangod sa kahulog bones and driver sa Purong Palipayon Barangay Janay, Escalante City, Lunes sang hapon Hunyo 1. Ginkilala mga driver nga Sunday alias Iyong 50 anyos nga nagamaneho sa tricycle samtang ang 38 anyos nga si alias Lee ang nagamaneho naman sa motorsiklo. Sunod naman sa investigasyon sa kapulisan, pareho nga nagapadulong sa syudad sa Sagay ang tricycle kag motorsiklo sang hinali nga nagliko pawala si Iyong. Rason nga disgrasya ini kag nabunggo sa likod sa tricycle ang motorsiklo nga ginamaneho naman ni Lee. Bangod naman sa babas kong impact, lunsay nakaangko naman sa pila sa lawas ang mga driver. Gilayo magigindala sa ospital ang duha kag nahibaloan nga hubog ang driver sa motorsiklo sa nagluntad ang aksidente.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sang aga.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional DepEd Aklan na nindugan nga apolitical matapos ang turnover kag blessing ceremony sa 4-story building sa Kalibo Aklan. May balita si K5 Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: We remain and will always be apolitical. Ini ang ginambal ni Dr. Feliciano Buenafe Jr., Seso 6 School Division Superintendent sang DepEd Aklan. May kantanan sa isyo sang politika sa blessing sang 4-story building sang Kalibo Elementary School. Suno kay Buenafe Jr., nagapasalamat sila kag ginakilala ang pagtinguha sang sinumane nga kabahin sang pagtukod sang dugang nga classroom sa probinsya sang Aklan Ilabina nga limitado lamang ang pondo para sa bugos nga pungsod. Apang gintumod man sini nga wala sila nagapabore sa sinuman nga politika ko kag wala nagapili kung sino ang imbitaron sa kaangay ng aktibidade. Naibaloane nga nagpreparar ang school principal sang nasambit ng eskwelahan para sa turnover kag blessing ceremony sa tungadlaw sang Biyernes kung sa diin si Congressman Jess Marquez ang 1st District ang ginibitahan bilang ang guest speaker. Ginsiling sini nga ang katuyuan lamang sini among pagbukas kag pagpakayo sang mga classroom karon nga tiempo sang brigada eskwela para nga magamit man sang mga estudyante sa pagbukas sang klase sa sang Lunes. Sa piyag sini ginapayag sang opisyal nga may separado nga programa nga nakatala lang hiwaton kag dili ang proponent kasi Congressman ang imbitado na upod ang mga stakeholders kag iban pa. Madumduman nga ginquestion ni ang turnover sang nasambit nga infrastruktura bangod sino sa iya ina ang inisyatibo kag siyang nagpangayo sang budget agod nga mapatuman ang nasambit nga proyekto. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Lalo patay sa sunog sa Valencia Negros Oriental. May balita si K5 Rupa De Vero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Isang 76 na taong gulang ng lolo ang namatay matapos masunog ang kanyang bahay sa Kurok 7, Barangay Hawa, Valencia Negros Oriental noong Martes na madaling araw, Hunyo 2. Kinilala ng Bureau of Fire Protection Valencia ang bitima bilang si Primitivo Abelion, isang binata at tubong bayan ng lugar. Ayon sa ulat ng BFP Valencia, natuklasan nilang namatay ang biktima mula sunog na tumubok din sa kanyang bahay. Sa isang panayam kay Barangay Hawa Captain Virgilio Vincoy, ang biktima ay aktibo sa komunidad at walang anumang problema sa kanyang kalusugan. Kamakailan lang din ay naibenta niya ang isang piraso ng lupa na tinatayang nagkakahalaga ng 2 million pesos. Iniimbestigahan pa rin ang BFP ang sanhi ng sunog at kung may naganap ang foul play sa insidente habang hindi pa ito nalalabas ng karagdagang detalye sa lawak na pisalang dulot ng sunog. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional paglingin sang ulo, rason sang wala pag-intiendi hanay nga nagresulta sang pagpangbuno sa San Jose Antique. May balita si K5 Family Palanog.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Bangod sa kalinginan, darawa ka mga grupo kang kalalakihan ang wara nagintindi hanay nga nagresulta kang pagsumbaganay kag pagpangbuno last 10:55 sa gabi, Hunyo 1, 2026 sa isa ra ka peryahan sa Barangay Funda de Lipe, San Jose Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Tata, 30 anyos, residente kang nasambit nga barangay, samtang ginkilala naman ang mga suspect nga Sunday Jovi, residente kang barangay Katengkan, Fort Sibalom.
5: alias Junjun, residente kang barangay Funda Dalipe, San Jose, alias Resti kag alias Celerino nga mga residente kang barangay Inabasan Hamtik nga lunsay na sa legal nga edad. Base sa inisyal nga impormasyon, may nagluntad nga wara kang pag-intindihan ay sa tanga nanday alias Maoy nga ginapahayag, himata kang biktima kag kang suspect nga si Jonathan, rason nga natabo ang nasambitan nga insidente. Sino sa bayaw kang biktima nga magatambag lang kun raad si tata saan ang himata nga sa tanga kang nagluntad nga kinagamo, apang tana kadya ang nabunaan sa natuong nga parte kang anang busong. Matapos ang insidente, gilayo naman nga gindara sa ospital ang biktima para sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang dali-dali naman nga nagpalagyo sa naglain-lain nga direksyon ang tatlo sa apat ka mga suspect, apang natigayo naman nga napunggan kang pira ka mga grupo kang kalalakihan si Jovi kag ginpulihan sa puti sa diin. Nakaangkan dia kang samad sa naglain-lain nga parte kang anang lawas nga gilayon nga gindara sa ospital. Sa talad na ka-hospital arrest si Jovi, preso naman si Jonathan at samtang nagapabilin nga at large Sunday Resti kag Celerino. Balita halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
6: DJX 500 Morning Newscast.
7: Criminology student na bali ang butko na matapos nga mahulog sa taytay, may balita si ka K5 na net pasayon.
6: DJX 500 Morning Newscast.
8: Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang iba't ibang anggulo kaugnay ng pagkahulog ng isang 22 years old na criminology student sa Jr. Borja Bridge sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City noong Martes ng umaga. Kinilala ang biktima na si Jeffrey Dalumbay, residente ng bayan ng Mahinog, kamigin na pansamantalang nanuluyan sa kanyang tiyahin sa V. Castro Street, Barangay Carmen habang nag-aaral sa lungsod. Ayon sa tiyahin ng biktima na si Line, wala siyang nalalamang personal na problema ng estudyante maliban na lamang sa pagkabagsak nito sa kanyang pag-aaral. Natagpuan ang biktima sa bahagi ng ilog na may tinatayang lalim na 25 feet sa ilalim ng tulay. Agad siyang niligtas at isinugod sa Jr. Borja General Hospital para sa kakulang medical na atensyon. Nagtamo ng bali sa braso si Dalumbay dahil sa insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na dahilan ng kanyang pagkakahulog. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:12 Sangaga. Sa dugang pa nga balita, krisis sa ustisya sa Rizal, Palawan, tapuso na sa lokal nga gobyerno. May balita si K5 Ray Almodal.
6: DTX 500 Morning Newscast.
9: Target ngayon ang pamahalaang panlalawigan ng Palawan na wakasan ang kakulagan sa akses sa ustisya sa mga malalayong komunidad sa pamamagitan ng paglulunsad ng Provincial Legal Extension Services Program. Personal na tinungo ng Provincial Legal Office ang munisipyo ng Rizal, Palawan upang tugunan ang lumalalang pangangailangan ng mga mamamayan sa legal na saklolo at kaalaman sa batas. Naging pagurahing benepisyaryo ng operasyon ng mga residente, lokal opisyal at mga miyembro ng lupong tagapamayapa mula naman sa 11 barangay sa naturang bayan. Binigyang diin sa 2 araw na aktibidad ang pagbibigay ng libreng konsultasyon at edukasyon ukol sa mga masiselang usapin sa batas. Kabilang dito ang mga kasong sakop ng katarugang pambarangay, Republic Act 9262 ang Anti-Vowsy Act, Republic Act 11596 o Prohibition of Child Marriage at Anti-Trafficking in Person at Safe Spaces Act upang palakasin ang proteksyon ng mga vulnerable sector sa lipunan. Batay sa ulat ng PLO, bulto ng mga idinulog na suliranin ng mga residente ay may kaugnayan sa agawan at usapin sa lupa, sigalot sa antas ng barangay, mga depektong birth certificate, kasal at iba pang mabibigat na usaping legal na matagal nang nagpapahirap sa mga lokal na mamamayan. Ito si K5 Ray Almodal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Kakatapusan na balitang regional, tatlo ka-high value drug suspects arestado sa Baybas operation sa Zambales. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
6: DTX 500 Morning Newscast.
10: Arestado ang tatlong individual na itinuturing na high value drug suspects matapos ang isinagawang Baybas operation ng mga otoridad sa barangay Palanginan Iba, Zambales, bandang alas 4 ng madaling araw kamakailan. Pinangunahan ang operasyon ng Zambales Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Provincial Intelligence Unit Zambales, Iba Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Kinilala ang mga suspect bilang isang 47 anyos na lalaki, ang kanyang 47 anyos na live-in partner at isa pang 46 anyos na lalaki. Ayon sa pulisya, nahuli ang mga ito matapos umanong makabili ng hinihinalang shabu ang isang poser buyer sa isinagawang transaksyon. Sa isinagawang search operation, nakumpiska mula sa mga suspect ang dalawang malaking pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 84.6 gram at tinatayang nagkakahalaga na mahigit 500,000 pesos. Nasamsam din ang ilang baril na posibleng magresulta sa karagdagang kaso laban sa mga naresto. Dinala ang mga suspect at nakuwang ebidensya sa impila ng pulisya sa iba para sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon. Posible silang maharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa batas na nagre-regula ng mga baril at bala. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon habang nananatiling inosente mga suspect hanggat hindi napapatunayan nagkasala sa hukuman. Balita mula sa Zambales Central Zone, Eileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:15 sang aga.
6: Balitang National.
1: Sa Balitang National, 87% sa mga estudyante sa grade 11 ang may kabudlayan sa pagbasa. Ginpayag sa Department of Education ng DepEd na may seryosong literacy crisis ang Pilipinas matapos makita sa isang kapagtuon ng 87% sa mga estudyante sa grade 11 ang nabudlayan sa pagbasa. Sunod sa hensya, isa ini kaseryosong indikasyon nga mayara sang dakong kakulangan sa sistema sang edukasyon sa Pilipinas. Payag ni DepEd Undersecretary for Learning Systems nga si Carmela Orasyon, wala nagsugod sa senior high school ang problema kundi resulta ini sa malawig nga learning gaps nga nagtipon sa malawig nga tinuig. Naglunsar naman sa remediation program ang DepEd para sa mga senior high school students kag magapatigayon sa literacy assessment antes magsugod ang klase.
7: Mga naaresto sa cybercrime nagdangat na sa 153 sa bulan sang Mayo. Ginpayag sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group nga nagdangat na sa 153 ka mga individual ang ilan na aresto bangod naman sa nagkalinlain ng mga paglapas may angot sa cybercrime. Sa payag naman ni PNP ACG Chief Police Major General Wilson Asueta, nagalakip sa numero ang 45 ka mga suspect nga nagkaladakpan sa mga entrapment operations. Kag 63 na naaresto naman matapos nga maserve sa ila ang warrant of the warrants to search, seize and examine computer data. Nagdangat naman sa 17 ka mga individual ang na-convict bangod naman sa cyber related nga mga paglapas.
1: Sa dugang pa nga balitang national, mga senador sa minority bloc nagpanawagan kay Senate President Cayetano nga mag-resign. Nagpanawagan na ang mga senador sa minority bloc nga mag-resign o kung maghalin sa pwesto bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Duha na kaasod-asod nga adlaw nga wala madayon ang sesyon sa Senado nga gintala na kuntani sa tung Hunyo 1. Base sa allegasyon sang minority, hindi maka-function si Cayetano bilang presidente sang Senado.
7: Katapusan nga balita national, lapsag na lakip sa mga na-recover sa nalumpag o narumpag na building sa Pampanga. Na-recover naman sa mga otoridad ang lawas ng isa kalapsag halin sa nag-collapse ng building sa Angeles, Pampanga, Marites ng gabi, Hunyo 2. Sunod naman sa Angeles City Information Office, gilayon nga i-turn over sa City Health Office ang lawas ng bata, agod nga ipadala sa scene of the crime operatives para makilala ang biktima. Sa karon, yara na sa 21 ang kabugasan nga death account sa naglunta naman nga trahedya sa kinaliknan nga Mayo 24.
6: Balita International.
7: Sa balita international, Iran ginatun-an ang limitado nga US deal. Ginatun-an na sa karon sa Iranian government ang limitado nga interim agreement sa Estados Unidos agod nga mapahaganhagan ang pressure sa ila ekonomiya sa kalibutan kag ma-stabilize ang ila sitwasyon sa pungsod samtang ginalikawan ang mga mayor nga concessions sa ilang nuclear program. Sunod naman sa report, nagapati ang mga opisyal nga isa ini kapaagi agod nga matagan sila sang dugang nga oras para ma-unlock ang financial relief kag ma-contain ang nagataas nga domestic risk bangod naman sa nag-deteriorate ang ekonomiya. Dugang pa nga nagapangita sa karon ng Tehran sang breathing space para sa de-escalation nga wala nag-apekto sa ilang nuclear programa. Madumduman nga ginaduso sa Iran ang pagtakop sang tanan ng mga pag-inaway lakip na sa Lebanon, access sa oil revenues, waivers para sa pag-export sang gatong, pagbawi sang blockade sa ilang mga pantalan kag leverage sa Strait of Hormuz.
0: Balitang Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Pilipinas ginluto sang Vietnam sa SEBA qualifiers. Naangkon sang Gilas Pilipinas ang kadalagan sa ginpatigayon nga basketball game sa opening match sang FIBA Under 18 Women's Asia Cup 2026 SEBA qualifiers nga ginpatigayon sa STI West Negros University sa siyudad sang Bacolod Martes ang gabi Hunyo 2. Nagdaog sa game 2 ang Pilipinas sa puntos nga 93-42 batok sa Vietnam, samtang ginlutos naman sang Indonesia sa game 1 ang Singapore sa puntos nga 66-49.
0: Balitang Entertainment.
7: Anna Kendrick, among the directors and the sobbing husbands of Evelyn Hugo. May balita si KK5 Ivy Cordova.
11: Maging direktor ang actress na si Anna Kendrick sa The Seven Husbands of Evelyn Hugo ang ginsulat ni Taylor Jenkins Reid. Nagsugod sa pag-direct si Anna sa tong Woman of the Hour sa 2023. Gintalusa ni Anna si Leslie Headland nga magadirect kontani sa nasambit nga pelikula. Kaupod ni Anna sa production team amos nday Liz Tegalar, Francesca Sloan, Lisa Chasen, Brad Mendelsohn, Reed kag Margaret Chernin. Sa madumduman nga naging aktres man sadto si Anna sa Pitch Perfect. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang negosyo.
1: Sa balitang negosyo, immigration fee ginaduso. Ginpayag ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado nga wala pa na aprubahan ang ginaduso nga immigration fee para sa mga nagabiyahe pasulod kag pagwa sa Pilipinas. Sa karon ginatunan pa ang proposal sang Bureau of Immigration kon BI nga magsukot sang $4 sa kon 247 pesos nga user fee kada one-way flight bilang kabayan sang Civil Aviation and Immigration Security Services o kon CAISS project. Plano naman ang gamito na nasambit nga immigration fee para sa pagpauswag sang immigration system agad mapaligo ng border security kag mapamaayo ang serbisyo para sa mga biyahero. Mga ka-K5, amuyado ang dalagaw ng mga balita na nabatian sa DX 500 Morning Newscast.
7: Patayo lang sa pagmamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines.
1: Bantayin masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod si K5 Valjon Castaño para sa paokon na sa pangalan sa men and women sa K5 News of the Philippines sa pagpangunan sa aton nga CEO nga si Doc Remeluy, kaupod ng technical team. Ako, si K5 Zyro Benobay.
7: Pag ako naman si K5 Colleen Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News of the
0: News FM. KK5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
12: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulat? Kalaman ang abiyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galisyari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
20: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
22: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
28: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
27: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
30: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
31: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026.
2: She represents the country with pride on the global stage this November.
30: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: It's the best part of the day.

0: masarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:28 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
6: Kaghimay-himayon! Standby!
7: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
6: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
5: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
6: Supra!
7: Objective and analytical.
5: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
7: Informative.
5: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
6: Inaiya!
7: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
6: De, ano nang resulta sa kaso?
8: Hulat-hulat lang!
6: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
7: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos!
2: Isa ka, my leg, good morning sa ato naman mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta ka mo tanan? Hidlaw man ta sa inyo ba? Oh, pinawinagin kay K5, Eric.
9: Kamusta ka? How are you?
2: Mayo aga. Then oh, matapos sa pinakadlaw na ito niya pagpawayway, dati ko gimaan niya ma-recover ang aton sa ning golden voice.
9: Sambulan ta na ako sa pamukaw.
2: Well, sa ato naman yung mga kautunan gawpod ka nung adlaw. Kamusta ang aton mga palangga, mga K5 sa igad sa may bayon na tunga sa kaumahan? Ibabaw sa kamukira. Lakip na sa binugang probinsya sa Negros Occidental, anak banwa sa Bacol. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
10: Good morning, Foro de los Pueblos.
2: Kami gyapon yung power to every morning. It's nice to be back. Ako si K5, Aljan Castan.
9: Welcome home, K5 Aljan. K5 Eric Tenerife. Good morning, everyone.
2: Well, good morning, everyone. And sa ato naman, mga palangga, mga kautura, ganagopod ka nung aga sa atong presentation ni magkabugabahin sa kalibutan. Kamu ang updated sa mga happenings dali sa Bacolod, tag Negros Occidental, pagi naman sa ating official Facebook page ng K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, sa ating YouTube channel, and sa nagasagarang signal sa Southern Negros 102.9, Northern Negros 89.7, kag sa Bacolod 101.5. Di ba kamu ang bayan sa kalibutan, kami nagatamyo sa inyo sa More Night. Good morning, kagunay.
10: Pagkamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: Nagapanuktok na. Ha? Gapanuktok na may estudyante kay nagbayad na sa ila enrollment yes. Sa sining bulan kag i5 Eric.
9: Yes.
2: Ti ang mga ginikanan subong nagapreparar naman, ha? Ti amo gidang cycle mo. Di like sa aton may duha pa tay estudyante kay i5 Eric.
9: Graduate ako.
2: Yo. Di kaya graduate ka na.
9: Graduate na.
2: Ti sa aton gyud makauto nang gopon karong adlaw. Ah, basi iban sino may mga importante mga transaksyon. Iban sino ga barikotot pa, iban ka ninyo nagaturog pa. Basi iban sino nami-nami patuntuan na blaw. Yan ba nagkakaturog pa tala dyan? Pagbarangon do ka mo dyan! Hibos do ka mo kag magparanigos! Padla Wundu Jo. Ka-short pa sa atong persa.
4: Okay na.
2: Pero sa ato naman, yung mga utang di mga bayan sa kalibutan, welcome, welcome na sa inyo para tuntunan. Well, Iring Adlaw is the wonderful day, the blessing para sa atong tanan.
9: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, salamat gid sa iyo sininga bag-o nga adlaw nga Miyerkules. Thank you for the gift of life, good health, kag sa imo nga paggiya sa amon tagsa gid ka adlaw. Buligi kami nga mangin mabinuligon, mapinadayunon kag puno sang paglaom bisan sa tunga sang pagsulay. Bless our families, bless the farmers, the workers, the students, ang mga OFW kag ang tanan nga nagapangita sang kalinong. Guide our thoughts, words, and actions today, Lord, and may your love and wisdom shine through us wherever we go. Amen.
2: Amen and amen.
11: Foro de los Pueblos.
2: Well, sa ato naman mga top stories of the day, dapat ninyo sa libay balawan. Kaya yung mga top stories mga ka-K5, ka-K5 Eric, dala na sa inyo sa kalawan sa DTX 500. Ay niyo sa Pier Antayap. Sa ato naman pag kagmainit ka mga balita lokal na Pulo Kadlaw. Arina? Dumduman niyo pang gindala sa K5 News FM. Ining party mo sa mga gin-issuing sa mga vendor sa lihis. No? Ining vendor sa nga rin rin sa may kilid lang sa patio.
9: Kagapon ato itong mataas ang K5?
2: Kay ang ato pag-insyendi, dalan, abina. Kaginang nga dalan, gasarika, kasi na ito isang iguro, kaspan sang dalan, ang ilas nga nakuha kang K5 Eric. And makachimpo kita, pakantuan ta naman ito sa mataas ang K5. Ang ara niya punto sa kilid, bla mga ginaparkingan ka motorsiklo to sa Ayala Capitol.
9: Ay oo.
2: Wag niya ang guaya, ang isa gidya kaspan sa karsada.
9: Ilan na?
2: Ginapanagiyahan na sang tanan nga nagadala sang motor.
9: Ay grabe.
2: Ti dapat makalabot ni sa atensyon na sa aton syudad because it would be very unfair. Kung ako yan, hindi na ko yung mag-remind na. Pangtukod na lang niya, kaya huwag na yung buot.
9: Dani kun, you know, okay man na nga magparking di sa kay mga call center nda sila mo.
2: Tigaling karsada yung ginaparkingan mo.
9: Kaya isa yakaw, isa gidya kaspan.
2: Isa kaspan. Magsiligay isa kaspan. Kunin four lane na. Oh, ay, isa ka lane ila.
9: Isa ka lane iya. Tinanong na lang na yan man.
2: Tingwa niyang karsada ta. Kag magagwa na pila kadlaw, ilugon sa iban. Na pwede yung langle.
9: Na.
2: Tigaroon nga nga ginasita ta ng mga motorcycle display na si Gadalan. Oh. Kini sila pwede.
9: Mm.
2: Tapos, we have nothing against any company, no? Oh. Pero ato lang is pangitaan nyo dapat kung may kumbuyahan ka mo, kabalo ka mo ang empleyado nyo, kita nyo pa maagi kag parkingan sa mga empleyado nyo. Hindi kay himuon na to niya parkingan ang isa kalinya, isa kaspan sa karsada.
9: Hindi lang niya kay party ha, isa gidya kaspan sa karsada.
2: Kundi four lane, three lanes na lang. Kay bago nag isa kaspan, nahimo na nga parking area mga kakipan.
9: Party si na Cyril Jan, while you were away, ginpasakaan kaso sa City Legal Office, yung barangay kapitan sa barangay 16.
2: Tumduman mo ta tong...
9: At tong kunigin patinloan tong skate. Everything. Kay pagtapos gali, si Kapitan Junjun Lingaya, nagbutang niya sang karwas ko, no? Sasagwa lang to sa building to.
2: Okay.
9: Tingin pa ilan siya kaso ni Atty. Cho?
2: Kay ang guwa niya, imbis ka siya, ang guwa, yung ipalinta na to ang ginahimo, yung ka-shop. Siya naman na patindog sang iya ko galingon.
9: Karwaso.
2: Tinaw mo na yung chidiyan, tanga na ba'y kaso nga ginpasa? Hindi, ang punto na di.
9: Not following instruction, ang kaso niya?
2: Ang klaro is that do insulto sa syudad.
9: Correct. Amo nang hambalit siyo. Insulto na yan.
2: It's a blatant insult in a slap on the face ang syudad. Kung hindi nila napag-aksyonan, imagine on mo yung mga nag-spend ka resources ng limpyo ka na. Itinuan, kagintas pang barangay kapitan nga siya mabantay nga hindi na liwat magamit.
9: Nga hindi na magbalik, abi ang noisance.
2: Kalapusan, siya yung naging noisance naman subong.
9: Hindi ba ka nalas ang hulog-hulog porsyon ba? Paghulog, piswit ka, hulog, piswit, hulog, piswit.
2: Ay na, ano. Kara na damo naman ka-parking?
9: Oo, damo naman. Kagati, may ka-piswit mo. Karon pagkakita ni Atty. Cho, pag-report naman nato, hindi ka kagapon, paglibot naman sang matas ang K5, nga may ara naman to, nga mga structure nga permanente sa Bacolod Memorial. Ambal ni Atty. Cho, mapadala naman ko, 10 days, tab-taban yun na da. Kahit temporaryo na da, hindi na pwede. May aircon ko
2: naman dapat lang eh. Ang point nato is, not because hindi ka mo pwede manegosyo. Pwede.
9: Oo, okay lang na
2: eh. Pero hindi pwede ng karsada, which is a public, for public use. Gamito na ton, kaya tinaginambal per me that public roads, easement, is beyond the commerce of man. Hindi niya iyas ang syudad lang.
9: Correct,
2: no?
9: Correct.
2: Kag kunin si Dihong Tagid, nga hindi ka mo pwede mangita sa mga bakanting kaluti. Kaya mo manda bakanting kaluti sa alihis.
9: Oo, no?
2: pwede ka mo kay mo dahil mo nyo abing alihis food park. Gadra ka mo na biya mga palibot, gadra ka mo mabligya, no?
9: Daga naman idea.
2: Oo, dinudin. Apo to tumula. At isang tao, sagsadra ka sa karsada. Okay lang niya kung gabi ka lang gooperate, tapos pagkagahawan pa yung permanent structure lang yung pinamutang nila da?
9: I think that's the point of attorney Cho.
2: Ang okay point na lang kung temporary lang. Kung for example, every night, himuon ta siya abing ano, attraction that every night, damo na kanto. No? Oh. Then, pagkagay mong sunat, limpyo naman karsada, pero hindi, yaway na halin-halin.
9: Buha mo lang punto ni Tony Cho, niya kung temporary ta niya, okay lang, yung prosubong niya, meron niya nga may aircon na, may
2: hindi ara, yung aging mo na budiga. Ang gwas ni, do, ang karsada, ginimbo nila yung ilako galingon nga floor.
9: Ang masubo mo ni, nga ang ginadili kay kun may ara kada negosyo man pati ang negosyo na mo na ara si God correct ara gani si God pero nga bakal din siya maparking
2: das tunga karsaday
9: din siya matindog
2: das karsaday
9: din malabay ang tricycle
2: das karsaday
9: iman amo na
2: mati amo na pila ka mga bak plus amo ning mangin matabo madabat sa national government ang isa ka local government unit nga ginaallow nga aton public roads himuon nga dalang.
9: Ay, may DILG order na.
2: Ti, ang gwasi na, defiance on the part of the local government, kagsang local chief executive, sa isa ka national order. Ti, hindi kita dapat magbalat si Buyas. Ang punto naton, while we are gap gusto ta mga buhi, okay na, para ganit sa akin, may akaso kung kanagabi, ilang silang maligya ang Kipa Amerika, pagkagamang himos na.
9: Nami, ginaya.
2: Kay bisan di rin sa Mursa, ginobra na mo, kita mong mga bago nga dalan, mga diversion road. Kung gabi sa Jackay nga, may mga kisko da.
9: Pagkaga,
2: why na nasa na da?
9: Inadaguro na.
2: Kinikinobra man na to sa Afam Bridge sa Siargao. Kung gabhapon niya, ang taytay ang himo yung tourist attraction kabaligyan na damo-tabo.
9: Hindi lang pag-ibutang nga ni permanente, da kay kahasan.
2: Hindi pwede. Kay number one, it's beyond the commerce of man. Okay, minsi, di haman naguro sa syudad. Ito muna kay permanente. Nag-iba, mayroon pag-alias mention. Sa kabahin mga ka-K5. At ang maraming kwentro na naglunta diya mga K5 dito sa Escalante. Ang report kayo na ba tonta, mga nagbakwit niya pumuli sa barangay Tamlang, bangod siling encounter, daw nakabalik na sila. So that's very good.
9: Sobra 400 na ito?
2: At least kabalik na sila.
9: Very good.
2: Tingalang ko na ka-K5, amun na ito yung kwentro na isa na buso na mo gapon bilin sila, no? Nakabakbakanay pa sila diliwat sa may kabangkalan sa doon area.
9: Kawayan.
2: Kawayan.
9: Kaduwa to.
2: Kaduwa. Tapos bumalik naman. But si ganun, damo pa sila eh.
9: Di sila yung way na upos. Damo kaya po no.
2: Nambal, gulong
9: sa failure. Kung nagligad to, pagkinsulod to sa army, ang NPA. Genuibe to, alleged nga napatay, no? So ato yan, naghambal na kita ito nga failure on the intelligence on the part of NPA. Kung NPA yun man to.
2: Isubong niya failure on the part of intelligence. Kaya nga,
9: sang army naman?
2: Nadagaan man ang army. Isa mo?
9: Kag sila sirang ginanbusan?
2: But si ganun, kasalig na silang atawhay.
9: Atawhay.
2: May nakbalo, may bilin pa.
9: May aras mabaw, isa ka squad. Isa ka squad ang kapatrolya, isa ka one to ka squad at mabaw. Paglabay na, pinusdakan, tumba isa.
2: Grabe.
9: So, may aragid, may masagid.
2: So, but si ganun, higadalan,
9: masagid. Higadalan pa.
2: Ano ayan ang naging ugat, kag base ang, ano ayan ang naging pundasyon, nga nga daw, aras na masaya. No, sympathetic. Kaya nakita at ang lubong. Damo ka kumpanyaro mo. No? Diba nyo dapat mahadlok mo?
9: No, no?
2: Sa ginlubong yung mga kipag, doon damo, pia ganito ng kumpanyar mo.
9: Why are you open, ha?
2: May simpati ang tao. So, ang pamangkuta, anong ginubrasan ito ng mga tao? Nga, anakwa nilang buot sang tao? Black isa propaganda?
9: Pa isa pa na.
2: Or, may mga inustisya nga naangkon niya sa mga tao, ganito, bangun why nila ma-attain sa itong gobyerno? That's why ilang loyal, ang ilang simpatiya, ari sa makaliwa nga grupo, we are not promoting makaliwa.
9: Nami na ang ginambal mo sa dyan nga may injustisya. You know, ang isa sang ginakilala, gidblang nga kinakuan nga mga tao, ining Dalai Lama, blasing una, dito sa India. Nga peace is not the absence of war, but the presence of justice. Ang katawayan ko no, hindi ang wala gira, kundi ang may presensya sang justisya, that is peace.
2: Amo nang ginambal man nila, kung ikaw ginagutom, makatulog ka. Pero kung biktima ka sa injustisya, hindi kaya katulog.
9: Ay, may pa kong gimbiyahan ka, kipisalig lang.
2: Amo na ang kunakabulas na lang.
9: Lab-lab-dagid ka, tapos gimbiyahan ka.
2: Labo taw.
9: Hindi ka katulog sila. Anong ginawa ko? Nga. Inbaka naman bulak.
2: Katahom sige mo nga sequence. Ang sigway mo sumo katahom. I like it.
9: May nga gala sa mga biniya. Ay,
2: ano,
9: pasalig.
2: Ano ko no? Gimbaklan man siya?
9: Gimbaklan man bulak.
2: Dason?
9: Ipamahawan man.
2: Dayon?
9: Kung gusto niya cafe, kinadala ko man.
2: Ay, gali ka?
9: Yung tapos, pagbalikin ko, nangupon siya iban. Nagbabay pa sa akon. Kaya ginabihan niya lang ko.
2: Tuhon ka. Hindi, actually, isa na nabot ang balon. Ang isa yung amor sa imong.
9: Amo na
2: sila.
9: Amo nang balita.
2: Tudluan ta sila. Kamalo ka, amang babae may tatlo na sila.
9: Okay. No?
2: Para at least aware man sila Blackie Fabric. They have the main man.
9: Okay.
2: We have the backup.
9: Okay.
2: And then the somebody pa wag lang SIMP. No? Oh, ang SIMP is somebody why niya ginatagan ang tensyon.
9: Ano na siya?
2: Dugwaido reserve.
9: The paaman kayo.
2: No. Okay, for example, magsung si Min Man, abis yung good nag-away. Sila si Min Man, abugin na ginadisplay ang iya mo. Pag magsung good siya, ang iya man ng ulo-ulo, si backup.
9: Amo na to?
2: Backup?
9: The shoulder to lean.
2: Shoulder to lean. Amo na. Amo na. Amo na lang permi.
9: Okay.
2: They come as a friend, barkada, etc. Pero siguraduhin mo kung mag-madula si Min Man, ang sunod sila si backup. Now si backup kung sila naman si SIMP nga wala ginapansin nga duway gi kuno abil sa labot will become the backup pasunod na mo. Bro, bakit ano da no mo gi gusto yan aga pa?
9: Hindi
2: ginalaktan mo subong sa malami nga
9: ano na
2: after all amo na.
9: Amo ni ginapangita sa din pala mati.
2: Ay galing ka. Si basta nga mo din balik ka kay Fabric amo ni, no. Actually, kung ikaw lalaki dapat ikalipay mo na. Because at the end of the day, you pass the problem. Nagwa mo?
9: May nagsabat. Ara sa comment section.
2: Ano ko?
9: Agree. Wala ka sino nagsabat?
2: Kamulo ka, kipan ka rin. Kamulo mo. Kung ikaw lalaki, kag may friend ka, abi, o friend of friend mo. Tapos, ang imo nga ginambal, abi, ato ginambal mo bala? Ginalagaan mo maayo, tapos gulpi lang, nag-open siya sa communication dito. But si ganun sina, hindi mo na hindi but si ganun sina, it's hindi sala to sa amigo mo yan. Ang amigo mo laki na mo. Inaya ba tilaw ginaya magita na pamagi mo. Because hindi ya trabaho sa lalaki bantayan ang iya ko ng babae, ang iya nga biga o asawa. Because kung loyal si babae, she will never entertain anybody. With respect to the man nga para siya importante. The moment mag-entertain siya, but siya ganun, who you?
9: Isa pa na.
2: Kag dapat insinyon mo na. Tama na ginatawag ka, mind game.
9: Dapat isa nga comment.
2: Agay.
9: Agay. Ang istorya sa NPA, kag sa ngarap.
2: Ang imo abi, ang imo abi yang silingin sa 1 million kuno basta aso gani delikado. Practically, sa mga tagpalamati tang malalaki man o kun babae. Kung may miga ka, kag ang miga mo mag-entertain sa isa ka lalaki, but si ganun sina, siya mismo naghatag na giveaway. Gin-disrespect ka ng loyalty si mo. Hindi ka na mag-expectar lang na magbalik pa na sa pausto. Hinga, wala na yung ilang pangabuhi mo. Kabuang ni Kiki Five Eric. So that's why, naghatag na sa mga advice mong si Kiki Five Eric ka ba namin sa piyak ka bahin. Sa iban ng mga local. Iban pagin ng mga local news. Sa local news naton, tutukan ta bigin tiro bla dito sumagdo kakig to gurok kay Pabirik grabe ang kakig pila gid ya kabala ang ginlubong sa lawas ibal on ta dikon kun adong dalo mga motibo kay osisa o ni Wilson ang ICC International Criminal Court
9: dire kita
2: dumdaman yo pa nga ti si President Duterte gindako gindala dito sa The Hague, Netherlands, and they are questioning the process of arrest of the president. Natapos ng prosecutor na present na nila kag para sila may probable cause, so nag-proceed na sa hearing proper.
9: Okay.
2: Ang judge sa ICC, ang number one yung ginapagita niya, where is the document? Halin sa Philippine government, nga gambal, nga ginpaagi sa husto nga proseso, ang arrest ni Duterte.
9: Okay.
2: They cannot produce.
9: Ang hambal sa ICC judge sa ginaya,
2: si Corner, no?
9: Nga diin ang
2: ano alam niya sina si Juana Corner.
9: local nga kwan o Philippine court order.
12: Kay ang guwagali sini ka kay Fiberic, nga ang complementary man lang yung complementary man sa local courts naton ang ICC. Ibig sa pwede mag-supersede sa sovereignty sa Pilipinas.
9: The keyword there is contemporary court. Contemporary hindi nga court. Over and above the super
12: hindi siya
9: court.
12: Pwede. Ang guwa niya, okay. Kung may arestuhan siya di, because for example, labi may ara tayo Interpol. Yag may ara abing ex, ano na, extradition treaty with the other countries. Dakpon siya. Pag dakop sinadri sa Pilipinas, dapat gali ibalik mo na sa court ito. Kag report mo and let the court do the record kag ibalik kay nang waran kun di nagalin
9: amo nang gina-demand man lang sang iban nga nasyon mo ibalik da kami madakop ihatag namon sa amon korte then ang korte man
12: mag-decide kun ihatag sa inyo kun hindi
9: amo nang ginapangita very specific case is the Duterte case nga ginkuha lang siya iya as if do ginkidnap kag gindala sa The Hague
12: inaya suno sa mga discussion now that is only one of the discussion
9: isa na nakapunto
12: ang isa ka discussion is that during the hearing, na-discoveryan ni Corner na sila nga hindi lang may ara kamong ongoing coordination with the Philippine government. You have access to information. Sila nga, yes, Your Honor. Ito nga, until now, ipakamukha kumpleto sa ebidensya nyo. So you are now filing a case, but you are still gathering your evidence. Amo na ginambal ni Judge Corner?
9: Ay, una ang kabayo.
12: Ginagambal, may ginambal siya. Nga sa ining instansi ka dapat, why niya dapat may nagagwa nga subong ang gagwa nga mga istorya dito sa ICC. Kasi nga dapat sa muna niya nga estado, hindi niya ma-detain ang isa ka-akusado pariyos ni.
9: Diyos, para nga maintindihan sa nagpalamati ta, inisubong ang nagahambal si Corner is judge. The judge.
12: Ato sila yung mga prosecutor.
9: Ato sila yung judge. Mga prosecutor lang to, yung mga piskal. Naging pasaka na sa judge. Pag abot subong sa judge, why pali kahiring ha? Kaya daw sa August panghiring. Why pa kahiring inambal sa judge? Ngay, lalo manigin nga ipasaka ito ni Sakon nga kulang-kulang maning papiles.
12: Correct.
9: So,
12: ang number one, ang ginareklamo sa judge, nga, no, papatiyon nyo ko din sa 197 ka speeches. Singang speeches cannot form a case.
9: Correct. Allegations are not cases.
12: Hindi ko na pwede, hindi nakapurma sa kaso.
9: Correct.
12: Kinanglan naton is, there is something strong.
9: Evidence dapat.
12: Kag compelling evidence. Para magpalita kaso, sabi mo nung order. Sili niya, streamline tang Duterte case. Ginorderan, subog ni Corner, ang defense, nga i-outline, ano ang ila disputed evidence. Tag out of that evidence, both party will agree nga muna ang ila sa ding depensahan kagawayan.
9: I think kaya
12: kinanglan
9: fair.
12: Ay yan nga, hindi pala sa maghambal ka kaso, hindi ba tamaalam sa Nikki Pimerick. Pero may tinaga silang dapat ma-join ang akusado kag ang defendant. So the moment ma-join sila, kung mag-counter affidavit sa both parties, kag di agreed with the case, kaya dapat ipasaka sa isa kata.

0: pagdako. It's not all about Duterte, but it's all about sovereignty sa isa ka nasyon. Mm-hmm. No? So, matabo di pabatitan ni kami ni Kakipay Ari Caballo, makamusang panahon na grabing init ang isyo sa ICC, na presentar na mo ng tanang argumento ng ilang present sa both parties.
1: Talanda yung aside, para nga balansi kita.
0: That is our job.
1: Job na yan.
0: Because we want to inform people, kung nag-report kita nga gindakop si President, si Anay President Duterte, ginpresentaran sa prosecutor sa mga kaso nga tumangon niya, ti-present pa namon karon sa inyo kung anong hambal sang judge. Babalansi na kita. Kaya gandalaga naman ang kaso mo. Kaya doon nagwasubong doon na nagalilupok kumang balita.
1: Kaya tinamo na naglupok pag iban, mas tunog pag mo.
0: Ang, imagine mo na yun kung di magtunog ang lupok. Abi, for example, naglupok, abi, ito may patay diya sa atong local na army. Natural, mas bugat na. No? Tiyan mo ni Karol, kagipay na rin, abi, manong order ni, anong butsi ka doon sa order nga ni? Nga, dapat ko no, is to outline the disputed evidence. Sige nga.
1: Nami na, ha?
0: Ang trial chamber 3. Kay may chamber mo. Ang chamber 3, ang presiding judge is si Judge Joanna Corner. Sini niya, ang tuyo ko niya gin-order ko na nga dapat i-streamline is for fair and expeditious conduct of proceedings under Article 64
1: Kanami
0: 3 of the Rome Statute and Regulation 54 of the ICC Regulation.
1: Katahom.
0: Balikan na mo ni Karol ni Kagipay Merike, dali lang mga pita ni Ditex Coffee Mix, kag tutukan taman na, nanunan yung sinit controversy. Kagipay Merike, samtang gadugay-gadugay, ganubo, Kagipay Merike, kao, ang credibility.
1: Sa Senado?
0: Sa Senado. Kung guwasin eh, I don't know ha, if we are going to conduct a survey, para huwag sila popularity rating among government agencies.
1: Gahang katanay, patapungulay.
0: Ang lain, yung buti, ang mga sisyon nila, hindi madayon. Because the other party gusto madayon, kay kabalukan ba kung anong motibo. Ay sa kaparty, hindi naman magdayon, kay kabalukan ba sa kamotibo. Lumalantayan, tadi kayong Senate
1: Lurie. Sa Kongreso mo man?
0: Sa Kongreso, si Barsaga,
1: din-expel
0: na nila. Mga kaki-five, ano ang pamangkot gani sa kadamaan. Pwede lang niya si Paon sa Kongreso, ang ilang member anytime.
1: Yes.
0: Eh hindi man sila sinayin nagbutarda.
1: Yes.
0: What about those people who voted meow-meow in his district? Kabahing congressman siya?
1: Indas Marinas, Cavite.
0: Dapat tani pa ba yan yung iyong pumuliyo to na sila ya mismo amo ang masiling nga sige, anong panawag sila? Iparikol?
1: Eh, hindi na siya eh.
0: Iparikol?
1: O, mapetisyon kami.
0: For recall?
1: Oo, for recall.
0: Ang congressman, di mo na pwede mo impeach mo. Hindi recall po, na siya.
1: Hindi recall siya?
0: Oo. So, but siguro, kinaglar mong pirma nga, why is not trust and confidence? And then, pwede gani nga pabayin lang na sunod ng eleksyon kung hindi mag-inmayo na siya, kung hindi siya magdaog.
1: Dapat sila kay Miamiao.
0: Tag si Richard Gomez ng
1: spill. Na, tira.
0: Siling ni Congressman Richard Gomez. Nga, tanan kita di, kung may ara maging magnanakaw, damo mo gani sa ato, di gambal lain.
1: Dumapatay isa.
0: Di galing, why not a chimpo? Mapos na mga pita na yan. Ang oras na lang sa DTX Copamix, nakakapi ka na, nakadetox ka pala sa 55.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
4: Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton makababihinan, protektahan ang ilalaw was kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio Tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
5: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio, may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa MCT.
4: Wow.
5: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
4: Wow.
5: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio,

0: kaya niya pati yun ang candida.
1: Mm-hmm. Fungi na
0: no? Which is a UTI causing fungi sa lab serboy.
1: Mm-hmm.
0: 90% ang candida within 15 minutes wow. Ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
1: Dasig ba?
0: No? Mm-hmm. Ditribayo? Mm-hmm. Amo na ka strong ang ditribayo. Kung palainom ka ditribayo, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin serboy, nga ara sa ditribayo, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gitawag E. coli bacteria.
1: Uy, isa ng bacteria.
0: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka ditribayo, layo kaya mag UTI serboy.
1: Wow.
0: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka ditribayo.
2: Ditribayo! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
0: Mga buti ka. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo ditribayo, haluan pagid mo spore biotics.
1: Kampiyon.
0: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. Ditribayo plus spore biotics. Kay ang aton nga spore biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, sir boy.
1: Uh-huh.
0: Lactobacillus rhamnosus.
1: Uh-huh.
0: Lactobacillus reuteri.
1: Uh-huh.
0: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsalag. So, ini nga klase nga mga probiotics, sir boy, nga makita mo sa probiotics, gak-create galin sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila infectious.
1: Hindi na infectious.
0: Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, ditribayo plus spore biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira sir boy ang bintaha kung nakainom ka sang ditribayo kag spore biotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
1: Oy, mm-hmm. Bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem no, ga complement each other ang ditribayo kag spore biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners kini kisa poor hygiene ni no dugay mag-ilis ang underwear
0: wala hugas sa lang panghugas
1: o gapungko sa bedsheet nga medyo higko usar sa mga towel sa mga hotel nga wala gin tinluan mayo.
4: Ay,
1: so kisa hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, magsuplemento ka na sa klinika ditribayo kag spore biotics para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how ditribayo and spore biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang ditribayo.
3: Ditribayo with physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa ditribayo. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may physio. Ang physio. Yung may ditribayo. Ditribayo. Ditribayo. Health New DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburigon malimtad. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Diyan ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
3: may TC efektibo. May TC! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon nawong kaglikod sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad nadula sa DTX Beauty Soap. Hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
10: Babakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Babakan sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
23: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: responsibly.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airway, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News FM.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:08 sa aga. Mabukas ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Kabangkalan at around 8 o'clock in the morning.
3: Oy,
2: may libre nga konsultasyon subong.
3: Yes.
2: It's Wednesday. Ang libre nga konsultasyon will start at 1 o'clock today.
3: Mm.
2: Pero kung Monday, 8 to 3 in the afternoon.
3: 8-3.
2: Pero kung gusto nila ya bilog nga adla, bilog nga simana, Bakulod. Monday to Friday, kadto kas Bacolod.
3: Yes.
2: Kamalong kagagipabirik na notice ko sa kadamaan nga makauturan, takipabirik. Doon, hindi sila magkanto, yas klinika, magpacheck up, because ka mahal sa sukot.
3: Buti, 500 man eh.
2: Tiyang iba niya, bisa may ginabatsya, ginapal lang lang, ulo, gwanta lang, kapag ginapos ka self-medication. Amula ni nga mo, niya reminder ni kipabirik, hindi ta mag-practice self-medication.
3: Hindi, gito.
2: Because delikado. Ilabi na ko ng bulong na ginainom, ta medyo bulubugat. Kay way takbalo ko ng pektosa sa lawas ta. So that's why, nabigid kay Dria sa a clinical alternative, may duwa ka na ka-option mo. No? Pwede yung option mo na kami ay ara ng herbal medicine and they can also recommend sa aton yung mga regular drugs. No? Kisa aton yung mga utod, basta tandaan nyo lang, libre ang konsultasyon. Libre si Doc.
3: Pre si Doc, charge kay Doc.
2: Charge kay Doc. Diyan mo na. And on the break, nagpangapi kami ng Kipa Berik.
3: Kanami ito na.
2: Subong aga, nag-DTX ko, Pemex ko, protein na. Upor sa ginagamit ko nga mags is from Malaysia eh. Regalo ni
3: nagbalik siya, nagbalik siya.
2: Nagbalik siya. So sa ato ka mga uton, hindi ka malipat. Abi mo mga Pilipino, do parts ang kabuhi na ito. Every morning, amtis magkantos talamanan para mga agbas, mga paharab garbaw, mga pang-ani,
3: manghilamon,
2: manghilamon, manghilamon.
3: Mga buno ka.
2: Kinanglan amtis manaog na initan ng ila sulok-sulok. Dura nagsugod ngang Pinoy mahilig mga piko naga. Kaya ang nami sa Pinoy kaya gila pangapiya limpyog niya mo. Naugasan nilang pandesal mo.
3: Oo.
2: Yung ginakaon nila.
3: Kapin pa ang puto nga giniinit lang na si babaw sa tinigang.
2: Oo. Sausaw na nila.
3: Sausaw, hugasan mo gina siya.
2: Paghugasan mo na o tinlo kayo pero galing ang problema kaya hinugasan yung non mandayon eh.
3: Kaya ang paan mo nang panawag sina recycled.
2: Recycled. Pero abi mo problema. Kay kung sige ka gin pangapi, ang effect sa lawas ng tao kung ang kaping ordinaryo ni Inomo, 3-in-1, steak, whatever. Ang acid, yaman mo, siguro doon mo na.
3: Churbol gina.
2: Churbol gina. That's why, gintun anin sang klinika pagi kay Dr. Ramil Uy, na dapat may kapita yan, huwag ka ga-palpitate, huwag ka malaga acid.
3: Hindi ka mag-nerbyuso.
2: Hindi ka mag-nerbyuso. Isa na dara ang DTX Coffee Mix. Ang aras sa DTX Coffee Mix, abin nyo na, no, may kape, jutay. Pero, kalabanan na chia seeds, kag ang palaya.
3: May extraction.
2: May aras siya nga DSE. No?
3: The sugar
2: cane extract. Ina siyang may aradaan. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa because of that DSE.
3: Ang gawa ang panawagan isang labanan niya, ang DTX sa coffee mix si Pavel Jan daw, pabansang kape.
2: Oo nga. Amo na subong, ang pabansang kape. Kaya nga, si Titalma to ay nato siya stocks. Ha?
3: Okay.
2: Si Adyan na to siya, no? Titalma morning. Arituel Flores, paro, ano kamusta lang pa DTX sa coffee mix ka?
3: Ha? Isa man ka pa mangkot, man niya sa nasa
2: mga Ari na diya, pabalo ng blaka, idlibilan, tadi yun. Okay. Back to our regular business, mga ka-K5. By the way, good morning sa mga Poronians. Dato sa Diyan nyo, nagligan itong...
3: Nag-to kami to sa Abinio.
2: Bisita ka mo sa barangay?
3: Oo. Sadya. Dito sa Panukoy.
2: Very good.
3: Tinaga tangob-tangob na itong area. Kanami ito, K5 Belgian?
2: Mm.
3: Kanami ito. Kag, would you believe it, ang K5, number one sila iyang listahan.
2: Okay.
3: Ara kita, kagapamati sila pag-abot kilala. Ginita,
2: okay.
3: Na, kilala ta nila.
2: Very
3: ang
2: good.
3: Iban nga huwag kita sa Facebook, pag matitingog ko, isang pangita ka din ang partner mo.
2: Mm-hmm.
3: So, salamat gidra sa inyo. No? Salamat.
2: Kaya pa manood na lang sila ng NBA Finals, Subong. Game number one. No?
3: Hmm.
2: NBA Finals, game one, Subong. San Antonio Spurs, alas 8:30, K5-8.
3: Ahem.
2: Versus New York Knicks.
3: Ahem.
2: Di prepara ang
3: tilingin karon. San Antonio Spurs. Ahem.
2: No? Ay, galing pa bang kota na. Noy, ang akatong kuandara na.
3: Basta win binyama ako ah.
2: Agali ka? Itawagan talaga itong doon si Migot Alfred. No?
3: Ama ka 22 years old, Jarel Jan.
2: Very young. Ang lain siya kay very versatile.
3: Oh, patres, palutsyon, dalabula. Hmm.
2: Kag sa iyab lang height, no, hindi ka makapati amon siya ka-versatile.
3: Amon na ka-versatile.
2: Kag tanda sa patirahon.
3: Oh,
2: patirahon, patirahon.
3: Hindi
2: pagka-stiff. Kari, bila magkira sa gwa.
3: Katawai.
2: Ang mga moves siya, simple. Kag daw mga combination ni Aloja Won, a combination ni Tim Duncan, ni Steve Curry, no? Ang iyang skills.
3: Kaya inas nga ka, pag sinulod mo sa estasyon, ka-parking ka, mag-sinulod ka, istorya ka man K5 Babes. Balo ka muna istoryahan naman to. Ginapakita ni K5 Babes akon kung ano ang forma ni Wimbinyama kung magtira mo niya sa sports festa, magnimuon ko. Ginakuha niya
2: ang forma ni Wimbinyama, dako chan sa makuha ni K5 Babes. Pero ang sunod si Nada, ang manog tinlo sa sapatos ni Wimbinyama.
3: Amo na. Ang tiil niya kay Pai Bilgan, you know, kung ano ka na kung tiil
2: ano?
3: Niya. 13.5.
2: Ha?
3: 13.5.
2: Tika balo ka naman ako ang sunod yung pamangkot kasi mo, hindi na pagyambal. Ang nanong may harap na. Basta ang sapatos niya, 13.5.
3: 13.5. Dako-dako. Tiyami. Niyo talaga, wala ka malagko. Ya, kung ano
2: ko. Kung ano naklabat, ya. Hindi na rin ba na.
3: Ituli ko lado.
2: Isa, ton sila makutra. Go, pod ka naman tinyo. Now, this time around, i-check na ka rin doon, guys, si K5 Wilson na Biliana, kung nakaready na signal K5 Wilson. For the meantime, may nag-break kami kina ni K5 Eric. In United Nation, no? Dalon ta ni. Because we want to update. Kamu na kabalubang binag-binag ka nga mo, nabi trabaho, Dri. Di ba namon gusto, hindi man kami mag, ayaw namon mag-judgmental, no? Hindi kami pwede mag-judgmental, ha? Judge, pero pigado ang mental.
3: Sabana.
2: Now, sa United Nations, there was a Japanese lawyer, human rights lawyer, nga mag-in-raise ka punto sa UN. Ipamati na ito ang kipamitan kung sino yun nga lawyer, kaganong punto nga in-raise sa UN about the Duterte case in the Philippines. Tika no? Tondri is for us to understand kung nga naglabot sa punto nga asubong na notice ang judge nga ang kaso do hindi klaro. Ano gid lang akusasyon para kay Duterte?
3: Ah, amo nang question. Ano gid ba lang akusasyon niya sa
2: tao? So that's why nag-use sa tinaga streamline. No? Ang ginggamit niya is streamline the outline.
3: Streamline the outline. Disputed
2: evidence. So, gusto niya, kung nakalabot na tani sa korte, tanan ng ebidensya na presenter na.
3: Ara na.
2: Pero ang ginpresent sa iya, 190 ka speeches, reklamo siya. Nga, I don't want to listen to that. Sa 190 ka speeches, base, malabutan, tani pulo ka to. Hindi ko na matapos ang...
3: Because speeches... are simple allegations.
2: Hindi ko naman hindi pwede siya kuno mapwede mo kaso pero hindi siya makapakonvict tao.
3: Hindi siya allegation siya, hindi naman pwede mo on nga part of the evidence mo. Abi nga baka nga ay nakita ko higa si Itan to nagkaon kay nasang tatlo kabilog adobo
2: aga dapat pa. Dapat corroborating na.
3: Oo, oh, dapat may ara ka dai butang pagkaon niya sang adobo amoning natabo mo natabo. Ti wala ina.
2: Kabalo ka kuno nung ambal sang bag-o nga judge.
3: Uh-huh.
2: Based on the report nga amoning kag ipabiyari ka bigina ko na mo ni sa Inquirer. No, Inquirer dated May 27 kag ipabiyari.
3: Okay.
2: Siling ni Judge Joanna Corner.
3: Oo.
2: Ipakita mo na, pwede ba kita ni Itan ang picture ni Judge Joanna Corner?
3: Ipakita mo Tan?
2: Tan, pwede mo pakita ang picture ni Judge Joanna Corner na? No? Ang spelling sa iya, Joanna, Tan, G-O-A-N-A. Ang corner yung letter K-O-R-N-E-R.
3: Kay kuha na, taga-Balkan.
2: Tabalog ako na nung iya ginambal. 197 speeches seems to me too much. Sige ito sobrao. Si ICC Judge Joanna Kerner nag-raise ang iya pagkabalaka sa 197 ka testimonies nga ang prosecution gi-preparar nila against former President Rodrigo Duterte. ang 197 speeches para sa iya kuno too much. Particularly the they all say the same thing nga plarias lang gyapon. And I think you need to consider very carefully whether you need all 197. Tiyan mo nang ginambalya? Si Senior Trial Lawyer Julian Nichols nag-clarify that the numbers still be narrowed down. Di panubuan nila. Hindi niya mag... Sinya mo, boss niya, oras ko sa Sinto, Nabitay City, kasi pitches, karoon na mula ng ako niya
3: pabatiyan. Strict to si Joanna Corner, one day have to, we have to remember, lain ni siya, yung rasa is ni Brito ni siya kay Pebeljan. And British lawyers are different. Yun yung background ni Joanna Corner. Joanna, Judge Joanna Corner is the former judge sa Crown Court of England and Wales. Mayo? Ang iyang specialty is criminal cases, murder and fraud. Nakaagi siya senior prosecutor sa ICC Tribunal for Former Yugoslavian Leader. Kag siya ang nag-prosecute sang war crimes and crimes against humanity cases sa ICC. Iyagi niya ang crimes against humanity.
2: Correct, correct, correct.
3: Nakabulig siya sa war crime, siya ang nagplastar sang war crime section sa prosecutor's office sa Bosnia and Herzegovina sang 2004 and 2005.
2: Isa siya sa mga respectable judges.
3: Judge kag... Because of that respectable, because siya ang may medalya nga Companion of the Order of St. Michael and St. George sa British.
2: Pinakataas na.
3: Pinakamataas nga award for a legal luminary.
2: May edad na ni sila, ya. But siya ganun, ang vast experience and the knowledge about resolution of case. Kaya ang yag-yagin, batian ko sa speech niya sa niya, trabaho na mga judges is not only to protect the victims. The witnesses as well as the accused nga dapat mang-infer ako sa pagtanaw sa tanan nga ebidensya nga ginapresentar.
3: Correct. Ang reputation ni Judge Corner kay Pebeljan sa ICC, ha? In ICC, The Hague and International Law, she is widely known as an experienced criminal judge and lawyer.
2: So antes nagwa statement ni Corner, samtang sako pa itong mga prosecutors ang kaso, sa UN may isa kahapon, tingnan lang kung may hapon niyang abogado, na nakalabot sa punto nga siya mismo ang nag-raise ang punto
3: sa United Nations.
2: United Nations. Nga do, basi kinanglang talitagaan na tensyon, nga do yung exacto ang proseso sa pag-aristo sa isa katao. May term siya ging gamit kasi nga hindi siya criminal. Somebody who want to put justice in order sa iya siling nga pungsod. Prosubong siya nagpangatubang industisya, no? Let's try ka pabatian tayong Japanese lawyer kagipamita ng iyalang ginabi, no? Eh, pabati na to ng tingog sa ring Japanese lawyer dito sa United Nations. Go ahead, kakipamba, Eitan.
3: Sir?
0: I now give the floor to the representative.
2: Wala kasulutan.
3: Ang audio yata.
2: Ang iyang video dan. Baliktan, pause aditan, balik spono. Pambala sa liwatan.
0: Okay. I now give the floor to the representative.
2: Stop. I now give the floor to the representation
3: of the International Career Support Association.
2: International Career Support Organization. And he is a Japanese lawyer. Aber pamatian ta kipabitan.
0: National Career Support Association.
4: Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Lodoligo Loa Duterte, the 80-year-old former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in a prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound questions about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much.
2: Okay.
3: Tiga nga. Thank you. Uy, tiga
2: okay. No? Okay. So, okay na kibayitan. Tiga may appoint na kintra. Sila mismo yamong nagdipinsa sa isa ka leader na hindi magalit ang ila.
3: Sila isa na ni Katuig, ginakusar ta siya. Why gani isang mga order rin to sa ila?
2: So, ang...
3: Grabe, no?
2: Ang isa ka bagay dari is mismo ang Judge Subong nagapabangkot. Kung bala, is there any record from the Philippine government, no? Basiki pabitan ma-backtrack mo sa ito ni DLP Headlines. Ang ngambal ni Judge Blackang Ipaberic, Corner, sa linya, gin-ask siya ang prosecution. Nga may ara ka mo da record sang pagkaresto kay President Duterte from the Philippine courts. Tiyantil na kunoy sila sang ihatag because why kabaluta tanan nga wala na ito ginagiskorte ang presidente. Na-cover ito sa bilog kalibutan mo. Gin-cover nga gin-direkta na lang siya karga sa aeroplano pakadto sa The Hague, Netherlands. Wala ganito nag-agiskorte kay Kipaberic. So muna isak bagay nga gina-question kay ginatanaw ta. Pero ti, at the end of the day, sige pa man ang trial, pero ang pinakaklaro, at least bisan pa paano, namutikan ina ka kay Kipaberic.
3: Alin sa wailabot sa kay ICC judge, the chief judge sa corner, mga ka K5, Joanna Corner, may upod siya nga duha kabilog pagin nga judge sa K5 Beljan. One of them is a South Korean human rights lawyer nga si Kibong Paik. Kibong Paik, upod ni ni Corner. This will, amo na nitandaan yung muning mga abogado or ang mga husgado nga mga judge nga maga-trial na sa kaso ni Duterte. Kag, ang isa pagin nila kaupod, aside from the South Korean, is another judge nga ang iyang ngalan si Nicholas Gillo. Nicholas Gillo is a European international criminal lawyer. So, you have one European international lawyer kay Nicholas Gillo. You have one Asian trial criminal lawyer nga si Kibong Paik. Kag isa ka presiding judge nga isa ka British nga babae si Joanna Corner nga kilala sa iyang pagkamatalum sa pagtan-aw sa husgado, walang kinikilingan kag very fair gid. That's why gina-question niya Subong ang handling sang prosecution panel sa kaso ni Duterte nga wala local court order.
2: Tanawin na to, no? At the end of the day, nami siya kami ari iapanugyan sa mga lawyer, no? Sang depensa kag lawyer sang prosecution, no? Pabatita na tan, ipabatita ang hambal ni Judge Corner. Iniya panugyan niya sa mga abogado sa duha magtimbang abahin para ma-maintain bilang order. Kag at the same time, maprotehiran ang integridad sa kaso nga hindi pala madala sa ginatawag na public prosecution. Ano pa nawag sa public prosecution?
3: Public prosecution.
2: Nga inablang trial by publicity.
3: Public prosecution, trial by publicity.
2: So ipabati tani aring tingog ni Judge Corner ang iya panugyan sa mga abogado sa magtimbang na bahin.
5: For the purposes of transparency, knowing that there is public interest in this case, I should say, and this is myself speaking rather than on behalf of my fellow judges, it's probably well known that the world and the pool of international criminal law lawyers and judges is a limited one, and it is therefore probable that judges and counsel will have met before this case or during other cases or possibly at conferences or even social events. In this case, as it so happens, I know counsel on both sides. As far as Mr. Nichols is concerned, apart from the fact that both he and Mr. Jeremy appeared as prosecution counsel in the case of Al-Rahman, Mr. Nichols and I worked together now over 20 years ago as counsel at ICTY. Mr. Haynes and Ms. Gibson, I've known, though not in a professional way, in the same way as Ms. Nichols, for almost as long, and Ms. Gibson for less time. We have met, and as I say, are likely, almost certainly, to meet again.
2: Sige, K5, itang medyo lawig. Pero ang sumatotal sina, God bless sa duha ka party, kung pwede, no Duterte case discussion outside the court. In short, gin-ban niya mga abogado magpagawa statement outside regarding the case. So that's why, ang gusto niya nga hindi mo na ma-implementsyahan kung ano mga desisyon ng himoon because naka-confine within the chamber kung ano mga dapat inasiling ang pag-a-diskusyonan, defensa kag akusado, no? Presentar sa mga ebidensya.
3: Amo ning ginpagwayaman nga ruling siyang gin-sentensyahan niya, ang ginatawag siyang una nga the killer of Darfur, bla?
2: Darfur.
3: Si Ali Kushab, siya ang nag-hear sinikag nag-sentensya. Gagsili niya, wintras ari sa ako ng kaso, wala sang abogado, kamo or ang depensa or ang tanan, nga magdiskusyon outside of the court.
2: Di ko ba tabo ipakontempya na niya?
3: Oo, niya wala. Ako lang niya, mambal. Wala na iman. Nga maski nang upor ko rin nga judges niya mag-istorya, I will be the one to brief the media and the world para nga wala kita sang depensa kasi niya karon magpasiklaban ka muna.
2: Delikado.
3: Delikado.
2: Kaya yung defense lawyer, depensa niya man niya kliyente. Ang prosecution natural, ipton niya man. Ipton niya man. Tingin niya, based on na iya sa iya nga fair nga pagpananaw, in the evaluation of documentary evidences and physical evidences. No? Tika na, Mickey Pebrick, sino mga judges nga rin sa buong sa chamber 3?
3: Ang mga judges na ipakita, number one judge na ito, damo ng South Korean, si Kebong Paik.
2: Kebong Paik. Grabe ngalan ba?
3: Kebong Paik, isa ka kilalang South Korean trial criminal lawyer. Buti kung mayo mag-imbestigar, trial criminal lawyer. Kag isa ka Englishman nga si Nicholas Gillo. Nicholas Gillo, tani pakita na tan.
2: Abi mo itsura niya, labi?
3: Mga hubin pa. Mga hubin pa ning duwa. Si Kebong Paik kag si Nicholas Gillo, mga hubin pa. Kag ang ilang ka presiding judge, amuning may edad-edad na nga si Johanna Corner. Tani pakita ran na tangin ka kay napanan.
2: Ari itsura no? Pakita ta kay sa tagulat sa nga report ni Wilson no.
3: Inisya mga K5. One French, Korean? South Korean, kag isa ka British nga presiding judge. That will be the composition of the court number 3 sa ICC that will try crimes against humanity.
2: At Korean nga judge.
3: Ari na Kebong Paik.
2: Kebong Paik. Ang sunod?
3: Ang sunod, itan, are, Nicholas Gillo.
2: Nicholas?
3: Gillo.
2: Gillo.
3: Oh.
2: Ang ikatatlo?
3: European. Ikatatlo muna si Johanna
2: Corner. Amunik tatlo ka mga judges, Gary. Now, ari ka muna ni Kaki Paberik, before we end this discussion today, kaya mag-move down. Number one, ang judges ta ginapasigurado nila nga fair sila.
3: Fair gid sila.
2: They want to acquire all the evidences against Duterte.
3: Yes.
2: And want to strain down the evidence kay kun isa mo lang kun isa mo lang buta balon di akin ang lunch in 1997. At the end of the day, kun sulit-sulit lang kuno kamo manggiapon ang punto, isa lang pili on lang dako di nang kinanglanon, no? And itumod gid ko na no ang kaso nga ipasaka kontra kay Duterte. Balad naman to, it's a crime against humanity. Di galing ang mga judges, gusto nila nga mangin simple kag mangin madasig kag fair sa tanan ang ini nga trial.
3: Kaya na ba, kay, Paul, it should be a trial of law, not the trial in the media.
2: Correct.
3: Ang gusto. Kaya
2: gagawa sila ni Kaki Five, Eric, nga kung damor mo ginadelay ang resolution of the case, it becomes injustice akusado. No? Ang speedy trial, mangin maayo ini sa both parties. Ah. Balaan nilang, kaya kung speedy, masintensyaan o makwit. Kung idilatar mo, pabor sa mga akusado.
3: Correct.
2: Pabor sa akusado, at the same, hindi lang pabor sa akusado, kundi very tiring kibakod nga maservisyo ka. What if at the end of the day magwabi nga inosente ka pero ang servisyo mo lawig na
3: iway na eh
2: amo nang gidalikawan
3: under the
2: amo nang gidalikawan man sang mga judges na tunda
3: and ato ginahambal mo kay na nga gahambal si Judge Corner nga nga ari na di siya kay wala na yawarat o baresalin sa korte sa dalom
2: do kaki pa birik nga gina-check nila there are information sa nila no there's no truth about this pero isa ina sa mga anggulo nga ginatanaw karon nga gina-trace even diri gani gina-diskusyonan na subong kun bala pwede nga i-direkta o kung hindi, ti nagagawa galing kagi Paibirik under the Philippine law, dapat maagi kagi di anay. No? Inayasuno sa mga main alam, but we don't know the argument, kung inamangin crucial during the deliberation of the ICC trial, tanong tako na nung impacts kaso eh.
3: Tigin nambal na, ginambala ni Coroner na. Niya nga ang kulang na de.
2: Tigin na pangita ilang ang records.
3: Nadi nga, why nadi?
2: Correct.
3: And next question, why did it took one Japanese representative in United Nations to discuss the situation of Duterte?
2: Nga hindi Pinoy?
3: Nga ang hindi Pinoy. Kay may UN permanent ambassador
2: si,
3: makita.
2: Amo na yung dako ang pamangkot. Hindi tanong yung masabat. Basta gin-report namon kamo kabalo magbinag-binag. We're just presenting the updates. No? Sa piyak gabahin, we'll go local. Hindi gabahin dala na sang Dichibayo. Ang Dichibayo lang ginihom ni Kaki Pabilson Villena. Ni Kaki Pab Eric. Nga ginaparisa namon may TC. Halin, ina, may ara na siya nga D3 plus may extra virgin coconut oil.
3: Yes.
2: Actually, it serves as a bulletproof sa atong mga body cells because our bodies composed of billions of cells. Ini nga mga selula amo ning target para mi sa mga viruses, bacteria. Kaya sumulod sa lawas tay jako nila na. But if you have D3 bio, ang gwa sini sulod do may ara kaya protection gid.
3: Do bulletproof.
2: May bulletproof kay di kanila dali-dali iba no masa sinarto kay obrahon na nila. I-clone na nilang imodin ay sulod mo. Pag clone nila, they will create a lot of Dibs, i-reproduce nila lawas nila.
3: Ngayon nga, video, amun na siya.
2: Amun na siya.
3: Do Facebook account.
2: Ang guwaya sila. Ha, do Facebook mo?
3: Amun na, include sila na yung
2: kulta. Tibod lagi niya kung gwapo ka. Kagbalaan nila, tisoy ka.
3: Ilang oh? Gabang yan.
2: Ay, amun ang nakutang ka problema.
3: Pero
2: at the end of the day, sa mga body cells, na protection na yan. No? Ang mga hilanat, si Pontrancaso, no? Ang mga problema nga naghahina immune system tara ko mabulig sa klinika Dichoy Bio. Okay, this time around i-check tara si Kipag Wilson Villena. May gintiro sa barangay Sumag. Gina-check tari kung sino ang ginagtutuod kay identity kay alias mga ginatag sa aton. Kaga until now nagpasalamat na kita kay na-file na kaso mga suspect kay Priago. Ay hindi talaga maintindihan sa police basi may ano man may ginatago silang identity sang suspect nga
3: ang na siyang ligad ni Wibis?
2: Nga agad ikag i-fiberic ka wala pag-indivolve sa ngalan sang suspect. Abi ko anay kung mapailang ka so pwede talaga na pagwangalan ka suspect.
3: Secret lang bala?
2: Ha?
3: Ito bala, secret lang ah.
2: Ti tanong na, ito kung nang tansya ni. Secret tuhon talang kay Kablokal, you know. He is one of us. Ay, he is one of us. Ano mo na yung ilano na ito? Nga, sekretuhan nyo lang bala kay... Kung sa kwasi nga ba? Ano gani ko, for example, may kumigway, tapos siya, pre, kabaro, ta?
3: Nga, kumpart lang bala.
2: Siya kumpart, diba? Sige, kwanta.
3: Baro to, ah.
2: Baro to, ah. No?
3: Ato lang ni,
2: ato lang ni, bala, ato lang ni, pero ang punto na ito na muni. Salamat sa polis. Bala, after... Pila, may isak to, egin man, sobra.
3: Mga 1 year.
2: Mga 1 year?
3: Mga 1 year.
2: At least, doon ang pailang kaso. Sir, iba doon niya, thank you, gid. So,
3: sang webis lang yun, pailan.
2: O gani.
3: Ara na.
2: Dito pa ko na sa palaro, kita ko na ng breaking.
3: Oo.
2: Di kong sa pamilya ni Priya, ipa, ano ang ila reaction? Kay finally, na file ng kaso. Are they satisfied? Gapati, blas lang ang gimpailan ni kaso, amugin nisla. No? Di kita hindi na tayo mag-question, kaya nag-agi na naiya sa maidid ng pag-investigar sa kapulisan pa. Imaginable lang, almost a year ng investigasyon.
3: Sige lang, kaya okay, may na. Better late than ever, kung nung...
2: At least, hindi na sila parts ang hulat-hulat lang. Kinasulbar na?
3: Ang gahulat-tulat lang, ito lang in-check nga ginpatay itong gabukas ang iyang akwad at downtown.
2: At yun, hindi na ito sila mapasaka kaso?
3: Daway na turo. Daway
2: na. Hindi naman napilit, kung pamilya, hindi naman interesado.
3: Pero Free Yago, ha? Isa ka celebrated case, ha? Under the watch of Colonel Ribadumya, napasakaan
2: kaso. Very good, very good. I-check tara si Kipag Wilson, kaya maging tiro sa Sumag. Sino ba na hindi siya kang nanumotibo, ginatanaw, kaging tiro ining nasambit ng biktima. Yan yung report natin sa line number one. Wilson, good morning.
6: Good morning, Captain Aljad. So, arigit na diri sa bumno sa may purok sa San Jose 2, diri sa may barangay Sumag, siyudad sa Bacolod, Captain Aljad. So, recall nato, isa ka shooting incident diri no, ang nagluntag sa tinanikdang June 1, pasado, launa, sa kagahon, Captain Aljad, and Captain Eric.
3: Okay.
6: Nag-resulta ini no, sa kamatayon sa isa ka persona nga ginkilala naman niya sa kay alias sa Butsoy, 43 anyo.
2: Butsoy?
6: Single, Butsoy.
3: Choy Butsoy.
6: 43 anyo, single, wala sang trabaho, kag-residente naman niya sa nga Purok San Miguel, sa among masagyapon na barangay, Trisyonal sa Bacolod, Kitawazer, Kaferic. So, base sa initial na report mo sa ating sininga kapulisan, sa initial investigation, nga ilagay pagwa nagapungko no sa sulod sa mga computer shop ni ini ari sa ko likod din sa computer o diyan kay Tanere si alias Butsoy no okay. Kaya hinali na lang ini siya ginapakadto ano sa mga suspect kag ginapaulanan sa bala kag hindi lang kay sa diyan isa hindi lang duwa kay sa diyan hindi lang tatlo ang naging drone ni sa iya posible kay sa diyan kay na-recover ng empty cartridges diri sa may computer shop sa crime scene kay sa diyan pito kabilog pito ka empty shells ang suspected mga 45 caliber pistol.
3: Okay. Pito ah.
6: Naman apat na pito. Kag apat ka fired bullets no. Ang punta ni or ang tip ni sang posel na wala ni guro na igo kay sa diyan sa lawas niya ni Juan ni alias Buksoy. Mm. So immediately dala ini siya no sa hospital but unfortunately at around 2 a.m. in the morning at the same day man kay sa diyan.
2: Tilas dos kagaon sige siya computer. Grabe yung computer shop. Gaano sila sa kagaon da no ginaobran law?
3: Ano ginang transaction da nga?
6: Ano kita ang sa video na to sa bong?
3: Why daw na uto dahil lagi kay ginabalik ta, ginapabalik ta. Ang bala na si K5 ba kameraman mong matata na kuha na patay.
2: Utod, no, utod.
6: Okay.
2: Sige, sige, go ahead.
6: Kitao na?
3: Oo. Pagawa na yung mata sa K5 na?
6: Eh para pakita ko sa inyo kasi wala dyan ito sa very condition ka pong ko kaya rin nang di ko di ay subong sa ginatindigan ko ari gibi subong ang ginapong ko anya rin
3: oh. I-recap ta for recap while waiting for your video presentation kay Five Wilson. I-recap ta the incident happened alas 2 ang kagahon of June 1 correct?
6: Alauna
3: kagahon of June 1
2: pila gintiro siya okay. Samtang gampang sa computer
3: na computer
2: sa question pila kabilog ang nagtiro siya
3: na,
2: are they riding in tandem demo may slakyans law
3: kaya lima gid ka balangin palupok okay
6: ah okay so kay Father Jenny kay Father Eric no base di sa ano sa report nga nabato nato do isa lang ni kabilog yung suspetsado kay Father Jenny kay Father Eric ang nagkuan nag ang nag tiro sini sa aton sini nga biktima. But I clarify talaga no, sa liwat alauna, ini siya natabo kay Sir Aljan, nakalabot sa ini siya sa hospital. But at around 2:20 a.m. no, sa amuman nga adlaw, gin-pronounce ini siya nga ginbawian, ginsang kabuhi kay Sir Aljan, dito naman niya sa may pakulod sa General Hospital. Kasi nag-conduct sa siya nga follow-up, no, ako na tawag sa liganiman sa manhunt operation, dati ang why man mahingagaw, ini Antoine, ang suspitsado.
3: Okay. Sinong suspitsado ang full name ni Butsoy?
6: Ano?
3: Sino ginangalan ni Butsoy ang biktima?
6: Ang sa report ni Kevin Aljan na Butsoy lang ginang nakabutang. Ma'am, kilala mo na yung pinido ni Butsoy, ma'am? Hindi. Okay, nagatari.
3: Okay.
6: Sige. So, ang na-sign ko, hindi siya mong
3: Sino ini si Butsoy kay Five Wilson? Sino si Butsoy?
6: Si Butsoy kay Sir Aljan, kay Sir Eric, ginkompirmar sa ato no, ni Police Captain Andy Ofalia sa Police Station 9 nga identified ni siyang isa sa mga drug personalities sa may barangay Sungaan.
3: Okay.
6: Kaya ito video sa mong kay Sir Eric.
3: Okay na. Go ahead.
6: Maari kay Sir Eric, ang ginaaring bangko, ang ginakapitan ko, Berigo Tungko, Butsoy.
3: Oh, ice to the board, ha? Ice to the board. Okay.
2: Mamati kami, ha? Go ahead lang.
6: Sakto man, dari man, no? Dari siya. Dari siya gapong ko. Kahit nagahampang, nandiyan siya permin, nandiyan siya gakanto kay Federal Jan. Dari sa...
2: Anong ginahampang niya?
6: Scatter kay Federal Jan ng kay Federic.
3: Okay. Importante na.
6: Pang scatter, dari sa computer shop. So, amo na ding iya, sabi nga ginapakatlo pa kare, ang hampang sa scatter. Kagkabod, lahi man kay Federal Eric, excuse me, kung magmanhunt operation ka naman sa atong kapulisan, kay ang gwa sa computer shop kay Federal Jan, tanawa ba lang kung ano? Banot siya na kay Federal Jan ng kay Federic. So, rekta ka na to, bakulod.
3: Okay. So, sa Banot si Road, gali? Sa bagong dalang gin?
2: So, ang buwan niya, gali, ay ng San Miguel, amo na dag shortcut, pasulod sa Sumag. Pagpanaog mo sa Taytay, going to Bakulod, on the right side, liko ka, going to Kabug.
3: Amo na na, gali, da?
2: Tika, damo na da, computeran, kaya damo da, karokihan.
6: Damo, computeran, damo. Manapit siyang gigi sa dyan. So, ang kundere ka sa computer shop ni ini, ang pakadto dito sa may babaw ya, iniyari pa south na niyari. Lapit lamang siya actually kay Sir Aljan.
2: Ang balay sila ni alias Butsoy din?
6: Hindi, why dire kay Sir Aljan? Kay Sir sa ano ni sa Purok San Miguel, iniya Purok San Jose. So, amo pa nang tultulon.
2: So, ang Purok San Miguel, doon rin ang spiyak? Doon ang spiyak?
3: Basta...
6: Sa tabo.
3: Pero hindi siya kilala sa tagadira?
6: May mga abyan man diri sa Quezon diyan kay Derek kay lang kay ato sa punta ko ginana na pamangkutan ko tali kundi
2: bali ang matabo sida kay Kipay Wilson pamangkuta sin o ini siya nga dapat patyon gyud sa kagaw na oh
3: kag nga ang lima gyud ka pa bala
2: akigid ang nagtiro siya eh
3: apito
2: te imagine don mo pito
3: kapito di siya ka load di siya ka magasin akon 45
6: pito ka bilog ang
3: siya gina ka magasin
2: okay
3: dala om siya ka magasin
6: so kakasay sina sa pito kay Federal Jan kay Federic may apat pagidya ka ano ng bullet pagidya nga nakita so ang punta sa nga bala bla kay Federal Jan kay Federic nga nakita so
3: why guro kay Igo eh
6: why kay Igo guro
3: kay apat sulod sa lawas siya ba tatlo awas
6: pero kung nagpamangkot ka mo sa identity o kung saan na background ni ano ni alias Butsoy kay Federic kay Federal Jan sa nga bata na kagina ganyan mo ito nga Bali Police Captain na Andy Ofalia nga identify kini siya even sa barangay kag sa police station man under ini siya sa watch list kay drug personality kini ini siya kay Federal Jan kay Federic but other than that
2: a drug personality magsin ka drug personality din siya nabilong pusher, user,
3: SLI, street level, ano ni siya?
6: SLI ang ginabasa ato ni Sir Ofalia kay Sir Logan kay Sir Eric. So straight level, individual lang ni siya. Kasi kasi ka lang may mga other pa nga background, no? Para try ka lang po ito, nang ingas nga pamilya kay Sir Logan kay Sir Eric. Kasi hindi siya ang iya na sideline. Dari ba, skuro scatter man, buta na hong taman. Kasi may mga kautangan ng laki Sir Logan to.
3: Na.
6: Scatter, malaki Sir Logan, no? Tanahon ta na. Tuloy doon ta na, once na malabot, ang iya nga pamilya. Kaya doon, hindi rin na area, ang star ang iya nga pamilya sa Purok San Miguel.
3: Correct.
6: So, ini
3: so, ano na siya? Ano na siya? Kung he is a, ara siya sa listahan sang aton kapulisan as a drug personality, ano siya po, sir or user, kag nga ang amugin ang kainit sang tao, nga pitugid niya ya ka bala, kalupok ka kay Pai Wilson?
6: I-confirm talang ina kung pusher siya or user kaysa dyan and kaysa very kaya nakuha talang information is street level individual.
3: Oh, so, basi SLI man lang.
6: SLI siya. So, mo nang i-ano sa naman i-check.
2: Why get sila identity? Bale, mga suspect ko, no? Paano? Kundi, na-establish na yung tiara na siya.
3: Si Choy Bots na.
2: Si Bots siya. Gagawa nga daw ginadudahan tabing may connection sa illegal drug activity. But we are not certain kung ano gina-extend sa niya participation sa muna aktibidad.
3: Correct.
2: But for sure, ang duda ko kay Kipay Berik, base ining scatter sa last dos kagahon, kuwan lang ni Black Kipay Berik fraud.
3: Over? Oh.
2: Kabalo, kati ang transaction sa muna kagahon, damo. Base malabay lang na yung mga klinti niya, kung nabi, nagtanaw, nagpangamusta siya da, kag na-monitor siya, or usually nga ginatumban sila. Either waisak bayan siyang stocks niya, kung tuod ng drugs. Inayaga, these are just questions. Hindi niya sila nga mugi na. Ikadua, basi may gin-double cross siya blaka. Ano pa nawag siya na?
3: Ito gin-double cross, may traidorek portion eh.
2: Ha?
3: Traidorek portion.
2: Kalaw, ayaw mo na yan sa tinaga mo naman man.
3: Gin-double cross mo.
2: Kapamati si Wilson, bla.
3: Nakatakin mo ba?
2: Si Wilson, may sala ni sakon mo.
3: Nakatakin.
2: Son, ang ginambal mo bla sakon. Gikantuhan ko to, son. Why bla to, son?
3: Rungin po.
2: Ato sa silo, bla, son. Ikaw, bla. Why mo kikirasing? Hindi, joke lang, son.
3: Wait, son, baba mo, ha?
2: Ha? Son, sige na. Okay na. Son, ay nang...
3: Gondok, son. Ang baba mo.
6: Hindi ko rin kakapokos, ha, bro.
2: No gay ka na gani Wilson ha? Basta may sala kang gin sa ako lang. Ngayon mong ginapabugal. Ang ginapabugal mo. Go!
6: May duwa pa man naka-branch.
2: Ayun na, gay pa pala mga branch. Ang mga mga sala. Ito na karoon niya. Basta ikon ano na. Ano po siya?
3: Ba mo Wilson? Ano ba mo?
2: Mayroon lang kung po siya.
6: Sorry.
2: Oo mo na. Eh, basta masan. Ano po siya? Po siya? Ano po siya? Okay. Now, sa iluhan ta kay Pa Wilson, ang identity sa mga suspect, may nakita sila nung sakyan nila, bi. Kag ano, naka...
3: Kilala siya?
2: Nakabunit sila, nakakalok sila, whatever na, nung si identity.
3: Pamangkuton ta, bi si tita, da, son?
6: Ari si Mambi, ari din gabantay kasi sa Lajan, pero hindi na siya mo ni nga time ang gabantay.
3: Hindi lang, tingog lang, hindi lang papakita yung tsura niya.
2: Tingog lang, ha?
3: Tingog lang.
2: So, ang polis na ito, no, ay pa idea kung sino ni Slaya, sinong suspect, son?
6: sige, sige, ito lang si ma'am. Ito lang papatisaan. Sure, hindi lang, siwa lang, siwa.
2: Ojo lang, ojo lang. May lang ka. Nakalabens. Hindi ka na magalit.
7: Ay, so, kahit na silog ko.
6: Bulog
7: ako. May bugal ako.
2: Pinakalupok ba tiyan mo?
7: Ang mula ito lang, ito lang, ito lang, ito
6: lang, ito lang, ito lang, ito
2: hindi ulo? Mangkuta siya, Bi. Pagtapos lupok, ano na batian niya? May motor nga nagpalagi o may slakyan nga naglagan, ano? Pero ano na batian niya after lupok? May motor nga naglakat? Gamotor, kay Paverick?
7: Balang, tapos kuha ka sa tao.
2: Ang kasanay riding in tandem. Oh, at least klaro ta. Why babalaan din pagkantong motor, pagkantong sa highway o kung pagkantong pabalik sa kabog? Sige. So lima kalupok ka, Kipaberik, hindi professional lang nagtira? Notice mo? Kilid ang igo mo. Ang professional yung ulo niya ang target? John, confirm kilid lang ang igo, why sa ulo?
6: Ano
2: kaya ba dyan? Why siya igo sa ulo? Kilid lang?
6: Wala kaya ba dyan? Sa kilid lang? So,
2: at hindi tiyan professional?
6: Kilid. Kung nagapungko siya kaya ba dyan?
2: But si ganun ang nagtiro kaya pa berik hindi expert?
3: Oh may kabaman eh.
2: Di kaya ang expert siya. Why yaduruga mo? Ulo kina ya.
3: Isa lang na ya. Pito.
2: Salawas. Ang gwa niya kaya pa berik hindi expert ang nagtira.
3: Nga nga lawas mo siya.
2: Kaya usually yung expert siya isa, dua, tatlo lang kalupok mo. Bang, bang, bang. Double tap na usually. Pak, pak, pak, pak. Pang!
3: Pang!
2: Lakat na yun.
3: Lakat na yun.
2: Tiyato ya, pito.
3: Kung pito ya, damo na na yung Wilson niya, babang!
2: Oo, oh, tiyato babang, na, babang. Magic number na, oh. Number ni Michelle na, number ha? Ni Boom na.
3: Oo, oh, oh. Ang 7.
2: Oo. Oh. No. Ang laing, kinumiro ko man na.
3: Kaya ako man na.
2: Agalikat ka namin. Oh.
3: Kay K7 ako mo.
2: Agalikat. Lucky 7, iya para sa ako.
3: Oo, oh, lucky 7, okay. K7.
2: Wells, thank you, good Wells. Kay ma-post na kami commercial break. Pagbalik na karoon, matutok naman ito sa update ni Carla. Agyan to yung police. Karoon na nung latest investigation nila, Wells.
3: Follow up na lang, Noy.
6: Masubong kayo sa Rodian and kayo sa Merrick, inagabak tracking pang ato, silika polisyon.
2: Kag kung pwede, matultol mong balay gid ni Butchoy.
3: No.
2: Ma-interview mong pamilya, mapamangkot kung nga, anong tanaw nila, ang gintiro, abing himata nila kag ipaybiyari. Kaya, why man siya kuno asawa kay Pab Wilson tod na?
6: Oo, oh, wala.
2: 43 years old pero why asawa?
3: Daw si Wilson gid.
6: So single ini siya.
3: Daw si Wilson gid.
6: 43.
2: Basta okay gid sana. Ang sige na.
3: Okay.
6: Sige kay sa Dan kay Derek no so katuan ta.
2: Kay no karon magabot karon sukton ta baka sa imo nga misinformation ano?
6: Ay, dinay kita na dyan.
2: Sige na, delay na mag, ano, make stroll na ta.
3: Ang ba mo.
6: Lahat
2: yan kung kita kita na dyan. Lahat yan kung hindi ako na namin. Gizon na, thank you, Gizon. Dugsing lang niya, tonbot si ganun sila. Ang ginatudlo ni Wilson is that may isa ka namin nga kapihan sa Libertad. Ang damo, giga pang apay, permi.
3: Tikon ka agahon, nga nalang niya duty, na si kasugod.
2: Oh, mabuhay coffee shop pa, no, kampiyon, no? Walang buhay kung walang mabuhay coffee shop mo. Okay, thank you, Gizon.
6: So, amo nato na na-update kita sa dyan kasi sa Merrick ay basikong dahil pa ni Karol Makato ni Nasturian eh. Hindi na nga balita ano ginagulong sa inyo sa Kalwan sa my PC D3 Marking D3 Extra Monday. So, po nato sa patron si K5 Vincent Coralde and naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita. Servisyo Publiko Hoteling Awa sa Negros, K5 News FM.
3: Ayos. Good.
2: Salamat sa report ni K5 Wilson Villana sa ato naman yung pagpalagan sa kanungan law.
3: K5 Merrick Video. Pito ka-igo, no? Pito ka-igo lawas yan.
2: Because of the description ni ginhatag ni Wilson, isa lang nagsulod sa aton pangunauna. Okay. Hindi iya gun for hire ang nagtira kang ipaybirik.
3: Okay.
2: Tamo ba lang inusik niya? Oh. Ang gun for hire are experts. They will not waste bullet because ang pito kalupok, iskandalo na kayo.
3: Iskandalo gaod na. Kag, tikong gampang siya computer, but yung katalikod siya.
2: Katalikod.
3: Tikong katalikod siya
2: lang kinakotitoki daw. Kung professional, tiya.
3: Saan lang to? Hindi siya ganyan mag-double tap eh.
2: Why na?
3: Pang! Lakat na.
2: Pang papang papang ay ang balbo
3: na permi kun pito ya kun du tatlo ya papak
2: pang amo na permi tikun
3: pito ya papang papang papang papang
2: iwi na ya mo na
3: Barak na naiaging.
2: Barak
3: na naiaging.
2: Well, ang hindi kabahin sa ating program dala na sa kalwa naman sa DDX 500 inyong Supio Antioxidant para mapanubuhan ang inyong saling blood sugar bla, no? At the same time, regular inyong ma-regulate ang inyong saling blood pressure. Yes. Di magsaka. No? Amun na, amun ni Kipay Berika. Isa na, no pa na amun ka pangakig. Huwag gasaka, pressure
3: to go na amun. Huwag
2: pangakig mo. Huwag makamiga pangakig.
3: Hindi na pa painita.
2: Ang panawag sila.

0: Pang bana kay ti Father's Day mo.
1: Father's Day mo si kanon sini nga.
0: Mapos ta commercial break kag ipay berika.
1: Manilig na kag
0: magbakyo. Mapos kag ipay berika commercial break when we come back to Tukanta. Nakalabot na sa tension karon ni Attorney Joseph Chu, ang aton city legal officer. Correct kag ipay berika?
1: Yes, sir.
0: Ining problema nga gintutukan sang K5 sa aton mata sang K5.
1: Mata sang K5.
0: Sa aton ipaki-five mo. Ipaki-five mo ha. Mata sang K5. So, kung may mga problema, kamo ipalabot lang sa mata sang K5.
1: Mata sang K5. Oh.
0: Kaya ang K5, matingwa nga bisitahan. Kaya ina ka mata, basi makalabot ina sa dulungan sang aton ng mga concerned government agency. Mm. Kag ila sa ni matagaan sa nagakigo ng atensyon.
1: Kag hindi man siya pabugal K5 diyan, ang mata sang K5, ang kada libot sang aton nga patrol, sang matata, ang primoter, ginasunod nilang agita. Kag ginakaayo.
0: Ay, hindi nga, tuloy, gusto ta sila pasalamatan.
1: No, hindi, makulang, ginapakata
0: ka rin sila. There's nothing personal against Basiwa Prime Motor. We are only a vessel, no? Palaagyan, a channel, sang sentimento sa publiko, sa mga problema, ang gakalanabo. So, kamon mo lang trabaho, di ba? Permiam lang gani kami sa inyo, gangga. Permiam lang kami gani sa inyo, gapangabay. Tigaling natabuan gito sa nagligad, kapila nakabaliskad ka kay Pimerick. Nusubra naman to yung awagig ka mo. But, you know, let's not go back. Siling nila ko, no? It's not good. Nabarikan na pang nagligad. No? Till let's move forward. Salamat, Basiwa Primoter, for giving immediate action sa problema sa mga utunta. Because tanan ng mga konsumidor, nag-aabaga sa ginatawag na systems loss. Anong panawag mo na?
1: Systems loss. Ang
0: no water,
1: ito,
0: anong balmo?
1: Unaccounted water.
0: Oh, no water revenue.
1: No.
0: Oh?
1: NRB.
0: NRB. Mm. NRB. No non-revenue water.
1: RW. Non-revenue water.
0: Okay.
1: Sa libro na nila yan.
0: Sa mo nang aton, kika unfirma na, why talaga, gatipid ganita, pagkatapos siya, ubuso niya. Dugangan niya sang NRW. No, bukot may yan. But you know, in fairness to Prime Water, sunok kay K-Fibery, most of the time, ginasunod naman nila. Mapos kami commercial break, pagbalik ta. Ano ang order ni Attorney Cho? Tapos sa mga cues ko, nga rin this time lang ako mag-shortcut, kinista ko rin nga, gikabara
1: yes,
0: kayo. Lapos ka to sa isa ka-private cemetery.
1: Yes.
0: No? Sa kilid, the right side, damo sa mga cues ko.
1: Yes.
0: Ang oras na sa inyo sa Mighty Siyang Alkaline Vitamin C, alas 7.55.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
3: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung gainom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito ko ya, personally, nga epekto sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin, amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nagainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo gid nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
4: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala yas ang pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga. As in, priska.
3: Priska.
4: Dukat.
3: Daw recharge ka gid, no?
4: Daw recharge ka. As in, daw natural lang ang imo pamatyagan. Nagnami lang ang imo tulog. All natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulugon niya kabilog nga adlaw. And then, pagbugtaw mo, as in, down. Nga down gid ang imo kwan. Imo pamatyagan. Classificid man na abi sa tanan nga kwan na.
5: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer, kag sa amon man cellphone, may protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty

0: Si imagine bala ang palibot na subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
1: Uy, tuod na.
0: Mm-hmm. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag mag TC adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations amuning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
2: Husto.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
4: DTX 500 garantisado,
3: epektibo,
4: aramis. Whoa. DTX 500!
5: Sakto, Sir Kevin. No, halin sang gamay kita, Sir Kevin.
6: Uh-huh.
5: Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta, Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. Mm-hmm. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Mm-hmm. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang ang effects ng UV radiation from the sun, also contains materials
0: silak sang adlaw
5: nga ang bata mo is also prone for oxidation. So ang mata ta kululuoy gid this kind of days, no, kay damo technology. So mag DTX 500, mag Mighty C and Pure C amon imo kalanlat.
7: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boya. Including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata.
5: Uy.
7: Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Mm-hmm. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
5: Uy.
7: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo. Mangod, ginasguba sang mataas nga blood sugar levels sa mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog kagid ya. 22 pesos lang imo gastohon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamay. Nami tulog mo, luwas ka sa radiation, protektado mata mo, layo ka sa diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit.
5: Mm-hmm.
7: No?
5: Mapaiway mo.
7: Mapaiway mo. Tisan o ka pa mainom DTX 500 kag Mighty C, ya? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: D3 Bio.
8: Galikaw ka ba na sa fever hangover?
3: Sa diin nga gapangluya imulawas
8: tapos magtrangkaso,
3: mag D3 Bio ka.
8: Ang D3 Bio
3: uno sang NCTs
8: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
3: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
8: D3 Bio.
3: D3 Bio.
8: Diabetiko ka bala o may high blood?
3: Rason nga pigaw ang imo immune system.
8: Di magkabala ka.
3: Mag D3 Bio ka abyan.
8: Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio
3: sarang makaprotekta sa imo lawas
8: kontra mikrobyo.
3: Biskag pigaw ang imo immune system.
8: Mag D3 Bio ka na.
3: DTX 500.
8: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
3: Hindi na magkabala ka.
8: Mag DTX 500 ka na.
3: Ang DTX 500
8: bastante sang antioxidants,
3: panghontra sa mga halit nga free radicals.
8: Likawan ang baratian.
3: Mag DTX 500 ka!
8: DTX 500!
3: DTX 500!
8: Masami ka bala nag-augdas?
3: Kapoy sa trabaho?
8: Kag-stress adlaw-adlaw?
3: Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagtingulan?
8: Kalaman ang abyan!
3: Mag-DTX 500 ka!
8: Kaysa DTX 500!
3: Ang stress,
8: malikawan!
3: Pagkamurigod, malimtan!
8: DTX 500!
3: Mighty C!
8: Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa
8: akong tutunan.
9: Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
8: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubang kog nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.